0: Meron tayong demokrasya, meron tayong kalayaan, gawin nating mahusay ang paggamit sa demokrasya. Impeachment is not just a political exercise. Mm. It is a search for truth.
1: Mm-hmm.
0: Kung makikita natin ang katotohanan sa lahat ng mga ito, ebidensya, mga testimony, at iba't iba pa, kung ito ay kumbinsido ang ating mga mamamayan na sa fair and square pamamaraan na acquit o kaya na-convict ang ating vice presidente, iyan ay makatutulong sa pagpapalakas ng ating demokrasya, pagtitiwala sa rule of law, sa justice, ito po sa ating bayan, and sa buong pamahalaan po. Yan po ang mapakalaga na nangyayari ngayon na trial doon po sa Senado.
1: Uy, nako, napakaganda ho ng inyong sinabi at sana nakikinig po ang lahat ho ng
2: kung
1: ating...
2: Kung paano natin patanawin at babantayan itong trial.
1: Hindi lang yung resulta, pero yung proseso. Wala na po kaming masyadong oras sa
2: pero
1: Pastor.
2: Pero sa SONA, makakasama natin si Pastor Diva sa ating special broadcast. See you po dito sa ating
1: studio,
2: Pastor
0: okay,
2: Diva.
1: Salamat po, salamat.
2: God bless
0: at magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating
1: God bless
0: Panginoon.
1: You po.
2: Diba? Very educational ang ating ganda. Interview with Pastor Diwa Ginigundo.
1: Tsaka basahin din yung kanyang
2: article sa Business World.
1: Napakaganda nung ang sinabi, the institutions is our sinasabi yung rules of the game.
2: Yes, part yan ng ating demokrasya.
1: Kung ano man ang resulta, basta dapat you play by the rules.
2: Correct. At nasa linya na rin ang ating telepono.
1: Mm-hmm.
2: Oo, para tuloy-tuloy na itong ating bantay impeachment sa oras na Pilipinas. Si Ms. Malu Tikia. Nandito na siya, ang founder ng Publicus Asia. Mm-hmm. At kunin din natin ang kanyang pananaw dun sa first week ng trial last week. Yeah. Magandang umaga po, Ma'am Malu.
1: Good morning.
3: Hi, good morning, Ms. AD. Good morning, Attorney Jeremy. Magandang umaga sa inyong mga nakikinig at nanonood.
2: Mm-hmm. Okay, so unahin ko na pasagutin sa QOTD natin si Ms. Malu. Oo, ano po ang grado na ibibigay ninyo dun sa first 3 days po ng makasaysayang pag-uumpisa ng impeachment trial sa atin pong vice-presidente?
3: Sa akin, maibibigay ko siguro 7 out of 10.
2: Mm-hmm.
3: Bakit 7 out of 10? Kasi ang hindi ko lang nagustuhan yung presiding officer ay hindi sinunod yung sa saligang batas. But having said that, mukha namang merong petition sa Supreme Court on that.
2: Mm-hmm.
3: Natutuwa rin ako dun sa opening statement ni Senator Chis Escudero on the threshold. Napaka-importante yung threshold para hindi nangangamba ang taong bayan. Kaya nga may saligang batas, di ba? It gives the stability for institutions and the system. Mm-hmm. Hindi mangangamba ang taong bayan na nakita naman natin on the day itself na alis ka agad si Marcoleta. So, at maraming talks na meron pang aalisin, no? Yun lang yung nakakatakot kasi nakikita mo talaga yung direct intervention sa proseso na independent supposedly. Dun sa defense, gustong-gusto ko yung opening ni Attorney Sison kasi free name niya yung narrative tungkol sa impeachment at may mga rason na prinisenta legal, no? Dun sa prosecution, makikita mo yung appeal to the emotion ni Congresswoman Luistro.
1: Mm-hmm.
3: Politikang-politika ang approach compared kay Attorney Sison. Hindi ako natuwa dun sa second day kay Attorney Narvasa dahil medyo parang nervous, no?
2: Mm-hmm.
3: He was nervous in doing his role. But I was so surprised on the third day when he siguro talagang pinag-usayan at lumabas talagang hindi naman expert si Mr. Kalilong. Yung doon sa prosecution side, overwhelming yung second day, para kang nasa chatro. Si Attorney, what's his name?
1: Ligutan. Attorney Ligutan.
3: That one. Talagang ang projection niya, talagang kung medyo bagito kang lawyer, medyo ma-overwhelm ka.
1: Mm-hmm.
3: Pero telling yung sinabi na I am not here to be a lawyer but I appeal to the moral persuasions of the body. parang ang sense ko, nakita niya na mahina yung witness nila.
1: Okay. At Prof, siguro naririnig natin kahit nung bago pa magpresenta ng witnesses, no, yung parang technicalities versus pursuit of truth, parang ginagawa ng mga discussion na ba't ba masyadong tinetechnical, bakit masyadong ang impeachment proceedings ay hindi lamang daw ito legal process, ito ay political process, constitutional. Pero on the other hand naman, sinasabi hindi naman ito puro politika, kailangan meron din proseso na masunod. At in fact, yung mga senator judges natin, eh, hindi naman yan lahat mga abogado. Pero is there a, sabihin natin, Goldilocks zone? How you can balance this? At how do we treat it? I mean, siguro para sa aking na isang legal practitioner, nai-enjoy ko yung spadahan nila doon, di ba?
2: Samantalang kami nagno-nosebleed.
1: Yung iba naman parang nawawala na ng interest. Pero is there a way to treat the impeachment proceeding na parang it satisfies both?
3: Oo, Attorney Jeremy, tama yung sinabi mo. May iba sa mga nanonood na nababagalan, may iba naman na point by point sinusundan. Sa tingin ko yun, nasa communication management ng bawat teams, no? Although overdrive naman yung ginagawa ng House of Representatives na everyday nagpe-press con, gusto ko yung approach ng defense na kung kailangan i-explain, nag-i-explain. Pero kung klarado na, no, pababayaan na. Mahalaga kasi dun sa public opinion yung control of the narrative. Sa akin, as a political communication person, yung control of the narrative defines and frames paano maiintindihan ng tao. Very technical kasi itong charge. Actually, hindi technical yung charge 1 eh. Yung charge 4 rather. Maganda yung summation ni Attorney Binluan. Sa tingin ko, kung ganun yung approach, mamimeri mo yung technical, procedural versus maintindihan ng tao. Kasi after the trial ends on a daily basis, meron pa paraan na na-explain. Pero ang nangyayari kasi, nagiging propaganda eh. Sinasabi ka agad, oh, nanalo kami dyan, magaling ang aming kwan. When in truth and in fact, kung pinanood mo yung hearing, hindi naman talaga nakatayo si Kalilong doon. Ang natatandaan ko parating sinasabi niya, walang personal knowledge. At saka yung hindi niya inattach. Kung may complaint, yung tatlong sinabing trinete, no, conditionally threatened, dapat nag-complain sila, wala. So, on their own, ang NBI, naggawa ng sarili nilang investigasyon at ang pagkakaintindi ko, kaya si Judge Santiago nag-resign, dahil pinipilit na gawin yung nais, gawin ng gusto mag-intervene. So, yung both technical at saka yung maintindihan na ng tao, there is always a way where you can marry both.
1: Na parang hindi naman nasasakripisyo. There are not at odds, Prof, no? Sinasabi ninyo na parang pwede naman masatisfy pareho, pero wag naman puro politika lang o puro technical lang.
3: That's right. Agree ako doon, Attorney Jemmy, na hindi lamang politika. Kasi impeachment court sila. Di kung politika lang, di nag-standing committee na lang, no?
1: Pero Prof, anong masasabi mo doon sa, kasi interesting, no, bagamat hindi pa naman nagpipresenta ng ebidensya ang defense, no? Pero medyo parang makita mo na ang framing nila doon sa unang prinisenta na article, which is yung grave threats, no? Grave threats na sinasabi na you take it into context, parang sinasabi ginawa niya yun out of self-defense, parang ganoon eh, na parang kasi so parang what do you think about how do you feel about dun sa depensa na yun? May appeal ba yun sa tao? Kasi sinasabi she was speaking not as a vice president pero bilang isang kinatawan siguro nung nararamdaman ng taong bayan. Does it strike a chord to anyone na Prof?
3: Oo, alam mo medyo yun, kasi ang hindi sinabi na as BP, as babae, as nanay, di ba, as kapatid, parang sinum up nila na kung ikaw nga, pag may nagsabi sa iyo sa kapitbahay mo, di ba nagtatreaten ka rin? So it's an act where most Filipinos could relate, lalo na kung may kagalit ka na medyo nagkakapersonalan na. Sa atin, medyo tayo loose na sa mga Tagalog, nagkakanyan na, ala, sasaksakin kita. Yung mga ganun na, merong mga times na colloquial yung pagkadating, pero hindi naman sinasadya. Yung kay BP, parang sinasabi nung defense na maraming nangyari bago niya nasabi ito. Nakita naman natin nangyari yan, yung press conference na yan ng madaling araw, na andun sa House of Representatives, na andun ang kanyang chief of staff na supposedly kinontempt. Pagkatapos, bigla ba naman sa madaling araw, ililipat mo sa Women's Correctional. Parang hindi naman tama yung ginawa. So, sa tingin ko, lumabas lahat yung nangyari. Yung pagkikasing sa bahay niya, yung mga threat sa kanya,
1: yung operation, may sinabi sila, Prof, na operation
2: Romanov.
1: Parang yun ang context na sinasabi. In fact, pinag-usapan pa, ipiplay ba yung buong video na 2 hours or hindi?
2: More than 2 hours, press call.
3: Alam mo, critical yun. You being a lawyer, nagtataka nga ako bakit walang transcript na pinresent ang prosecution . Kasi yung isang pag-verify mo dyan sa, yan si digital forensic expert, anong tinanong, saan mo kinuha? Ang sabi sa Meta. Pero yaan nangyari sa Zoom. Na pinasa sa, may isa pang
1: StreamYard.
3: StreamYard, oo. Pagkatapos, umapir sa Facebook ni dating Secretary Harry Roque.
1: Okay.
3: So, saan mo kinuha yon? Ang original, dapat nandun sa Zoom, di ba? Mm-hmm. Tapos, pinatawag nila yung mga umattend, parang nagsampling lang sila dun sa umattend, kasi ang balita ko, mahigit na 40 ang umattend, nagsampling sila, pero wala naman silang, di ba, in-invite yung mga periodista. Pagkatapos tinanong, ang tanong lang saan yung nakita, saan yung original. So, makikita mo yung pursuit nila to establish the authenticity. Medyo yung storya mahirap sundan, no?
1: Pero Prof, given na ganun nga, no, yung mga technicalities sa StreamYard, Facebook, Meta, pero dun sa pananaw, dun sa statement niya na binigay ng depensa, parang hindi naman nila talaga tinatanggi na nangyari. Mm-hmm. Pero kumbaga parang ina-admit nila, pero merong konteksto. Parang yun ang ano eh.
2: Kasi may portion din na nag-play sila ng video ni Attorney Zuleika.
1: Yun.
2: So,
3: parang hindi nila na-question. Kumbaga, hindi nga nag-border sa authentic ba yan. Parang tinanggap nila, nangyari yan. Pero tingnan natin ano ba ang dahilan kung bakit nangyari yan. No? Maganda yung, hindi ko alam kung yung NBI na taga Mindanao yata ang magsusunod ng testify at saka yung security.
2: Today po ang nakaschedule si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Tomorrow po si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, and on the 15th si Captain Belinda Bello, according impeachment court.
3: Alam mo, medyo na babagalan lang ako kasi hindi mo naman kailangan ng so many hours to get the story on Article 4. Klarado na kung gusto ng mga senador, pwede nilang panoodin yon, no?
1: Yeah.
3: Pero ngayon with hindsight, Attorney Jeremy, with hindsight, iba na ang dating eh. Parang after so many years, no? 2024 yan. talagang makikita mo na meron kang VP na pinaglalaban ang tao niya.
1: Okay.
3: Na willing siyang magsalita ng ganyan dahil sobra-sobra na yung ginagawa sa kanya.
2: Pero di ba, Prof, ang main question lang naman dito ay may nakumit bang grave threat?
3: Yes.
2: Yun lang naman po, di ba, ang issue dito sa Article 4.
1: Tsaka impeachable ba yun?
2: Impeachable ba? Oo.
3: Ang grave threat naman hindi impeachable offense. Pangalawa, ang grave threat, eh ba hindi nag-file ng kaso yung Trineten? Diba, yun, sa ordinaryong pananaw, ha, pag ikaw, eh, di ba, sa barangayan nga, dun sa arbitration sa barangayan, ang manok ay dinakaw at sabi, sasaksakin kita dahil dinakaw mo yung manok, tapos nagkaguluhan sila. Pero doon, may paghahabla. Ito walang naghabla
1: eh. Prof, cambio ako doon sa isang issue na pinag-uusapan. Kasi dumating si VP last week, nagpakita... Parang few 10 minutes ganyan, at nagbigay ng statement.
2: Very short statement.
1: Very short, no? So, parang nagpakita na hindi naman talaga umatin dun sa impeachment. So, ang question ng iba, palagay niyo ba, Prof, mas makakabuti ba na magpakita si VP? Politically muna po, parang kasi sinasabi kasi nung panel of prosecutors, dapat irespetuhin, no? Magpakita, magbigay respeto dun sa ano, at magbuti daw sa demokrasya. So, pero is it a matter of strategy na hindi siya pumupunta? I mean, politically, na meron bang benepisyo na hindi siya uma-attend? At yung pagpunta niya siguro, Prof, na nagpakita doon, nagbigay ng statement, pero hindi uma-attend, anong palagay ninyo ang play siguro ng vice president for doing that?
3: Well, critical na pumunta siya. Ang pagkaintindi ko, gusto niya parati siyang nandoon pero ayaw ng mga lawyers. So, ipipresenta siya on the right time. Siguro katulad ng ginawa ni CJ, Chief Justice Corona, towards the end, conclusion, okay. No? Meron siyang team and she's ably represented by the team of 16 lawyers at sumagot siya. May answer siya dun sa mga petition ng House of Representatives. Hindi naman sa pagbabastos, pero sa tingin ko, meron rin naman siyang trabaho, kahit na spare tire yan, meron siyang ginagawa na katungkulin niya. Yung pagpunta niya doon, maraming nagsasabing pre-propaganda. Pumunta siya doon dahil ang balita ko, kailangan mag-usap yung team after one day.
1: Okay.
3: So pumunta siya doon para kausapin yung team niya. At the same time, tiningnan niya ano ba yung mga kakulangan. Kaya nga si Attorney Sulueca Lopez, pumunta doon at tiningnan, pwede ba kami mag-request ng ganito? That was because the Vice President saw, napaka-Spartan naman ng inyong kung wala man lang kayong pangkape. So, tiningnan niya anong mga problema sa team niya. Yung pagsasalita, kasi rinequest siya ng media, di ba, pagpasok niya, medyo dinumog na siya, sabi niya, sige, magsasalita ako. Yung pagsasalitang yon is a reaffirmation na alam niya na ang dadaanan niya masalimuot. Pero yung sinabi niya but unbowed, so lalaban siya. So whether you see that as a propaganda or a statement of fact, na hindi lang naman ngayon niya yan sinabi na niya yan sa House of Representatives sa budget, sinabi rin niya dun sa DepEd nung yung tungkol dun sa pondo. So I guess she is just being true to her commitment that she will go to the process, go to the ringer, and will come out siguro blooded nga, but hindi siya nagsisisi na ginawa niya yun.
2: Mm-hmm. So sana na nga lang din ano, ay talagang magsalita siya doon sa proper forum, di ba? Para masagot na rin yung mga tanong ng mga Senator judges ng both sides, defense and prosecution, at nag-aabang din kasi sa kanyang paliwanag ang taong bayan. Maraming salamat po, Prof. Malu, at patuloy po na hangarin natin ano, na maipaunawa both sides sa atin pong mga kaagapay ang mga pangyayari po dito kaalinsunod ng impeachment trial sa ating Vice Presidente.
1: Salamat po, Prof.
3: Maraming salamat at magandang umaga.
2: Good morning. Yan kasi nag-beg off si sa prosecution panel si isa sa mga
1: Congressman Adyong.
2: Isa sa mga spokesperson
1: baka
2: nila.
1: Bukas sana
2: or may bigla ang meeting daw po kasi parang meron siyang kailangang atenan. Nag-confirm siya initially and then nag-beg off po siya at magpapareschedule na lang daw po.
1: Tayo naman ating binibigyan
2: sinisikap natin na kuhain pareho pong panig. Pero nasa atin pa rin ang critical na pag-iisip at pagtimbang sa mga analysis na naririnig po natin mula din po sa magkabilang kampo.
1: And talagang sabi nga, itong impeachment na to, kanya-kanya talagang magiging take dyan. Pero maganda yung sinabi ni Pastor Diwa Gunigundo kanina. No? At the end of the day, kung ano man ang magiging verdict, dapat dumaan sa institusyon at sa rules of the game. Mm-hmm. Kasi kung makita na, for example, ang mga senator judges ay bumoto within party lines at wala man lang, kumbang hindi man lang kinonsider yung ebidensya.
2: Halatang obvious.
1: Ibig sabihin, they are also on trial here. And tayo din, ang bawat isa sa atin ay kinakailangan natin maging mapagmatsyag kasi ano yan, ang nakasalalay dito ay ang ating kinabukasan at ang ating demokrasya.
2: So, meron tayong ilang mga kaagapay dito. Totoo po yung sinabi ni Pastor Diwa, sabi ni Ate Mila Pascua, yung search for truth. Tama. And salamat din kay Paul. Very informative po ang inyong usapan. Salamat po sa mga feedback. Si Thon, ang korte po ay top government officials ay ang impeachment kasi nakapwesto pa. Di po ba pwedeng madimanda? Di po ba? Tanong pala ito. Paano ba? Ano ba yung tanong? Ang korte nga po for top government official ay ang impeachment kasi nakapwesto pa, di pa pwedeng kasi po maa-unseat.
1: Oo.
2: Hindi sa impeachment court pero hindi pa mapapapanagot.
1: Oo, hindi mo pa pwede silang dapat i-impeach mo sila.
2: Oo.
1: 'Yun ang pinakakaso sa kanila,
2: yes,
1: no?
2: Po.
1: Pero pagkatapos ng kanilang termino, ay pwede pa rin silang makasuhan sa kanilang kinu. Pero while sitting, kailang impeachment talaga ang tamang proseso sa kanila.
2: Yan. So madami pa tayong kailangang matutunan at yun nga, balik po ang impeachment trial mamayang 2 p.m. At meron din tayong mga kaagapay dito sa DZAS na nagbabantay din dyan sa Senado. So, pakinggan nyo po yung ating mga breaking news mamayang 1:30, mamaya sa Hudyat Balita ng 4:30 at mamayang alas 6 ng gabi. Yeah. Manalangin muna tayo, Pastor Ni.
1: Tayo po yung manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat sa isa pang umaga na ito, Lord, pagamat ito yung makulimlim at umuulan, but Lord, we thank you because you sustain us, Lord. Sa pagkukulang, Panginoon, namin, Panginoon, sa isa't isa, pagkukulang sa amin, o pagkukulang namin, Panginoon, sa iba, Lord, ikaw ang pumupuno, Lord, sa lahat ng aming pangangailangan. Sa oras na ito, O Diyos, Lord, we humble ourselves before you. And Lord, we ask, Lord, that your grace and your mercy, Lord, extend sa bawat isa sa amin, sa bawat bata, kabataan, sa bawat pamilya, bawat magulang, mag-aasawa. Father God, we pray even, Lord God, for the body of Christ, Lord. We pray that you would strengthen us, Lord, that you would allow us, Lord, na maging ilaw at maging asin sa lahat, Panginoon, ng amin pong kinabibilangan. Lalong-lalo na sa aming bayan, O Diyos. Father, we pray for our nation as it is going through, Lord, in a very critical time, Lord. We pray na ang iyo pong katwiran, ang iyo pong kalwalhatian, O Diyos, ang siyang makita. Father God, we pray from our President, Vice President, every Senators, Congressmen, Lord, pati Lord, yung mga included sa impeachment proceedings. Father God, we pray that's your fear, Lord God, the fear of you, Lord God, and the love, Lord God, sa aming bayan ang siyang mamutawi sa bawat isa. Father God, we bless the nation. We bless, Lord God, every kaagapay namin sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
2: Thank you, Pastor Ni.
1: Thank you, thank you. Salamat.
2: Abangan sa Lunes kung siya'y nakapamada. Thank you, John B., the birthday Salamat. Boy. Thank Happy you din birthday. Kay Brian. Salamat din sa ating mga ka-team positive, kay Dessa, kay Phil, kay Shekina, kay Shaira, kay Angelica, sa ating engineering at Bukawa Tech People. Kami pa naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica at kami nagpapaalala sa inyo.
2: Yes, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bongla nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede to. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
7: Serbisyong OFW!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 13, 2026, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para magpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
9: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
7: Serbisyong OFW.
0: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
8: Dito nga sa mag-abroad ay di biro, nais natin may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung

0: So B&B, ano? Birthright or the bowl? So making the right decisions. We also talked about making the right decisions before. And paminsan, sabi mo nga no, sa sermon mo yesterday na paminsan pag tayo ay pagod, tayo ay gutom, or when we're both emotionally high or emotionally low, then we can make the wrong decision. So importante na tayo ay nasa sa tamang pag-iisip or yung hindi masyadong masaya, although hindi naman masama maging masaya, no? Yung hindi tayo masyadong masaya or hindi tayo masyadong malungkot before we make an important decision. So how do we make the right decisions and how do we learn from yung life ni Iso? Ngayon, if we have grown up sa Sunday school, makikita natin na there are so many things na we can learn from all of the stories sa Biblia, no? And dito sa life of Esau, we can see na he did make some wrong decisions in life. And our text is yung Genesis 25. If you want to read after the session, no? Yung nasa Genesis 25, 29 to 34. And then moving on to 27, 1 to 40. Kasi every decision that we make is either moving us towards our God-given birthright or towards yung ang isang bowl na temporary satisfaction, di ba?
1: Yeah. Kasi kadalasan po ang ating iniisip ay siguro napakadali naman mag-decide. Birthright ba yung something very important, something very special, or the bowl, something that might be insignificant, or maybe ito ay temporal. Siguro pwedeng sabihin na napakadaling mag-decide naman. Pero po ang realidad, marami po sa atin, we are making decisions na akala natin tama, pero ito pala ay mali at kadalasan po ay ito ay ating pinapakisihan. Being alive in this world for quite some time and have met a number of people, marami po mga regrets ang ginagawa o sinasabi yung mga tao, whether in family, whether in business, whether in work, whether sa buhay ng isang OFW. Dahil whether we like it or not, ang buhay po natin is a sum of our decisions, no? Kung ikaw ay, kung sino ko ngayon, ito ay may kinalaman sa mga desisyon mong nagawa sa iyong buhay. Of course, if you are young, kung ang pamilya mo ay meron mga nagawang desisyon na tama, then it can also positively affect you. At kung may mga mali rin silang nagawang desisyon, it can also affect you, no? Some decisions that might seem insignificant ay yung sa cellphone o ito ay sa laptop o computer, yung one click lang, ah, nothing wrong will happen. Pero may mga tao po na sila ay napupunta sa maling investment o maling mga relasyon because of one click sa phone o ito ay sa laptop. Or we can say, isang purchase lang naman to, pero it can be very addicting o ito can bring us further away sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin.
0: Oo, naalala ko, no? Pwedeng one click, pwedeng one purchase. Nung wala pa kasi yung mga online na shopping, ano, mas mahirap mawalan ng pera. Tapos, di ba, nauso rin yung online gambling. Ito yung sinasabi nating one click na ipinagbawal na buti nga ng a lot of policy sa ating government. Pero it can be yung one purchase, isipin natin na paminsan yung isang bag na sinasabi nating statement purchase na we save up for one bag or for one watch, let's say, na Rolex. Tapos hindi natin alam na wala na pala tayong pang grocery for that entire month. Or nabaon na tayo sa utang, ano. May kilala ko na yung parang ang dami niyang designer clothes. Tapos sabi niya, pero Ate Millie, alam mo na yung pag-purchase ko nito is yung naka-zero interest siya sa credit card. So naisip ko, parang ang hirap yata noon na mag-zero interest ka sa credit card only for like a statement purchase, no? And sometimes some of them can happen in a moment, yung one conversation, isang compromise, yung ngayon lang, ngayon ko lang to gagawin, ano? But over time, it can

0: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
1: Bakit? Kaya sabihin mo.
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
1: Sabihin mo.
0: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
2: Lamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan. Kasalanan ko.
3: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umpisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin, at makabuluhan ng mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
4: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Ito ang 702 DZAM.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa lahat ng nanonood na nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DZS. At kami po ang inyong mga kasama tin Lunes, si Kuya Willy Basilio at si Teo Villandarlucio. You say hello.
1: Hello.

0: Una sa lahat, sa lahat po ng ating mga kagapay ngayong umaga, panibagong Lunes para sa ating Monday edition ng Family Matters. And particular na binabati natin yung ating minamahal na kapatid, si Ate Adela Basilio Torres sa San Fernando, Pampanga. Ay, Kuya Jonel, naihatid na namin sa kanya nung Sabado yung kanyang PM radio. So,
1: oh, wow.
0: Na siya ngayon.
1: Mabuti so, ka pa, nakapaghatid na. Kami may iahatid sa Baguio City. Hindi pa namin naihatid. Mula sa Japan, request ng Japan. At happy listening po sa inyo na nanonood at nakikinig sa amin diyan po sa PM Radio. Siyempre pa sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin sa iba't iba nating platform. Ayan, may hello si Teo. Ayan. Hello, hello sa inyong lahat. At ayan. Hello. Happy birthday kay Lola Hilda de la Cruz. At okay, Willie, baka may mabatiin pa po kayo.
0: Oo. Siyempre kahapon, birthday ni Ate Femi Espino, nanay ni Wilson Espino, yung lagi nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Canada.
1: Wow.
0: So, si
1: yes.
0: Ate Femi. Tapos ngayon po, tatlo sa ating mga kapatiran. Si Crystal Kate Bitong, si Jonathan Bagay, and si Princess Villamil. Si Princess po ay pabalik na ng Saudi sa Friday. So salamat sa patong nakasama natin siya sa panahon ng kanyang bakasyon. At kasama na rin po, binabati natin, dinalo natin ang sangtsahin niya kahapon sa General Trias, Cavite. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng pagkakaratay niya, ay naibahagi natin ng dakilang pagmamahal ng Panginoon sa kanya, si Ate Rose. No? So hopefully ay nabati natin siya. Bukas, birthday po ni Robert Jerome Bayaka, si Ana Lizelle Mortel, and then sa 16th, si Ate Shelo Valenzuela, and on the 17th, ang asawa po ni Pastor Dave Mortis sa US, si Judith Mortis, and Jalen Rose Galvez sa inyo pong lahat.
1: Yan.
0: This week, binabati po namin kayo ng happy, happy birthday.
1: Yan. At syempre ba, gusto natin batiin lahat na nanonood na nakikinig sa atin. Ha? Babatiin natin ni namin ni Kuya Willie at ni Teo. Ano, ha? Happy listening kay Ray Zamora at patuloy natin dalangin ang kalakasan at kagalingan ni Ate Lisa. Hello, hello. At nanalangin kami na magkaroon ng donor at magkaroon ng kidney donor si Lisa. Si Nora Cachela, nanonood ng hinigil sa atin mula sa Caloocan. Si Marlene Auxilio, si ang Mendoza couple, nanonood din sa atin. Welcome, welcome at nag-good morning. Si Aida, si Edna Austria, Pastora Edna, salamat. Si Ma'am Donna Alib, dyan sa USA, nanonood na kinig sa ating Kuya Willie. At ganoon din niya si Ate Marlene Auxilio. At yan, pakigreet daw ng happy birthday, sabi ni Pastora Edna. Si Sister Ena Kayana, ayun. At si Jeremiah Ilaga, yan, may kasamang palakpak pa nga po ko. Mga palakpak pa at... ganun din ay ipapasalamat tayo sa Panginoon sa mga sumusubaybay sa atin at pino-forward ang ating link, Kuya Willie, sa iba't iba nila mga kaibigan. Ganun din, happy listening kay Christina Soriano Constantino at nanonood daw sila at ganun din ay via Facebook pala. Nanonood, nakikinig si Ma'am Donna Alib na mula sa Morro Bay, California at ganun din si... Christina Soriano, listening through Radio 702 DZAS. Siyempre, gusto natin batiin lahat ng listener natin at watch at nanonood sa atin. Eh, no? May hello, hello, hello. Salamat po. Hello to everybody.
0: Sa panig
1: hello
0: ng,
1: to everyone. Yes.
0: Sa bandang kaliwa mo, Bishop, maliwalas, maputi ang
1: maputi ang paligid. At ako naman, sobrang ganda ng ngiti ng aking apo, ng ating batang-bata ang co-host sa araw na ito. Ano po ha? At tumatawa siya. At salamat po. At maganda ang topic natin ngayon, Kuya Willie. Ano
0: po? Ay,
1: kaya totoo. Kasama natin to si Teo.
0: Oo nga.
1: Kasi dahil sa topic natin. Ano topic natin, Kuya Willie?
0: Ang topic po natin, mga kagapay, racing

0: Boys to be gentlemen. Yung pagpapalak daw natin ng ating mga anak ng lalaki. Eh, lumaki sa mga
1: yes, sa palakpakan
0: sila.
1: Daw.
0: Oo, oh, yun talaga. Yung maging
1: sabi mo,
0: maginipo.
1: Palakpakan, eh, pumalakpak.
0: Yay!
1: Yes. Palakpakan natin. Yay! Yes, na maging magino ang mga kagaya ni Teo Boy, Milander Lucio. Ayan. Ayan, praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito, mapag-uusapan po natin po ito sa talakayan. And gusto natin batiin lahat ng mga IGSL student na nagkaroon ng practicum at exposure sa ministry sa aming mga churches. Three groups sila, Kuya Willie. One group ay nasa Caloocan, another group sa May Kawayan, at another group sa Marilao. At yesterday was their last day for a one-month exposure. At we thank God for their lives at sa kanilang mga na-impart. At they were also very humble to say that they have learned a lot from Hope of Glory Communities. Kaya congratulations po sa IGSL, International Graduate School of Leaders. Yes.
0: Kayo po ba, Bishop, may kaugnayan din sa no sa Crew Philippines?
1: Opo, opo. Ako po ay ang napagkatiwala ang maging chairman ng Crew Philippines 15 years already.
0: Yun,
1: in different badges of the board. Ayan.
0: Eh, meron tayong kaibigang pastor family sa Aklan at isa sa kanyang mga anak ay magiging misyonero, ika nga, ng
1: Wow.
0: Crew Philippines, assigned sa Davao. Yan.
1: Oh, yan ay kasama sa ating mga
0: install. Itong August na to, lalakad na siya pa Davao.
1: Yes, last time
0: Agustino,
1: in-install natin
0: Agustino,
1: sila. Agustino. Yan, praise the Lord. At dapat salamat tayo sa mga kabataan nagbibigay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lalo na dyan sa Crew Philippines, sa Ampagsay for Christ, they are entering into full-time by faith. Wala silang sweldo. Sila ang nagre-raise ng kanilang support at nagkakaroon sila ng mga ministry partners.
0: Amen.
1: Who are helping them. Kaya congratulations sa inyong pamilya na kayo ay willingly nakasuporta sa inyong anak, ano po. Sa mga kabubukas ng kanilang radio at kanilang mga FB at kanilang mga online, yes. Kami po ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang 702 DC FBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa kaming station ng Pride Broadcasting Company at kasapi nga po kami ng KBP. Pwede rin po kayo mapanood at mapakinggan sa aming mga streaming fbbc.ph o kaya naman 702 DCAS app at sa pamamagitan rin ng Facebook page na ganyan lang 702 DCAS FBBC Radio at YouTube channel 702 DCAS FBBC Radio at syempre ay napapanood din po kami sa television. Tayo po ay napapanood sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin dito po sa Family Matters. At salamat sa Panginoon sapagkat bagaman may mga binaha, may mga naapektuhan, but generally, praise the Lord at naingatan tayo ng Panginoon. At congratulations din sa mga opisyalis ng ating pamahalaan na talagang promptly para sa proteksyon ng mga estudyante ay kumilos po sila. Kaya saludo tayo sa mga naglilingkod nating mga public servants at we praise God for their lives. At yan. Kaya Willie, kung wala na po kayong habol na mabatiin, hiling ako po kayo na basahin at mabigyan ng maikling reflection sa salita ng Panginoon na sasandigan ng ating pong family chat po today.
0: Diliba po kundi yung sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Efeso, Kamanatang 4, Talatang 2. Unahin po natin basahin sa mabuting balita Tagalog. Ang sabi po dito, kayo'y maging mapagpakumbaba, may dahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sa English Standard Version, sabi po, start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Aba, parang re-echo ito ng doon sa Proverbs 22:6, ano? Napapakita po dito yung kahalagahan po, Kuya Junel, ng pagkusa talagang sasadyain, nagagawin, bahagi ng tungkulin nating mga magulang sa pagpapalaki sa ating mga anak. Much more, kaugnay po sa ating papaksayin, raising boys to be gentlemen, ay nagpapaalala una sa atin dito, bakit ba sinulat ni Apostle Pablo to at nakaukol sa mga mananampalataya sa City of Ephesus? In their time, Kuya Junel, nung isulat po ito ni Apostle Pablo sa kanila, ang City of Ephesus, ang dami pong pwedeng ipagmalaki. Ang dami pong pwedeng ipamayagpag sa mundo, ika nga. Marami pong mga lugar dyan na talagang nagpapatunay, mayaman, maganda ang syudad. Pero pagka po yung ika nga'y puso ng individual na mamamayan o kalahatan, sabihin natin ay parang malayo pa sa Panginoon, wala pang kaugnayan sa Kanya, hindi po lamang mababaliwala yung naipagmamalaki, kabi-kabila sa physical, material na paningin, kasi po mawawalang halaga yung the citizens will be lost in their eternity, no? Sa bagay na kaugnayan sa Panginoon. Now, para po mapanatili yon, sabi na po sa Pablo, simulan natin sa pamilya. At yes, habang musmus pa ang mga bata, eto, sa kabila ng meron kayong may pagmamalaki talaga, sabi niya kayo maging mapagpakumbaba, maging mahinahon kayo at matyaga. Patuloy mabuting mga gawa, isasalin ito sa susunod na henerasyon, sadyain ay turo sa kanila, sa kanilang paglaki, at yung bang idea na hindi ko sosolohin yung bagay na may pagmamalaki ko, may enjoy ko. At sabi niya sa mga Christians sa Epeso, iba na ang buhay ninyo ngayon. Dahil meron na kayong Kristo sa buhay ninyo, may pagsasalang-alang kayo, una sa Diyos, pangalawa sa inyong kapwa, at una sa lahat sa tahanan.
1: Ganda! Napakaganda ng salita ng Panginoon na kita natin na nailalapat sa mga sitwasyon sa ating pamilya. Kaya praise God that yung binasa mong pangalawang talata ay makita natin doon. Yan yung naging basihan din ng aming seminar noong Sabado. Part and parcel of the 61st anniversary ng Living Epistle dyan sa Cubao sa pamamagitan ni Bishop Isigire. At sila may dalawang school at kinumbay nila ito sa isang parenting seminar. Ang pamagat ay Raising Godly Children noong nakaraang Sabado. Kaya nariyan tayo noong nakaraang Sabado. Kasama nating nagsalita ay wala iba kundi ang teacher na Det Isagire, ang butihing may bahay. Ano mo ba itong si teacher na Det Isagire? Ito ay lumaki sa SKM.
0: Parang kilala natin yun ah.
1: Lumaki sa SKM at nagulat ako. At doon siya nakilala ni Bishop Glenn Isagire at sinimulang ligawan. Kaya ito ay isa sa ating mga educators ng Philippine Council of Evangelical Churches kasama sa ating commission. Ano po? At natutuwa ako sa mga parents nila. Napaka-participative at napaka-sigla. Ano po? Yung sigla ng mag-asawang Isagire ay naipasa nila sa kanilang mga teachers, sa kanilang mga parents. So it was a wonderful day of Saturday of the seminar for parents. Kaya hello, hello sa lahat po ng ating mga nakasama noong Sabado po dyan. Kaya praise the Lord, Pastor Willie. Marami sa kanila ay bumabati sa inyo. At talagang sabi nila ay nabe-bless sila sa inyong napakahaba ng panahon ng pagbo-broadcast. So talagang very grateful po ang marami sa kanila. Kaya praise the Lord. At
0: alam ba ko, Junel, na dyan po nagtapos yung ating mga anak sa elementary level.
1: I see. Wow, dahil Marikina, no? Malapit lang. Ayun, tama. Wow, so kaya pala talagang ang Basilio ay kilala diyan sa living epistle. Ayan. So tayo po yung nagpapasalamat din sa Panginoon sa lahat ng mga nakadoopang palad po natin sa ating pong pag-minister doon sa graduation ng College of Law doon sa Bulacan State University. Nagkaroon sila ng graduation. And we thank God sapagkat it was a wonderful morning also of fellowship and sharing of the goodness of God sa mga bagong abogado at ngayon magsisipaganda para kumuha ng bar exam. Congratulations again to Dr. Ninita de la Cruz Tuanzon at siyempre pa sa kanyang sa presidente ng Bulso, si Dr. Chody San Angeles. KVD, baka hilingan ko po kayong basahin muli sa isa pang pasada ang salita ng Panginoon sa araw na ito.
0: Okay. Sabi po, Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbawa, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa.
1: Wow, napakaganda na talaga. Ito ay baunin po natin po sa buong araw po na ito, sa buong isang linggo. At sa ating talakayan, ito rin ang magagabay sa atin po sa ating mga ibabahagi. Ano po. Meanwhile, gusto natin batiin ng happy listening ang ating hardinero dyan sa Toyokawa, Japan. Si Reverendo Eleazar Galios ay nanonood at nanghihinig sa atin dyan sa kanyang taniman dyan sa Toyokawa, Japan. Si Aurora Amparo Padilla ay good morning po at good morning din sa Stevia Farm at si Sister Auring. Tinrit niya yung ating mga missionary about how many are there. 16 missionary plus our pastor. So siguro almost 30 kami doon. We had a wonderful breakfast together. At salamat sa mga dalayon. At namahabot, nanonood din sa atin ang aking kabalae, si Maring Dory Acuña Darlucio. Kailala mo rin ito. Mga Acuña. Happy to see my smart, guwapitong apo. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, no? Si Lola Tayo, bumabati sa iyo. At nakuha ang puti ng Lola. Nakuha ang puti ng Lola. Ayan. Si Grace Agsalud. Nanonood ang kinig sa atin. Meron pang heart. God morning po sa two handsome pastor of Family Matters. Listening always and forever. Ayan. Cabana, Tuhan City. At si Leonida Rubio, nanonood ang kinig sa atin habang nagluluto ng lunch, Kuya Willie. Wow, nakakaluto naman. Si Lani Moncal Ramos, si Sharon Cayana, ayan, mula pa sa abroad. At si Pastor Mon Crisostomo, si Nona Dacor, ay magpapalang umaga na po sa ating dalawa, sa lahat ng FM, Family Matters, si Epifanio Salvador, salamat po. At na-share na raw niya, Kuya Willie, itong ating broadcast. Kaya, praise the Lord at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat inyong pakikibahagi sa amin dito sa Family Matters, hindi lang kayo ang natutulungan, pati kami ay natutulungan po. Kaya nga sinating patiin ang happy listening ang aking kapatid na ngayon ay nandiyan sa Veterans Hospital o operahan siya bukas. At praying na ikaw ay patuloy na palakasin ang loob mo ng ating Panginoon, di ko, at ang iyong pangambang takot ay pagkatiwala mo sa kanya. Kaya, wow, so salamat po sa Panginoon sapagkat ang kanyang katapatan ay ating tinaranasan sa buong isang linggo. Yan ay simula ng panibagong isang linggo. At maganda simula natin ito kay Willie sa pagbibigay ng pagkakataon sa ating Monday partner. Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa kanila.
0: Yes. Diliba po, kundi yung kilala natin sa tawag na Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. At susundan po yan ng Papuri 25 na awitin, Diyos ng Kapayapaan.
1: Amen.

0: Eto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Narito naman po ang ating Memo ni Mommy mula sa inyong Mommy Bessie Rios, and for this time, tuunan natin ang mga middle childhood na mga bata. Ito po yung bagong umaangat sa kanila pong level of education. At hindi lang po umaangat sa level of education, umaangat din sila sa kanilang kamalayan patungkol sa mga kaibigan. Am I rejected? Am I accepted? What do they say about me? Naku, yan ang mamahalagang bagay para sa kanila. And this is also a time na dapat medyo maging aware tayo in terms of recognizing lumalaki na po sila at nagbabago na ang kanilang kaisipan. There are times also that during this middle childhood, lalo na po yung later childhood, mga age 9 years old, simula na rin po ng puberty. Yeah, especially sa ating mga girls. Okay? Ano ating pwedeng gawin? Tatlong bagay ang mahalagang gagawin natin. Una ay hayaan po natin silang makawala. Konting kawala, no? Hindi na sila mga preschool, hindi na sila mga ika nga ay toddlers, no? Na lagi tayong nakagwardya. This time, hayaan po natin sila na magsagawa ng kanila pong mga sariling diskarte. At ganun din naman, turuan na natin sila maging more independent sa kanila pong mga gamit, lalo na sa gamit sa paaralan. Pangalawa ay maganda rin po kung sila ay sasabihan natin that in terms of getting out and in terms of their expectations to be accepted or to be rejected or to be sometimes naman lang, no, there are instances na na-accept sila and there are instances na na-reject sila. So let's support them that yes, these things are real and makatotohanan din that you will feel hurt, will be offended. But, ito yung pwede mong ima. Ano kaya ang pwede mong gawin? And then, tuturuan din natin sila that the more, itong mga life principles, that the more they insist to be part, the more na magkakaroon ng problema. Or the more that they would like to be engaged dito sa mga bagay na ito in school, no? Ay kailangan kung saan sila gifted ay doon sila dumuon. And ito din po, let us also teach them about verbal negotiations. Kasi nung medyo bata sila, wala lang, iiyak lang sila, medyo sisimangot, dabog-dabog, yan. Lalo na kung tantrums ng toddlers, no? Pero teka, middle childhood na sila. And then dyan na sila classmates, no? Hindi pwede yun. So they learn how to speak themselves. And also, be ready. Sa negotiations, hindi ka tatanggapin lagi. There are instances that you will just keep quiet and say, it's okay. Kasi next time, pwede namang hindi. At ikaw ay maging approved sa iyong negotiations. Mahilang paalala mula sa inyong Mommy Bessie Rios dito sa Memo.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming salamat sa napakagandang awitin na yon at ating napakinggan dito sa Family Matters. At marami rin po salamat sa panibagong kaalaman na dinagdag at binahagi sa atin ni Dr. Bessie Rio na kilala natin sa pagiging mami. Ano, memo ni mami. Ayan. Kami po kanyang mga lingkod, John Almelan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ang isa namin kasama ay medyo naglalaro na, si Teo.
1: Akala ko si Lola Tess.
0: Siya ang nag-aalaga ngayon. tayo nagpapasalamat sapagkat tuloy-tuloy ang pagpaparamdam ng mga nanonood at nakikinig sa atin, Kuya Willie, sa araw na ito. Si Grace Alzulod ay bumabati po sa atin. At yan, oh. Si Leo, Pastor Leo Opeña ay nanonood na hinig sa atin. Si Evelyn Jose, magandang araw po sa inyo pong lahat. At si Edgardo Elizaga, hello, DCS, good day po. Ayan, at tayo nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ng Lunes, July, 13?
1: Oo.
0: Yeah. Grabe, talagang ambilis. Ang bilis ng panahon at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa bilis ng panahon ay patuloy natin naranasan ang kanyang mayamang biyaya.
1: Amen.
0: Siyempre pa tayo mga magulang ay mayroon banal na lagampanin na magpalaki ng ating mga anak sa paraan ng Biblia. At sa araw nga ngayon ito, ang ating tatalakayin ay wala iba kundi, ano nga po ito kay Willie?
1: Raising our boys to be gentlemen.
0: Yes. Ano po bang initial thought nyo dito sa tema natin?
1: Alam mo, Kuya Jonel, ito'y hindi po kailangang madiktahan ng mga pagbabago, lalo na sa ating kapanahonan. Ang estilo ng pamumuhay noon ay iba na iba kaysa sa ngayon. So hindi po kailangang madiktahan ng anumang pagbabago yung ating pag-uusapan. Yung panuntunan ng Biblia tungkol diyan, hindi po yan nagbabago. O yun, yeah. Initially, magagaling tayo doon sa kaisipang iyon.
0: Amen, amen.
1: Oo eh. Dangan kasi, nagbabago na nga ang takbo ng buhay natin. Abay, nauwi sa, by observation, Kuya Jonel, nauwi sa dalawang extremes. Sa isang, sa isang banda, naabuso naman ng mga lalaki yung sinasabi ng pagkalalaki, no? May pang-abuso, mayroon pong sobrang naglumilikha ng takot sa isip puso ng kanilang mga anak at yung practice ng authority nila labis-labis kaysa sa narapat lamang sa panuntunan ng Panginoon. Sa kabilang banda naman, the other side ng extreme, yung parang malambot, mahina na parang sinasabi, yung gentleness kasi parang pambabae lang yan eh. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sumobra namang lambot dito sa kabila na meron namang pagpapabaya. Meron namang todo pasa doon sa kanilang partner tungkol doon sa pagiging magulang na lalaki para mapalaki yung kanilang mga anak na mga lalaki as in. Lalaki.
0: Yes, that's right. Na parang kapag a matter of gentleness, pambabae yan. A matter of loudness, strength, yung pagiging dominant sa lalaki yan. Hindi. Yung gentleness can also be for men. Yan yung intention natin sa araw po na ito. How can we raise gentle men from our children? Kaya pag lumaki na sila, hindi sila ika nga ay katatakutan ng kanilang pabiyak at ang kanilang mga anak. At talaga excited na kay Willie sa yung pasabog na yan ng ating mga, ito isa ko pang kabalae, si kabalaeng Marites Pinka Dampog. Ayan, nanonood din sa atin kasama si Janet at si Ramil Salueta. At maraming lahat ng staff dyan ng Tito and Tet Electrical Supply and Services ay nanonood din sa atin kasama ng kanilang presidente ang aking kabalaing si Brother Tito Dampog. Si Nelia Palma, nanonood, nakikinig din sa atin sa araw na ito, kayo Willie, at nag-good morning po silang lahat sa atin. At siyempre pa ito, parang kakilala mo kaya ito, Queen Basilio Fortaleza.
1: Ay, oo, oo. Maganda naming anak yun.
0: Yo!
1: Hello, ang tawag namin dyan, we fondly call her, Hi, Kulot! Yan.
0: Ayo, kaya pala, sabi ko na nga, parang kilala mo ito. Eh. Parang,
1: sa opisina ko lang yun ng IN. Oo.
0: Ayun.
1: Nakikinig sa atin, yan.
0: Ayun, sa buong IN, nakikinig sa atin. Happy listening po. At ganoon din si Remedios Michelle San Pedro, nanonood ang kinig sa atin at bumabati sila sa atin at nasa General Trias daw sila nakatira. Nako, ayun si Robert de la Cruz, nanonood ang kinig sa atin dyan sa kanyang opisina, sa kapitbahay lang natin.
1: Aha.
0: Nako, iba po, mamaya namin babanggitin sapagkat excited na tayo na talakayin ng Kuya Willie. Ano-ano po ba ang nice yung ibahagi sa amin? Pwede ba ibigay niya yung pauna habang iniinom ko lang
1: ayan
0: itong napakasarap na juice na
1: ayun,
0: inihanda
1: nakita ko
0: ng
1: na yung
0: Job?
1: Nakita ko na yung baso na yung kanina
0: So,
1: si Teo ang umiinom dyan eh. Pero yung kamay na nag-aabot, yun. Palagay ko.
0: Hindi mo nakita.
1: Oh, hindi ko nakita eh.
0: ako nga hindi ko napansin. Tinuro lang, tinuro. Pagtingin ko ba meron pala? Sige po. Ituro niyo na yung una nating babahagi habang ako humihigop.
1: Yeah, mga kagapay, ang una pong bahagi sa ating pag-uusapan kaugnay dito, raising boys to be gentlemen, wag daw po nating hayaan na anumang ang anumang anyo ng physical na violence sa loob ng tahanan. Yan, don't tolerate any form of physical violence in the home. Alam mo, ngayon, Kuya Jun, lang isang obserbasyon. Pati na tahanan, pati na pamamahay natin, hindi na safe. Hindi na safe. Dahil mismo sa loob ng tahanan, may mga nangyayaring hindi dapat. Yung pananakit nga, bulyaw dito, yung ating sinasabing emotional na mga kasakitan, dulot po ng hindi na nga ligtas sa loob ng tahanan. Tayo-tayo mismo ay merong pag-aawayan, pati na yung mga kasangkapan natin sa tahanan, sa kabila ng pinaghirapan natin,
0: lumilipad.
1: Natin, lumilipad, nagbabasag. Hindi raw po dapat hayaan na mangyari yung ganoon.
0: Yeah, napakahalaga noon na talagang akala natin wala epekto sa ating mga anak yon. Pero kapag mayroong violence sa loob ng bahay at tinotolerate natin ito, una-una na yan sa mag-asawa.
1: Right.
0: Hindi maiwasan ang conflict at friction sa mag-asawa. Ha? At lalo na yung mga babae, talagang hindi kumukontra para nakaharitian na nila. So, so ibig sabihin,
1: totoo yun talaga.
0: Totoo yan, di ba? Kaya talaga pasensya na yung ating mga misis, wala sila rito. Pero magkagayaman na mayroong fiction sa loob ng marriage, huwag mag-manifest yan sa violence. Ano po? So, pamagitan ng bulyaw, pamagitan ng pag-humiliate, pag-sarita ng masakit na salita, ano po? At lalo na nga, sabi mo kanina, mayroong physical manifestation ng paglipad ng mga kaldero, kawali, plansa, di ba? Lalo na nga kapag may mga pagkakataon din na yung magulang at anak, mayroon ding manifestation ng violence na yung mga magulang na kung makahataw kahit ano mga kita, ipinamamalo, violence yan. Talagang we don't tolerate that. We don't tolerate. Sapagkat, mga rin yung magkakapatid. Yung mga bata ay mananakit ng kapatid. Yan.
1: Yun nga. Bullying.
0: Mananakit ng kalaro. So we don't tolerate. We cannot promise na may mga question, pero we can promise not to tolerate any form of violence at home.
1: Yes. Opo.
0: Ano na ba nakakatulong yan, Kuya Willie, sa pagpapalaki ng gentle young men? Paano nakakatulong?
1: Alam nyo, di man sadyain, Kuya Junel, Psychology tells us na ito, palibhasa ay nakikita, nagiging normal na katagalan yung pagpapakita ng violence left and right, and therefore ang kawian ay magiging ano na bahagi na ng karakter o behavior ni anak. So, yun po masakit dyan.
0: So isipin nila kung nagkakasigawan ng kanilang mga magulang, eh normal pala yun. Kaya na-adapt nila yung gano'n na sigawan dito, sigawan doon. Parang sa halip na magpaliwanag, sa halip na mag-explain ng maayos, dadaanin sa sigaw, dadaanin sa galit, dadaanin sa ikangay, pagta-tantrums. Ang problema doon, nakikreate nga yung culture of violence sa loob ng bahay.
1: Yes.
0: And yung anak mo, either talagang nagpapaka-strong o kaya nakikimi na natitiklop. And this is not helpful, ladies and gentlemen. Importante that we should never tolerate any form of violence. Again, we cannot promise na hindi magkaka-conflict, but we can promise that despite of the conflict, there will be no violence. Diba? Kaya talagang mahalaga po na hindi man magkaisa sa pananaw, pero magkaisa sa pagpo-promote ng ika nga ay gentle spirit and gentle atmosphere at home.
1: At ito, nakakahanga, Kuya Junel, sa pagpansin natin sa how the Lord Jesus Christ, while on earth, paano niya ba hinarap yung mga harassment, yung mga pwedeng dinaanan niya, actually. Di ba? Ang bandang dulo ng kanyang buhay dito, nung yalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ano man dinaanan ng Panginoon, pero nandung sinaktan siya, inalimura siya, no? In fact, dinurhan siya, lahat na ng panglalait, lahat ng mga panlilit na hinarap ng Panginoon, and yet nanatili siyang maamo, nanatili, hindi siya gumanti, samantalang ang sabi nga ng kanyang mga lagad, I think yung magkapatid na Juan at Santiago, sabi nila, ano Lord, gusto mo hilingin natin na kidlatin sila mula sa langit. Yan. Sila pang galit na galit at ano, kung anong sa ginagagawin sa kanilang Panginoon. Pero si Lord naging panatag, naging gentle.
0: Yes.
1: Yan po ang isa namang kahanga-hanga dyan. Therefore, pagka ganun ang pairalan natin sa loob ng tahanan, Kuya Junel, walang lupa, ika nga, na pwedeng pagtamnan ng violence.
0: Walang lugar ang violence sa loob ng bahay.
1: Yes.
0: Dahil doon ay maging sa kakakalakhang community ay walang lugar ang violence. Diba? Kaya hindi yun nanonormalize yung violence.
1: Hindi.
0: Ha? Nanonormalize yung pagpatay dito, pagpatay doon. Nanonormalize yung pagmumura. Nanonormalize sa pagbabastos sa kababaihan dahil nang mga nasa posisyon. Ako, no, we say no to that. At nasisimula yan sa loob ng bahay. Praise the Lord. Pero pa po ba? Ano po pa ang pangalawa? At hihigo po li ako.
1: Ala. Lagang...
0: Maganda. Maraming puntos para maraming higop.
1: Ayun. Sige, dadagdagan natin to. Pangalawa po, mga kagapay, habang naisahan tayo ng Kuya Junel sa higop dito, tigat ng higop do. And sinasabi po sa ating source, yung growingfathers.com, sabi, train our children, our growing boys, train them to be tough but tender.
0: Ba, TNT.
1: TNT. Pwede bang magsama yung you are tough and yet tender? Parang,
0: oo nga. Paano yun?
1: Kasi nga, hindi natin nakasanayan. Hindi natin nakalakhan. Hindi natin karaniwang napapractice yung pwede magsama sa isang individual, tough and yet tender. Diba? Meron tayong kasabihan tungkol sa pag-ibig. Pwede tayong magmahal ng prangka. Tayong Pilipino, hindi naman tayo kulturang prangka.
0: Yes.
1: Ano tayo eh? Maingat tayo pagdating dyan. Ayaw natin makasakit ng damdamin, sabi nga. So, we'd rather na hamon na lang, lilipas din yan, yung mga tipong ganun. Pero na-tolerate na natin yung isang bagay na hindi marapat na mangyari. Therefore, you are tender but not tough.
0: Yun.
1: yung may pagkakataon na masyado kang agresibo,
0: Kabila
1: masyado.
0: naman.
1: Oo. Pero nasasabi mo na sa salita pa lang, sa tono pa lang ng boses mo ay ano na, magsasara na ng tenga yung kausap, yung sinasabihan, and therefore walang pagbabago na mangyayari. Therefore, yun ang anak natin, ay okay lang pala kay daddy, okay lang pa kay tatay to. So, ganun din ang aking gagawin. Meron akong naikasal ko, Junel, na sa aming counseling, sabi ng babae, laki daw siya sa pamilyang malalakas ang boses. Oo, talagang. Ngayon, konting kibot lamang sa kanilang mag-asawa, nauwi na sa sigawan. At ang pinakadahilan niya, yung kung saan siya nanggaling, paano siya lumaki. Sa galing siya sa maingay na grupo, na pamilya. At normal lang sa kanya, samantalang dito naman sa napangasawa niya, parang tahimik lang, malumanay lang. Pwede mang magsama yun eh. Sabi niya, train them to be tough, but tender.
0: Yun, talagang nangyayari yan. Ano po? Kaya kung hindi mo alam yung pinanggagalingan ng asawa mo, kala mo galit. Kala
1: Oo.
0: mo asa. Yung pala, nasanay lang sila na high pitch. Kaya kung pwede naman, meron din ang tawag tayong awareness program. Na pagka nag-high pitch na ang asawa mo, sa halip na patulad mo, ay kailangan gawin mo siyang aware. Oh, may tumataas ang boses dito. Ayun, mga ganun lang. Make it lighter. At pag na-realize siya, oops, so nga ano, so you did not take personally against the person agad-agad, immediately. But you also will not tolerate it. Kaya you will call the attention, pero hindi sa paraang parang napuno ka na. Karaniwan kasi sa atin, Kuya Willie, bigyan ng timpi, timpi, timpi, timpi. Tapos biglang sabog.
1: Ayun. Yun ang isang madalas
0: So,
1: nating nangyayari sa atin. At ang lagi kong naibibigay na halimbawa diyan, paghahambing, 'di ba, yung Mount Pinatubo. Napakalmado niya, 400 years na hindi mo na nagulat ang buong Pilipinas, ang buong mundo.
0: Bumundo.
1: Bigla na lang sumabog at basically yung limang malalaking mga probinsya sa paligid niya ay direktang apektado, as in talagang buhay, kabuhayan, mga komunidad, nawala, nabura.
0: That's
1: Dahil
0: right, yeah,
1: gusto
0: Tarot.
1: ng ipon, kukulo-kulo, at mali ang paraan ng ayun, sumabog na.
0: Ayun, kaya talagang napakahalaga nito, no? Yung tough but tender. At hindi kailangang manatili tayo sa extreme dahil delikado nga. Pagka pa-tender, tender, pa-tender, tender, biglang tasabog. Pagka naman tap, tap, tap, tap, tap, and nagsasara na ng isip at puso. Kaya let's ask for God, for His grace, para mabalansin natin yung TNT. Ano po? Hindi yan yung tago ng tago. Ano? No, hindi. Yung top parent, pero ano po? Ano sabi natin? Top but not but tender. Ayun.
1: Attender, oo.
0: Kasi karanila pag top, dapat ay ano? Dapat ay strong. Kasi top eh. Hindi ho.
1: Hindi
0: Pwede
1: ho.
0: namang hindi ganun ka-strong at tender in fact. Pero you can say no if it is no. You can say wait. You can say yes. And you don't hesitate, but you communicate it tenderly. Ayan.
1: Ewan
0: With
1: ko
0: tender,
1: kung
0: loving care.
1: ewan ko Kuya Junel kung pwede nating paghambing naman yan doon sa karanasan ni Lord Jesus sa kanyang mga 12 alagad. Isipin mo ha, pinili po niya yung matapos ang magdamagang panalangin sa Ama bago niya piliin, handpick itong 12. Pero kung susuriin natin, in 3 years or so na magkakasama sila, naku, bawat isa sa mga pinili niyang alagad, sabi natin ay meron na ikang mga weak points yan eh. Meron mga kahinaan yan eh. At iba-iba sila. So, parang nasubukan talaga kung sa tao, sa level pantao, nasubukan talaga yung pasensya ni Lord, yung kanyang pagkamalumanay. Pero pagka nagagalit siya, talagang hindi niya binabaliwala yung pagkakataon, matutuwa ng kanyang mga alagad na ito mali. Hindi, Pero tough nga, but tender. Si Lord Jesus kasi
0: Yun.
1: naman po yun. Isipin mo, yung pinakamalapit supposedly sa kanya, hindi mo aasahan. Si Peter, kinaila siya. Tapos si Judas, sabi nga natin, itong mga bida sa lista ng 12. Pagka binasa natin ng Bible ko, Janelle, yung pagkakasunod-sunod na pagbanggit sa pangalan ng kanyang 12, ang mga sikat, yung una at saka yung huli. Ang una, si Pedro. Ang huli, si Judas.
0: Nama.
1: Pinagkaroon, binigyan pa rin sila ng pagkakataon.
0: Yes, eh, talaga napakaganda na talagang ito ay ma-practice natin sa lupa lang ng bahay.
1: Amen. Amen.
0: Kaya maganda yung, I like your illustration na yung mga alagad, magkakaiba ng
1: Oh.
0: personality, magkakaiba ng background, magkakaiba ng preferences, magkakaiba ng advocacy. Pero nagkasama-sama sila sa isang ika nga, common cause, common purpose, di ba?
1: Yo. Right.
0: Ganyan din dapat nating maging ano, mag-mature ang Christian community, ang pamilya, ang churches na sabi nila, huy, huwag pag-uusapan ng reliyon sa kapolitika kasi mag-aaway lang. Eh, ibig sabihin, immature, na unable to balance the important things. Ano po? Pwede namang pag-usapan at matuklasan nyo magkaiba kayo. And you can agree to disagree and remain gentle to each other. Di ba? Walang hindi magbabastusan. Kahit magkaiba ng pananaw. Di ba? At makikinig sa punto de vista ng bawat isa. Eh ngayon kasi meron tinatawag na echo chamber. Na kapag kayo nang pinapakinggan mo lagi, puro ganun lang ang mapapakinggan mo. Yung kabilang side, wala na. Nawawala yung broad-mindedness, ano, di ba, na tinatawag. Kaya itong pagbalanse ng TNT na ito, it helps us broaden our mind. Kaya natutuwa tayo, maraming kabataan noong nakaraang eleksyon ay pinakialaman ang gadget ng kanilang magmamagulang. At
1: Nagpaturo si Lola.
0: nilike ng gadget ng kanilang lolo't lola yung mga site na hindi binubuksan ni lolo't lola. So nakawala sila doon sa tinatawag na echo
1: Echo
0: chamber.
1: chamber.
0: Napapakinggan ngayon nila yung dalawang side, hindi yung puro
1: Right.
0: isang side lang. Kaya nakita yung epekto sa nakaraang halalan. Kaya nung bago nga ang halalan, na sabi after my devotion, the Lord prompted me to post an important message. Tomorrow, I said, there will be miracle. Aba, marami nga nag-text sa akin, sabi niya, how were you able to discern it? Sabi ko, well, after my devotion, the Lord prompted me to do so. At nung nagkakaroon na ng pagtatalakayan, eh hindi lang yung mga kabataan ay nagkaroon ng paninindigan, kung hindi lang inimpluwensya ng mga magulang, kundi
1: Oo.
0: pinakialaman yung gadget, yung cellphone, para makawala sa echo chamber na puro yung trolls ang napapakinggan. At ganoon din, kapag lumaki ang bata na yung bang you can be tough and yet tender, ay hindi ka mangingimi na talagang ikaw nga ay magbukas at unawain ang punto de vista ng bawat isa. And yet you can say no when it is wrong, you can say yes when it is right. Kaya ganda ho yan, mga magulang,
1: Amen,
0: na
1: amen.
0: talagang yun ang kahalagahan, to raise up gentle young men, balancing the two opposing ika nga things. Ano po? Primo, tender and yet tough. Tough and yet tender. Wow, praise the Lord. Beautiful.
1: Kaya nga Kuya Jules, sa batayan na talata natin, tutala kayo ngayon. Sa bandang huli, sabi, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. That is the way
0: Yo.
1: we show our love to our family, sa ating mga anak, mapakita sila na gentlemen, no? Dahil nga po, alam natin, ito'y nakasalig doon sa unang utos ng Panginoon na tungkol sa pagmamahal. Minahal niya tayo, magmahalan tayo, magkaisa tayo sa
0: Amen.
1: pagmamahal na yan.
0: Amen. Amen. Praise God. Meron pa po, ano pa po pangatlo?
1: Ito, sa
0: Mga
1: ikatlo,
0: pababao natin.
1: oo, mga kagapay, sinasabi po, encourage affection with lots of hugs.
0: Yo.
1: Yapos. Talagang yung kapit kamay, yung pisil sa palad, mahigpit, no? Halimbawa, kahapon, di ba, nanambahan tayo, nagsama-sama tayo sa church. O di ba, karniwan, may kamayan, may batian. Hindi
0: Yes.
1: po yung iwas kamay tayo, hindi po yung parang nagbeso-beso pero parang hindi man lang nangiti o papaano. Hindi po. Kailangan po ito. 'Di ba may tinatawag tayong mga love languages. Isa po diyan yung physical touch. Yung
0: Yeah, powerful.
1: anong tanggap nito? Paano ko tinatanggap ito? Kasi alam ko po ang isang love language ko ay yung physical touch. Mahalagang mahalaga sa akin yung abot kamay ng kapatid, ng mahal sa buhay, mano dito, mano doon. At yung yakap, no? Yakap ay napaka tindi po ng dating niyan. May mga anak tayo kasi konting hawak mo pa lang, yakap, beso, akbay, aba, ramdam na agad niyan. At
0: Yes.
1: ang totoo, halimbawa si Apo Teo, aba eh, mamimiss ka, Kuya Junel, bilang lolo. Dahil ang nakasanayan niya, konting ano lang, eto na, salubong niya sa sayo, kasi inaasahan, yayapusin mo siya, kakagrahin mo siya, at yung todong ngiti niya, aba, eh, talaga, mabibili ba yun ng anumang halaga, Kuya Junel?
0: No, totoo yan.
1: Oo.
0: Hindi, ah.
1: Oo.
0: Hindi yan kayang bilhin ng anumang presyo sa
1: Oo.
0: lupa. Makita mo yung apo mo
1: Yeah.
0: na nang humingiti at tumatawag. Gabi nga eh, sa aming smart family, eh talagang ako, napagod si Pastor TJ yung aking anak. Sapagkat si Teo ay request na request to worship song. At talagang nagpe-praise and worship. Pagkaraan more, more. More, more. Kaya talagang natutuwa ko lang pagbasa niyo aking limang anak. They're excited to be a co-parent sa kanilang kapatid na si Eunice at Job sa pagkapalaki kay Teo. Kaya talagang napaka-reassuring po noon mga kaibigan. Kaya importante po ay ito ay ating isa puso. Ako may mga nagpapasalamat sa atin, si Hermy de Jesus, Kuya Willie, sa mga natututunan, nakikinig si Abner Rama, watching from Qatar. Wow! Ingatan kayo ng Panginoon dyan, laban sa anumang mga epekto ng gera, Brother Abner Rama. Si Jerry Alburo, nanonood din, nakikinig sa atin, Kuya Willie, at tumahabol ng pagbati. Si Adeline Del Pilar, good morning po. Poging pastors, listening from Guagua, Pampanga. Ay, pakibati mo naman mga...
1: May pabak po kay Kongan, Kabalen, kapatid King Gino, yan. Sabi ko, magandang
0: Yeah.
1: po sa inyong lahat, mga kababayan at kapatid sa Panginoon.
0: Tama-tama raw. Yeah, sige po.
1: Yung binati natin kanina, Pastor Jerry Alburo, siya yung pastor natin sa Kawayan, Masbate.
0: Quezon, Masbate.
1: Yeah.
0: Wow. So, yeah, maganda yun sa Masbate. Ay, tayo napunta rin dyan. At ito, bumabati si Mercy Gandaso. Good morning po, Bishop Milan, Pastor Reverend Willie Basilio. Pastor Willie, nami-miss po namin kayo na mag-preach sa MCA po. Ayun.
1: Ayun.
0: God bless you, both humble and dedicated servants of God. Wow. Napaka-appreciative ng kapatid na ito.
1: Oh,
0: si Annalisa Garcia, blessed morning po, watching from Camarin, North Caloocan. Ayan, si Ate Julie Jacinto ay nanonood, nakikinig mo din po sa atin. Si Annalisa Poblete, thank you so much. At yun din kay itong bagong pasok lang, mainit-init pa oh. Si Telma Manjares ay nanonood na hiling sa atin. Maganda raw ang topic. Listening from Laguna, of course, Sabala family. Nandiyan si Cincha, si Chavez. Good morning po sa inyo pong lahat. At sa ating magkapatuloy, napakaganda nito binibigay sa atin ng Kuya Willie, how to raise gentle men and women. Ha? How to raise our children to become a gentle man, kumiga ay napakahalaga. Hindi po yan imposible. That is high possible. Sapagkat kung sinusunod nyo yung mga binigay ng Kuya Willie, ay sundan nga, pakipaalala nga po Kuya Willie, Yung mga nabanggit nyo na bago nyo ibigay yung panibago.
1: Oh, ang nabanggit na natin, questionnaire, huwag nating hayaan maghari ang violence, physical violence
0: Yes.
1: sa loob ng tahanan. Pangalawa ay train our kids to be tough but tender. At itong pangatlo, encourage affection with lots of hugs. Nako,
0: Amen.
1: alam mo, no? Ito'y ano, published na kasaysayan na sa United States. Nung mauso ba yung sinasabing mga, yung patayan ba sa mga eskwelahan? No? Oh, at kapwa estudyante yung namaril at ano, eh, na-interview yung nanay, yung unang-unang kaso na nangyari, ang payo ng nanay, sabi, wag po ninyong hayaan na hindi mayakap ang inyong anak sa araw-araw. Pagka siya'y papasok sa school, ay wag po kayong hihiwalay na walang hug. Nagpapatunay lang, Kuya Jonel, napaka makapangyarihan noong ating init ng pagmamahal sa kanila na inihayag through our hugs. No? Yung yapos, yung yakap, yung talaga.

0: Pero ang totoo po, baka naman hindi lang natsechempo na nagkakatapat ayos yung pagkakataon po na binibigay. So, ilang oras ba sa maghapon ang dumadaan? 24 hours a day.
1: 24.
0: Oo.
1: 24 hours.
0: Napakarami po, napakarami po. Minuminuto pagkakataon. Just a hug would mean a lot for the whole day. It will make our day isang yapos, isang yakap lang po. Kaya
1: amen.
0: Huwag natin akalain na wala tayong paraan, wala tayong pagkakataon.
1: But there is a mysterious connection that's happening.
0: Oo, totoo
1: yung kapag yung mga ending ng nerves ng tao ay nag-mimit.
0: Ayun.
1: At yan ay sa pagitan ng touch, hug, kiss, at napakahalaga yung mga anak natin. Ah, hindi. Minsan nagpe-parenting talk ako, Kuya Willie, may sumetumayo.
0: Oh.
1: At dinibigyan ko ng diin yan. Sabi nila, baka naman lumaki baklaan ako. Minsan tumayo. sabi ko, kayo po ay entitled sa inyong opinion. Eh, ako rin po entitled. Eh, kaya lang ako po guest speaker niyo. Kaya pa intulutan niyo sa ako magsalita. At sa totoo, marami ho ay nabakla dahil hindi nga ho napakitaan ng gentleman.
0: Yun.
1: On the contrary. Ano po?
0: Right.
1: At yung kabaklaan na hindi naman sumpa, yun ay ika nga ay bahagi ng confusion sa nilalagay ng kaaway habang lumalaki ang bata. Dahil sa pagkukulang na hindi nila natanggap sa mga magulang at mga kinalakan ay nagkaroon ng identity crisis. Kaya that is our belief. That's why we love them and we would like to continue to journey with them to be able to see how God can do miracles sa kanilang mga buhay. Kaya talagang tayo ay nagpapasalamat sa maraming mga ministry na umaabot dyan sa community na ganyan. At kung tutusin natin, malaking bahagi ng magulang. Para bang yung tate kailangan lagi strong, lagi nakikita ang tao dito, ang kilay, lagi po seryoso. Hindi ho. They need to see gentle father in us. And gentle matter for that matter. Kaya,
0: right.
1: And there will be power when we are able to do that. Praise the Lord. Ano po susunod, Gary Willie?
0: Sa ikapat po naman, mungkahin natin mga kagapay, sabi po, strive to demonstrate gentleness with our children.
1: Strive,
0: pag sumakitan, pag talagang sadyain, kusain, nagawin, no? Pagsikapan. Hindi naman po kayo naman tama.
1: Hindi ako sanay sa ganyan.
0: Yun na nga
1: hindi ako sanay sa mga ganyan. Paano gagawin kung hindi ako nasanay? Paano kung pagsumakipan? Ayan.
0: Pwede
1: yan
0: natin,
1: ang mga katuwiran nila.
0: Oo, yun ang katuwiran natin. Pero, ang malungkot ko, General, naghanap na kagad tayo ng katuwiran, hindi pa natin sinusubukang gawin.
1: Yun, tama. Correct.
0: And then,
1: I love that.
0: Nakatali na tayo doon sa hindi natin gawin. Pero ito
1: maganda.
0: Yung isang bagay na sikapin natin, talagang gawin, no? Pakita. Ay, kagadagan, makikita natin ng gandang dudulot nito. Yung kasiyahan ng kalooban ng ating anak dun sa nakita niya na ginawa natin, magkakaroon ng ripple effect sa kanila. Magkakaroon ng ripple effect. Gagawin ko rin yan. Di ba may advertisement tayo sa isang produkto ng mga nakaraan. Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Yun. Yun. Oo. After all, sabi natin, yes, the mother, but sabi po, the father knows best.
1: Yun, tama. Hindi lang mga mothers, kundi the fathers knows best. At, si Gary Granada, merong kanta tungkol dyan. At talagang na-adapt ng mga bata. At kaya talagang kayang aralin yung gentleness, di ba? Ang ganda, sabi ni Gary Granada ay yan, nakantayin natin.
0: Oh, sige nga.
1: Radio, dinig ko ba?
0: Hindi.
1: Si Estong nagtaka sa anak niyang isa. Bata-bata pa, kailutong magmura.
0: Nakaw.
1: Ang tangilig ng

0: Well,
1: Nang pag-alipusa ang angas ng ama, talo pa ang ama. Kanyang
0: Yo.
1: nagising, husay kong magdasing, ang bait ng dating, hanggat di pa gising. Kuya ko'y ramdamsong, ang junior ni Estong, sa weteng nalulong, sa sabu na kulong.
0: Ayun, masakla.
1: Mana lang yan, mana mana lang yan,
0: Mana mana.
1: kamukha ng fopiang, pinagkopyahan. Mana
0: Oh.
1: mana lang yan,
0: Tama.
1: mana mana lang yan, mana mana mana mana lang yan.
0: Yeah.
1: Yan yung sa negative part yun.
0: Oh.
1: Namamana na ada, pero positive.
0: Oh.
1: Naninis ka,
0: Aha.
1: di seldi sa kubaw,
0: Aha.
1: tagbagyot tag-araw, ay kayod kalabaw.
0: Aha.
1: Walang payak, ina kayang anak, sa
0: Oh.
1: tahanang gayak, ang kalinga ng galak, ng kalpagay, ang taong niyang pala. Abahot aralay, kanyang pinagsabay. Ayon,
0: Ay,
1: ay
0: talaga.
1: nakapos, siya'y nagtatuos, kahit na humahos, cum laude na tapo,
0: Oh.
1: di ba?
0: Oh.
1: Mana lang yan, mana mana lang
0: Lang
1: yan, ang sibling ng galing ng pinanggalingan. Mana
0: oh.
1: mana lang yan, mana mana lang yan,
0: Yan.
1: mana mana mana mana mana lang yan.
0: Ayun.
1: Ang turo ay sarinang tika, kung ano ang puno ay sarinang bunga.
0: Oo nga. Yo.
1: Galay, meron pa yan.
0: Hey,
1: Mana
0: hey.
1: mana lang yan, mana mana
0: Mana,
1: lang yan.
0: mana,
1: Ayun. Hindi natin tatapusin. Baka mamanay lakas ng loob. Yun yung
0: pero,
1: sinasabi niya, Kuya Willie, di ba?
0: oh.
1: Talagang na-adapt eh, di ba?
0: Tama
1: Eh
0: ako.
1: ako, I am not naturally gentle
0: Oh.
1: person. So, pero nung matutunan ko, ay naaaral. Kaya
0: Alam.
1: nag-usap kami, pagka medyo tumataas boses ko, unaware ako, mataas, malakas boses ko, yung paalala lang, ipaalala. At pag nakapaalala, oops, ay wala nang katukatuwiran. Wala
0: Oo.
1: nang alibay at talagang I have to change, I have to change. At yun ang kailangan po natin sa
0: Yo.
1: bahay, ang mga nanay at tatay. We can never be perfect. We can never expect each other to be perfect. Pero
0: Oo.
1: pwede namang aralin, pwede aralin. Because we want to raise gentle children, lalo na among our boys, di ba? Lalo na among our boys. Kaya yun po ay
0: Eh.
1: napakahalaga. Ano po? At kung atin po mapagtutulong-tulungan ito sa pamamagitan ng mga binigay sa atin ng Kuya Willie, this is for the good of our children and they
0: Apo.
1: can better impact other people in their life. Di ba,
0: Eh.
1: Kuya Willie?
0: Oo, totoo po 'yan. At sabi nga po, pwedeng marami tayong pwedeng isipin na makatutulong na gagawin. Pero sa kabilang banda, Kuya Jirel, meron po tayong pwedeng mungkahi dito na hindi dapat gagawin, no? Yung ano ba yung mga don'ts, no? Kasi minsan
1: Don'ts.
0: nasa dos tayo ng gagawin. Ito po, dito naman, meron tayong bagay na iwasan na gagawin. Mga don'ts sa pagdidisiplina para lumaki po ang ating mga anak na maging gentlemen. Bawal ang sigaw. Bawal ang pangmamaliit sa ating mga anak. At
1: Yon.
0: kung maaari po, yung kung sinasabi natin, nagdidisiplina tayo, huwag yung pagkakataon na galit tayo. Baka po sabi, hindi natin makontrol yung ating sarili. So, mababaliwala yung ating gustong ituro sana sa ating mga anak pagka ganon. At saka, maging consistent po tayo, mga kagapay. Hindi yung
1: Yes.
0: pagka pasumpong-sumpong lang. Parang katulad ng pag-inom ng juice ng Kuya Junel. Pasumpong-sumpong. Yan. Kinailangan po niya uminom kasi kumanta siya eh. Medyo
1: Humante, medyo
0: nahirapan yung amin.
1: kailangan. Merong kalamansi. Ayun.
0: Oo.
1: Parang pwede pa uli kumanta pag may oras.
0: Oo.
1: Yan, kaya importante po yan. Ano po, talagang bottom line is willingness to learn. Ano kaya, Willie?
0: Opo, totoo po 'yan. Nakapasailalim po 'yan doon sa sabi ng sa talata natin kanina, maging mapagpakumbaba, sabi niya. Wag ka nawala na po yung pagnanais na matuto pa, matuto pa, matuto pa. Ay nako. Pag-aambog na tayo sa ating sarili, papalagay na natin, alam ko na lahat 'yan.
1: Yes.
0: Wala pong dapat na attitude na ganoon.
1: Nagmamarunong na. Ayan. Praise the Lord. Nako, napaka totoo-totoo niyan. Ano po? Kasi, alam mo ba, yung aking apo, ang tawag sa akin, wowo, wowo. Yung lola niya, minsan kapag ka tinatawag ako, alam ba, nasa baba siya, nagtataas ako, di syempre, malakas. Tatawag yon, pa! Pa! Diba, nagulat ako? Itong huli, tawag na sa akin ng apo ko, pa! hindi ako tumitingin. Hindi ako tumitingin. Kaya, pag naramdaman niya, biglang, wo, wo, ayun, very good. Sabi ko, wo, ayan. Tapos, minsan, nalakas ang boses, matitingin ng tatay niya, pa niya. Sabi, tayo, gentle, gentle, speak gently. Parang, wo, nakikita mo, nag-aarap ng gabay. We can never expect them to be doing the right thing. Pero gabayan natin. At isang area yan, ito. Paano sila maging, ika nga ay, babalansin nila itong mga bagay ito sa kanilang buhay.
0: At
1: Praise the
0: saka
1: Lord. Eh,
0: ako yung original, 'di ba? Pagkano eh nagse-set tayo ng mga batas sa ating mga anak. Halimbawa, ito ang gagawin lang, ito hindi ba dapat gagawin? Pag kumakain halimbawa, tuturo natin paggamit ng mga kutsara o kung ano paman, no? Paano hawakan yung baso pag iinom. Kung magkaminsan, magugulat na lang tayo na naiba na yung ginagawa ng ating anak. Kasi pala, yung ating in-establish na batas, nilabag natin mismo.
1: Yo,
0: Oo. Kaya
1: tama.
0: dapat po, huwag pong ibe-break yung rules na in-establish natin sa ating mga anak.
1: Mamodel mo,
0: Model
1: di ba?
0: mo, siyempre.
1: At halimbawa, si Teo pala, this week, na aksidente.
0: Oh, doon na
1: Nabitawan
0: rin.
1: niya yung baso.
0: Oh.
1: Nabasag. Pagkaraan, napalnaluran niya, napaluhod. Naku,
0: Ay.
1: tusok yung
0: Ay,
1: may
0: nako,
1: bandang
0: nako.
1: binte.
0: Ay, ay,
1: Ang
0: ay, ay.
1: lalim. At maliit lang, pero ang lalim. So, itinakbo ng ospital. At
0: No.
1: kami sumunod naman. Talaga, iyak siya ng iyak. Nilagyan ng pampamanin, hindi tumalab. Nilagyan ng pangalawa, yun, tumalab na. Pero nung nilalagyan ng pampamanin, aray, ganun. Talagang iyak ng iyak. Pero natuwa ako eh dahil hindi na siningil ng doktor noong tinahe.
0: Oh.
1: Kasi habang tinatahe, pagkatahe, sabi niya, thank you. Nag-thank you sa doktor. Sabi ng doktor, aba, napaka-charmer, charming naman ang batang ito. Tapos hindi na kami siningil. O wala nang bayad sa PF. Natuwa yung doktor. Yung sabihin, yung mga nadidinig sa parents niya, nagka-thank you sa nurse, nagka-thank you sa ano. So siya rin, thank
0: Ayo.
1: you. At kaya, yung
0: Yeah.
1: thank you na yun, biro mo na libre sa PF. Kaya powerful talaga itong mga pagsisikap
0: Yes.
1: at pagtuturo natin sa ating
0: Oh.
1: mga anak. Kaya talaga, it is very beneficial. Siguro yan ang ating takeaway. Ano po? Kaya ngayon po ay request natin ang Kuya Willie Basilio to close us in prayer.
0: Sige po, mga kagapay, manalangin tayo. Maraming maraming salamat po, Ama namin Diyos, sa malayang oras na talakayan,
1: Yes.
0: lalo na
1: Amen.
0: po inaangkin namin, napapanahon po ang paksaing ito. Marami ng karahasan, palipaligid, Panginoon Diyos, ang nagahari sa mundong ibabaw. Kahit na nga po yung mga institusyong tinalaga nyo para kahanapan, maging karanasan ng kapanatagan, kapayapaan, parang sabi nila, not even the home is safe now. Maring
1: yes.
0: Sa nangyayari po, parang totoo nga kaya, Panginoon Diyos. Pero may pagbawi po dyan. Yung idea na may demonstrate ng naming mga magulang, yung aming pinapaksa,
1: amen,
0: Panginoon Diyos, yung makita ng aming mga anak, mga apo, papaano yung sa hangarin ng puso namin, mapalaki sila na maging mahinahon, gentle, Panginoon, as tulad
1: yes
0: ng aming Panginoong Jesus, makita namin yung gentleness ay kasi po hamon ito at sagot ito doon sa Christ-likeness.
1: Amen.
0: Kaya Ama, paintulot niyo po na sa gitna man po ng mga karahasan, kaguluhan, at parang pagkamakasarili yung pinairal, mangyari po pa rin, Panginoon Diyos. Yung sa loob ng tahanan, una sa lahat, kusa buong malay naming gagawin na turuan ang aming mga anak, i-model sa kanila ang pagiging maamo, mahinahon, punong-puno ng pagmamahal, pero hindi po ibig sabihin ng kahinaan. Pahintulot
1: yes
0: po, Ama, magtuwang ang tatay at nanay, ang mga nakatatandang kapatid sa loob ng tahanan, makita po, Panginoon Diyos, ang bagay nito. At alam natin ang kahalagahan ng epekto nito sa lipunan na ginagalawan po namin. Ama, kung paano kayo naging maamo sa amin nung ipakita ito ng inyong anak nung siya isugo nyo dito sa lupa, meron kaming halimbawa na titingnan, susundan, at maging kapahayagan na rin po sa aming ugali dahil sa pagkakaugnay namin sa inyo kay Kristo Jesus. O Ama, salamat po. We pray and declare blessing for every family. Mangyari po yung kapayapaan, kapahingahan, katiwasayan. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po mga susunod pang mga programa sa himpilang ito, 702 DCIS, maging kaparaanan po ng paghipo ng buhay at
1: yes
0: ayag po ang mabuting balita ng kaligtasan until all have heard. Thank you, Jesus. Thank you. We pray this in your mighty name, the name Jesus. Amen. And amen.
1: Amen. Amen. Wow. Maraming salamat po, Kuya Willie, sa mga ibinahagi niyo sa amin at sa napakagandang panalangin na yan. Sa lahat po na sumusubaybay sa amin dito sa Family Matters, maraming pong salamat po at sa inyong patuloy na panonood at pakikinig dito sa amin. Kuya Willie, sino-sino po ba ang mga papasalamatan natin na nakaagapay natin? Ano po?
0: Sila po. Sa ating broadcast ngayon, si Ate Abside Pereira Tabua, Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, RTV team, ang Bukawi, ang broadcast engineers natin at doon sa Bukawi transmitter site. Salamat po sa inyong mga
1: sito. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin, pati mga kaibigan natin dyan sa Japan. Lagi nakasubaybay sa atin. Ano po? At maraming salamat sapagkat kayo po ay kasama natin dito sa ating radio broadcast at ito Family Matters ay para sa inyo. Siyempre, nakaagapay din natin Kuya Willie. Ito, oh. Ayan, oh. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa amin dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, Bishop John Amilan, kasama si Teo.
0: At si Willie Basilio po.
1: Ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye-bye po.
0: Todo ngiti.
1: Bye-bye. Bye-bye po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City o mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Hi! Bakit naman ganon?
4: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
3: Wala po, Mami.
4: Nagugutom ka na ba?
3: Hindi po, busog po ako.
4: Eh, anong iniisip mo?
3: Naiinip po kasi ako, Mami.
4: Saan ka naiinip?
3: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
4: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
3: Bakit iba-iba po?
4: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
3: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
4: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Happy, happy Monday morning sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ngayon ay July 13, araw ng Lunes dito po sa Pilipinas. Ayan, magandang magandang umaga po. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig na.
3: Good morning.
2: At ready ng umasenso. Magandang magandang araw po sa inyo. Nakakadalawang linggo na tayo sa buwan ng Hulyo. Kamusta na? Ang bilis ng pag-usad ng panahon, ano? Sana ganyan din kabilis ang pag-unlad nating mga Pilipino. At ako po ang inyong kaagapay sa tagumpay, Jo Cabrera Alabastro. Napapakinggan rin po tayo 702D's ASAM Band sa YouTube channel, sa Facebook page, at sa ating radio app 702DZAS FEBC Radio TV. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At kung wala pa po kayong radio app, eto na po ang tamang pagkakataon. Mag-download na po kayo yung orange na logo diyan po sa inyong cellphone. Kung yan may ay Android, ay hanapin po ang 702DZAS at Google Play Store sa Android at sa Apple App Store, ayan, sa mga iOS. Bati tayo ng birthday ngayong araw.

0: This is your birthday song, Noemi Losinada, ang aking kaklase noong college. Siyempre kay Melinda Ramo, happy birthday. Kay Rosalina Guevara, happy birthday po. Kay Nads Salonga, kay Jane Lacap, Maya De Jesus. Mga kaklase ko noong high school naman ito, si Michael Grafilo. Ayan, happy birthday. And si Richelle Antonio, si Kuya Caloidinho, advance happy birthday. Si Ate Carmeline De Guzman at belated happy birthday kahapon sa ating piloto ngayong araw, Jambi Reyes. Happy, happy birthday. Ang kanya pong ngiti ay from left to right ear. Simula pa kaninang umaga, walang makakabasag ng kanyang magandang mood. Siyempre, salamat sa Panginoon sa panibagong taon para sa aming kapatid. Amen. Na si John B. Reyes. At siyempre, merong hindi nagpapadaig dahil bukas naman siya babatiin. Dahil birthday din niya, Reggie sa control. And ayan, happy birthday din sa inyo, sa mga nagse-celebrate ng birthday ngayong araw, July 13. Happy, happy birthday. At nawa ay sikatang kayo ng maliwanag na sinag ng araw. Amen. No, ngayong araw sana wag umulan. At happy celebration sa mga nag-anniversary ngayong araw po na ito. Happy wedding anniversary. Ayan, at happy listening kay Ate Rosalinda Manzano. Good morning, Cynthia Valencia. Ito na nga, nag-lunch check na siya. Pinakulong dahon ng malunggay sa itlog at pritong Shanghai lumpia. Alam mo, Janby, yung dahon ng malunggay, may tinatawag dyan si Ate Mirna Arcega sa Tree of Life Wellness Center. Malunggay shot. Ang gagawin, yung isang bungkos ng dahon ng malunggay, 10 pesos yata yun, isang bungkos, aalisin mo siya sa stem niya, tapos i-blender mo. Food processor mo, lalagyan mo lang ng konting-konting tubig. Pag ininom mo siya, parang espresso, konting-konti lang yung magiging juice niya, tapos guguhit siya sa tiyan mo. Pero ang sarap ng pakiramdam after. Maganda sa katawan ang dahon ng malunggay. Ayan. Bukod sa lulutuin mo na siya na masarap na nilalagay sa tinola, pero masarap din siya na i-gawing shot, gawing smoothie, gawing juice. Ayan. Si Nora Cancela, good morning. Faustina Habla, magandang araw. Lunch check. Menudong gulay. Ano ang minenudo na gulay? Siguro ay carrot, patatas, baguio beans. Ayan. Sabihin nyo nga po sa amin, Ate Faustina, ano po yung ginawang menudo na gulay? Ayan. Si Wen Cabal, good morning po. Shout out para kay Anita Managaytay. Hello po, Ma'am Anita. Happy 60th birthday. Ayan. Happy birthday po. Si Ate Telma, good morning. Oo nga, makulimlim ang panahon. Diyan din pala sa kanila, nagtutupi siya ng damit. Apat nakapaglaba pa. Ang luto niya ay afritadang manok, vegetable na pipino, enselada, may nilagang kamote, merienda. Sarap naman yan. Naalala ko yung sweet potato. Sa Nihongo, ang tawag dyan ay satsumay mo. Si Jojo Simbulan, good morning po, listening from Antipolo. Lunch check, longganisa at tortang egg. Tamago, ayan. Si Nathaniel Reginio, happy listening po, pabate sa Rema Full Gospel Church, especially sa kanilang Bishop Alex Deputo. Hello po, Bishop Alex. Ayan, at sige po, share po kayo ng inyong mga masasarap na pananghalian para mabigyan din kami ng idea dito ni John B. the Birthday Boy na meron po siyang negosyo na spuds na napakasarap ng pagkakagawa ng patatas na hindi ko alam paano ginagawa at paborito ng aking mga anak. Ayan, Okay po. At bigyan daan po natin ang ating baon. Susunod niyan ay ang action line.
1: It's baon time!
2: Sa isang kisap mata, isang bagong kasaysayan ang naisulat ng isang batang Pilipino. Hello kaagapay! Sa loob lamang ng 5.325 seconds, isinulat ng 15-year-old na Filipino speed cuber na si Crimson Arazada ang bagong kasaysayan matapos niyang mabuo ang 3x3x3 Rubik's Cube gamit ang isang kamay sa ginanap na Philippine National Speed Cubing Open sa Tagaytay City. Nalampasan ni Crimson ang dating pinakamabilis na oras na 5.66 seconds. Patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bilis, kundi sa mga taon ng disiplina, walang sawang pagsasanay, matalas na pag-iisip at tapang na humarap sa matinding pressure. Higit pa sa isang record, ang kanyang tagumpay ay sumasalamin sa husay, determinasyon at world-class na kakayahan ng batang Pilipino. Muli niyang pinatunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pandaigdigang entablado, dala ang talino, sipag at dedikasyong likas sa ating lahi. Mabuhay ka, Crimson Arazada! Isa kang inspirasyon at tunay na pagmamalaki ng bansang Pilipinas. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legdopon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Serbisyo publiko po tayo at nangangailangan po ang isang kaagapay, Sammy's Merchandising and Radiator Shop sa Paranaque po. At kailangan po ng company driver, helper o pahinante, radiator technician at welder. Ulitin ko po, helper, pahinante, company driver, radiator technician at welder. Mari po kayong tumawag sa 0917-831-6621. 0917-831-6621. Ayan, tapos kailangan din ng isang graphic designer. Ito namang Art Ministry. Isa rin pong company sa South Area, Paranaque. Kailangan nila ng graphic designer. Kung ikaw ay interesado, mari ka mag-email. njordan.artministry, yung art ministry one word tapos 3 puno, artministry@gmail.com. ulitin ko, njordan.artministry@gmail.com. dito naman sa atin sa DZAS na kailangan tayo ng production technician, dalawa po yan sa radio TV. Kailangan po yan. At tumatanggap po kami ng fresh graduate at syempre yung mga very much willing na matuto. Tapos kailangan din namin ng staff assistant. Kung kayo po ay interesado, nag-apply, tumawag po or mag-email. recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Okay, yan po ang ating action line. Samantala, shout out kay Reynaldo Rentigrado. Sabi ni Ate Ma'am Faustina, sabi nga, sayote, carrots, Baguio beans, ginis sa baboy na may gatas, tapos evap, at dinurog na mani. Yummy! Ayan, parang nagutom tuloy ako. Si Sonia Casera, watching po, thank you po. Nor Zagaray. Siya ay mula sa Unchangeable God Community Church. Napakaganda po ng inyong pangalan ng simbahan nyo, UGCC. Also, advanced happy anniversary sa aming home church, Faith Walkers Community Church, dyan po sa Espanya, Quezon City. Ayan. Thank you so much. At ngayon pong araw, syempre partner po natin ang Business as Mission Philippines. Makakasama po natin dalawang batang negosyante at malalaman po natin ang testimony po nila kung paanong dinala sila ng Panginoon na doon sa lugar kung saan naroon yung pangako ng pagpapala. Pakinggan po natin ang testimony.
4: Usapang trabaho,
5: usapang kabuhayan,
4: usapang negosyo,
5: usapang asenso.
4: Entre Pinoy, espesyal.
5: Patok na negosyo.
0: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At tayo nga po ngayon ay dumarako na sa Business as Mission Philippines at kasama po natin ngayon mag-asawang negosyante at matutuwa po tayo, mai-inspire sa kanila pong testimony bilang bahagi po sila ng Business as Mission Philippines. Magandang araw po, Sir Kenneth and Ma'am Sheila.
6: Magandang umaga, Ma'am Jo.
7: Good morning po.
0: Good morning po. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin ang nature po ng negosyo po ng Lau family?
6: We are in the business of chocolate and cacao. Binibiro na nga namin na nasa ano kami, na-assign kami sa chocolate factory ni God dito sa Davao City. And ang pangalan po ng aming business and store is called Cacao Culture.
0: Cacao Culture. And kayo po ay parehas po na believer, ano? Tell us about your faith journey. Ladies first, si Ma'am Sheila.
7: So, sa pinalaki kami pareho ni Ken in a very religious environment. So, yung parents namin pinakilala na kami kay God nung bata pa kami. Kaya lang while growing up, syempre na distract kami ng world, no? So, we run after our own accolades, our own fame and pride got in the way. So, may time na medyo nawala kami kay Lord. And nung pagpunta namin ng Davao, actually, dito namin mas nakilala si God. Merong mga nakilala kami dito na bagong mga kaibigan na sila ang nag-imbita sa amin para umattend ng mga events. And then from there, slowly, doon na nag-grow talaga ang personal relationship namin kay Lord. So I would say also na Davao is where we found God. Not just the business that we're doing now, but this is where we really knew God.
0: Yeah. And ano po ang natapos ninyong dalawa, Sir Kenneth, Ma'am Sheila?
6: We graduated college naman in Manila, no? So ako, for myself, I graduated from Ateneo de Manila as interdisciplinary studies. Pero yung mga courses that I took was more business and marketing.
0: Si Ma'am Sheila,
7: ang background ko ay political science. So walang-wala or very malayo sa ginagawa namin ngayon.
0: And bago kayo pumasok sa cacao industry, ano yung pinagkaabalahan ninyong dalawa?
6: When we met, we were working at BGC in that area, no? And yung field namin is in the IT industry. So we were already working together and then decided nung ano pa lang kami magnobyo. And nobya. Nag-decide kami mag-business. Tinry namin. No?
0: And, anong that business?
6: Nasa IT.
0: IT rin. Same.
6: So, same industry. And then, nung time na yon, yun nga din. Like, yung sa nabanggit ni Sheila, very worldly yung ano namin. We were pursuing money. We were pursuing medyo, kumbaga, gusto namin pasikatin lang yung sarili namin about all those things, no? And that moment, God took the business away. Parang binawi niya. So nagsara kami.
0: What happened?
6: We ran the IT company for 4 years. And then eventually, we decided to close it. Kasi I think at that time, we felt that the industry, or at least yung environment, like internet connection, siguro man nasa ano kami, 2012 to 2016 ba? 2012 to 2016. Wala pa masyadong gumagamit ng GCash. So may mga
0: Yung
6: payment facilities, medyo ano pa sila,
0: mahirap
6: hindi pa
0: pa that
6: sila.
0: time. Oo,
6: Yes.
0: parang limited lang.
6: Correct. And then ano kami, hindi, kaya na namin to. Nina, we were very ignorant of the signs na baka hindi pa ready yung market also. But God took that business away
0: Closed it.
6: and we closed it in 2016. And very bittersweet because 2016 was also the year that we got married and also the year that we moved to Davao. Na parang
0: Sunod-sunod
6: nakaka-compact,
0: pa.
6: sunod-sunod siya na nangyari. And yun yung moment na paglipat namin ng Davao, we were looking for a fresh start talaga. No? To move out of Manila and go into
7: A different business.
6: a different business. So from that experience, Ma'am Jo, na feel lang namin sa aming dalawa, between the two of us, we wanted na parang na-realize namin na we just need to be in business and parang hindi na namin kaya bumalik sa
0: IT
6: corporate
0: industry.
6: life.
0: Okay. Ma'am Sheila, bakit Davao? Ang layo, no? BGC, Manila. Ang layo noong orientation ng lifestyle ninyo. Paano ninyo napili ang lalawigan ng Davao?
7: Yeah, so kapunta na kami dito as tourists. So a few times na si Ken with this family and then ako with my friends. So nagustuhan namin ang lugar dahil merong part na agriculture, mountainside, and then
0: May dagat.
7: may dagat, yes. And then yung comforts ng pagiging isang city na nandito rin, may mga magagandang school, magagandang hospital. So naisip namin, hindi siguro mag-worry ang family namin about us kasi maayos naman ang city and yung security ng Davao City is known talaga to be very good, 'di ba? So that's one reason. But another reason talaga is we, Ken and I, when we were looking for a place to go, parang we were just thinking anong gagawin, ganyan. And then eventually nakita namin yung opportunity of doing the business here or starting over and doing some business here in Davao. So parang na looking back na lang no nung naisip namin na baka nililid talaga tayo dito ni Lord. Pero at that time that we were making the decision, medyo personal lang yung naisip namin na may comforts,
6: Sure.
7: my nature, my beach. So yung mga things na gusto namin
0: The
7: is nakita
0: superficial.
7: namin. Yes, nakita namin dito. Yun, but supposedly talaga, ang ina-applyan namin is magpunta abroad. Ang gusto talaga namin is magpunta sa Australia. So, nung time na yun, pero parang at that time, ba't parang ang hirap or ba't parang hindi natutuloy yung mga dapat namin gawin? But when we were deciding on moving to Davao, parang nakahanap kami ng bahay, naka-attend si Ken ng isang training from DTI na na-lead kami into the business that we are doing now. So parang nasunod-sunod and then parang nag-decide kami mag-move to Davao around June and then we were able to find the house July and then we were able to move by September. So,
0: Para
7: mabilis
0: ang
7: lang
0: smooth, no?
7: nangyari. Yes. So, parang dun namin na-realize na, baka dito tayo sa Davao talaga, dinala ni Lord at hindi sa ibang bansa, no? Dahil baka nandito pala talaga yung gagawin namin.
0: So, we can say that during yung 2016 na milestone ninyong mag-asawa bilang bagong couple ay nasa crossroads agad kayo. Yung magde-decide kayo na saan na ba tayo magsisettle down. And the Lord led you to Davao. And kilala ang Davao sa cacao industry, ano? And Ano yung mga naging challenge ninyo? Siyempre, hindi naman yan smooth sailing. Yung pasimula, mabilis. Pero ano yung mga kinaharap ninyo na mahirap along the way?
6: Siguro, Ma'am Jo, yung ano, no, the very different, no, from IT to agriculture, the main problems that we face or challenges that we saw early on was really people. Kasi iba po yung ano, sa agriculture. I'm not saying na iba yung ugali, but more of like iba yung setting,
0: Orientation.
6: orientation on how they look at yung pagtrabaho, how they look at paano kumita ng pera, cash basis. Maraming ano eh, very very different, no,
0: Adjustment.
6: adjustment. And then also, since we're working in agriculture, yung nature, no, yung elements ng rain,
0: Unpredictable.
6: oh, hindi natin makontrol yan. Rain, yung walang ulan, diba? Yung init, baka El Nino. So there's a lot of things that are out of our control. Pero yun nga din, pag sa IT, parang gusto mo i-control lahat ng mga variables, no, or yung mga elements na kayang may control para patakbuhin yung business. Yung pagdating mo sa agriculture, parang, Lord, anong gagawin?
0: Total
6: Hindi ka. Oh,
0: surrender.
6: yes. Ano pang ibang challenges na nakita mo?
7: Wala kaming knowledge in the industry that
0: Sabihin, di ba?
7: diba? So, sobrang different. And then, for ilang years kami nag-work sa IT industry. So, yun, very challenging for us to be humble enough to know that we don't know anything. So, kailangan namin talagang makiusap dito sa mga experts na sa Kakao, no? Kung paano ba humingi talaga ng tulong sa kanila na paano ba to gawin? Pwede nyo po ba kaming turuan? And aside from that, maraming trainings talaga na kailangan attendan para matutunan. Hindi siya yung... And then, pag ginawa na namin, may mga marirealize pa kami na ay mali pala. So, medyo mahal din, no? Mahal
0: Oo
7: ang
0: nga.
7: tuition fee na para matutunan lahat ng dapat namin matutunan dito and makontinue namin na palaguin ang business, no? So, yun, continuous learning and then learning everything from scratch.
0: Parang kung titingnan mo, lupa lang naman yan. Ang simple-simple, di ba? Lupa, tataniman mo, tapos expect matutubo siya. But it doesn't work that way. May mga technology na kailangang gamitin, no? And tayo na nasanay sa urban setting, ay very, very far yung knowledge doon sa hands-on ng pagtatanim. So, isa yan sa mga challenge. Plus yung language po, hindi ba naging challenge yon?
6: Para kay Sheila, my mom kasi is from Dipolog City, and
0: Ah, so nakakaintindi.
6: my mom's side is Bisaya, so nakakaintindi naman ako. Si Sheila, ano yung challenge mo nung start tayo dito?
7: Kunwari, usap kami ng staff, no? And then mag-utos ako. Akala ko kahit Tagalog maintindihan nila, but there's still some ano lost in translation na hindi pala naiintindihan. So I had to learn. So sometimes kailangan kong isulat yung mga words na hindi ko maintindihan para matanong ko kay Keno, ano ba yung translation? And then meron ako dating pinapractice na word of the day. So para unti-unti kong matutunan talaga ang Bisaya. So, yun.
0: So nakakapag-salita na kayo, nakakaintindi. Ma'am Sheila.
6: Opo, na merong term sa para sa mga Bisaya audience natin diyan, ano, dili na siya mabaligya. So ibig sabihin hindi na siya mabenta
0: Hindi na
6: kasi
0: siya
6: naiintindihan na
0: mabenta.
6: niya yung language. Yes.
0: So, ganun din si Ma'am Sheila.
7: Yes,
0: Hindi ka na mabilis niya.
7: nakakaintindi and nakakasalita na ako ng Bisaya. Pero para sa mga nakakausap sa amin ni Keno, ano pa rin ako, mix, Bisaya, Tagalog, English.
0: At least meron ka ng ano, naiintindihan mo na sila. Kasi it's
7: Yes.
0: either Visaya or English sila eh, no? And curious ako sa sinabi ng parents mo, Ma'am Sheila, na ikaw ay pupunta na sa Davao. Ano ang reaction nila?
7: Syempre, ako kasi ang bunso, and then my brothers are actually OFWs, no? They're working in Dubai. So, siguro, at first, ayaw talaga nila na bakit pa kailangan lumipat. Even parents, and they're saying, eh kung gusto nyo magkakao, pwede naman din dito sa Luzon magtanim, di ba?
0: May
7: So,
0: Batangas naman din.
7: yes, di ba? So, at first, parang may discussion with our parents, and then eventually, I had to really let them realize na since we just got married, parang hindi naman din okay na si Ken malayo, and then ako, kunwari magstay sa Manila, and then si Ken lang yung nasa Davao, no? So, pina-realize din namin sa kanila na if we want to learn more about this industry, nandito talaga sa Davao. So, I think it helped, no, na-realize nila, ay, oo nga. And then, actually, dinala din namin sila, no, dito. And then, nakita naman nila na okay lahat. So, ayun, after siguro a few, pagkalipat namin, halos every month, bumabalik pa rin kaming Manila kasi nga namimiss nila kami. Pero after a few times din na nakapunta na rin sila ng Davao, ayun na, okay naman na sila, na nakampante na yung parents ko. And I think I was also telling them our plans to move out of the country. So parang sa kanila, okay na rin, sige,
0: Mas
7: dyan na lang
0: okay
7: sa Davao.
0: na.
7: Kesa mas malayo pa. So I think that's okay na for them.
0: And Sir Kenneth, was there a point in this business industry na kung saan kayo naroon na you wanted to give up and change career again?
6: For cacao, ano, itong siguro 10 years na kami sa industry, no, Ma'am Jo. And

0: Sumasayong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
3: Mapalad ang mga nauugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mateo 5:6. Ako po si Jesse Gadon, ang magbabahagi ng aking kasaysayang patotoo dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po niyo.
4: Praise the Lord!
5: Praise the Lord!
6: Praise the Lord!
7: Praise the Lord!
8: Mga kapatid, ang pagsubok ay bahagi ng paglago na isang pananampalataya ni Kristo sa kanyang pananampalataya sa Diyos na buhay. Habang ang mga tagasunod ni Kristo ay dinadarang sa iba't ibang pagsubok, dala ng mga problema, itinataas naman ito ng Diyos ang kanyang antas ng pananalangin. Tandaan ni naman, walang pagsubok na di pagtatagumpuyan ng mga nananalig sa ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo.
9: Amen.

0: Abay Jesse, purihin ang Panginoong Diyos at muli ka na namang nakadalo sa ating gawain. Abay, dalas-dalasan mo naman ito, kapatid. Magpatuloy ka lang.
1: Opo, Pastor. Napakaganda po ng inyong mensahe kanina. Ako po'y labis na nakaramdam ng pagpapala sa mga salita ng Diyos na inyo pong binitawan. Napagtanto ko po talaga kanina na dapat lang naunahin ng Diyos higit sa mga gawaing nakapaghihiwalay sa aking pananambahan.
0: Tara, manalangin tayo. Ipananalangin kita ngayon.

0: Labis naman ako nalulungkot sa iyong pamamaalam, Jessie, na umalis sa amin negosyo ni Ma'am Digna mo. Mahirap makatagpo ng gaya mong tao sa klase ng aming negosyo. Mabuti kang tao at mapagkakatiwalaan.
1: Mang Pancho, salamat naman po at na-appreciate niyo ang aking mga trabaho. Kahit ako man po ay nalulungkot na mag-resign, napamahal na rin po kasi sa akin ang trabaho ko rito. Dangat lamang, mas malakas ang panawagan ng Diyos.
2: Naku, nakakaawa naman pala mag-asawa. Hulog na pala ang kanilang loob sa'yo, Jessie. Dahil matapat kang manggagawa sa kanila. Wala kang sakit ng ulo na ibinibigay sa mag-asawa. Di katulad ng mga iba mong kasamahan roon, puro pasaway at magnanakaw ng mga items na ikinalulugi ng kumpanya.
1: Nakuha ko na ang tiwala nila sa akin. Kaso, kahit tayo natapat na kamanggagawa sa ubasan ng Panginoong Yesus, hindi nakakatulong sa ating dalawa ang aking sinasaho doon. Sa ngayon, di pa natin randam. Paano na kung madagdagan na tayo sa pamilya? Magkaroon tayo ng anak. Ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ang kanyang pangangailangan, kakapusin na tayo. Habang hindi pa tayo nadadagdagan, maghahanap na ako ng ibang kumpanya na pareho lang ang trabaho ko kina Mang Pancho. Pero mas malaki na ang sahod.

0: Jessie, mabuti at nakauwi ka na. Kumusta ang pag-a-apply mo?
1: Naunahan ako. Dapat pala kahapon pa ako lumuwas. May nakuha na sila.
0: Huwag mo alalahanin yon, ha? Marami ka pang ma-applyan. Makakahanap ka rin.
1: Kahit nga helper, ina-applyan ko na eh. Pero wala talagang bakante. Hirap maghanap sa ngayon. Nagbabawas pa nga ang ibang kumpanya ng mga trabador dahil sa sobrang itinaas ng krudo. Kaya halos lahat sila cost-cutting.
0: Jessie, may dapat kang malaman. Kanina, pumunta ako ng clinic, nagpa-check up. Kasi itong mga nagdaang mga araw, tila palagi akong naduduwal.
1: Hindi kaya na-food poison ka? Baka expired na yung mga dilatang nak-stack sa cabinet. Tinignan mo ba expiring date nito? Kapag expired, ipakain sa pusa.
0: Makinig ka muna, ha. Sa totoo lang, hindi ako na-food poison, kundi buntis ako.
1: Ano? Buntis ka? Kung kailan pa wala na akong trabaho. Naku, sana bago lumab si baby, magkatrabaho na ako. Ano ba naman yung mga pagsubok na yan?
0: Mga pagsubok man ang mga dumarating sa atin, pero nalalampasan naman natin, di ba? Dahil napatunayan nating dalawa na buhay ang Diyos. Kikinasal nga tayo ng walang pera ni singkong duling sa bulsa. Pero natuloy ang ating kasal na bonggang-bongga. Dahil sa ating mga kapatiran, bumabaha ng handa. Engrate! Engrate!

0: Hindi ka na naman mananambahan? Pang ilang linggo mo na ito ah. Kahit yung men's fellowship nyo tuwing Sabado, pumapalya ka. Tanong ng tanong sa akin si Pastor. Harap ka rin ng mga kalalakihan sa church. Lahat sila nagtatanong.
1: Kapag may na-applyan na akong trabaho, dadaluhan ko na ang lahat ng mga di ko naradaluhan. Sa ngayon kasi, natatapat sa mga taong a-applyan ko ng trabaho. Gaya ngayon, dapat naagahan ko ang pagkikita ko sa kausap kong tao. Baka mamaya niyan, lasing na yun sa tanghali, wala na, hindi na matinong kausap.
0: Eh baka naman, ikaw ang mapatagay. Alam mo naman, ikaw ang may kailangan sa tao. Kapag nakaharap na kayo sa inuman, hindi maaring hindi ka tumagay.
1: Hanggang ngayon pa ba, wala ka pang tiwala sa akin na hindi na ako umiinom?
0: Sa iyo may tiwala ako. Totoo yun, pero sa iyong kausap, alam niya mag-a-apply ka, kaya di ka makakatanggi. Kaya kahit sa isang baso lang yan, yung demonyong umukubabaw sa taong kausap mo, dun ako walang tiwala.

0: Naku, pasensya ka na. Hindi mo na makakausap ng matino ang mister ko. Lasing na at tulog na. Bakit kasi ngayon ka lang pumasyal? Tinanghali ka na ng punta.
1: Eh, inagahan ko naman po ang punta ko rito eh. Halos first trip na nga ng jeep ang sinakyan ko. Kaso po, may banggaan sa rota ng jeep na sinasakyan ko, papunta po rito. Kaya imbis na makausap ko si sir na hindi pa tumatagay, di po nangyari.
0: Trabaho pala ang kailangan mo sa asawa ko. Kanina may tinanggap na siya eh. Kainuman niya. Yun pa nga ang nagdala ng alak. Kaya sila nalasing.
1: Nako, matagal na ho akong tumigil sa pagtunggan ng alak. Di bali na lang po, Mrs. Uuwi na lang po ako. Salamat po. Ganun talaga, kundi ukol, di bubukol.

0: mister ko ah. Kahit di niya paboritong ulam, nilafang.
1: Huwag mo kong patawanin. Baka mabulunan ako.
0: Gutom ka nga. Di ka nangangantsaw sa mga luto kong alatsamba.
1: Bah, sa gutom ko bang ito, maghahanap pa ba ako kung ano ang nakalapag sa lamesa? Di kainin!

0: Jesse, gising ka na pala. Bumangon ka na dyan.
1: Mamaya na. Ang sasakit ng mga kasukasuan ko. Dahil ang layo ng nilakad ko sa pag-asa kong makakita ng mga bakanting trabaho. Binagtas ko ang kahabaan ng highway. Benting factory. Ni isa man eh, walang bakante. Malas talaga.
0: Hindi ka malas. Kasi nandito si Pastor, dinadalaw ka. At ikaw talagang hanap.
1: Naku po, si Pastor?
0: Oo.
1: Sabi ko na nga ba eh.
0: Eh di bumahong ka na riyan at harapin mo sila. May kasama bago meron.

0: Salamat naman po sa Diyos at nagdala siya ng bagong kaluluwa sa simbahan. Kamusta na po kayo, Sister Monang? Ano po ba ang dahilan? Sabi naman ni Pastor, hindi gawain ang pag-uusapan natin, kundi iba. Ano ho ba yun?
1: Nabanggit ko kanina kay Pastor na may problema ako sa aking negosyo. Kasi yung katiwala ko ay nag-retire na. Ayaw na magtrabaho sa akin. At haharapin niya ang nabiling sakan sa probinsya. Eh sabi ni Pastor, alokin daw kita dahil naghahanap ka pala ng trabaho. Eh kung ikaw na lang kaya, eh total, Christian ka naman. Mapagkakatiwalaan kita. At mas importante, iisang simbahan na ating dinadaluhan.
0: Talaga po? Tatanggapin niyo akong katiwala sa inyong kumpanya?

0: sa kumpanyang yon at napag-aral ko sa kolehiyo ang aking dalawang anak. At sa kanilang kinuhang kurso ay pareho silang nagtrabaho sa dati kong kumpanya. Purihin ang mapagpalang Diyos.
1: Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusigin. Mateo 5:6.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Jesse Gadon.
2: Mga nagsiganap,
1: Ariel Basas,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Nancy Lasarte,
5: Bobot Matsale,
6: Janelle Briones,
7: A.G. Gabrilio.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang tamang oras sa 1:30 ng hapon.
4: 702 Balita.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes at 13 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Shekinah Abalon. Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. House prosecution team nakatakdang iharap ang mga bagong testigo sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Live mula sa Senado, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
5: Nakatakdang iharap ng House prosecution panel ang mga bagong testigo upang mapagtibay ang naunang testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Alilong kaugnay sa grave threats case sa ika-apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers para sa prosecution panel, nakita nila ang kakayahan ni Kalilong sa gitna ng paglilitis. Sabi ni Barbers, nagpapatunay lamang na totoo ang authenticated video recordings at hindi ito tinutulan ng defense panel. Aniya, mas makabubuti na umatay si VP Sara upang marinig kung ano ang sagot doon sa mga aligasyon na inilatag sa Articles of Impeachment. Sa pag-usad ng paglilitis, sinabi ni Barbers, may mga bagong ebidensya na ilalahad ang bagong testigo na nag-aakusa kay VP Sara ng grave threats at inciting to sedition sa kanyang livestream video noong November 23, 2024. Para sa mga tagapagsalita ng prosecution team, hindi sila nababahala sakaling dumating si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Tuloy pa rin ang pagpresenta nila ng mga ebidensya. Samantala, sinabi ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, dapat personal na humarap si VP Sara sa Senate Impeachment Court tulad ng ginawa ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment trial noong 2012. Ayon kay Zamora, nais ng prosecution panel na harapin mismo ni VP Sara ang Senate Impeachment Court sa halip na ipaubaya ang kabuuan ng paglilitis sa kanyang mga abogado. Matagal na anyang naghihintay ang publiko para sa pag-uumpisa ng impeachment trial at umaasang haharapin at sasagutin ng pangalawang pangulo ang aligasyon laban sa kanya tulad ni Corona. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Sinabi naman ni House Impeachment Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pa naghahain ang court ng kahilingan na maisabpina si Vice President Sara Duterte Carpio. Ani Tolosa, ihahain lamang ang kahilingan kapag oras ng tumestigo ni Duterte Carpio at ang Senate Impeachment Court ang magpapasya kung ito ay pagbibigyan. Dagdag pa niya, mahalaga ang magiging testimonya ng pangalawang pangulo, hindi lamang sa Article 4 hinggil sa grave threats, kundi maging sa iba pang articles of impeachment. Samantala, iginiit ng prosekusyon sa pahayag ni spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na hindi maapektuhan ang kanilang paghahanda kung personal mang dumalo si Duterte Carpio o hindi sa impeachment trial ngayong linggo. Anila, nananatiling pareho ang estratehiya, dumating man ang bise o hindi.
4: 702 Balita.
3: Sa iba pang tampok na ulat, Senadora Risa Hontiveros pinaiimbestiga ang polisiya sa disputed electric bills. May ulat si Babylyn Cacho Resulta.
6: Magandang hapon. Pinaiimbestigahan ni Senadora Rita Ontiveros kung ano talaga ang pulisiya ng Energy Regulatory Board sa pagre-resolba ng mga disputed electricity bills o nire-reklamong singil sa kuryente. Sa isang resolusyon, sinabi ng Lady Senator na dumarami ang bilang ng mga ganitong reklamo habang hindi naman malinaw ano talaga ang alituntunin sa naturang usapin. Ayon kay Ontiveros, bagamat tinitiyak ng Electric Power Industry Reform Act ang karapatan ng electricity consumers, mandato pa rin ng Energy Regulatory Board o Commission na klaruhin ang mga hakbangin upang maresolba ang mga reklamo laban sa mga kaso ng maling pagbabasa ng Meralco ng mga kontador, dahilan bakit umaakyat ng napakataas ng mga singil sa kuryente. Ang problema ng senadora dahil hindi malinaw ang polisiyang ito. Nagpapasya na lamang magbayad ng Meralco bill ang consumers kahit kasalukuyan pang iniimbestigahan ang kanilang reklamo dahil takot silang matanggal.

0: impeachment court ng prosecution panel sa araw na ito at bukas, subalit bukas pa siya inaasahang sasalang sa aktual na paglilitis. Si Lopez ay isa sa 10 itinakdang witnesses o testigo ng prosecution panel para sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Inaasahang maidideklara siyang hostile witness ng presiding judge bukas. Baby Lynn Cacho, resulta FEDC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
2: Sa kakapasok lamang na balita, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang susunod na bagong kalihim ng Department of Health. Ito ay makaraan ng pagbibitiw ni outgoing DOH Chief Teodoro Herbosa. Ang appointment kay Pujalte ay kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sinasabing nag-resign si Herbosa dahil sa health reason.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Sa iba pang update hinggil sa impeachment, defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio nakaabang sa testimonya ni Attorney Lotok. Narito ang ulat ni Kayla Escalante.
3: Pinihayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na hinihintay lamang nila ang magiging laman ng testimonya ng testigo ngayong araw sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa press briefing, sinabi ni Attorney Michael Poua na inaasahan nila ngayon ang pagpresenta kay National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang testigo. Anya, hinihintay lamang nila ang lalabas sa direct examination kay Lotok. Umaasa rin niya ang kanilang team na makapag-cross-examination din sila ngayong araw upang makatapos na ng isang testigo sa isang araw. Binigyan din ni Poua na ang bahaging ito ng trial ay pagkakataon para sa prosecution team na ipresenta ang mga ebidensya, habang ang magagawa lamang aniya nila ay mag-cross-examine ng mga testigo. Sinabi pa ni Poua na wala pang nababanggit ang vice-presidente kung darating ito sa trial ngayong Linggo, ngunit anya palaging may posibilidad gaya ng nangyari noong nakaraang Linggo. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
2: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
1: 702 Balita.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Tuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpina ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng iba't ibang plataforma po natin pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV at syempre sa ating mga kaagapay na nakakasama natin sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ang 702-DZAS app, kaagapay, yan po ay libre na ating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre, binabati kita, kaagapay, na magandang hapon na nakikinig sa pamamagitan ng kailang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito pa rin si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, ang ating makakasama ay ang Philippine Statistics Authority, lalo na po sa ilalim ng National Capital Region upang hindi na po magtagal ang ating introduksyon. Kaagapay, inaanyayahan ko na po ang ating makakasama, si Mr. Raymond Chuwahap. Magandang hapon sa inyo, Sir Raymond.
1: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating kasama dito sa regional office. Siyempre, ang ating mga kaagapay na laging nating nakakasama sa programang Ahensya de Consensya.
0: Mm-hmm. Maraming salamat sa inyo, Sir Raymond, at siyempre maraming salamat din po sa pagtanggap pa rin po ng aming imbitasyon. Kahit alam namin na busy po ang inyo pong opisina sa pagkakataon na to, pero sabi nga nila, ang serbisyo publiko ay magdedere-derecho. Kaya thank you so much, Sir Raymond. Sir Raymond, baka may mga babatiin ka na nagsa-celebrate ng kanilang birthday.
1: Sige po, Sir Brian, ang ating pong mga kasamahan dito sa PSA na nagsa-celebrate ngayong buwan ng July po. Si Ma'am Roda Caparas po, last July 3. Si Alistair Earl Mayman po, July 3. Si Julius Daniel Abay po, July 3 din po. Dito pong July 5 naman po, si na Jeron Christian Bunao at si Earl Shell Labay. Dito naman pong July 6, ang may kaarawan naman po ay si Romel Estrada, si Jeanette Pring, si Carmelita Andres. Itong July 7 naman po, si Ma'am Juliet Soriano. July 11 naman po, si Sir Noel Genovia. At July 12, si Arian Aquino, Lizelle Avila. Siyempre po, bukas, July 14, si Ma'am Mickey Michelle De La Cruz. Kasamahan po natin dito sa regional office. Happy birthday. Sa kabirthday din po niya, si Christopher Unda. Sa July 16 po naman, si Menalyn Pabella. July 17, si Jasper Edsel Lau. July 18, si Catherine Pereña. At sa July 19 naman po, si Sir Tony Lau Chengki po. Kasamahan din po natin sa regional office. Yun po, Sir Brian, sa ating po mga kasamahan sa PSA NCR. Siyempre, ang ating mga kaibigan na nagdiriwang din po ng birthday ngayong July. Dito pong July 3, si Sir J.P. Ramos, si Joan Javier, si Raven Alcantara. July 4, si John Aylred Francisco. July 6, si Llewellyn Cruz, happy birthday. July 7, si Neil De Leon. July 12, si Sir Elmer Baroquillo. July 15, Sir Erwin De La Rosa. July 15, si Tintin De Bella. July 15, si Uncle Joey Jojo Cruz. July 16, si Kuya Sherwin De La Paz. And then sa July 18 naman po si Delon Ceballo. So yun po, Sir Brian. Siyempre sa lahat ng may karawan, happy happy birthday po.
0: Yan, maraming salamat sa Remo and sa pagbati po sa mga kaagapay natin at syempre sa mga mahal niyo sa buhay. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday po ngayon at syempre happy anniversary. sa mga kaagapay natin na nagsa-celebrate ng kailang pagmamahalan. Kaya naman, sige, Sir Raymond. Yes po, Sir Raymond.
1: Sir Brian, bago pala ako tayo tumuloy sa programa, happy anniversary sa iyo. Naka-5 years ka na sa... nakita ko yung suppose. Happy anniversary po.
0: Opo, 5 taon na po tayo sa agapay ng sambayanan. 5 taon na po tayong nagsasahim papawid at 5 taon na po tayo naglilingkod sa Panginoon. Thank you so much, Sir Raymond. Babawian kita, Sir Raymond, pag graduate ka na, pag pinurso mo na yung gusto mong course nung nakita ko dun sa post mo.
1: Sige po.
0: Sige, Sir Raymond, mag-start na tayo sa mga ilang updates at activities sa mismo po sa inyong departamento sa PSA.
1: Sige po, Sir Brian. So, currently po, ongoing po ang ating July 2026 Labor Force Survey or LFS at yung 2026 Annual Poverty Indicator Survey or APIS. So, meron po tayong 132 personnel na kung saan 100 po dito ay mga statistical researcher na kakatok sa ating, sa mga tahanan at 32 na supervisors upang masiguro po matiyak na kompleto at tama ang makukuhang information po ng ating mga SR. So meron po tayong around 6,435 na kaagapay na kanilang pupuntahan upang kuhanan ng information para po sa sorting na ito. Bukod po dito, Sir Brian, meron din po tayong July 2026 Consumer Expectation Survey or CES. Katuwang po natin dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsimula po ito noong July 1 at magtatapos po ngayong araw. So, meron po tayong 79 na statistical researcher na nag-ikot upang kumuha po ng mga information po tungkol po sa nasabing survey. So, katulad rin po, Sir Brian, ng ating mga household survey, kukuhanin po yung demographic and economic characteristic po ng mga sample household. Kasama na rin po ang economic and financial outlook, economic indicators na kung saan yung forecast in the direction of the economic activity base po sa consumers outlook. At then, Sir Brian, nagsimula rin po ang ating 2026 updating of lease of aquaculture farms or 2026 ULAP covering all provinces and cities in NCR. Ito po yung Taguig, Malabon, Nabotas, Valenzuela, Las Piñas, Mutinlupa at Parañaque. So bukod po, Sir Brian, sa ating mga survey na nabanggit, meron din po tayong mga regular survey katulad po ng ating Consumer Price Index or CPI na kung saan meron po tayong mga PSA employees na pumupunta at iikot po sa mga supermarket, public market upang kumuha po ng mga retail prices ng mga common commodities na binibili po ng mga pangkaraniwang Pilipino. So katulad rin po ng presyo sa baboy, isda, bigas, gulay at mga services po at marami pa pong iba. Bali, Sir Brian, yung ating pong data na nakukuha, nakakalap po para po sa CPI ay isa sa nagiging input po para po sa inflation rate, inflation press conference na nire-report po ng ating National Statistician and Civil Registrar General na si Sir Dennis Mapo po. So ito po ay kinakandak every month. Meron din po tayo, Sir Brian, na Agri-Household Survey tulad po ng Quarterly Aquaculture Survey, Quarterly Inland Commercial, Municipal Fisheries Survey, Livestock and Poultry Survey for Household and Commercial, Farm Price Survey for Palay for PSO, yung Livestock and Poultry Administrative Data or LAPAD Reporting System at yung Price and Corn Stock Survey of Household. Sir Brian, naririyan din po ang ating mga establishment survey katulad po ng Commodity Flow Survey, Quarterly Survey of Philippine Business Industry or PSPBI, Monthly Integrated Survey of Selected Industries at yung Producer Price Survey. So ito po yung pangkalahatan natin survey na kinakandak monthly po, Sir Brian.
0: At napansin nga natin, Sir Raymond, do na parami pa ng parami yung mga ilang surveys po na ating pong bibigyang pansin po dito, lalo na po itong mga ongoing po natin tulad nga po ng Labor Force Survey, ito nga pong Annual Poverty Indicator Survey. Kaagapay, mahalagang malaman din natin, syempre baka Sir Raymond, ipakilala pa nga natin upang mas maunawaan ng ating mga kaagapay itong APIS o itong tinatawag natin na Annual Poverty Indicator Survey. At ano ba sir ang pinagkaiba ng Labor Force Survey? Baka kasi mamaya sabihin nila, ay nako, baka mamaya yan ay iisa lang naman, ba't hindi lang pag-isahin yung datos? Sir, ano yung pagkakaiba ng dalawang survey, yung tinatawag po natin na Annual Poverty Indicator Survey at ito pong tinatawag po natin na LFS o sa tinatawag nga po natin na Labor Force Survey. Ano ang pagkakaiba? May pagkakahalintulad din po ba?
1: Sir Brian, so ang ating pong LFS para sa kalaman po natin ng mga kagapay, ang nakatuon po ito sa Labor and Employment Statistics. Samantalang ang APIS naman po, maaari po natin sabihin na ito yung shortened version po ng Family Income and Expenditure Survey o yung FICE. So kung saan kinukuha po natin ang mga information tungkol sa mga indicators na may kaugnayan po sa kahirapan. So hindi lamang kita ang sinusukat nito, kundi pati na rin po yung kalagayan ng pabahay, education, kalusugan, tubig, sanitation, social protection, at iba pang aspeto ng pamumuhay po ng isang pamilya po. Ito pong APIS natin ay Rider Survey po ng July 2026 LFS. Ito po ay ating ginagawa kung saan kapag wala po tayong PICE, ang APIS po ang ginagawa natin, ang kasama natin. So ang isang rider po, ito po ay isang module kung patungkol din po. Bukod po sa APIS, meron pa pong isang module o isang rider. Ito po ay informal statistics, Sir Brian. So ang layunin naman po nito ay nangangala po tayo ng information tungkol sa informal na kabuhayan o maliliit po na negosyo, hindi bahagi ng formal na sektor ng ekonomiya. Ang mga datos na ito ay mahalaga upang mas maunawaan ang kalagayan po ng informal sector at makatulong sa pagbuo po ng mga programang sumusuporta sa kabuhayan at trabaho ng mga Pilipino. Bale, Sir Brian, parang in short, yung ating pong informal statistics po, ito po yung pang household, parang business, small business po. Yung mga nakaka-involve po rito, yung mga nagtatrabaho po dito, Sir Brian, na kinukuha natin dito. And then yung APIS, ito po yung shortened version nga ng PICE, na kinukuha rin po natin patungkol naman po sa kahirapan na statistics or poverty statistic po, Sir Brian.
0: Kaya naman po, Sir Raymond, do yung panawagan natin sa mga kaagapay natin na patuloyin po natin, baka sabihin, ako nakakasawa naman, Bray, puro na lang survey. Oo, kaagapay, kailangan kasi natin to dahil ito ang mga survey. So ang mga datos na magbibigay ng pagkakataon upang ilapit po yung problema ng mga mamamayang Pilipino sa gobyerno. Sir, kanina nga na pagtanto natin na mayroon din silang pagkakahalintulad, pero malaki ang kaibahan nito, lalo na syempre yung pangalan pa lamang. Pero sir, ano ba yung mga babanggitin at ano yung probably na maaaring magpaulit-ulit na tanong dito? Syempre ito ay sample household, meaning to say pag sinabing sample household, meaning to say ba ito yung gastos sa loob ng pamamahay o kasama rin dito yung mga binibili natin?
1: Bale, Sir Brian, pag sinabi po natin sample household, so meron po tayong particular na pupuntahan na household po or pamilya. So sila po yung specific na person na pupuntahan natin kung sino man nakatira doon sa housing unit. So ito po yung sample household natin. Yung mga tanong naman po, Sir Brian, ay lahat po ng ating magiging sample household ay tatanungin po natin sila lahat. So ano-ano po ba yung ang mga katanungan na ating tatanungin sa mga household. So, ang kukuhanin po nating information ay patungkol po sa pamumuhay po ng isang pamilya. Kabilang po dito yung pabahay at housing condition. Tulad po nung building, yung type of building or type po ng house, yung type po ng construction ng materials ng bubong, ng outer wall, or kaya po yung pagkakagawa po ng flooring, Sir Brian, kukuhanin po natin yon. Itatanong din po sa atin yung tenure status of the housing unit, gaano kalaki ba yung floor area, kung meron po ba silang electricity, meron po ba silang mga household assets including appliances, ICT devices, at saka po kung meron pa silang mga vehicles. Bukod dito, Sir Brian, kasama po sa tatanungin natin sa APIS yung water, sanitation, and hygiene. So tulad po ng yung source of water, yung location po nung kinukuha nating tubig, at sino po ba yung usual na kumukuha or nangongolekta po ng water, gaano karami, kailan nila kinuha yung tubig, and then yung safe po ba yung water na kanilang iniinom, at marami po pong iba. And then Sir Brian, meron din po tayong patungkol sa kuryente, yung household conveniences din po. Meron din po tayong internet access at online transaction. And then yung education and educational assistance, ito po yung mga question galing po sa EDCOM 2. And then meron din po tayong tanong tungkol sa kalusugan at nutrition, kung meron po ba silang chronic diseases, nagkasakit po ba sila or injury, or yung sa 0 to 5 years old po, kung meron tayong magiging sample, kung sila po ba ay kasali sa Operation Timbang. And then, patungkol naman po it din yung food security. So, tinatanong naman dito yung meron, naka-experience po ba sila ng walang sapat na pagkain or unable to eat healthy and nutritious food, konti lang ang klase ng pagkain, nag-skip po ba sila ng pagkain, kung konti lang ba yung pagkain nila or naubusan ba sila ng pagkain, etc. Sa kadahilanan po na wala silang sapat na pero or ibang resources. So meron din tayo, Sir Brian, na social protection programs. Kung meron silang social insurance, kung nakapag-avail ba sila ng social assistance, at marami pa pong iba. And then bukod din po dito sa access to government services, yung disaster preparedness and recovery, yung national ID utilization, kung meron ba silang national ID, nagamit ba nila sa kung ano-anong transaction, Sir Brian. And then, yung community safety and at iba pa po. So yun yung, Sir Brian, sa mga ilan, sa mga katanungan na tatanungin po ng ating mga SR patungkol naman po sa APIS natin, Sir Brian.
0: Kaya kaagapay, no, mahalagang sagutan natin to, hindi lang sagutan kundi mahalagang alamin natin na may ganitong uri po ng survey na makakatulong po sa atin sa pagresolba, hindi pagresolba lang yun, kundi pag-alam sa mga datos, pag-alam po sa mga impormasyon para po sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kaya naman po, sige po Sir Raymond, bago tayo dumako sa pangalawang bahagi po ng ating programa, baka meron po kayong gustong ipaalala sa mga kaagapay natin o mensahe na dapat ilang baunin para po ito po ay kanila pong lahukan. Baka po kasi mamaya mag-isip na naman sila na ang dami namang survey. Go ahead po, Sir Raymond.
1: So, mali po ang PSA NCR po sa pangunguna po na ating buting Regional Director Ardino Didison ay lubos kami nagpapasalamat po sa lahat po ng ating mga kagapay na nakiisa at nakikiisa po sa mga PSA undertaking. So, ang bawat information po ay malaking tulong hindi lang po sa PSA kundi sa national government po upang makagawa sila ng mga polisiya na makakatulong po sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Ang aming po pakiusap sa lahat po ng ating magiging sample ng ating mga survey, ito naman po ay mapa-household or establishment, ay sana po bigyan nila ng oras at panahon ang lahat po ng survey, magsagot po sila or papasukin po ang ating mga statistical researcher, at sana po i-provide nga po yung lahat ng lahat at kumpletong information, yung kung meron po silang pag-aalinlangan po, maaari po silang makipag-coordinate po sa ating mga barangay officials, or maaari po nilang silipin ang ating mga valid IT ng mga SR na doon po yung contact number, pwede po silang mag-verify. Siyempre po, Sir Brian, yung ating po mga hardworking po na statistical researcher na patuloy na umiikot, lalo na ngayon na umuulan, sila po ay sana mag-ingat at huwag po sana magkasakit dahil patuloy nilang ginagampanan ng kanilang trabaho. Siyempre, Sir Brian, sa Ahensya de Consensya, maraming maraming salamat. Siyempre sa iyo, Sir Brian, happy happy anniversary. Dahil patuloy tayo nagbibigay ng information, especially ang 702, dahil nagiging aware ang public, ang ating mga kagapay patungkol po sa mga activities po ng PSA. Again, maraming maraming salamat po sa inyong tulong sa pamamagitan po ng ahensya de konsensya. Maraming salamat po.
0: Walang anuman, Sir Raymond, at salamat din po sa paglilingkod sa mga kaagapay natin ng walang sawa. Alam kong madami kang gawain, Sir, at lalo na siyempre si Mamini, pero hindi tayo bibigoin kaagapay ng PSA dahil po sa ngalan ni Mr. Alan J. Adolfo, siya po ang ating makakaagapay sa usapin po ng ating mga National ID at siyempre civil documents. Magandang hapon po sa inyo, Sir AJ.
2: Magandang hapon din, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na siyempre lagi pong nakatutok sa atin.
0: Maraming salamat, Sir AJ, sa pagkakataon na to sa paghalili sa rosas ng DZAS dyan po sa PSA si Ma'am Mini. Sir AJ, bago tayo magsimula, baka may gusto kang batiin tulad ng pagbate ni Sir Raymond.
2: Ayan po, meron po tayong hindi nabati kanina.
0: Go ahead lang, sir!
2: So, yung kasamahan po natin sa NCR5, and siyempre ang aking kapatid mula sa ibang nanay. Yes, siyempre si John Daniel Flores, happy birthday sa'yo. So, ayan.
0: Kaya naman, Sir AJ, simulan na natin yung mga tanungan natin para sa mga kaagapay natin. Ito po, Sir AJ, basahin ko po. Sabi ito, magandang hapon sa inyo, Sir Brian and Sir AJ. Good day po. Bakit po kaya na-disapprove pa rin ang petition ko? Ang mali lamang sa PSA ko ay aking middle name ng mother. Naibigay ko naman po ang birth certificate ng nanay ko, marriage contract, baptismal certificate, school records, at PSA ng kapatid ko. Ano po ba ang proof o dokumento ang kailangan ninyo?
2: Ayan po. So para po mas mabigyan po namin kayo ng mas malinaw na kasagutan hinggil po sa inyong katanungan. So maaari po bang malaman po muna namin kung anong uri o anong klase ng petition po yung final ninyo sa local civil registry?
0: Mm-hmm.
2: For example po, correction po ba yan ng clerical error sa birth certificate, change of first name, o kaya correction of other entries po, particularly for example yung sa inyong request is sa magulang at iba pa po. So dapat po malaman natin kung ano po talaga yung pinapakorect ninyo. Ngayon po, so maaari po nating ibahagi o maaari po ninyo ibahagi.
0: Go ahead
2: po. Ano po yung nakasaad na dahilan po ng disapproval sa inyong natanggap na notice of disapproval kung meron na po kayong itong na-receive. So yung information po na ito ay makakatulong upang maipaliwanag po namin na mas maayos ang dahilan ng pag-disapprove po at kung mayroon pang mga dokumento na kailangan pa po ninyong isubmit. So yung pag-disapprove po ng inyong petition ay nakabatay po sa pagsusuri ng lahat ng mga documents na sinubmit po ninyo, and then syempre po sa pagsunod po sa mga umiiral na batas at alituntunin regarding po sa civil registration. So kahit po nakapagsubmit na po kayo ng birth certificate, yung other documents po kagaya ng baptismal, school records, and PSA copies po ng inyong kapatid, so meron pa rin chances po na ma-disapprove ang inyong petition kung yung pong mga dokumento na sinabmit ninyo ay meron pong mga inconsistencies or meron pong mga hindi pagkakatugma doon po sa kanilang record. So para po mas malaman po ninyo yung eksaktong dahilan ng disapproval at kung meron pa kayong kinakailangan na karagdagang dokumento na isasubmit, so maaari po ninyong hingin ang feedback form or makipag-unayin po tayo sa local civil registry office kung saan po pinanganak yung inyong, kung sino man po yung merong concern doon sa birth certificate. So, and then kung saan nyo po inihain, syempre yung petition o sa tanggapan po ng aming PSA na nag-process po nito.
0: Sir, sa experience nyo, pag ganito mga petition, ano yung most commonly na dahilan but nade-decline?
2: Usually po talaga kapag nade-decline o yung tinatawag natin na disapprove or nai-impugn, usually po yung mga documents na sinasubmit meron pong inconsistencies. So hindi po ibig sabihin na marami kayong sinubmit na documents, supporting documents, ay automatic po is ma-approve na po niya ng ating Civil Registrar General. So kailangan po dapat lahat po ng documents na isasubmit po nila ay pare-pareho, especially po dun sa information na kailangan nyo pong ipakorek. So yun po yung usual na reason kung bakit hindi po sila na-approve.
0: Yan, kaagapay. Tsaka ano, we highly encourage kaagapay sa inyong pagbibigay po ng komento. Ay, sabi nga po natin, ay kwentuhan nyo na dahil nakikinig naman ng PSA sa inyo pong mga hinaing at inyo pong mga concern upang matulungan po natin kayo sa abot ng makakaya po ng ating pong mga volunteer mula po sa PSA. At kaagapay, ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay patungkol po sa National ID. Kaya naman po kung ikaw ay may katanungan, kaagapay, tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401. Sir AJ, ito na po yung isa nating katanungan sa usapin po ng National ID. Sabi dito, magandang araw po sa inyo. Nagpa-change address po ako sa aking National ID pero hanggang ngayon hindi pa rin ito na-update. Bakit kaya hindi pa ito napapalitan ng aking address? Ilang buwan po ba talaga bago ma-process ang change po ng National ID? February pa po kasi ako nag-aasikaso. Maraming salamat po sa inyo.
2: Yan po. Para naman po sa mga updating or mayroong mga changes po sa inyong National ID na information, so nais po namin ipabatid na ang pag-update po ng demographic information sa inyong mga National ID, kabilang po yung change of address, ay dumadaan po sa verification at validation process. So dahil po dito, maaari pong mag-iba ang tagal ng pagproseso. Depende po sa dami ng request at completeness ng mga dokumentong na isubmit po ninyo. So sa kasalukuyan po, wala pong inilalabas ang PSA na eksaktong processing period o kung gaano po katagal namin maipaprocess yung inyong update or yung changes po sa inyong information sa inyong National ID. So, kung February po kayo nagpa-change ng address and then hanggang ngayon po ay hindi pa rin po ito na-update. So, ipinapayo po namin na mag-follow up po kayo doon sa registration center kung saan po kayo nag-request ng update o kaya po sa pinakamalapit na National ID Registration Center upang mag-check po kayo ng status ng inyong request. So, mainam po na dalhin po o ihanda po ninyo ang inyong transaction slip. So, na-receive nyo po yan. O anumang reference number po na binigay sa inyo nung kayo po ay nagpa-update para po mas mabilis po natin ma-verify yung inyong status ng inyong verification o yung change po ng address.
0: Sir, sa naging experience po natin dito sa National ID, gusto ko lang itanong, sir, ano ba ang matagal ma-receive? Yung physical ID o yung pag nagpapapalit ng information?
2: Currently po kasi ang ating physical ID, para po sa kaalaman ng marami, ngayon po na-stop po ang ating printing ng ating physical ID. Kaya po siguro yung mga iba po na matagal lang nakapag-process ng kanilang registration ay wala pa pong natatanggap. Although meron pa po tayong mga na-receive na physical na National ID na currently po dinideliver po pa rin po sa kanilang mga addresses. Ngayon po sa change address po, kagaya po ng nabanggit ko kanina, it will depend po kung gano'ng karami yung mga processes o yung mga request na natatanggap po ng aming opisina. At depende na rin po yan dun sa mga documents po na sinasagip po ng ating mga requesters.
0: Kaya naman, kaagapay ha, hindi ako nagkakamali kasi alam ko, pag nagparehistro ka ng iyong National ID, yan po ay iniilang beses na tignan po ang impormasyon. Tama ba ang spelling ng pangalan? Tama ba ang address? Tama ba ako dun, Sir, Sir AJ, na bago ipaproceed, di ba pinapacheck ulit?
2: Yes po, sir. Bago po talaga tayong matapos yung registration process, pinapakita po yan sa ating mga kasamahan po natin. No, dapat po i-check yung maigi. Kasi pag sinabi nyo pong okay na, so ina-assume na po namin wala na pong mali dun sa mga ini-encode po nating mga kasamahan sa PSA.
0: Mm-hmm.
2: Especially po dun sa mga National ID. So ayan po. So usually naman kaya nagkakaroon ng correction doon sa inyong mga information. Baka po siguro hindi niyo masyadong na-check maigi ang inyong mga information upon registration. Pero po sa case po kasi niya is nagpapa-change po siya ng address. So most likely during the registration process, iba po yung kanyang address. So, kaya gusto niya pong i-update ngayon. So, iba naman po yung case niya, yung sa kanya kasi update. Sorry.
0: Thank you, Sir AJ. Ito pa, Sir AJ, bago tayo magtapos, sabi dito sa kanya, nagpa-register po ako ng national ID noong 2021 pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatanggap. Nauna pa pong i-issue ang aking senior citizen ID ko kaysa sa national ID. Pwede ko po bang gamitin ng senior ID para sa aking PSA appointment? Pakireplyan naman po sana ang aking concern. Maraming salamat po sa inyo.
2: Ayan po, kagaya po ng nabanggit ko kanina, so wala pa po kami may ibibigay na exact date po kung kailan po ang dadating ang inyong mga national ID card. So makakatiyak po at matatanggap naman po ninyo ito dahil may nakalaan po na card para sa bawat rehistradong Pilipino. Medyo matatagalan lang po, especially now na nag-stop po ang ating printing ng ating physical ID card. So habang iniintay po ang inyong national ID card, so maaari nyo pong gamitin ang national ID sa papel. Yun po yung tinatawag nating e-fill ID o yung digital national ID na makikita nyo po sa ating eGov app. So pareho po itong valid at maaari pong gamitin bilang patunay ng pagkakakilanlan sa mga transaction na nangangailangan po ng valid ID. So ayun po. So kahit po ayan po ay papel lamang o yung meron na kayong yung physical o yung hard copy ng inyong ID, pwede rin po yung digital ID. So, same lang naman po ito ng validity. So, wala po tayong, for example, sa physical ID, mas tinatanggap yun. So, pare-parehas lang po sila kahit ano po yung i-present ninyo.
0: Kaya kaagapay mahalagang malaman natin kung kayo ay meron ng digital ID dahil parehas lang po sila ng function sa mga transactions po natin. And sige Sir Raymond, bago tayo magtapos, Sir, ito request ko lang to sa mga sa inyo po. Sir, if ever na hindi tanggapin po muli ang national ID nila, ano ba at saan pwedeng i-report ang mga ganitong uri po ng mga pangyayari?
2: So ayan po, in case po na hindi po tanggapin ang inyong national ID, maaari lamang pong i-report nyo sa aming mga Facebook pages, especially po dun sa ating national ID, na kailangan po kasi tatanggapin po ang ating national ID kasi po meron na po tayong batas na sinusunod na kailangan po na ang national ID ay tatanggapin nating proper identification ID. Meron pong pataw o yung tinatawag nating
0: parusa,
2: penalty para sa mga po hindi tatanggap ng national ID. So pwede nyo pong i-report sa amin. So as much as possible po, ibibigay nyo yung complete information, kailan po siya hindi inanggap, ano po yung reason, ano po yung agency o kung anumang company or ahensya yung hindi po tumanggap ng inyong national ID. Kung kaya nyo rin pong i-provide pati yung anong oras at kung sino po yung yung nag-process po ng inyong kung pinaprocess ninyo. So ayun.
0: Maraming salamat, Sir AJ. Sir AJ, baka may hamon o challenge ka sa mga kaagapay natin sa usapin po ng kailan dokumento at national ID.
2: Ayan po. So, bago po ang lahat, so sana po ay marami po kayo natutunan at kayo ay aming natulungan sa ating talakayan. So, huwag na huwag niyo pong kakalimutan asikasuhin ang inyong mga dokumento dahil ang civil registration po ay susi sa pagkilala ng inyong pagkatao at pagkuha ng mga serbisyo ng gobyerno. So, para sa mga katanungan po, maaari lang po kayo makapag-ugnayan sa aming opisina. So, okay naman po kami at maraming salamat po at buong buhay po.
0: Yan, muli mga kaagapay, nakasama rin po natin sa kanyang pabibigay ng libreng serbisyo publiko, walang iba, si Mr. AJ Adolfo. Maraming salamat po sa inyo, Sir AJ.
2: Thank you din, Sir Brian.
0: Yan, kaagapay, sabi ko naman sa iyo dito po sa Ahensya de Consensya, ang inyo pong public service ay tunay na free, kaagapay, dahil deserve nyo ng mga impormasyon na hindi binabayaran. Mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating mga kaagapay na ating nakasama dito po sa broadcast sa ating pong production side kay John B. Reyes, sa ating pong mga intern mula po sa Radyo TV team, kila Alexis and Faith, at syempre kay J.Bes Mancho. At syempre, salamat din kay Shekinah Abalon. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang Philippine Statistic Authority dyan po sa National Capital Region. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
7: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
8: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
7: News, mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela, Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
9: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
10: Isa sa mga paboritong programa ngayon sa DZAS ay ang Family Matters na nag-uwi ng Best Radio Magazine Program sa katatapos lang na 21st KBP Golden Dove Awards. Alam mo ba na noong 1962 ay meron na rin ganitong uri ng programa ang DZAS? Ito ay ang Platter and Chatter. Ang host ng Platter and Chatter na si Miss Dulce Ison ay tumatalakay sa iba't ibang mga isyu sa pamilya at sa ating mga sambahayan. Siyempre ay hindi rin nawawala ang mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa ating mga listeners. Ang mga programang pampamilya ay talaga namang malaking tulong sa ating mga listeners.
11: La la la la la la la la la.
12: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
13: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
12: Ganun?
13: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
14: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
15: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panlilinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga isyu bago bumoto o magdesisyon. At handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
16: Ito ang 702 DZAS.
17: 702 DZAS.
16: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
16: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
16: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
16: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.
18: Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, inyo pong veterinarian at your service. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayong araw na ito ay tungkol po sa rapid test kits. Okay, sa rapid test kits po para sa mga aso at pusa. Hindi niyo po na itatanong, meron din pong mga rapid test kits na ginagamit kami dito sa mga clinic. Katulad din po sa mga tao, no? Hindi sa inyo naalala, gumagamit po tayo ng mga rapid test kits sa COVID. Naalala nyo, noong COVID times, Ngayon po, ipapaliwanag ko at ikikwento sa inyo ang mga tests na ginagawa namin para po sa mga aso at pusa dito po sa Consulta Vet at sa mga clinic na inyo pong pagdadalahan ng inyong mga alaga tuwing sila po ay may sakit. Ikikwento ko po yan at ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702DZAS at sa ating mga sa pamagitan din po ng internet streaming na papakinggan tayo dito po sa 1062DXKI Coronadal, 1116DXAS Zamboanga at 1233DYVS Bacolod. Okay, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Dr. Jomar Caso pong uli ang ating pong paksa. Ngayong hapon na ito, ikikwento ko na, ay tungkol po sa mga rapid test kits. Okay, ano po ba? Bakit ko ba ito kikwento sa inyo? Kasi gusto ko pong maliwanagan kayo. Doon sa mga dapat niyong malaman pag kayo po ay pupunta sa mga vet clinic. Ano po ba itong mga test kits na chinacharge ng ating mga doktor at para saan po ba siya? Okay, originally po, yung aming topic ngayong araw na ito ay tungkol sa pusa lang. Kasi mayroon din pong rapid test kits na ginagamit sa mga pusa. So, hindi lang po sa aso. Meron po sa pusa at meron din sa aso. Okay, marami pong sakit ang natetest dito po sa tinatawag nilang ELISA Rapid Test Kit. Okay? Katulad din po yan ng rapid test kit na narinig nyo doon noon po sa COVID. Okay, di ba? Naalala ninyo? Ang ginagawa po natin noon, pag tayo ay nagpapatest ng COVID times, tayo po ay kukuhana ng sample sa ating tonsils. Diba? Naalala nyo? At kinukuhana ng sample sa ilong. Okay? Yan pong mga sample na yan ay nilalagay sa isang test tube na may gamot. Okay? Ang tawag po doon ay reagents. Okay? Yung sample na nakuha po sa inyo, ihahalo sa reagents at kapag nagkaroon po ng reaksyon dun sa reagent, usually po nagkakakulay, okay, pinapatak po siya sa isang cartridge o isang test kit para po siyang pregnancy test kit. Pagpatak po nun, dun po malalaman in a few minutes kung positive pa or negative kayo dun sa sakit ng COVID. Ngayon, gayon din po yun sa sakit ng aso at pusa. Okay? Marami pong sakit na narinig nyo na sa mga clinic at sa Facebook at sa mga doktor ninyo kung ano po yung mga rapid test kits na yun. Ano po ang tawag sa rapid test kits na yun? Ang tawag po doon ay ang ELISA test kit. ELISA Rapid Test Kits. May ibig sabihin po yung ELISA, okay? Ang ikikwento ko po sa inyo ngayon, ang ibig sabihin po ng ELISA, isa po siyang acronym ng ELISA. ELISA. Ang tawag po doon ay Enzyme Link Immunosorbent Assay. Okay? Isa po siyang test, okay, na ginagawa para ma-detect kung kayo po ay may sakit. Okay? Sari-sari pong sakit ang natetest, hindi lang po sa tao, no? Pati sa aso at saka sa pusa. Okay? Kinakailangan po, dalawang klase po kasi ang natetest. Okay? Yung antigen at yung antibody. Okay? Yung antigen po, yan yung virus mismo. Dahil yung antigen, merong characteristic yung virus, meron siyang protein na bumabalot sa kanya, okay, yun po yung chemical na kinukuha, antigen, para ma-detect yung virus kung saan kinuha dun sa sample na galing po dun sa aso. Okay, parang sa COVID. kinuha ang test sample galing sa ilong at sa lalamunan dahil madalas yung virus doon po tumitira sa ilong at sa lalamunan. Ganon din po yun sa aso. Okay? Kung ang itetest po natin sa aso ay ang kanyang parvo, kunyari, di ba, may parvo, nagkasakit yung aso ninyo, ayaw kumain, nagtatae ng dugo. Ang kinukuha pong sample ay yung poop. Okay? Nilalagay po siya sa isang test tube, hinahalo sa isang reagent, at saka siya ipinapata dun sa test kit na tinatawag na parvo test kit. Pag nag-react po, yung antigen dun sa reagent, magkakaroon po ng linya or magbabago ng kulay. Ganun din po yon sa COVID. So, sari-sari pong sakit ang madedetect at sari-saring sample ang pwedeng kunin. Unang-una, pwede po yung poop, sample, fecal matter, pwede po yung urine, wiwi, pwede po yung discharge, okay, pwede po yung pus, pwede po ang dugo. Dahil dyan po naninirahan yung mga virus. Kaya yan po yung tinetest. Okay, ano ba yung mga sample na pwedeng, ano ba yung may mga sakit na pwedeng puhanan ng antigen? Okay, ano po yun? Yung mga viruses, bacteria, okay, allergen, yung mga airborne allergen, yung mga proteins, yung mga tumor, okay, may tumor po kasi minsan may bukol, pwede po yun kuhanan ng sample, yung dugo, at saka yung mga normal na cells ng katawan. Okay? Ngayon, pag kayo po ay pupunta sa mga clinic, inikwento ko na po sa inyo ngayon, na yan po madalas ang kukuhaning test. Okay? Unang-una po, pag kayo ay nagpunta, halimbawa sa consulta vet, ang una namin ginagawa, after ng physical examination or check-up, kukuhanan namin ng test ang inyong mga alaga. Ano po yun? Yung mga blood test. Okay? CBC at saka comprehensive blood test. Para malaman namin kung ano ang nagbago sa normal na takbo o daloy ng dugo na meron ang inyong alaga. Okay? Dahil nagbabago po yung unang nagbabago kapag may sakit ang isang tao o aso, yung dugo. Pag nakita namin na may abnormality sa normal na daloy ng dugo, saka po kami mag-test ng mga antigens or antibody para matukoy namin kung anong klaseng sakit ang meron ang inyong alaga. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Iba't iba po yung mga test.

Ano pong mga virus na respiratory? Okay, ano po ba yung mga respiratory virus ng pusa? Yung po yung mga panleukopenia, yung pong calici virus, yung herpes virus, at saka yung feline leukemia virus. Yan po, ang sakit nila ay laging sinisipon. Kaya merong mga viruses na pare-pareho po ang pinakikitang sintomas, puro sipon. Okay? So pinagsama-sama po yung tests na yon sa isang test kit. Okay? Rapid test kit po. Yun yung multiple na sama-sama. Katulad din po sa aso. Meron din naman pong mga digestive viruses na pare-pareho ang pinapakitang sintomas. Anong sintomas yon? Yung pagtatae. Okay? So, ano po yung mga viruses ng aso na nagpapakita ng sintomas ng pagtatae? Una-una, yung parvo. Pangalawa, yung distemper. Yung distemper po, hindi lang po yan yung respiratory. Yung meron ding digestive form of distemper kung saan ang sintomas, pagtatae din. Meron din po yung tinatawag na Giardia, isa pong bakterya na nagkukos ng pagtatae sa aso para po siyang amoeba, amoebiasis sa tao. Meron pa pong isa pa, yung coronavirus. So yung isang viral test kit po namin dito na multiple ang laman, yan po yung sama-sama para sa digestive problems ng aso. Yun nga po, yung parvo, distemper, corona, at yung Giardia. So kapag nag-test po kami, sasabihin namin sa client o doon sa owner na itetest na po namin siya dito sa apat na ito dahil mas matipid po itong gawin dahil isang test lang, malalaman namin kung alin doon sa apat na sakit na yon ang tumama sa kanya. Kaysa isa-isa pa po natin siyang itetest, unang-una, napakatagal, pangalawa, napakagastos, at pangatlo, napaka-tedious o napakakapagod pong gawin yun, yung apat na beses pa siyang kukunan ng sample. Kaya mas maganda na i-suggest nyo na rin kung hindi pa ito alam ng inyong doktor, pero malamang alam nyo po yun, na merong multiple test na ang senyales ay ang pagtatae o diarrhea sa aso. Okay? Ngayon, yung ganito pong problema sa aso ay madalas. Kung kaya madalas na namin po siyang ginagawa yung ganitong klaseng mga test. Okay? Pwede rin naman po yung isa-isa, pero kadalasan pag nag-negative po kasi sa isang sakit lamang, mahirapan na tayong mag-test pa ulit. Kung kukuha na naman ng sample, unang-una, dugo. Pangalawa, yun nga, yung feces, yung dumi po ng aso, na hindi po naman syempre madalas ginagawa. Yun po ang ibig kong sabihin sa pagtetest ng rapid test kits sa antigen. Nabanggit ko po kanina may isa pang test pagdating naman po sa antibodies. Yung antibodies naman, yun po yung tinetest pag na-expose na po yung inyong alaga for a certain time. Saka siya nagde-develop ng antibodies. Or malalaman din po natin na nagtetest tayo ng antibodies para matuklasan natin kung tumalab po ba yung bakunang ibinigay sa inyong aso. Kaya po kami madalas nagtetest ng antibodies para malaman kung tunay na binakunahan at umepekto yung bakuna sa inyong mga alaga para po para malaman natin kung kailangan natin siyang bakunahan pa ulit or hindi na. Kadalasan po ang bakuna ay tumatalab ng hanggang 3 taon, pero dito po sa Pilipinas, dahil po may mga sakit na hindi pa po na-eradicate dito sa Pilipinas, katulad ng rabies, kaya madalas tayo po ay nagbabakuna

0: ano, rabies taon-taon dahil marami pa rin po ang napipinsala kapag ka nagkakaroon at pag nakakagat ng isang aso or na-scratch ng pusa. Yan, yan po. Napaka-importante po na gawin natin yan eh dito sa atin. Okay. Marami pong variation din yung ELISA test kits katulad po ng sinasabi dito sa aking research. Okay. Pero madalas po yan ay makikita sa lahat ng clinic. Okay. Meron pa pong isa pang test na tinatawag nila, yung FIA naman, Fluorescence Immunoassay. Yun naman po, sa palagay ko, ay mas accurate kasi meron pong machine na ginagamit para ma-test yung degree at quantity ng virus na nandun sa isang pasyente. Okay, na may measure po. Makikita kung ang parvovirus ay poorly infected sa isang pasyente or low infection ang meron. So mas maganda po 'yon kasi may measure. Ang ibig sabihin po dito, ito ay isang quantitative measure or test. Hindi katulad ng ELISA rapid test kit katulad ng COVID, qualitative ang results niya. Ibig sabihin po, nakikita lang yung linya, di ba? Double line or single line lang. Positive or negative lang. Doon sa FIA, yung Fluorescence Immunoassay, meron pong machine na mag-quantify at may numerong kasama, kalakip, doon sa infection na tumama sa kanya. So doon masasabi niyo po sa isang kliyente, sa isang pet owner na poorly infected po ang inyong alaga kung kaya't dapat siyang i-confine. Ayan. Napaka-importante po ng mga impormasyon na to para alam niyo po kung paano niyo i-handle ang inyong alaga pag nagkasakit siya at pag dinala niyo sa clinic. Para po maintindihan niyo din yung sinasabi ng doktor at para malaman niyo kung mabubuhay pa ba yung inyong alaga pagka na-infect siya ng isang virus. Yan, yan. Yan ang ibig ko pong iparating sa lahat kasi hindi po ito naiintindihan ng mga iba eh. Ang alam po ng lahat na kapag na-infect na ang inyong alaga, akala nila ganun-ganun na lang. Na-infect, tapos mabubuhay. Ang hindi po na ipapaliwanag ng doktor, yung degree ng pagka-infect ng inyong alaga. Para makapag-set po ng expectations yung doktor at yung owner para sa alaga niya. Kasi pag poorly infected, napakahirap na po. Hindi na yan. Basta-basta mabubuhay. At ma-set nyo rin po yung expectations ninyo na hindi siya tatagal na. Or baka naman negative siya. So mas mahaba ang buhay niya. So hindi siya na-infect. Yun po ang ibig sabihin kaya natin ginagawa itong mga test na to. Hindi po itong ibig sabihin gusto namin kayong gumastos. Pero isa itong benchmark para matuklasan natin kung kaya po bang makabawi ng inyong alaga. Kasi baka akala nyo porket na confined siya, mabubuhay na siya. Hindi po ganun eh. Kailangan maintindihan ng bawat isa na merong ano, kaya nga po nga may measure na ngayon na kailangan malaman nyo kung gano'n ba yung degree of infection niya. Okay? So, yan po ang gusto kong iparating sa inyo lahat at mamaya pong kaunti ay babalik po tayo dito para sa question and answer portion. So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhin malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon po muli itong lahat. Nagbabalik po tayo dito sa Doctors Online para sa ating question and answer portion ng ating palatuntunan. Magandang hapon po sa inyo. Ang ating topic today is about the rapid test kits na meron sa mga vet clinics para po sa inyong aso at pusa. Pinapaliwanag po ito ngayon para maintindihan ninyo kung ano-ano po yung mga tests na sinasagawa ng isang veterinaryo sa clinic po para sa inyong aso. Okay, ha? Para hindi naman nyo po maisip na puro gastos lang, bakit ginagawa ito, ganyan-ganyan. Para maipaliwanag po ng mga doktor yung diagnostic techniques na kailangan para matuklasan yung sakit ng inyong alaga. Okay? So, unang-una po sa lahat. Okay, basahin ko po. Ang unang katanungan ng ating kaagapay, Doc, matamlay po ang pusa ko at halos ayaw nang kumain. Kailangan na po ba siyang iparapid test at ano-anong sakit ang pwedang makita dito? Unang pong tanong sa inyo, no? May bakuna po ba ang aso ninyo? Kasi kung may bakuna siya, ibig sabihin, nabigyan nyo siya ng proteksyon para sa sari-saring viruses na kumakalat sa pusa. Napakadali pong magkasakit ang pusa eh. Bakit po? Yan po ay gumagala-gala lang sa bubong ninyo. At yan ay lalapitan, kung babae yan, lalapitan, mabubuntis, di ba? Makikipag-away sa ibang pusa na sadyang paraan para sila ay mahawa sa mga sari-saring sakit. Napakarami po sakit ng pusa. Okay? Ngayon, kung hindi siya kumain, marami pa rin pong senyales na pwedeng maging dahilan. Kung kaya dapat niya ay dalhin nyo na sa vet. Okay? Kadalasan po ang mga rapid test kits na ginagamit sa mga pusa ay yung mga respiratory viruses, katulad ng diniskas ko kanina, yung herpes virus, lakalisi, okay? Lakalisi, feline leukemia, at saka may isa pa eh. Okay? Feline corona. So yan po mga test na yan, tinetest pagka sinisipon yung inyong pusa. Pagka naman po nagtatae, meron naman yung Giardia, corona, may mga ganun po. So kailangan dalhin nyo talaga sa vet kasi yun po ang paraan para matuklasan yung sakit. Mahirap po gumamot ng isang pusa o aso kung hindi nyo alam po ano yung sakit. Diba? Marami pong gamot na available sa butika pero hindi nyo alam kung ano yung tatalab sa kanya, dun sa sakit niya. Kaya nga po dapat tayong mag-test. Okay? Dapat tayong mag-test. Hindi pa pwedeng bigyan nyo na lang gamot, do? Pare-parehas naman yan, hindi po ganun. Okay? Gusto rin namin po mga doktor, mga veterinary, pangalagaan yung aming pinag-aralan at lisensya na itama yung aming diagnosis para po sa inyong alaga. Okay? So, yung mga rapid test kits po, napaka-importante yan. Sana po ay sundin nyo yung inyong doktor. Katulad yan, ayaw na kumain. Yung pinakauna, alam nyo po, madali lang ano eh, madali lang po alamin ang kung may sakit ang aso eh. Di ba? Yun po ang una. Hindi siya kakain. Aso o pusa. Sa tao, hindi. Pwede naman pong may sakit siya, pero kakain siya. Pero number one po na senyales, kapag may sakit ang isang hayop, hindi kakain. Man. Kung kaya may mga test na kailangan kaming gawin para matuklasan kung ano pong sakit niya. Sana po nakatulong itong aking sagot ngayong hapon na ito. Okay, pwede pong iparapid test nyo na ang inyong pusa at aso, pero pagawin mo nyo po muna ng blood test para malaman kung bakit hindi siya kumakain. Eh, baka naman natanggalan ng ngipin, nakipag-ao, di ba? Yun ang mga, ano eh, kailangan chine-check muna ng doktor. Actually, mas mura yun eh, yung physical check-up kaysa i-test kit. Yan po ang ibig sabihin. Para rin po sa inyo yan na naghahanap ng kasagutan sa problema ng wala ka. Okay? Sana po nasagot ko yung unang katanungan. Dadako na po tayo dun sa pangalawa. Second question po. May inampun po akong pusa, pusang dala. Kailan po ba siyang ipaparapid test bago ko siya ipakilala sa iba ko pang mga pusa sa bahay? Okay? Napakaganda po ng tanong ninyo. Napakagaling at kayo po ay nakakapag-rescue at nakakatulong sa atin para mapangalagaan itong mga galang pusa na ito na kailangan ng owner, na kailangan ng mag-aalaga sa kanila. Okay? Pagka dinala nyo po yan sa doktor, i-check up lang nila, mas mainam na ipatest nyo na kagad para bago nyo siya ihalo dun sa iba nyo pang pusa sa bahay, una-una, hindi siya mahahawa. Pangalawa, kung meron pang sakit na yan at ngayon pa lang ay dinala nyo na agad-agaran, mas matipid pong gamutin yung mga ganun kaysa yung malala na. Diba? So, ako po ay believe sa inyo dahil ginagawa niya yan. Sana patuloy nyo lang. Okay, pwede naman po i-rapid test kit agad, pero aalamin muna at para mas matipid ay alamin muna kung ano yung pinakatamang gawin sa inyo alaga. Okay? Third question. Pagka nag-negative naman yan sa mga tests na inyong pinakondak, pinatest sa inyong alaga, pwede nyo na siyang isama. Pero hanggang ngayon wala pa, huwag nyo muna isama kasi baka mamaya may sakit eh. Gamutin nyo muna bago nyo isama para hindi magkasakit yung the rest of the group. Diba? May mga iba po kasi dito, nagbibreed talaga, napakaraming aso at pusa sa bahay. Kailangan ihiwalay muna sa umpisa, quarantine. Ibig sabihin, para malaman yung mga sakit. Pag wala naman sakit, okay na. Diba? Kesa mas marami kayong gagamutin dahil nga gusto nyo lang silang pagsamasamahin. Okay? Next question po. Kung mag-positive po ang pusa ko sa rapid test, ibig sabihin po ba ay mayroon na talaga siyang sakit o kailangan pa ng ibang pagsusuri? Okay? Pag nag-positive na po ang inyong nasa malamang po ay may sakit na yun. Hindi pa lang niya minamanipes. Carrier pa lang siya. Ginagamot na rin po yun para hindi rin mag-shed, hindi makahawa, at ma-contain yung sakit. So sana mabigyan niyo po ng panahon. Ay, napaka-inam na ganun muna, i-test muna bago isama sa ibang alaga. Okay? Number five, nakakatulong po ba rapid test para maging matukoy ang mga sakit hindi tulad ng FIV, FELV, at parvovirus? Okay? Nakakatulong po ng malaki kasi 95 to 99% po accurate yung mga test kits. Basta tama lang po yung inyong procedure of doing the tests. Kasi minsan hindi marunong mag-test. Sira na yung test kit. Diba? Mahirap po yung ganun eh. So, yan naman po ay madali namang bilhin lamang. Magpa-test kayo kahit bukas. Diba? Hindi po mahirap pumili. Pero kailangan alamin lang kung anong test yung gagawin para doktor lang po ang magsasabi kasi hindi naman po pwedeng kayo-kayo na lang ang magta-test. Hindi po nabibili sa mercury dag ito. So, ibig sabihin, kailangan sa doktor talaga kayo, sa veterinaryo kayo magpunta. Okay, number five ay number six. Magkano po ang karaniwan ng mga rapid test para sa mga pusa dito sa Pilipinas at gaano kadalas po ito dapat gawin? Okay, usually po nagre-range ang mga test kits ng 1,000 to 2,000. Depende po kung multiple tests or single test lang. Pag single test, mga ganun mura lang, 1,000. Pero pag multiple test, mga 2,000, 3,000 hanggang 4,000. Depende po kung gano'ng karami kayo. Para siyang, kailangan siya i-test eh. Okay, so ano kukunin mga sample? Dugo, pus, so maraming klase para ma-test na mabuti kung positive siya dito sa sakit na ito. Yan, okay, sana nakatulong po yung sagot po na yun, ano? Usually, ang ginagawa lang naman yung test kits once a year. Okay? Pero kapag may bakuna naman yung aso ninyo at pusa ninyo, hindi kayo dapat mangamba sa sakit. Okay? So, yan po. Number seven. Okay? Mukhang malusog naman po ang pusa ko, pero madalas siyang lumalabas ng bahay. Kailangan pa rin ba siyang ipatest? Opo. Lumalabas po siya eh. Dapat siyang i-test. Mamaya biglang magkasakit, hindi mo alam ang sakit. Paano tayo niyan? Titipirin nyo. Diba? Eh, dyan nga nagkakaproblema, saka titipid po. Okay? Sana ma-realize siya po ito. Okay? At marami pong i-test eh. Kasi pag lumabas yung pusa niya, tapos ano, maraming sakit na lalong-lalo na yung iba nakakamatay. Okay? So, number 8. Okay? Kung negative po ang resulta ng rapid test pero may sintomas pa rin ang gawa ko, ay sintomas pa rin ang pusa ko, ano po ang sumusunod na kabang para malaman ang tunay na problema? Okay? Madalas po kasi, itong sensitive po kasi itong mga rapid test na ito. Kaya binanggit ko po kayong susunod. Okay? Okay? Yung binanggit ko yung susunod, yung FIA, mas may machine na po kasi yun at saka may quantitative result na mas mabilis ma-explain sa kliyente. At napaka-highly efficient din siya at effective. So, yun po yung kaya sa nang gawin kung hindi ng rapid. Meron din pong isa pa, yung gold standard na test, yung PCR. Meron din po yun. 99% na accurate naman yun. So, depende po sa inyo at sa budget nyo, pero pinakauna at pinakamatipid, yung rapid test kits. Pero pag wala na po yun, yung ELISA test kit. Okay? So, yan po yung mga, sana po nasagot ko yung mga katanungan nyo, no? Mamaya po ulit, kapag may oras pa tayo, babalikan natin to, ipapasa ko muna, ibabalikan kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
4: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali, ang pamagat, ang paghahari ng Diyos. Ang wika sa Mateo, Kabanata 13, Talata 32. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Tahimik ang pagkilos ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, sapagkat sa isip at puso ito nangungusap. Ang bunga nito'y malalim na kamulatan sa pag-ibig ng Diyos at pagbabagong tunay sa buhay ng isang nilalang. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tahimik na kumikilos, ang paglago nito sa puso ng tao ay dahan-dahan ngunit malalim. Ang gawing halaman ng butil ng pananampalataya sa puso ng tao ay gawain ng banal na espiritu. Ang tungkulin naman ng tao ay maging tapat sa kanyang pagkakatawag na ipangaral ang salita ng Diyos. Walang makapipigil sa paglago ng paghahari ng Diyos, kahit na ito ay tahimik at dahan-dahang kumikilos. Ang Diyos ang gumarantiya dito. Kaya't maging matapat tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tahimik man ang pagsibol ng butil, asahan nating ito'y dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na kumikilos upang mapangyari ang mabuting kalooban ng Diyos sa daigdig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito na iyong kaloob. Salamat sa mga salita mong patuloy na nagtuturo at kumikilos sa mga buhay namin. Tulungan mo kaming buong tiyagang ibahagi ang iyong salita, hindi sa aming sariling paraan, kundi sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Feline Rapid Diagnostic Test. Ito ay isang mabilis na pagsusuri para sa mga pusa na ginagamit upang matukoy kung may partikular na sakit o impeksyon ang hayop. Karaniwan itong nagbibigay ng resulta sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang dugo, serum, plasma o iba pang sample mula sa pusa. Muli ang ating Glosaryo Medico, Feline Rapid Diagnostic Test. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, maraming salamat po at sana po ay naliwanagan kayo ngayong araw na ito tungkol sa pagpapaliwanag ko tungkol sa mga rapid test kits na ginagamit po sa mga clinic dito sa ating bansa. Okay. Kailangan po ito para sa inyong mga aso kasi napakarami po nilang sakit. At madalas, lalo na sa pusa, pare-parehas ang sintomas. Kung kaya, kapag pare-pareho ang sintomas, napakahirap pong mag-diagnose ng sakit kung wala pong mga test. So sana naintindihan nyo na may kakukulang gastos po ang mga ganitong mga test. Pero kailangan para matukoy ang sanhi ng sakit ng inyong alaga. So, kailangan po ito. So, pilitin po ninyo na magawa ng test para mas maitama ang gamutan na gagawin at ipiprescribe ng inyong doktor. Okay? Salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DJS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abaldon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mansion. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday 2 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay na inyo pong doktor ng inyong mga alagang aso. Ako sa Dr. Jomar Castro po, naglilingkod sa inyo at nagpapasalamat na patuloy at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayaman. Maraming salamat po sa inyo at sa susunod na Lunes, magkita kita tayo ulit. God bless po sa inyong lahat.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Inspirations Unlimited.

hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpina ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataporma. Pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio, kaagapay tayo rin po ay talagang active sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV, at ikaw kaagapay na nakikinig sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS-FEBC Radio. Kaagapay, yan ay ating libreng mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre, kaagapay, binabati natin ng isang maulan na hapon ng ating mga kaagapay na nakikinig po sa kanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre, kaagapay, kahit umuulan, tayo po ay kailangan nating maging energetic. Kahit umuulan, kaagapay, tayo po ay magbibigay ng motibasyon at inspirasyon, impormasyon para po sa ating mga kaagapay. Aba, syempre, kaagapay, dito po sa Inspirations Unlimited, lahat po kasali. Ikaw man ay kabataan, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay, sabihin natin, mga lolo at lolang nakikinig ngayon, aba, kaagapay, samahan mo ko hanggang alas 4 imedia ng hapon, dahil kaagapay ang ating kwentuhan ay may kinalaman sa pagiging wagi o tagumpay. In short, panalo. Siyempre, kaagapay, sa pamamagitan niya, ako po ay makikipagkwentuhan sa inyo dito, kaagapay, kasalukuyan po dito sa Ortigas sa Maynila. Ay nag-umuulan po. Sana umulan na siya at mamaya mag-out tayo ng alas 4. Nawa, hindi tayo mahirapan. Una, sumakay. Pangalawa, at hindi mabasa. Kaya kaagapay, inaanyayahan ka namin na magdala ng iyong mga ng payong, kapote, lahat po ng ng magagamit po dito sa tag-ulan, kaagapay. Dahil alam natin na mahal po ang magkasakit. Diba, kaagapay? Alam mo yon na sobrang appreciated natin ngayon na may mga HMO, diba? Kaya kaagapay, hanggat maaari, huwag ka nang lalabas dahil uso na naman po ang leptospirosis. At syempre, kaagapay, magandang hapon sa iyo dyan sa papauwi na ngayong alas 4, ngayong alas 3 pala ng hapon. Kaagapay, mag-ingat ka sa mga patambay dyan sa train, sasakay ng jeep, sasakay ng FX. Alam kong siksika na naman dahil Lunes, pero kaagapay, tandaan mo na enjoyin natin ang bawat bit ng kwentuhan natin. Syempre, kaagapay, ito na, pupunta na tayo sa ating question of the day na alam ko namang paborito nyong sagutin to. Kaagapay, ang ating pong question of the day, anong achievement mo sa buhay ang sobrang proud ka? Uulitin ko, kaagapay, ang ating question of the day. Anong achievement sa buhay ang sobrang proud ka? Nako, kaagapay, kailangan nating malaman. Alam mo ba na sobrang sarap talagang mangarap? Nako, pinapaulan na naman tayo ng puso ng mga kaagapay natin na ating partner. Yan po ang Life Coach Philippines International. Nako, nakakatuwa naman yung mga papuso ninyo. Salamat po sa mga puso na yan, kaagapay. At syempre, kaagapay, diba, kasi ito yung mga achievement akong saan ano eh. Hindi mo alam na kaya mo pala, pero pag natapos ka na sa dulo, nandyan yung totoong tagumpay. Aminin mo, kaagapay, meron tayo mga achievement na hindi mo malimut-limutan. Kahit ilang taon na ang nagdaan, ilang buwan man ang nagdaan, ilang dekada man ang nagdaan, alam mong proud na proud ka
sa achievement na yan. Ito na, babasa tayo ng komento ng ating kaagapay na madami silang mga naging achievement. Kaya naman kaagapay ha, make sure na itong mga achievement na to ay talaga namang maaalala mo palagi. Ito na kaagapay, ang unang sumagot sa ating poster, talaga namang ipinagmalaki ang kanyang achievement. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Susan Bunag. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, 702 DZAS. Sabi niya, humble po ako kahit mahirap ang pinagdaanan namin sa buhay. Nakapagtapos po kami ng kolehiyo at lalo na po ng aming mga anak sa tulong ng Diyos. Now, may mga sarili na po silang buhay at naipundar sa sarili nilang pamilya. Palakpakan po natin ang mga magulang natin dyan, sa lahat po ng mga magulang na nakapagtapos ng kolehiyo. Deserve niyo po ang palakpakan na yan kaagapay, kasi aminin natin, sa panahon po ngayon, mahirap na makapagtapos ng kolehiyo. Sa panahon ngayon, mahirap na ang isang magulang na hindi mapaaral ang kailang anak dahil sobrang competitive na po ng mundo. Kaya ikaw kaagapay na magulang, saludo ko sa iyo dahil nakapagpatapos ka ng anak. Ano man ang grado niya, high school man yan, college man yan, o iba't ibang degree man yan, kaagapay, saludo ko sa iyo dahil napagtapos mo ang iyong mga anak. Grabe, nakakatuwa naman itong achievement na yan. Congratulations po sa iyo, Ate Susan. Eto, si Ate Maricar Loriaga, nakakatuwa naman to, Kuya Nat. Sabi niya dito, as a new dean professor, my greatest achievements are to see my student to graduate in College of Respiratory Therapy. Wow! Sabi niya, isa rin sa kanyang mga achievements ay isa siyang licensed respiratory therapist. Wow! Seeing my patient recover from the critical illness. Alam mo, sobrang achievement talaga, no? Yung mga kababayan natin, yung mga kaagapay natin na nasa public health. Diba, aminin natin kaagapay, pag nakita nilang gumagaling, pag nakita nilang nag-i-improve yung mga pasyente nila. Kaya naman, congrats po sa mga nurses natin. Iba't iba man po ang inyo pong profession sa buhay, pero pag nakita nyong nagkaroon ng progress, kapag gumaling ang inyong pasyente, aba, saludo tayo dyan, kaagapay. Grabe naman itong mga achievement na ito, nakakatuwa. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Barge C, sabi niya, isa daw sa kanyang proud o di kaya ang kanyang achievement na proud siya sa buhay ay ang nakapagtapos siya, una kaagapay, ng masteral degree sa De La Salle University sa Manila. At kaagapay, nakapagtapos din daw siya ng doctoral degree sa PUP Manila. Wow! Kaagapay, nakakatuwa naman. Aminin nyo, diba, na parang sa mga kaagapay natin na maraming tinapos, nakakatuwa kapag nagsusuot ka na ng toga, nakakatuwa kapag magmamarcha ka na. Alam nyo, kaagapay, speaking of marcha, Kuya Nat, no, hindi po ako nakaranas ng marcha ng college. Kaya kasi kami yung unang pandemic eh. Kaya never ako nakaranas ng marcha kaagapay. Pero ano man ang mangyari kaagapay, papamarchahin naman natin ang ating magulang sa mga susunod na taon. Kaya nakakatuwa yan kaagapay. Keep it up, no, sa pagkatuto. Keep it up doon sa willing to learn. Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng pagkakataon mag-aral. Kaya good job sa'yo, Kuya or Ate Barge. Eto, sumagot ang ating certified guest na si Miss Candy Teng. Hello Coach, sabi niya dito, ang kanya daw sobrang achievement sa buhay na proud siya ay being a life and mental health coach ng Life Coach Philippines International and healing from the multiple mental illness by the grace of God. O diba kaagapay, minsan ka talaga kasi, ang achievement, hindi siya tungkol sa material na bagay. Minsan, ang achievement, hindi naman sa pera. Kadalasan, ang achievement yan, kaagapay, patungkol yan sa kapayapaan ng puso, katahimikan ng buhay, pagkakaroon ng, alam mo yun, ng peace. Kasi kaagapay, hindi lahat ng tao
ay nagkakaroon yan. Yan minsan kaagapay ang isa sa mga dapat ipagka-proud natin sa mga tagumpay na nakuha natin. Kaya naman kaagapay, sa pagbabalik po ng ating programa, mas masarap ang kwentuhan. May tanong ako sa inyo kaagapay, paano kapag sobra-sobra na ang achievement? Okay pa ba to o addiction na ito? O di naman kaya kaagapay, kapag hindi ka na marunong makontento sa tagumpay, aba, nakakatakot na minsan ang matalo sa buhay. Kaya naman kaagapay, kung ikaw po ay nakikinig sa inyong mga radyo, kaagapay, huwag kang maglilipat ang himpilan. At syempre, sa mga kaagapay natin na nag-stay dyan sa ating Facebook Live, kaagapay, muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Magandang hapon muli sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Kaagapay, ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, gusto ko lang sabihin na Kuya Nat at syempre sa lahat ng mga kaagapay natin, 5 years na tayo sa Ministry of FEBC. Grabe, alam nyo kaagapay no, hindi ko lubos maisip na aabot ako ng 5 taon dito sa FEBC Philippines. Kaya una, salamat sa Panginoon kasi yung pag-sustain niya ng kanyang grace dito sa akin para maging bahagi po ng 5 taon at 5 taon ko na rin kayong kapiling mga kaagapay. At thank you so much po. Siguro ito yung achievement ko ngayon na sobrang proud ako kasi dati naaalala ko noon nandun ako sa control kasama sila Kuya Nat, yung mga prod tech natin. Sabi ko noon, hindi, 1 taon lang ako dito. Ngayon 5 taon na. Ngayon 5 taon na tayo kaagapay na nagsasahim papawid. Kaya nakakatuwa kasi lilipas din pala yung mga panahong hindi ka okay, lilipas din pala yung mga panahong hindi ka palaging good. Pero kaagapay, salamat talaga sa grace ng Panginoon. At syempre, salamat sa inyo kaagapay na walang sawang sumusuporta sa amin mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Kanina nga mga kaagapay, iniwan ko sa inyo ang mga tanong na what if hindi ka na nasasatisfy sa achievement na meron ka? What if, nako, hindi ka na, hiwala ka ng kakontentuhan kapag nakaranas ka ng failure? Aba, alam mo ba kaagapay may word na tinatawag na achievement addiction. Oh, di ba ngayon nyo lang nadinig yan? Mamaya mga kaagapay, pag-uusapan natin yan dahil i-welcome na natin ang ating magkakasama. Kaagapay, ito ay aking nakasama na sa Himpapawid at ngayon po kaagapay tayo ay makikipagkwentuhan sa kanya. Siya lang naman mga kaagapay ay isang business and personal recovery coach at bahagi din po siya kaagapay ng Life Coach Philippines International. Ipinapakilala ko po sa inyo lahat at mga kaagapay, si Coach Sean De Hoya. Magandang araw po sa inyo, Coach Sean.
1: Hey, magandang araw, Brian. It's been a while. Kumusta? Magandang araw din po sa lahat ng mga kaagapay.
0: Ayan, ako po ay mabuti, Coach. Grabe, napakaganda ng kwentuhan natin kasi nung na-research ko itong kwentuhan na to, aba, sabi ko may tinatawag pala na na achievement addiction. Sabi ko, nakakatakot tuloy ngayon magtagumpay kasi hindi mo alam kung, alam mo yung hindi mo alam kung ikaw ba ay nasasatisfy pa, kung ikaw ba ay nagkakaroon ng kalituhan. Pero bago tayo dumako dyan, Coach, baka may mga gusto kang batiin na sumusuporta sa'yo. At syempre, hi na po sa buong Life Coach Philippines International. Go ahead po, Coach.
1: Hi lang sa mga coaches, andiyan po ata sila sa chat no, na sumusubay sila at nagsusupport sa Life Coach Philippines International. And also dun sa coaching hub namin sa DCAP Coffee Republic, open na po kami ngayon. Saying hi lang po sa lahat ng mga nagsuserve po dyan sa aming bahay.
0: Ayan, grabe naman. Nako, alam mo, Coach, no, may mga kasalanan talaga ako sa mga coaches ngayon. Malapit lang yan pero hindi ko talaga mapuntahan pang nagkaroon ako ng talagang oras, talagang dadayuhin ko yung ano na, yung talagang atin na kinuha na yun. Kumbaga parang, ano to, yung coffee hub na yan, ang inyo pong tirahan, kumbaga. Pero, Coach, bago tayo magsimula, syempre, napakaganda ng kwentuhan natin. Ang dami natin na dinig, yung iba, mga nagtapos pa ng doctoral, yung iba nagtapos ng masters, yung iba professor na, yung iba namang kwento dito ay mga sila ay din na, at yung ibang kwento dito ay kung paano nila natanggap yung Panginoon natin. Pero Coach, i-define nga muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng achievements?
1: Ang achievement kasi, ano yan eh, kailangan nating tingnan na ang achievement ay pag may natapos po tayo, no? It's finishing something. Ibig sabihin, kung kayo po ay may na-achieve na isang bagay, at madami ka na-mention kanina, Brian, no? Yun yung mga achievements yun eh. Ibig sabihin, pwede yung achievement na may nakuha kang award, pwede din na may na-finish, natapos kang kurso, Or meron kang goal, o di ba? May mga meron tayong yearly at monthly goals yan. Achievement yan. Or yung title, kanina yung doktor po, di ba? Ano, yun din, that is also an achievement. Or kung nagsisave po kayo ng pera, may target kayo, yan achievement yan. So yan mga iba-ibang bagay at na achievement na tinatawag natin. It's ibig sabihin naman niya tapos tayong gawin na gusto nating makamit sa buhay natin na measurable, kayang i-measure.
0: Kaya mahalaga kaagapay na ano, na ang bawat gawain natin hindi lang puro simula. Dapat may hangganan din ang mga ginagawa natin sa buhay. Pero para po sa kaalaman po, coach, ng mga kababayan natin, lilinawin na natin sa maagang panahon. Ano po ba ang pinagkaiba ng achievement at success?
1: Magandang tanong yan. Ano nga ba yung difference ng achievement sa success? Kasi totally magkaiba siya, no? Ang achievement, ang success kasi, kung titingnan natin sa ganyang perspektibo, is, for example, meron kang award na nakamit. Anong klaseng tao ka naging after nun? So yun yung success. It's a perspective yan na ikaw sa pagkatao mo. Pag may mga nakakamit ka, may nabibiyayaan ka, o meron ka mga goals na nagiging na, you know, na nangyayari, ano ba yung character na naibibuild natin? Ito bang pag-achieve mo ng mga bagay ay nakakatulong sa'yo sa pagkatao mo, yung mga values mo, na i-strengthen mo siya? At yung purpose mo ba, na fulfill ba yon? So yun yung success, it's you becoming, ikaw mismo, kung ano yung klaseng tao kang nag-grow, kung anong klaseng tao ka nagsasucceed or nagre-respond, yun kasi yung difference ng achievement and success. Pag success kasi, talaga iyan, ikaw eh, inner yun eh, yung pagkatao mo talaga.
0: Ang galing, no, kaagapay, pag sinabing achievement, yung parang kalalagyan mo o kanya ano yung pinakahuling mapupuntahan nung huling hantungan. Kumbaga parang hindi yung hantungan na ano, no, pagkamatay, pero kung ano yung nangyari doon sa itinalaga mo. Pero yung success pala ay produkto ng ginawa mo. Tama ba ako doon, coach?
1: Oo, yun kasi ang achievement kasi outcome lagi yan, 'di ba? Result. Yan, kita yan. Pero yung success, life direction yun. Kumbaga hindi masyado nakikita ng tao yan, no? Say for example, pag tayo po ay kung nag-ano po tayo ng college, high school, madami po tayong pinagdaanan, 'di ba? And yung achievement na din diyan, nakatapos tayo ng high school, nakatapos tayo ng college, nakatapos tayo ng kurso. Yung success is tayo ba ay nagiging mas mabuting tao habang dinadaanan natin yung mga challenges, yung mga problema natin sa panahon na yon. Tayo ba ay nag-grow? Tayo ba ay nagiging mas mabuti sa sarili natin? Tayo ba ay nagiging more patient sa sarili natin at sa ibang tao? Yan yung success. Yan yung difference niya. So, hindi siya specific sa nakikita ng tao. Sa pang ilalim yan sa pang kalooban o character ba? Ano yung nabibuild na character pag tayo ay may na-achieve? Yun yung success.
0: Ano, kaagapay, di ba? Grabe, no? Para mapapaisip ka, ano na ba yung mga na-achieve mo sa buhay? Pero ang tanong doon, naging success ka ba? Kasi totoo yan, kaagapay, na minsan, ang achievement kasi ay pwedeng, ano eh, pwedeng tangible yan, na kumbaga saan, kung it can be a diploma na kung saan nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na tumaas ang iyong karunungan. Pero ang tanong doon, anong klasing tao kapag katapos niyan? 'Di ba? Ano yung naging outcome? Ang ganda nun, sir, no, kumbaga parang nagdedirect siya, no, kung anong tao ka pag nakuha mo na 'yan. Kaya naalala ko tuloy, Coach Son, yung isa sa binitawan na quotable quote ni Ricky Lee. Sabi niya, yung diplomang hawak mo ay hindi yan para sa'yo, kundi yan ay para sa ibang tao. Kumbaga parang dapat pala talaga meron kang ginagawang ano to, may ginagawa kang mission, may ginagawa kang purpose doon sa mga achievement na nakuha mo sa ano, sa mga ginawa mo sa pag pagpapagal mo sa mahabang taon. Coach, syempre ngayon ko lang napakinggan kasing ani, kumbaga parang nung nabasa ko to, nung ginagawa ko tong programa to, sabi ko, grabe, pwede pala tayong ma-addict o pwede pala tayong magkaroon ng mindset ng puro tagumpay lang. Pwede tayong magkaroon ng mindset na kailangan palaging panalo, kailangan palaging mina-achieve. Coach, ano yung tinatawag na achievement addiction?
1: Ito magandang topic ito, no? Yung achievement addiction na yan, pag yung tao, yung individual, ay laging hinahabol o minimithi lagi yung titulo, yung mga title,

0: buhay ko na nakukuha ko. Yan yung achievement addiction. So, sa context, kumbaga, sa bata, kung sa bata yan, di ba sa school, sa start pa lang, merong star, nagbibigay ng star pag nakakapag-achieve yung bata. Pinipin sila ng ganun. So, ganun similar yung achievement addiction. Ang nangyayari sa bata, instead na yung bata nakikita niya at naiintindihan niyang nag-grow siya, nagiging mas positive siya, nagiging mas patient siya, laging yung measure of success niya ay yung star na yon. So, natatanggal yung tao doon sa pagiging progresibo ng buhay. Yung measurement niya is yun na lang kung may star o wala. Pag walang star, hindi siya magaling, pero may star, magaling siya. So yun yan, constant yan, paikot ng paikot lang. And hindi siya simple lang na ambition eh. Ambition naman, healthy naman yan, Brian, if you think about it. Kasi yes, it's something that, di ba, motivates you, mm-hmm, it inspires you. Pero kung yung nagiging, yung result na yung measure ng identity mo, yung measure ng worth mo, yung measure ng pagmamahal ng ibang tao sa iyo, doon na nagiging impact sa health natin specifically. Kasi hindi na nagiging tama, mm-hmm, yung reason behind, yung purpose behind you doing the things.
1: Mm-hmm. Ibig sabi, coach, nabanggit mo kanina yung patungkol sa mga star. Eh, siyempre, ang mga bata ngayon, sobrang fast-pacing. Ako, coach, napakadami kong nakakausap na kabataan sa mga eskwelahan. Parang hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. Gusto na nilang tumanda kaagad. Parang gusto na nilang magkaroon ng mabilisang lahat na bagay. Parang gusto nila, lagi nga, ang lagi lang term sa akin, hindi Kuya Bray, grind lang ng grind. Kumbaga parang sabi ko, ba't kaya minamadali nila yung buhay? Gusto na nilang tumanda, gusto na nilang magkaroon ng trabaho, ayaw nilang enjoyin yung mga, ibig sabihin coach, etong achievement addiction, pwedeng bata pa lang meron na.
0: Totoo yun. Kailangan natin tingnan sa perspektibo ng child raising, no, especially, mm-hmm, doon sa mga magulang. Kasi kung yung bata ay lumaki sa isang environment, and common sa atin to sa mga Pinoy, di ba, na kung nurse yung parents, nurse din, kung engineer, engineer din, at yun yung nagiging pate. So, mm-hmm, ang nangyayari, yung bata, pag nakikita nila at nararamdaman nila na yung measure of success nila ay yung makamit nila itong academic records or may certain na income sila, potential, for example, sa ahod, or even sa business perspective. So, doon nakukuha yun kung bakit yung bata tuloy na tuloy. Bakit? Ano yung reason doon? Hindi naman talaga yung paghawak ng diploma or may earning potential na may pera sila, it's more of yung validation kasi ng mahal nila sa buhay eh. Kasi yun yung naging measure, kumbaga, na pag may diploma ka, pag nakaakyat ka ng stage, yan, nabigyan ka ng award or medal, yun yung success, yun yung ibig sabihin na achievement. Pero yun kasi yung nagiging nabibigay ng pressure din sa mga bata,
1: exactly,
0: na hindi nai-explain sa bata na hindi iyon yung measurement. So mangyayari, pag ganun yung startup ng mindset ng bata, di continuous na yun. So imagine, di ba, madami yan sa corporate world, Brian, na may mga taong hindi napopromote, hindi nabibigyan ng parangal, hindi nabibigyan ng award. Doon sila nag-impact ng self-worth nila. Kasi ang pakiramdam nila, kung wala silang pat in the back, wala silang nakukuhang good job, or wala silang nakukuhang award, ay insignificant na sila.
1: Grabe, kaagapay, no? Kasi nasanay, lalo na ako yung kaming mga, wow, millennials talaga, no? lalo na yung mga millennial people, kasi tayo yung ani, kumbaga parang tayo yung nagkaroon ng pagkakataon na kung saan, kailangan ganito ka kasi si ganito ganyan. Kasi oo nga, totoo nga yun, kaagapay, no? Siguro may dahilan din yung kabataan natin kung bakit din tayo ganito mag-response sa achievement. Lalo na yung mga comparison, lalo na siguro yung mga pagkakataon na you never recognize, kaya tayo nagiging parang ganun tayo ka-addict or ganun tayo ka-pursue doon sa tinatawag natin na achievement. Coach, may mga signs ba o may masasabi ba tayong parang papunta ka ng achievement addiction? May mga senyales ba na ang isang tao ay achievement addict na?
0: Well, yung kailangan tingnan lagi dyan ng individual is yung achievement kasi, measurement kasi yan.
1: Mm-hmm,
0: diba?
1: Mm-hmm.
0: So, lagi yung

0: makikita yan literally, physically, kung ano yung achievement. Yung success kasi, yung deeper measure yan, yung being nga, yung pagkatao. So, kung yung individual ay lagi na lang nagiging materialistic ba yung perspektibo sa achievement, sa buhay nila na dapat may medal lagi, dapat may certificate, dapat may promotion, dapat may ganito ako kung kadaming pera, dapat na-recognize ako, yan yung mga bagay na achievement addiction na. Kasi yun lang lagi yung nami-measure versus kung success yung focus ng individual, imbis na medal, ang minimeasure niya yung disiplina niya. For example, every single day, nagigising ako ng alas ganitong oras para hindi ako malate, di ba? Yung imbis na certificate, yung learning, na imbis na nakakuha ng certificate is more of, ay, may natutunan ako. May something na dati hindi ko alam to, pero ngayon alam ko na. Yung promotion, pwedeng level of growth ba na mas naging patient ka na yung influence mo lumago, 'di ba? Mas madami kang taong natutulungan sa opisina. Yung money, imbis na yung physical na money, yung value, ano bang naigagawa ng pera na yun? Nakakatulong ba yun sa ibang tao? At yung contribution naman, recognition naman, it's more of contribution. Ano ba yung nakocontribute ng tao na yun? So, ganun na kailangan tingnan na measurement kasi yung achievement. Pag nakapag-focus na yung individual dun sa achievement and pag may measure ba na dapat meron ka akong A, B, C, D, and E, yun na ang kailangan tingnan. Kasi yan, it's affecting the person's ability na to see beyond yung materialistic or yung measurement na yun.
1: Mm-hmm. Even in a small details kaagapay, totoo yan, masyado na tayong competitive. Sabi ko nga nung ano, nung kausap ko yung isang dinidis ano, parang part ng group ko sa church, sabi ko, alam mo ba na ang tao ngayon ay sobrang talino na. Lahat sila may mga masasabi na, lahat sila may gusto nang gawin, lahat na may gustong mapatunayan. Pero ang totoo, gusto lang naman talaga ilang ma-validate kasi gusto nilang marinig. At the some point of their life, hindi kasi sila nadinig. Kaya, grabe yung anig, kaya grabe yung chasing ngayon. Sasabihin natin, kaya grabe yung chasing ngayon ng mga kabataan doon sa word na medals, doon sa word na recognition, doon sa word na honors. Kasi nakuha nila sa atin eh, doon sa mga older generation na kapag meron kang ganito, may recognition. Kapag meron kang ganyan, nakikita ka. Kapag meron kang ganito, ibig sabihin, you are good enough, you are qualified. Na minsan ang sakit, di ba, na parang sa sobrang masyado natin ini-embrace yung achievement, sa sobrang ini-embrace natin yung, alam mo yung taluktok ng tagumpay, hindi na tayo marunong makontento dito lang. Di ba? Pero wala namang kami sinasabi ni coach na mali ang mangarap, pero yung pagiging kontento, yun yung mahirap hanapin. Coach, ang tanong ko dito, kung kunari, nararanasan na natin to, nararamdaman na natin, pwede bang ma-manage yung ganitong uri ng addiction o let's say na wala na?
0: Kaya pa naman. Yun yung beauty kasi ng ano eh, pagiging tao, di ba? Kasi lagi naman tayong may potential para mas maging mabuting tao. And ito kasi ang kailangan ditong tinan lagi, yung deeper issue, Brian. Ano ba yung deeper issue nung individual? Kung bakit gusto niya makamit yon? And maganda yung nasabi mo kanina na kung pinalaka kasi yung bata na yung measurement of success, measurement of pagmamahal, measurement of significance ay yung results ba? Doon kasi yung kailangan i-address, yun ang kailangan i-tingnan o lagyan ng microscope para naiintindihan. Kasi at the end of the day, hindi naman pwedeng, hindi ka na mag-a-achieve eh. Kasi part yan ng buhay, di ba? Part yan ng progression. But it's more of restoration ng tao. Kung may na-achieve sila, ano yung deep within them ang nagbabago? Ano ba yung klaseng tao nagiging sila, di ba? Na eto, ginagawa ko to kahit hindi ko makuha yung result, alam ko na itong area ng buhay ko sa relasyon ko, for example, kung ang tao ay nahihirapan ngayon mag-build ng relasyon kasi lumaki sila sa environment na lagi lang sila trabaho, trabaho, trabaho at nawala yung connection niya. So yun ang kailangan i-strengthen na hindi komo na meron akong malalaking bahay, madami akong auto, madami akong kaibigan, ay may validation ba ako? But it's more of Okay, madami ako neto kasi alam ko na merong mga tao at meron mga individual at organisasyon na natutulungan ko because dun sa talent ko, dun sa gift ko. And yung need na i-shift na yung specific na achievement and success na clear sa'yo kung bakit mo ginagawa yon. Hindi lang basta-basta kasi kinalakihan mo na yun ang ginagawa mo. So, madi-define, clearly define kung bakit mo siya ginagawa.
1: Kaya ay kaagapay no ang ani ko baga parang wala namang masarap mangarap, wala namang masarap umabot ng tagumpay, wala namang sinabing masama ang laging nagwawagi, pero nagiging masama siya kapag pangit na yung intensyon ng puso, 'di ba? Nagiging greedy na siya kapag ang intention mo kilalanin. E paano pag hindi ka na nakilala? Ibig sabihin ba nun, mawawala na ang lahat ng recognition at achievement na meron ka. Kaya ano siya, no? Totoo yan, coach, na alamin natin yung ugat. Alamin natin yung pinaka naging dahilan. Yun pala, no, makikita natin kaya pala ganun siya ka-achiever at the some point of ng buhay niya, hindi pala siya napansin. Nakakalungkot, syempre, kung baga parang darating sa punto ng buhay na nag-strive ka ng nag-strive, pero at the end of the day, kapag ang measure mo ng tunay na tagumpay ay pera, posisyon, rango ng buhay, kumbaga yung quality of life nawawala kahit gaano kakagaling. Pero totoo, ang ganda nga nung sinabi ni Coach eh, na parang yung success kasi ito yung resulta ng mga bagay na ginagawa mo, na kung sino ka pag nakuha mo na yung isang bagay na yun. Di ba nakaka-remind sa atin na ang tagumpay hindi siya talaga patungkol sa ani, sa dami ng pera. Ang tagumpay hindi siya patungkol sa dami ng inaral mo. Pero kung walang pagbabago ng puso, walang naging misyon, walang naging purpose, for me, yung achievement, nawawala talaga siya eh. Ano siya, kumbaga parang nag-fade, di ba? Di ba? Okay, sige, nakastay yan sa mga clear books mo or dyan sa documents mo, pero kapag walang change, pag walang nangyari sa puso, naiiba, nagkakaroon ka na ng ibang tanim ng damdamin. Pero, sir, eto, alam kong mahirap tong tanong na to, pero paano ba talaga makontento sa buhay?
0: Magandang tanong yan. Ano ba? Paano nga ba?
1: O,
0: Di
1: di
0: ba?
1: ba?
0: Hindi
1: Ano ba
0: ako
1: yung
0: nakakapag.
1: measurement ng ano, contentment?
0: Ano ba measure ng contentment? Well, yung measure ng contentment kasi, and again, maganda yung nasabi mo na, ano, no, na konteksto na yung achievement, hindi naman mali yan. Maganda nga yan eh, kasi nagiging scoreboard mo yan. Di ba? Alam mo na lahat itong mga bagay gusto mo makamit, at lahat ito ay na-achieve mo. Pero ikaw, as an individual, nakita mo na nag-grow ka, na nagiging mas mabuti kang tao. Yung ang critical dito kasi is yung vision, Brian. Ito yung tinutulungan namin as life coaches. Tinutulungan namin yung tao, yung clarity ng vision. Kung ano yung klaseng pamumuhay at kung anong klaseng tao yung individual maging, di ba? Kasi pag clear sa tao na ito si, for example, si Brian, in the future, in 5 to 10 years, anong klaseng pamumuhay gusto kong meron ako? Anong klaseng relasyon meron ako? Anong klaseng mga businesses or profession meron ako na nagsumusuporta dun sa well-being namin? Kasi, di ba na i-share ni Coach Candy, apat lagi yan yung perspektibo ng mental health. It's physical, mental, spiritual, and emotional. So lahat bang area na yon, kung tayo ay may tinatrabaho at may tayong binibigyan ng oras at atensyon at na-achieve natin yung mga bagay na yon, nai-strengthen ba natin yung area na yon? Kasi yun yung core ng kailangan tingnan eh. Like for me specifically, Brian, yung ako sa business and personal recovery, ang focus ko dyan is to reclaim, restore, and restructure yung pamumuhay tsaka yung worth ng individual. Kasi meron tayong na-experience na mga losses along the way, di ba? Pwede tayong may mga career or may mga goals tayo na hindi natin nakamit kasi whatever reason, di ba? Meron tayong mga relasyon na nilaban natin before and unfortunately, yung kabilang party hindi lumaban. So lahat ito tumatama sa atin, sa pagkatao natin, ay nababawasan yung courage natin, yung confidence natin, and yung sense of community natin. So, as we grow and go, Ang pinaka-importante doon, kung ano ba yung vision mo para sa sarili mo. Kung ikaw lang naman ang tatanungin. Kasi minsan, anchored kasi yan sa ibang tao, di ba? Anchored yan sa relasyon natin. Anchored yan sa anong sasabihin ng ibang tao. Pero ako, simple lang kasi dyan eh. Kung may anak ka, o kung parents kayo, na, at may plano kayong magkaanak, ano ba yung buhay na gusto mo iiwan sa anak mo? Di ba? Yung buhay bang yun, yun ba yung tinatrabaho mo para makamit mo siya? Tapos sa individual naman, ang tanong ko dyan is, kung may mga mahal ka sa buhay, ano ba yung memory na may gusto mong iiwan sa kanila? Like pag tinanong sila, oh, si, ganito, ganito yan. Para clear ka kung ano yung gusto mong ma-achieve, at para clear ka kung ano yung success sa'yo. Kasi pag clear yun, kahit anong mangyari, hindi makukuha sa'yo yun eh. Kahit nag-fail ka, kahit nagkakamali ka, kahit nawawala yung mga mahal mo sa buhay sa paligid mo, alam mong okay, buo kasi ako na alam ko ito yung gusto kong makita, itong gusto kong makamit, at kung may mga mahal ako sa buhay na may iwan ko, maaalala nila na ito yung ginagawa ko at ito yung naibabago ko sa buhay nila.
1: Mm-hmm. At yun talaga ang tunay na pamantayan ng tagumpay. Hindi talaga pere, hindi talaga, alam mo yon, galing sa buhay. Kasi kung ano yung iiwan mo na legacy, at yun tunay, ayun po kaagapay ang tunay na kakontentuhan ng buhay. Kung ano yung kaya mong iwanan at kung paano ka makikilala ng tao. Hindi lang dahil magaling ka, pero isa kang tao na may purpose sa buhay. Grabe, no? Ano? Parang mapapaisip ka ngayon, no? Parang achievement addict na ba ako? Or madami ka lang gustong mapatunayan sa buhay? Pero, Coach, bago tayo magtapos sa programa natin, bago kita bitawan, ano yung payo mo sa mga taong nangangailangan ng peace ngayon? Lalo na, ang kwentuhan natin ay patungkol sa achievement.
0: Well, yung payong may iiwan ko, guidance is, ito tinuro sa amin ni Master Coach A, yung founder and CEO namin. Sabi niya, you are the average of the five people that you're constantly with. Diba? Tayo, kung ano yung karakter natin, yung ugali natin, yung perspektibo natin sa buhay, ay based yan dun sa mga taong kasalamuha natin. And hindi lang yung physical na tao, pwede din sa social media, no? Kasi, Brian, madami na kang consumption ngayon. Hindi lang ito dun sa nakakausap mo, at dun din sa kinukonsume mo, whether kung ano mang platform yan. So, ang ano ko lang, guidance ko lagi sa mga tao na pag nilay-nilayan mo kung yung mga pinafollow mo na influencer, pinafollow mo na mga leaders, pinafollow mo na individual at kinakausap mo, sila ba ay nakakatulong sa'yo para mas maging matusay ang buhay? Mas magiging peaceful ba? At mas magiging confident ka at courageous ka sa sarili mo na kaya mong makamit yung gusto mong makamit sa buhay? Kasi kung yung tanong na yun ay hindi, at hindi sumusuporta tong mga taong to, kumbaga mas lalo ka pang dinadrag down or nililimit ka para mag-succeed, ay yan ang kailangan ng pag-isipan. Kasi yan, dinadrag ka na. Ngayon, kung yung mga taong naman yun, may mga part doon na tao na talagang nirarara ka, talagang tinutulungan ka, talagang gustong maging the best version ka, ayun ang i-keep mo. Tapos yung iba, papalitan at papalitan. Hindi siya madali kasi syempre, kung mahal natin, kahit ano naman, nag-build tayo ng relasyon, it will take time. Pero yun naman yung beauty ng Life Coach Philippines International and Cup Coffee Republic worldwide, kasi nag-build kami ng community talaga, yung third space, para maipag-heal ka, makapag-recover ka dun sa mga bagay na pain. Kasi lahat naman tayo may pinagdaanan ng pain, no? Ito kasi yung nagiging hindrance na makapag-advance tayo at makapag-progress. So yun, kung kayo ay challenged currently na maghanap ng environment, dun sa Dicap Coffee Republic, ang pinakamagandang space namin. Open kami from 3 p.m. to 3 a.m. except Wednesday. So punta lang kayo doon, makipag-usap kayo sa mga coaches. At least, iba yung perspektibo sa buhay. Makakapag-shift ka na, ah, okay, ito pala pwede ito. Ah, ito pala pwede ito. Pwede kong gawin. Because that one, matutulong na sa'yo para mag-broaden yung perspective and horizon.
1: Mm-hmm. Nako po. Hay, kaagapay, oh, 'di ba? Tandaan mo na hindi lahat ng tagumpay ay patungkol sa laman ng iyong wallet, at hindi lahat ng tagumpay ay patungkol sa dami ng diplomang iyong tinapos, at hindi lahat ng tagumpay ay patungkol sa medalya at karangalan at pagkilala. Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang business and personal recovery coach at isang life coach mula po sa Life Coach Philippines International. Muli ko pong ipinapakilala si Coach Sean De Hoya. Maraming salamat po sa inyo, Coach.
0: Maraming salamat din, Brian. We'll talk to you soon. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at napapanood at nakikinig sa kalatuntunan ito. Thank you.
1: Nako, kaagapay. O, mag-reflect ka ngayon. Ano ang naiisip mo? Aba, baka mamaya ibang addiction na yan. Baka mamaya ang gusto mo palaging nasa taluktok at ayaw mo nang pumunta sa baba. Tandaan mo, kaagapay, na ang achievement o sabihin natin na ang tagumpay ay ayos lang. Pero ang tanong, ano na ang pagkatapos at nagkaroon ba ng pagbabago ang puso? Kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Nathaniel Peralta, at syempre saluduhan natin ang ating mga kaagapay dyan sa RTV. Siyan po sa ating mga intern mula po sa Bulacan State University na si Alexis at Faith, at syempre sa guidance ni Ate Eileen Valdez at ni Jabez Mancio. At syempre, saludo tayo sa assistant ni Shekinah Abalon, at syempre dyan sa ating mga kaagapay po sa technical team po natin at sa Bukawi transmitter site. Kaagapay, mag-ingat ka ngayong hapon na ito dahil maulam. Ito po muli, kaagapay, ang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito na ang mga balita ngayong araw ng Lunes, at 13 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, dating NBI Chief Attorney Jeremy Lotok humarap na sa impeachment court. House Deputy Speaker Janet Garin nagpahayag ng suporta kay Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng kalusugan. Bilang ng mga nasawi sa bagyong Inday, umabot na sa 20. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Impeachment Presiding Officer Francis Escudero pansamantalang ibinimbin kung maaaring maisingit sa mga testigo si NBI Director Matibag ngayong Linggo. Dating NBI Chief Lotok humarap na sa hukuman. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Kung istriktong ipatutupad ang umiiral na mga alituntunin sa impeachment court, hindi papayagang maunang magbigay ng kanyang sinumpaang salaysay si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa loob ng linggong ito dahil nakatakda sanang maging witness ng prosecution panel ang NBI Director sa susunod na linggo pa. Siya ang isa sa mga testigong ihaharap ng naturang kampo mula sa 10 testigong itinakdang magbigay ng kanilang sinumpaang salaysay kaugnay si ika-apat na Article of Impeachment o ika-apat na nilalaman ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay sumasailalim sa tinatawag na Betrayal of Public Trust o pagtataksil sa pagtitiwala ng publiko dahil sa kanyang paghahayag sa isang online press conference na may nakausap na siyang taong papatay, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Inulit ito ni Prosecutor Armando Virgil Ligutan sa pagbubukas ng impeachment court trial sa Vice Presidente. Hiniling ng prosecution panel na payagang maunang magbigay ng kanyang salaysay sa usapin si Matibag dahil may kinakailangan siyang daluhang kumpirensya sa Federal Bureau of Investigation ukol sa mga digital scams sa susunod na linggo. Kinontra naman ito ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Sherwin Gatchalian, maging si Presiding Officer Francis Escudero at ng kampo ng depensa. Ang mga tinig ni na Senator Judges Alan Peter Cayetano, Sherwin Gatchalian at Presiding Judge Francis Escudero. Magkagayunman, isinaad ni Escudero ang pahayag ng prosecution panel noong nakaraang linggong may posibilidad ngang ihain na si Matibag bilang testigo itong medarating na Miyerkules. Matapos talakayin ang naturang usapin na numpa naman bilang ikalawang testigo ng prosecution panel, si Attorney Jeremy Lotok na dating hepe ng NBI noong naghayag ng banta si Duterte Carpio sa buhay ng ilang matataas na opisyales ng bansa. Ngayon ay NBI Regional Director na si Lotok sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kanyang paunang salaysay, sinabi ni Lotok na siya ang nag-atas kay NBI Agent John Mark Kalilong na kilalanin, kolektahin, imbestigahan at pag-aralan sa legal na batayan ang naturang video na nagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Baby Lynn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
3: Mga ebidensya ang ipepresenta ng House Prosecution Panel, hindi dapat maisakripisyo kapag pinabilis ang impeachment trial ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. May report si Eddie Galvez.
6: Hindi dapat magsakripisyo ang mga ebidensya na ipepresenta ng House Prosecution Panel kapag pinabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press briefing kaninang umaga, sinabi niya Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa bilang reaksyon sa binanggit ni Senator Judge Fanpilo Lacson na baka umabot ng Christmas season kung hindi pabibilisin ang paglilitis. Binigyan naman ng Senate Impeachment Court ng 11 araw ang prosecution para patunayan ang grave threats na ginawa ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Tolosa, bawat pagkatapos magpresenta ng testigo at ebidensya, nagkakaroon ng assessment ang prosecution para makita ano ang importante bagay na natalakay ng witness at ano pa ang kinakailangan. Ayon naman kay Deputy Speaker Paulo Ortega, posibleng mas maiksi kaysa 11 araw na palugit na ibinigay ng korte sa prosecution. Sabi ni Ortega, talagang yaring-yari o delikado sila dito sa threats. Sakali anyang dumalo si VP Sara sa Senate Impeachment Trial, masasagot na ang mga alegasyon laban sa kanya sa tamang constitutional forum. Aniya, welcome development ang presensya ni VP Sara makaraan ng isang ligong panawagan para sa kanya na personal na harapin ng impeachment court. Sakaling dumating ang pangalawang pangulo, pinasalamatan ng mambabatas ang pagdalo nito sa trial of the century. Ang impeachment trial anya ang tamang venue para sagutin ng vice presidente ang mga akusasyon na kapaloob sa articles of impeachment sa halip na sagutin ito sa social media. Hindi naman pinatulan ng House Prosecution Panel na nagiging political bloodbath ang impeachment trial ni VP Sara. Ang layunin nito ay makita ang pananagutan sa pamamagitan ng mga ebidensya at constitutional process. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sa iba pang ulat hinggil sa impeachment, panig ng depensa. Pinuna ang pagbabasa ng notes ni Attorney Lotok sa impeachment trial. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Kayla Escalante.
7: Kinestiyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagbase ng kasalukuyang testigo sa kanyang notes. Pinuna ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang pagbase ng testigong si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa kanyang notes sa halip na basahin ang tinutukoy nitong dokumento. Ipinagtanggol naman ni Prosecution Counsel Attorney Armando o Amando Virgil Ligutan si Lotok at binigyang diing wala sa rules na kailangang nakabase sa isang dokumento ang tugon ng testigo. Paliwanag nito na base sa

0: FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Posibleng makarating sa Korte Suprema ang usapin kung ilang boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora, hindi sila ang magsasampa ng kaso dahil abala ang prosekusyon sa paglalahad ng ebidensya sa Senado. Sinabi ni Zamora na walang nakasaad sa konstitusyon ang eksaktong bilang na 16 na boto. Sa halip ang nakalagay lamang anya, kailangan ang 24 boto o 2/3 ng buong Senado. Una nang sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Ani Zamora, maaaring may ibang taong magdadala ng usapin sa Korte Suprema upang malinawan ito bago ang botohan. Samantala, sinabi niyang igagalang ng prosecution panel ang desisyon ng impeachment court.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Prayer rally isinagawa ng isang religious group sa labas ng Senado. Nagbabalik para sa ulat si Kayla Escalante.
0: Sa pagpapatuloy ng ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, nagsagawa ng prayer rally ang grupong One Faith, One Nation, One Voice. Sa isang panayam, sinabi ni Deaconess Rubilin Litaw mula sa Promotion of Church People's Response na nagsama-sama ang isang grupo mula sa iba't ibang denominasyon upang ipanalangin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Sentro ng panalangin nila na manaig sa pagdinig ang katotohanan at ang maayos na pagpapahayag ng magiging testigo. Anya, nasa halos 50 ang sumali sa prayer rally. Nakaantabay naman ang grupo ng kapulisan sa labas ng Senado upang matiyak ang seguridad at kaayusan ng nasabing pagtitipon. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagpahayag naman ng kumpiyansa si House Deputy Speaker Representative Janet Garin na magagawa ng bagong talagang Department of Health Secretary na si Dr. Jose Pujalte Jr. ang trabaho sa ahensya. Bilang dating katrabaho ni Pujalte, nagpatotoo si Garin na o sa kasanayan ng kalihim, lalo na't noong isinusulong noon ang privatization ng Philippine Orthopedic Center. Anya, isa si Pujalte sa mga boses na tumutol sa pagsusulong na ito. Isaan niya sa mga inaasahan niyang magagawa ng kalihim ang pagkaisahin ang mga bumubuo ng DOH, bawasan ang grupo-grupo at panatilihin ang maayos na legasiya nang sa ganon, mas maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyong pangkalusugan. Ani Garin, naniniwala siyang kaya ni Pujalteng panindigan ang kanyang mga salita sa serbisyo. Una nang inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagkakatalaga kay Pujalte ngayong araw, matapos magbitiw sa pwesto si outgoing Chief Teodoro Herbosa, bunsod ng umano'y health reasons.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Umabot na sa 20 ang naiulat na nasawi dahil sa bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ngunit ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, isa pa lamang validated dito. Patuloy namang biniberipika ng NDRRMC ang iba pang naiulat na pagkasawi. Kabilang dito ang 10 sa Sarangani, 6 sa Lanao del Sur, 2 sa Bukidnon at tig-isa sa Iloilo at Davao Occidental. Sa kabuuan, mahigit 146,000 na pamilya o 654,000 ang naapektuhan ng bagyo at habagat sa 683 na barangay sa buong bansa. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, patuloy pa rin itong pinapalakas ang habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inihayag naman ng Philippine National Police General Hospital na maaari nang bumiyahe si Senador Rodante Marcoleta matapos niyang makumpleto ang iniinom na antibiotic para sa mild pneumonia. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, hepe ng internal medicine ng PNPGH, matatapos ni Marcoleta ang kanyang antibiotic sa Miyerkules o Hulyo 15.

0: Mapapuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, mga kaagapay ng sambayanan. Ito po ang programang Papuri. Dito lamang po sa inyong paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At ako po ang makakasama nyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Pag nakasanayan natin na pag Lunes ng hapon, ako po ang inyong Kuya Arnel De Pano, magmumusikahan at magkikwentuhan dito lamang sa programang Papuri. Kaagapay, available na ang mga musikang Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms at makinig kayo sa mga upcoming releases. Maraming makinig anytime, anywhere sa ating istasyon sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para may download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS. O kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o di kaya mag-text sa mga numbers na for Globe, 0916-296-6620, at ang ating smart number na 0999-223-5675. At dahil po buwan na ng July, pumasok na po tayo sa month-long celebration ng 85th Church Founding Anniversary ng aking home church po, ang Kamuning First United Methodist Church. Nagsimula po ang pagdiriwang nung last Sunday pa ng June sa pamamagitan ng isang prayer rally kung saan nagtipon-tipon ng mga miyembro ng iglesia para ipanalangin ang buwan ng Hulyo. At hindi ko alam kung na-mention ko last week, but meron tayong mga inimbitahang mga choir dun sa last Sunday ng June. At yung choir na yon ay choir na galing sa Northern Caloocan, Northern Quezon City, ang Cantare con Anima Singers. Sa Spanish po ang ibig sabihin nun, I will sing with soul. At dahil anniversary, papatugtugin po natin ang ilang mga anniversary songs. Simula po sa More Precious Than Gold from the FEBC 50th Anniversary Album. Ang Awit ng Pagdiriwang galing din sa Anniversary Album, pero ito po ang Centennial Song ng National Council of Churches in the Philippines. Dinig-tinig, 68th Anniversary Theme Song FEBC, paborito ko po dahil ang aking anak ang siyang kumanta. At Anniversary Theme po tayo ngayon. So patugtugin po at pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

702 DZAS. Ang gabay ng sambayanan. FEBC Radio.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Nagpapatugtog po tayo, ang ating theme ngayon ay mga anniversary songs. Kaya mapatuloy lang kayong makinig at ating narinig din po ang ating programa sa ating sister stations all over the Philippines. The 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Missions Radio Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL New J, your positive choice sa Cagayan de Oro. Yon. Kung meron po kayong komento at mga song requests, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart numbers. At kaibigan, maaari niyo pong pakinggan ang mga iba't ibang papuri songs. Bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Iyon po. Nagpapatuloy po ang ating feature ng mga anniversary music galing po sa Papuri 25, Maligayang Nagbabalik. Isang awitin po na kinatha namin ng aking admin pastor noon, ngayon District Superintendent Reverend Dr. Randy J. Austria, para po sa resumption ng face-to-face services sa aming iglesia at sa maraming iglesia na nagsara during the time of pandemic, at to celebrate yung joyful return ng ating mga congregations sa mga simbahan, ginawa po namin itong awiting Maligayang Nagbabalik. And then for another theme song from Papuri 25, Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay, reflecting yung theme ng FEBC noon, From Strength to Strength. Gawa po yan, ang letra po niyan ay kay Kuya Dan Andrew Cura, ang musika kay Khalil Refuerzo. And then, hindi pala. Oh, ito pala yung sa kanyang lakas. Yun pala yung From Strength to Strength. Awitin po ni Kuya Dan Andrew Cura at ni Kuya Khalil Refuerzo. Dalawahang tinig ni Larry Lagan at Gail Blanco Viduya. And then, hanggang sa marinig ng lahat, until all have heard, yan ang newest anniversary theme song ng FEBC. Gawa po ng inyong lingkod at ni Kuya Khalil Refuerzo, at inawit po ni Kuya James Reyes na ngayon ay nasa Reno, Nevada na po yata sa States. So yun, ito po ang ating mga ginigiliw na anniversary songs. At nawa maibigan ninyo dahil commemorative po siya. Parang isa sang snapshot ng panahon kung saan nagdiriwang ang ating iglesia, ang ating mga samahan, ang ating istasyon, para i-commemorate ang katapatan ng Panginoon sa buhay ng ating mga simbahan at ang ating samahan. Kaya pakinggan po natin ang mga sumusunod na awitin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Arnel De Pano, para sa Papuri.
1: Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZIS FEBC Radio. I hope naiibigan nyo ang ating anniversary theme episode ngayong Lunes na ito. Ang inyong Kuya Arnel ay makakasama nyo pa rin po hanggang alas 6:30 ng gabi. Yun, again, I remind you na kung gusto nyong maiuwi ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Over the years po, ay gumawa ang inyong Kuya Arnel ng mga iba't ibang anniversary cantatas na siyang ginagamit ng maraming iglesia sa pagdiriwang pan ng mga anibersaryo. Ifeature ko po sa segment na to ang dalawang project na yan, ang Imno Ngayon Volume 1 at Imno Ngayon Volume 2. Ang concept po ay simple. Yung ating mga minamahal na mga naka siguro we grew up with these hymns at nasa buhay na po ng ating iglesia, ang ginawa natin, pumili tayo ng mga paborito nating mga imno, ginawan ng mga songwriters natin ng kanilang sariling version. Both naka-base yung lyrics dun sa lyrics ng old hymn, ginawan ng bagong salin o bagong pagsasatula, at nilagyan ng bagong tono. So, ganun po yung ating process. We got yung old, something from the old, na alam nating minamahal nating mga imno. Tapos, in-express natin sa kasalukuyang forma dahil sa ating mga songwriters. And then, ang ating hope ay mapamana natin to sa kinabukasan ng ating iglesia bilang mga bagong forma ng mga minamahal nating imno. Kaya meron na po tayong first volume ng title po ay Ika'y Sadyang Dakila. Kung natatandaan nyo, napapatugtog ko na po ito, isang napakagandang version ng How Great Thou Art na isinulat ni Ruben Lopez Jr. May version po ng choral at may version po na ang ating featured soloist ay ating kapatid na Dulce. Yung Imno Ngayon Volume 2 naman po ay ang pananampalataya ng ating mga magulang, The Faith of Our Fathers. Doon po nakabase yung ating mga awiting yan. So, i-feature po natin yung opening medley saka closing medley ng dalawang kantatang ito. On July 26 ay papasinayaan natin ang isang bagong album na naman na Imno Ngayon. Ang title po, Magmahalan Tayo, reflecting our theme for this year na magmahalan talaga, to love boldly, to find new ways to express our love and concern and care sa hindi lamang po sa ating iglesia, kundi lalong-lalo na sa lipunang ating kinagagalawan. At so, pakinggan po natin ang mga awiting to mula sa Imno 1 and Imno 2, mga anniversary kantatas sa pagpapatuloy po ng programang Papuri.

0: May kakaibang musika ang pusong nagpupuri. Sa paglipat-lipat ng panahon, maging sa pagpanaw at pagsilang ng mga salinlahi, bumubukal ang mga awiting nagsasaad ng malalim na pagkakilala sa may likha.
1: Mga awiting masasaya at masisigla, mga himig na kumakalinga at umaaruga. Napapaloob sa mga imno ang karanasan ng pusong nananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na lubos ang pagmamahal. Isang Diyos na di mapantayan ang katapatan.

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
1: Humarap bilang testigo sa ika-apat na pagdinig ng Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Isa sa mga inatasan ng NBI na mag-imbestiga si Lotok ukol sa umano'y grave threats na ginawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong November 23, 2024. Sinabi ni Lotok na may apat na factor silang ikinonsidera upang malaman kung ang pahayag ng Vice-Presidente ay seryoso at totoo. Kabilang dito ang delivery o paraan ng pagkakasabi kung saan inilarawan niya ang Vice-Presidente na galit noon. Kasama rin sa apat ang literal na kahulugan ng pahayag, nature ng instruction at ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ayon kay Lotok, nagsagawa ang mga investigador ng open source investigation para malaman kung nagbitaw din ang vice-presidente ng kaparehong pahayag sa mga nakalipas na panahon. Inihayag ni Lotok na aproximadong 8 beses umano minura ng vice-presidente ang presidente, first lady at dating house speaker, kaya kabilang sa mga ebidensyang ipinalabas ngayong araw ay ang mga video nito. Samantala, sinabi ni Lotok na mula sa point of view ng isang law enforcement, ang mga pahayag ng vice-presidente ay nakakaalarma. At anya, batay sa kanilang findings, naniniwala silang nakagawa ang vice-presidente ng krimeng grave threats at inciting to sedition. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang paglilitis ng impeachment court. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
2: Mahalaga ang testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court, kaya't nakikiusap ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maisa lang siya bukas. Nakatakdang magbigay ng testimonya si Matibag sa July 14, Martes, subalit aatin siya ng Regional Summit on Transnational Crime hosted by the Federal Bureau of Investigation at ng Royal Thai Police. Sa press briefing, sinabi ni House Prosecutor Representative Joel Chua, pinagsusumiti sila ng Senate Impeachment Court ng written manifestation, invitation at travel authority at susubukan nilang sumunod sa kautusan ngayong araw. Umaasaan niya ang prosecution panel na papagbibigyan sila ng korte na maisalang si Matibag sa witness stand bukas. Ayon kay Chua, hindi ordinaryong tao si Vice President Sara Duterte para hindi ka matakot sa mga binitiwan niyang salita at pagmumura. Sa mga salaysay at video na inilahad sa impeachment trial, sinabi ni Chua na ipinakita ng pangalawang pangulo ang kanyang pagkabayolente at very unbecoming para sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.

Sa pagdiriwang natin ng pagtitipong ito ng ating iglesia, mainam na balikan natin ang kasaysayan ng ating pananampalataya. Kung paano siya hinubog ng panahon at ng mga karanasan ng ating mga magulang. Makikita natin ito na nakapaloob sa mga dakilang imno na kinagiliwan natin sa mahabang panahon. Narito ang mga imno ngayon sa makabagong panahon at anyo na ipinagdiriwang ang pananampalataya ng ating mga magulang.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa at kailangan na natin magpansamantalang magpaalam. Nawa mayroon po kayo nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. At kung mayroon po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, sa YouTube live streaming, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, Prodtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, ang ating engineer on duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter, producer, ang ating ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng mas malapitan at mas personal, iniimbitahan po namin kayo na sumabay sa ating munting panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Thank you, Father God, for your great love for us na siyang nagtulak sa iyo na ipadala ang iyong anak na si Jesucristo upang maligtas ang isang mundong makasalanan. Kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanan ito at nais po namin na maranasan ang buhay na sagana, ang buhay na may pag-asa, ang buhay na maluwalhati sa piling niyo. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan at alam namin na sa sariling naming paggawa ay hindi namin maliligtas ang aming sarili. Salamat sa iyong paghahandog sa krus ng Kalbaryo kung saan dumalo yung dugo ang siyang naghugas na aming karamihan at ginawa kaming karapat dapat muling humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. We accept you as our personal Lord and Savior. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Pumasok ka sa aming puso't isipan. Ikaw nang umupuron at siyang maghari. Gabayan mo ang bawat akbang namin magmula sa araw na to hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay na magkikita tayo ng mukhaan with your arms wide open, welcoming us na sinasabi mo sa amin, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy and my kingdom. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing Christian fellowship or church para magabayan ka sa iyong mas malalim pang pagkakakilala sa ating Panginoon at may makasabay ka sa iyong lakad Kristiyano dahil hindi ka kailangan mag-isa. Maraming nagmamahal sa iyo, maraming natutuwa at ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. Yon, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode muli. Nire-remind natin ang ating panalangin ay patuloy na kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnel De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa
1: pag-ibig mo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Yan po ang ating mga tech team, mga ministry partners at mula po sa iba't ibang mga radio stations all over the Philippines at syempre mga nangangasiwa sa ating mga online platforms. Kabilang po ang ating Radio TV sa YouTube at maging yung ating mga Facebook Live. Maraming salamat po. At sa ating pagsisimula, nais ko pong humiling muna ng panalangin mula po sa inyo. Ang inyo pong lingkod ay dadaan sa isang medical procedure bukas. Yan po ay bukas ng umaga, July 14. Mag-undergo po tayo ng isang brain surgery. If you remember 2018, ako po ay dumaan sa isang brain surgery. At bukas po ang approach naman ay gamma knife. It is a radio surgery. So, ibig sabihin, wala pong incision. It's a non-invasive procedure at gagawin po bilang outpatient. Ano? Kaya isama niyo po sa panalangin bukas ng umaga. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin yung tinatawag na crisis of faith. Ang ibig sabihin po ng crisis of faith, tayo po ay humahantong sa isang karanasan na kung saan yung ating nararamdaman, nararanasan, nauunawaan ay tila kaiba sa ating mga pinanghahawakan, di po ba? At lahat po ng ginagamit ng Panginoon at bawat isang mananampalataya ay sadyang dadaan sa ganitong klase ng karanasan. Maaring karamdaman, maaring financial problems, maaari pong meron tayong hinihiling na hindi nangyayari o kaya naman po ay marahil ay merong ayaw nating mangyari na yun naman ang nangyayari. Ano? So either way, ang bottom line po rito, kaya siya isang krisis na maituturing ay dahil nahahati ang ating kalooban. Ang bawat tao pag pinalalago sa pananampalataya, dumaraan din po dyan. Sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, either for correction, merong itinutuwid, or perfection, o tayo po'y pinaaangat pa sa pananampalataya. Alin man sa dalawa, correction or perfection, yan po ay parehas na mainam at makapagpapalago sa ating pananampalataya. Kaya pag tinignan niyo po sa Bible, ano, yung mga sumusunod sa ating Panginoon, nakaranas po niyan. Halimbawa po si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, alam po natin na sa Old Testament sila po ay humarap sa mga hamon na sila po ay tinutulak na magkompromiso sa kanilang pananampalataya. Si David, he was thrown in the lion's den. Yung kanya pong mga kaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego, sila naman po ay nalagay doon sa fiery furnace. Si David, nung siya po ay lumaban sa higante, ang sabi nga na-anoint po siya as king, but the way or the road to the throne was not through people welcoming him. Rather, yung paraan po na dinala siya doon is through a process of preparation. Hinanda siya. At sa proseso ng paghahanda ay doon po niya naranasan yung siya po ay binigyan ng hamon at humakbang siya sa pananampalataya. Si Joshua, if you remember, nandoon din siya sa crossroad of faith. Tinawag po siya ng ating Panginoon to replace Moses. So imagine mo, laki-laking accomplishment ng Panginoon sa pamamagitan po ng buhay ni Moses. At talagang kung iisipin, nandoon ka bilang isang kapalit ng taong ito. Nasaksihan niya po kung papaanong ginamit ng Panginoon si Moses para palayain ang Israel sa Egypt. Nakita po niya kung paano ginamit ng Panginoon si Moses para itaguyod ang mga Israelita nung sila po ay naglalakbay sa wilderness. And then ngayon po papasok sa Promised Land. So talagang yung hamon doon sa Joshua chapter 1 verse 6 to verse 8, di ba? Sabi po ron, be strong and courageous. Isang napakalaking paalala at hamon na nagpapakita po sa atin na talagang pag nais tayong gamitin ng ating Panginoon, napaka-importante po yung preparasyon. Kaya yung crisis of faith, yan po ay dumarating sa atin. Actually, ang purpose po niyan ay ilantad yung kakulangan pa sa ating pananampalataya at makita natin sa pamamagitan ng paghakbang sa pagsunod, iaangat po tayo to the next level ng ating Panginoon. At yan po ang challenge dyan. So yung crisis po, ang basic idea po niyan is it is a point where we make a decision. So pag tayo po ay nasa crisis, tayo po ay hinahamon na gumawa ng kapasyahan. Kaya kung babalikan ninyo ang inyong personal journey sa Christian life, palagay ko naman po ay mapapansin natin na marami sa mga faith milestones po natin naganap sa mga pagkakataon na tayo po ay merong mga hamon sa ating pananampalataya. Di po ba? Yung hamon na tayo po ay sumunod, bagamat may mga times parang mahirap, magtiwala kahit sa mga panahong hindi maintindihan, di ho ba? Magpasakop kahit sa mga panahong meron tayong mga katanungan. Pero yan po ang nature niyan, yung crisis na yan. But if you choose to obey, dyan po natin mararanasan yung pagsasakatuparan ng nais ng Panginoon sa ating buhay. Dito po sa Psalm 73, verse 2 to 3, ay makikita po natin ang isang pangyayari sa buhay

o may mga inaasahan na hindi nangyayari, nangyayaring hindi inaasahan, at yan po ay yumayanig sa ating pananampalataya. At sa case po ng salamista sa puntong ito, nanghina siya. At ang sabi po niya, I envy the proud, na inggit. So yung isang pagkakamali po rito ay yung pagkaingit. Pangalawa, dahil ang isang pagkakamali kadalasan po, yung bang sumusunod tayo sa Panginoon, pero ang hinahanap natin ay kung ano po ang pangarap nung mga taong wala namang pagkilala sa Diyos, di ba? Para bang we are obeying the Lord, pero yung measurement natin ng success is no different from worldly people. Kaya sabi niya rito, I envy the proud when I saw them prosper despite their wickedness. No? Sila'y nandaraya, sila'y masasama, gumagawa ng hindi kaaya-aya sa Diyos, pero sumasagana. Grabe, no? Kaya ho, nandoon yung kanyang panghihina sa pananampalataya. Sa ating buhay, madalas po nakaka-encounter din tayo ng mga ganyan, di ba? Yung bang misa napapatanong tayo, naglilingkod ka, may mga challenges, may mga times naman na sumusunod ka, doon nagkaroon ng mas mahirap na pinagdadaanan. But again, mga kapatid, paalala sa atin ito na sa halip na tingnan natin ang mga pangyayaring ito bilang mga kaganapan na magpapahina o kaya ay magpapalugmok sa atin, ito po ay mga kaganapan na lalong magdadala sa atin na makilala natin ang Panginoon. Kasi ang bawat isa po sa atin, pag sinabi nating sumasampalataya sa Diyos, ang totoo po nun, may mga ilalago pa yung pananampalataya natin. Daraan at daraan pa rin tayo sa mga sitwasyon, karanasan, na kung saan hindi pa natin napagdaanan before. Di po ba? Kaya nga yung journey ng mga Israelites doon po sa Egypt, wilderness, promised land, kakikitaan mo ng ganun eh. Hindi ba pag nahihirapan sila, ang palagi nilang sinasabi, mabuti pa sa Ehipto. Eh samantalang nung nasa Ehipto, ang pangarap po nila ay makalaya mula po dun sa mga Egyptians. Pero ang Egypt, meron po silang security, kinagisna nila yan, meron silang pagkain, o kumbaga, hindi naman sila salat na salat dyan, but it was not God's best. At isa pa, merong layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya po kinakailangan nilang sumunod at umalis doon. Pero pansinin mo po, yung bagay na dati ayaw na nila ay isang bagay na inaasam nila dahil nalagay sila sa isang sitwasyon na kung saan para bang mas dehado kumpara sa dating katayuan. Ang reality po mga kapatid, yung mga unfamiliar territories ng ating pinagdadaanan, di ba? Yung mga bagong experiences, yung mga kakaibang karanasan, ang mga iyan po ay opportunity to get to know God sa kakaibang season na ito ng ating buhay. Kaya nga yung sinasabi dun sa Psalm 23, napaka-powerful po nun eh. Sinasabi po roon, no? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, leads me beside still waters. Tapos later on, even though I walk through the valley of the shadow of death. Di ba? So ibig sabihin, kakaibang experience ito. Marahil marami sa atin na sanay tayo doon sa green pastures, peaceful streams, di po ba? At siguro kung tatanungin tayo, okay na tayo roon. Ayaw na nating umalis sa ganong sitwasyon. Okay na tayo, panatag na tayo doon. Pero ang Panginoon po ay gusto tayong ilabas doon sapagkat ang goal po ng ating Christian life is not really comfort but character development. Hindi po yung maging komportable, maging masaya. Kaya paminsan medyo misleading yung term na masaya, no? Kasi bakit po? Na para bang ang ultimate goal maging masaya? Ang layunin po ng buhay Kristiyano ay magbigay kasiyahan sa Diyos. At may mga times na sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos, tayo po'y nakakaranas ng mga hamon at nabibigyan natin siya ng kasiyahan by choosing to have faith in Him. Si Apostle Paul would be a very good example. Pag binasa niyo po yung Philippians,

0: Alam naman po natin na ang tema ng Philippians ay rejoicing in the Lord. In fact, hindi lang basta rejoicing in the Lord, ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Di ho ba? So, pag binasa mo yung chapter 1 ng Philippos, alam mo na yung mga pangyayari ay kakaiba at hindi po ito mga bagay na basta-basta mo lang ikagagalak dahil nakulong siya, siya po ay napigilan sa kanyang plano na mangaral sa marketplace. Pero ang bottom line, sa gitna po ng mga karanasang ito, nandun pa rin yung kanyang kagalakan at pananampalataya sapagkat ang sabi niya, dahil sa aking pagkakakulong ay, ano po nangyari? Yung pong ebanghelyo lumaganap. So, naalis ba? Lumaya ba siya sa kulungan? Naalis ba yung hirap? Hindi po. Nandun pa rin. Di naman nawala yung paghihirap, di naman nawala yung suffering eh. Nandun pa rin. Pero ang tinitingnan niya ngayon kung paanong yung suffering na kanyang pinagdadaanan ay nag-contribute doon po sa overall plan ng ating Panginoon. Kasi paminsan ang kaisipan natin, kailangan matapos muna ang isang bagay para makapagsimula ang isang bagay. Diba? Yung bang tipong mawawala muna yung suffering and then rejoicing. Actually, ang concept po ng rejoice, kaya nga rejoice always, ay dahil anuman ang pinagdadaanan, we can actually experience it. Parang doon sa 2 Corinthians chapter 12, na kung saan sinabi po ni Apostle Paul, kung ano po yung sinagot sa kanya ng Panginoon, he prayed to the Lord 3 times na alisin po yung thorn in the flesh, if you remember. Pero hindi po inalis. Pero ano sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, ano pong makikita natin doon mga kapatid? Yung kanyang kahilingan, hindi sinagot sang-ayon sa kanyang request. Yung kanyang tinik sa laman, hindi inalis. Pero ang sinabi ng Panginoon, yung aking biyaya ay sapat. At ang naging response ni Apostle Paul, sabi niya, I will glory in my weakness, for when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, doon ko nararanasan ang iyong kalakasan. So yun po ang idea mga kapatid. Kaya tayo din, napaka-importante bilang isang mananampalataya na huwag nating isipin na yung tagumpay lamang ay pag naging komportable, pag nawala ang problema, pag ang mga bagay nangyari sang-ayon sa gusto natin. Hindi po. Ang tagumpay po ay ang pag-usad ng layunin ng Panginoon at maaari na nangyayari po yan kahit na paminsan hindi pa rin tayo nahahango sa ating mga pinagdadaanan. Kagaya nga ng sabi ni Apostle Paul, siya po ay nakakulong pa rin, pero yung pagkakakulong niya ay nagdulot naman ng katagumpayan dahil sa loob ng bilangguan ay nakakilala po ang mga tao sa Panginoon. Hindi po inalis yung kanyang karamdaman, pero ang sabi po niya ay sa kanyang kahinaan nakikita naman ang kalakasan ng ating Panginoon. So yun po ang idea mga kapatid eh. Kaya paminsan kaya tayo na di-disorient sa ating Christian life kasi para bang pilit nating gusto na pag sinabing nananampalataya, things will go according to what we want. Ang mga bagay mangyayari sang-ayon sa gusto natin. Hindi po. Ang pagsampalataya sa Panginoon ay pagpapasaakop sa kung ano po ang gustong mangyari ng Diyos sa ating mga sitwasyon. Kaya may mga times talaga mahirap intindihin. Pero yun nga, ang kinakailangan po ay sumampalataya at magpasakop para maranasan po natin ang kapangyarihan ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya marahil kayo rin po, no? You're going through a personal crisis. And sometimes, alam nyo, yung hope natin ay para bang, Lord, tapusin mo na itong problema, alisin mo na ito, mangyari lang ito, susunod na ako. Hindi po eh. Ang hinahanap na pagsunod ng Panginoon is while we are going through these challenges. Hindi po yung matapos muna ito. Well, if the Lord allows that, then praise God. Pero kung hindi, does not mean na walang magagawa ang Diyos. Kaya niya tayong gamitin sa kabila ng ating mga kahinaan, karamdaman, sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan. Yan po ang Diyos natin eh. Mas makapangyarihan kaysa po sa ating sitwasyon. Kaya tayo po ang sa atin, let's trust the Lord. I-commit natin sa Panginoon ang mga bagay. Let's allow Him to move in our lives. At siya po ang kikilos para tayo po ay pangalagaan, ingatan, at isakatuparan ang kanyang layunin. At marahil po ang magandang panalangin ay, Lord, paano po na ako'y susunod sa iyo sa gitna ng mga sitwasyong ito? So, ang idea po ng panalangin iyan is that we are asking God for wisdom instead of telling God what to do. Di ba? Minsan tayo nagsasabi. Kaya ano nangyayari? We get frustrated, disappointed. At bakit tayo na po frustrate at nadidisappoint? Kasi ang nangyayari po, tayo na nagsasabi kung ano mangyayari. Sa halip na magpasakop kung anong gustong mangyari ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, when we say that God is sovereign, it does not mean na kung ano yung gusto natin, sasagutin niya. Ang ibig lang sabihin nito, ang lahat ng bagay mangyayari ayon sa kanyang kalooban. And there are times na yung akala nating mga desperate situation ay gagamitin talaga ng Panginoon according to His plan, according to His wisdom. Kaya ang sa atin po is, let us trust God's wisdom. We may not understand it, pero ang sabi nga po sa Isaiah 55, di ba? God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. At ang sabi naman sa James 1:5, if we need wisdom, we should ask our generous God and He will give us wisdom. Hindi po siya magagalit, but He will give us wisdom. So ibig sabihin, kahit tayo po ay dumaraan sa ating mga hamon sa buhay, hindi po nangangahulugan na dahil hindi natin maintindihan, eh wala nang ginagawa ang Diyos. Hindi po. Ibig lang sabihin nito, ang kanyang kaparaanan at kaisipan ay higit sa ating kayang maarok, maunawaan. Kaya magpasakop tayo sa kanya and ask Him for wisdom so that we would know what to do sa gitna po ng mga hamon, so that we can see and we can align with His heart, with His will, with what He wants sa gitna po ng mga hamon ng ating buhay. Napakabuti ng ating Panginoon at ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi po kayang baguhin ang kabutihang ito. Ang sabi nga sa Romans 8:28, for we know that all things work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Ganda, no? Nangangahulugan lamang na sa ating buhay po may mga bagay na hindi natin maintindihan. Bakit ipapahintulot? Bakit dumarating? Bakit nangyayari? Pero sabi nga, lahat ng bagay magkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga taong tinawag ng Panginoon sang-ayon sa kanyang layunin at nagmamahal sa kanya. Siya po ang nagsusulat ng kwento ng ating buhay at hindi tayo. Huwag nating agawin yung eksena sa kanya, but let us allow Him to work in our lives. Let's just submit as He writes the story of our lives. At makakaasa po tayo that in that story, ang pinakamahalaga, ang makita ay ang presensya, pagkilos, kapangyarihan, kadakilaan ng ating Panginoon. It may not proceed according to how we want it to proceed, but let us trust the Lord. Because God is good, God is always in control. So mga kapatid, nawa po'y maging hamon sa atin ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: May mga naniniwala ngayon na ang bautismo daw ang siyang makapagpapatawad ng kasalanan. Kung ito ang ipangangaral mo ay tiyak na dadagsa sa iyo ang maraming puna mula sa mga taong naniniwala na hindi ang bautismo ang siyang makapagpapatawad ng kasalanan, kundi ang biyaya ng Diyos dahil sa pagdaloy ng dugo ng ating Panginoong Hesus sa krus. Sa lumang tipan ay bahagi na ng ritual na ginagawa ng mga Israelita ang pag-aayuno. Ano ba ang isa sa mga layunin ng pag-aayuno noon? Ganito po ang mababasa sa Nehemias Kabanatang Siyam, unang talata. Noong 24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipo ng mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng magaspang na damit at naglagay ng abo sa kanilang ulo. Ito ang kapahayagan ng pagsisisi ng kanilang kasalanan. Maari na ang mga panahong iyon ay may mga tao rin na mali ang pagkaunawa sa gamit ng pag-aayuno. Maaaring mayroong hindi lubos na nakakaunawa ng ritual na iyon. Hindi marahil alam ng ilan na ito ay kapahayagan lamang ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dapat nating tandaan na maging noon, hindi ang pag-aayuno ang makapag-aalis ng kasalanan. Isa lamang itong kapahayagan. Kaugnay po sa katotohanan ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Nehemias Kabanatang Siyam, unang talata hanggang 38. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Kung inyong naalala noong pinag-aaralan pa natin ang aklat ng Isra, nabanggit natin na merong mga aklat na merong mga ikasyam na kabanatang naglalaman ng magagandang mensahe. Ang ikasyam na kabanata sa aklat ni Isra, sa aklat ni Nehemias at sa aklat ni Daniel ay tumatalakay sa paksa ng pagbabago. Ngayon ay nais kong liwanagin ang kahulugan ng salitang pagbabago. Ito ang isa sa mga salitang madalas na mali ang pagkakaunawa ng marami. Ang kahulugan nito ay pagbabalik loob o pagpapanibagong sigla para sa Diyos. Isa pang kahulugan nito ay ang maibalik sa kamalayan. Nagpapatungkol ito sa isang mayroong buhay at unti-unting nawawala at umabot pa ito sa hanggang sa halos mamatay kung saan walang kalakasan o kasiglahan at pagkatapos ay muli siyang magkakaroon ng buhay at magiging masiglang muli sa Panginoon. Ginamit ni Apostol Pablo ang salitang ito tungkol sa naganap na buhay ng ating Panginoon. Makikita natin ito sa aklat ng Roma sa kabanatang 14, talatang 9 na ganito po ang sinabi. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ito ay isang mabuting halimbawa at gamit ng salitang pagbabago o revival, isang pagkakaroong muli ng buhay. Para sa atin, ang salitang ito ay madalas gamitin para sa mga mananampalataya na nasa mahina at malamig na kalagayan ng kanilang mga buhay espiritual at pagkatapos na baguhin silang muli ng Panginoon ay muling magkaroon ng sigla at kalakasan. Ang salitang ito ay ginamit sa ganitong pananaw dito sa 9 na kabanata sa aklat ng Nehemias. Gayunpaman, alam ko na marami sa inyo ang nasisiyahan ng salitang ito ay pinalawak ang kahulugan upang ganap na maunawaan ng mga taong nais magbalik loob sa Diyos. Subalit ang pagkakataon ng tunay na pagbabago ay nababatay sa isang bagay. Una, ang revival o pagbabalik sigla ay hindi para sa mga hindi mananampalataya sapagkat wala pa silang buhay kay Kristo. Ang revival ay para sa mga dati nang mananampalataya, ngunit muli silang nagbalik sa kasalanan at nanlamig ang kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Ito ang panalangin ni David noong sinabi niya na ibalik mo sa akin ang galak ng aking kaligtasan. Makikita po natin sa kabanata na ating pag-aaralan sa sandaling ito na ito ang panahon ng pagbabago. Pagkatapos na mabasa ang salita ng Diyos, marahil ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi nila narinig sa matagal na panahon. Walang sinabi kung gaano katagal. Sangayon sa nakaraan nating pag-aaral, binasa ni Isra sa may pintuan ng tubig sa mga tao at sila ay umiyak at tumangis at nagpuri sa Panginoon. Dahil sa hindi pa nila ito nalalaman at hindi pa nila naranasan ang ganitong mga gawain, ay nagkaroon ng sari-saring pananaw at pakiramdam ang mga tao. nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay na nagdulot ng iba't ibang epekto sa buhay ng mga tao. Nakita po nila kung gaano sila kalayo sa pamantayan na ibinigay ng Diyos. Nakita rin natin sa aklat ng Isra na nagkaroon din ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay ni Isra. Kailangan nating kilalanin na walang magaganap na pagbabago kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu at ang katotohanan sa salita ng Diyos. Sana ay malaman din ng mga mamamahayag ng salita ng Diyos na magkakaroon lamang ng tunay na pagbabago kung ipapahayag ang salita ng Panginoon nang walang pagkukunwari at makasariling hangarin. Walang pagmamataas at paninira sa iba upang magkaroon ng pagbabago sa espiritual na kalagayan ng mga simbahan at ng ating bansa. Ngayon ay balikan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Magsimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias, ikasyam na kabanata, una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nang 24 na araw ng buwang ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-aayuno at nakasuot ng damit na sako at may lupa sa ulo nila. Ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan na kanilang mga ninuno. Hindi lamang nila ipinahayag ang kanilang mga kasalanan, gayon din ang kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nakita din nila ang ugat ng kanilang mga pagkakasala. Kinilala nila sa pagkakataong ito ang kanilang mga pagkakasala sa harapan ng Diyos. At kailangan nilang ganap na pagpapakumbaba upang magawa nila ang bagay na ito. Sa kabanatang 9:3 ng Nehemias, ganito po naman ang sinasabi, sila'y tumayo sa kanilang lugar at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos sa loob ng 3 oras o sa isang 4 na bahagi ng araw. At sa ibang 4 na bahagi nito ay nagpahayag ng kasalanan at sumamba sa Panginoon nilang Diyos. Ipinakita ng salita ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ang kanilang pag-aayuno, pagsusuot ng damit na sako at ang abo sa kanilang mga ulo ay nagpapahayag na tapat sila sa kanilang pagsisisi. Pagkatapos ng mga ginawa nilang ito ay ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at nagpuri sila sa Diyos. Ang mga kabataan ngayon ay nagiging mapanuri sa mga pamamaraan ng kanilang mga ninuno. Nakikita nila ang mga kamalian noon. Subalit kung sila ay babalik sa salita ng Diyos, mababago ang kanilang mga pananaw. Kailangan natin ang mga makabagong awitin at pamamaraan ng pagsamba. Ngunit ang espiritual na pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Wala tayo sa kalagayan upang magpahayag ng kasalanan ng iba kung hindi pa natin ipinapahayag ang ating mga kasalanan. At kung sa iyong palagay ay wala kang kasalanang ipapahayag, kaibigan, kailangan mong balikan ang salita ng Diyos. Binasa ng mga Israelita ang kautusan sa loob ng 3 oras at ito ay nagbunga ng malawakang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi mo maaring ibaba ang Diyos sa iyong kalagayan o kaya ay itaas mo ang iyong sarili sa kalagayan ng Diyos. Kung sinasabi mong wala kang kailangang ihingi ng kapatawaran, nagsisinungaling ka at linilin lang mo ang iyong sarili. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia ang nagsasabi nito. Ang sinasabi sa aklat ng Unang Juan, sa unang kabanata, talatang 8-9 ang ganito. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal at tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating mga kasamaan. Kung babasahin mo lamang ang salita ng Diyos, ipahahayag mo ngayon ang iyong mga kasalanan sa Diyos. Ang kahulugan ng pagsisisi ay ang paniniwala sa salita ng Diyos sa halip na magbigay ka ng mga dahilan upang may pagtanggol mo ang iyong sarili sa lahat ng iyong ginagawa. Ang pagsisisi ay ang pagtanggap at pag-amin ng iyong mga pagkakasala. At kung gagawin natin ang mga bagay na ito na pinagsisisihan ng ating mga kasalanan, asahan natin na tapat ang Diyos na tayo kanyang patatawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kung ating matatandaan, noong hugasan ng ating Panginoon ang paa ng mga alagad, ganyan din ang ginawa ng Panginoon ngayon. Huhugasan niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kasamaan. Sa ating panahon ay mahirap lumakad sa labas ng ating mga tahanan na hindi narurumihan ang ating mga kaisipan. Maraming nakikita at naririnig na maaring maging sanhi ng pagkakasala. Kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng banal na Espiritu at pananatili ng salita ng Diyos sa ating puso upang mapagtagumpayan natin ang pang-aakit ng mga makasanlibutang gawain. Bahagi ito ng ating paglago at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagkatapos ng pista ng Paskwa, tumayo si Jesus upang hugasan ang paa ng mga alagad. Subalit sinabi ni Pedro sa Panginoon, "Huwag mong huhugasan ang aking mga paa." Sinagot siya ng Panginoon, "Kung hindi ko huhugasan ang iyong paa, ay hindi ka bahagi sa akin." Makikita po natin ang mga pangyayaring ito sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa Kabanatang 13 sa Talatang 8. Marami ngayon ang sumusubok na maglingkod sa Panginoon na hindi naman lumalakad sa liwanag ng kanyang salita. Ang sabi ng aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata sa Talatang 6-7, kapag sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya samantalang namumuhay tayo sa kadiliman, tayo'y nagsisinungaling at hindi natin ipinamumuhay ang katotohanan. Subalit kung namumuhay tayo sa kaliwanagan, tulad niyang nasa kaliwanagan, may pakikiisa tayo sa isa't isa, nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Kung lumalakad ka sa liwanag ng salita ng Diyos, malalaman mo at makikita ang iyong pagkukulang sa kalwalhatian ng Diyos. At kapag nakita mo ang iyong mga kasalanan, kailangan mong lumapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. Ngunit kung hindi mo gagawin ang bagay na ito, sinabi ng Diyos kay Pedro, "Wala kang bahagi sa akin." Ang ibig pong sabihin ay wala tayong pakikihalubilo sa Diyos. Binasa ng mga Israelita ang mga kautusan sa loob ng 3 oras at humingi sila ng kapatawaran sa nalalabi pang 4 na bahagi ng 1 araw. Kung tunay ngang merong nangyari sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangang makita ang pagbabago sa iyong buhay. Kung ngayon ay nalalaman mong isa kang makasalanan sa harapan ng Panginoon, humingi ka ng kapatawaran sapagkat ito lamang ang pamamaraan tungo sa tunay na pagbabago. Ako ay naniniwala na pinatawad ng Diyos ang mga Israelita dahil sa katapatan ng kanilang pagsisisi. Noong araw ng Pentecostes, hindi nagkaroon ng ganap na pagbabago dahil sa ipinahayag ni Pedro na ipinagkanulo niya ang Panginoon ng 3 beses. Kung inyo pang naaalala, sangayon sa aklat ni Lucas na nilapitan siya ng Panginoon ng personal. Kapatid, hindi mo kailangang sabihin sa buong mundo na ikaw ay nagsisisi sapagkat nakita ng Diyos ang iyong puso kahit hindi mo sabihin sa iba. Sa karanasan ni Pedro, nilapitan siya ng Panginoon ng personal. Ang pagsisisi ay isang personal na gawain sa pagitan mo lamang at saka ng Diyos. Ang tunay na pagbabago ay wala sa labas ng iyong sarili. Kailangan sa iyo muna magmumula ang pagbabagong ito. Nang makahingi ng kapatawaran ang mga Israelita, nakamit nila ang pagpapala ng Diyos. Sa Nehemias Kabanatang 9, talatang 4 at 5, ganito po naman ang sinabi. Tumayo sa mga baitang ng mga Levita, sina Jesua, Bani, Gadmel, Sibanyas, Buni, Siribas, Bani at si Kiminani, sumigaw ng malakas na tinig sa Panginoon nilang Diyos. Ang mga Levitang sina Jeshua, Kadmil, Bani, Hashabinyas, Serbias, Herodias, Sibanyas at Pitaya ay nagsabi, "Tumayo kayo at purihin ang Panginoon ninyong Diyos mula sa pasimula hanggang sa walang hanggan. Purihin ang iyong kalwalhatiang pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpupuri." Pagkatapos nilang marinig ang mga kautusan at manghingi ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ay nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang kailangan nating gawin sa mga panahong ito. Kailangan nating itaas ang Panginoon sa ating mga pananambahan. Kadalasan ay nagiging pare-pareho na lamang ang ating mga pamamaraan ng pagsamba. Bakit hindi natin simulan ang pagpupuri sa Diyos? At kung gagawin natin ito, makikita natin ang pagbabago, hindi lamang sa ating mga pananambahan, kundi gayon din sa ating mga buhay. Sa 6 na talata ng 9 na kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa, ng mga langit, pati ang lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinanatili mo silang lahat at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Nasubukan na po ba ninyong magpuri sa Panginoon sa gitna ng kalikasan na kanyang ginawa? Naranasan na ba ninyong tumayo sa may dalampasigan at pasalamatan ang Diyos? Nasubukan na ba ninyong tumingin sa kabundukan at luwalhatiin ang Panginoon dahil sa kaniyang pagmamahal sa atin? Kapatid, ang Diyos ang lumikha sa mga bagay na ito at nilikha niya ito para sa atin. At nararapat lamang na siya ay papurihan dahil sa kanyang kadakilaan. Sa 7-10 talata, ganito po naman ang sinabi. Ikaw ang Panginoon, ang Diyos na siyang pumili kay Abraham at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay sa kanyang mga binti ang lupain ng Kananeo, Hetiyo at Amoryo, Perisiyo, Habusiyo at Girgesiyo. At tinupad mo ang inyong pangako sapagkat ikaw ay matuwid. Iyong nakita ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto at iyong pinakinggan ang kanilang daing sa tabi ng dagat na pula. Nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa lahat ng mga tao ng kanyang lupain, sapagkat iyong nalalaman na sila'y gumawa na may kapalaluan laban sa aming mga ninuno at ikaw ay gumawa para sa iyo ng pangalan na nanatili hanggang sa araw na ito. Nagpuri ang mga Israelita dahil sa kaniyang pangunguna sa kanilang mga ninuno. Niluwalhati nila ang Diyos sapagkat pinagpala niya si Abraham sa lupain ng Kanaan. Pinuri nila ang Diyos sapagkat pinalaya niya ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. At kung papaanong ginabayan sila ng Diyos noong sila ay nasa ilang at kung papaano pinagpala sila ng Panginoon. Pinasalamatan mo na ba ang Diyos, kaibigan, sapagkat nakatira ka sa bansang ito? Marami akong narinig ngayon na nagsasabi, ikinahihiya daw nila ang maging Pilipino. Kapatid, inilagay ka ng Diyos sa bansang ito dahil ito ang kanyang kalaoban. Sa halip na ikahiya mo, tumulong ka upang maging magandang tirahan. Nagpasalamat si Nehemias sa Diyos sapagkat sila ay mga Israelita. Isang bagay ang tunay na pinasasalamatan ko sa ating Panginoon. Ito ay nang tawagin niya ako sa kanyang pamilya at makapaglingkod sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ako sa gawain ng Panginoon. Kinilala din nila na hindi lamang manlilikha ang Diyos, kundi siya ay kanilang tagapagligtas. Nagpasalamat sila dahil sa iniligtas sila ng Diyos sa mga kamay ng kanilang mga kaaway. Ito ang dalawang bagay na kailangan nating pasalamatan sa Panginoon. Siya ang ating manlilikha at kailangan din natin siyang pasalamatan sapagkat iniligtas niya tayo sa lusak ng kasalanan. Nasabi niyo na ba sa Panginoong Diyos na mahal ninyo siya? Huwag niyo nang hintayin ang linggo upang gawin ito. Maari mo na siyang purihin kung saan ka naroon ngayon. Kapatid, kaya kang abutin at pakikinggan ka ng Diyos saan ka man naroon. Alalahanin mo na siya ay Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang ating manlilikha at ibinibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon. at pinupuri ko rin ang Diyos dahil sa iniligtas niya ako sa tunay na kapahamakan, tunay na napakadakila ng Panginoon. Sa talatang 34 at 35 ng 9 na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari at ang aming mga ninuno ay hindi sumunod sa iyong kautusan o nakinig man sa iyong mga utos at sa iyong mga babala na iyong ibinigay sa kanila. Hindi sila naglingkod sa iyo sa kanilang kaharian at sa iyong dakilang kabutihan na iyong ibinigay sa kanila at sa malaki at mayamang lupain na iyong ibinigay sa harapan nila at hindi sila humiwalay sa kanilang masasamang gawa. Pansinin po natin kung paano pinagpala ng Diyos ang Israel. Bagamat ang mga hari, mga pari at ang kanilang mga ninuno ay hindi naging tapat sa Panginoon at hindi rin nila sinunod ang kanyang mga kautusan. Ganito po naman ang nasusulat sa 36 na talata. Narito kami, mga alipin sa araw na ito, sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga ninuno upang tamasahin ang bunga niyon. At ang mabubuting kaloob niyon, narito kami ay mga alipin. Kinilala din nila ang hatol sa kanila ng Diyos. Hahatulan din tayo ng Diyos, gayon din ang ating bansa, dahil sa kasalanan na ating ginagawa laban sa Kanya. Sa Kabanatang 9, talatang 37 at 38 sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ang kanyang mayamang bunga ay napupunta sa mga hari na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. May kapangyarihan din sila sa aming mga katawan at sa aming hayop ayon sa ikasisiyan nila at kami ay nasa malaking pagkabalisa. Dahil sa lahat ng ito, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinusulat ito. At ang aming mga pinuno, ang aming mga libita at ang mga aming mga pari ay naglagay ng kanilang tatak dito. At bawat pinuno ng bawat lipi ay hiniling na lumagda sa tipang ito. Gumawa sila ng paraan upang masunod nila ang mga kautusan. Anong uri ng tipan ang ginawa ng Diyos? Merong mga tao ngayon ang ayaw mangako ng kahit na kaunting halaga lamang para sa simbahan, sapagkat natatakot sila na baka hindi nila ito matupad. Kaibigan, kung bibili ka ng bahay, wala kang mapagpipilian kundi ang lumagda sa isang kasunduan. Hindi ko maunawaan kung bakit malakas ang loob ng mga tao na lumagda sa isang kasunduan sa kapakanan ng iba. Subalit natatakot naman silang magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kapatid, bakit hindi ka makipagkasundo sa Diyos? Kung tunay ang iyong hangarin sa Diyos, ay makipagkasundo ka sa Kanya ngayon. Marami na rin ang nabigo sa kanilang pakikipagkasundo sa Diyos, subalit ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita. Kung tapat ang ating hangarin sa Kanya, tapat din ang Kanyang hangarin para sa atin. Kailangan lamang nating magtiwala ng lubos sa Panginoon. Sa 3 kabanata, talatang 5, sa aklat ng Kawikaan, ganito po ang sinabi, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag mananalig sa sarili mong pangunawa.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
7: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
8: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
5: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
10: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kaya mo bang makita ang mali sa mga turo patungkol kay Kristo? Nakikita mo ba sa sarili mo na ang kasalanan mo ay paunti ng paunti? Nakikita mo ba ang sagot ng Panginoon sa mga panalangin mo? Nararanasan mo ba ang kilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Ito ang mga pagsubok o tests na ipagpapatuloy upang malaman mo na ang pagbabago na nasa iyo ay walang kadudadudang bunga ng Ebanghelyo. Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng The Undisputable Fruit of the Gospel.
11: Ikapito, ano pa? Can you discern between spiritual truth and error? kaya mo bang makita kung ato, mali ito? Hindi ito galing sa Diyos. Ay, ito, galing ito sa Diablo. Now, ang pinag-usapan natin dito ay yung mga, sabi nga ni MacArthur, the basic truths of Christ's divine person, work, and word. Yung bang, yung pinaka-basic, yung pinaka-foundational ideas or doctrines patungkol kay Kristo. Huli mo kagad. Alam mo pag mali, alam mo pag tama. Hindi natin pinag-uusapan yung iba-ibang view ng iba't ibang mga Kristiyano patungkol sa last days. Yung iba, tinatawag na premillennial. Yung iba, postmillennial. Yung iba, amillennial. Yung iba, dispensational at kung ano-ano pa. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Kasi talaga mga Kristiyano minsan may pagkakaiba at hindi maliwanag sa kanila ang tungkol sa mga tinatawag theologically eschatology, yung mga bagay na about the last days. Pero pag ang pinag-uusapan natin tungkol kay Jesus Christ, yung kanyang pagkatao, sino ba siya? No, sabi nga ng 1 John chapter 2 verses 21 up to 24. I write to you, not because you do not know the truth. Sinusulatan ko kayo dahil hindi niyo alam ang katotohanan. But because you know it. And because no lie is of the truth. Sino sinungaling? Sabi niya sa verse 2. But he who denies that Jesus is the Christ. This is the Antichrist. He who denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. Tingnan nyo, nakasentro kay Jesus eh. Hindi mo pwede sabihin na, sabihin mo, dati naniniwala ko kay Jesus, eh ngayon, nako, naliwanagan na ako. Ngayon, alam ko na, hindi pala talaga Diyos si Jesus, tao lang pala siya. O si Jesus, anghel lang pala si Jesus. Parang si Gabriel, parang si... Ay, si Jesus, propeta lang pala. Siya ang pinakamagaling na propeta. Pero propeta lang siya, walang pinagkaiba kay Muhammad. Pagka ganun kang magsalita, pag sinabi mong, ah, naliwanagan na ako, mali pala yung narinig ko noon na so-called apostolic gospel, ito pala yung totoo. Pagka dininay mo, pagka naloko ka pagdating sa mga essential na mga bagay na yun tungkol sa katauhan ni Jesus Christ, hindi ka totoong born again. Kasi kung tunay ka na born again, eh tulad na sinabi niya dito, I write to you not because you do not know the truth, but because you know it. Sa ibang passage, sinasabi ni John, the anointing is with you. Nasa inyo yung Holy Spirit. Malalaman nyo kung ito'y galing sa Diyos o hindi. Pinag-uusapan na natin dyan, doktrina na magdadala ng kaligtasan sa iyo eh. Pag yan ang bagay na na-question mo, nako, malaking question mark kung talagang ikaw ay totoong born again o hindi. Lahat ng tunay na born again, mananatili sila sa katotohanan. Yung mga kakilala nyo na dati born again, tapos ngayon sinabi mo, ay, nag-iba na ng relihiyon si ganyan dati, pa-share-share pa yan ang gospel. Kaya nga ako nandito sa church dahil sa kanya eh. Yung mga tao na ngayon ay, tulad na sabi ni John, they left us because they were never of us. Hindi, kaya sila umalis kasi they were never Christians. Hindi sila totoong born again. Hindi yung nawala ang kanilang kaligtasan. Hindi nawala ang kanilang kaligtasan. They were never saved in the first place. Okay, so yan ang isang bagay, no? Kung ikaw ay tunay na born again, you can discern between spiritual truth and error. Ikawalo, do you see a decreasing pattern of sin in your life? Sabi ng 1 John 3 verse 9 and verse 10, no one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God. Kita nyo ang mangyayari dito, ano? Na pagka ikaw ay naborn again, makikita mo na yung kasalanan mo ay pakaunti na ng pakaunti, no? Na, kung dati, ito nga siguro magandang gusto kong sabihin eh, minsan eh, kahit ibang tao, hindi nila mapapansin sa'yo eh, na nagbago ka na eh. Kasi, dati siguro hipokrito ka. Patago kasalanan mo. Ginagawa mo kasalanan mo pag nandun ka lang sa loob ng kwarto mo, nakakandado. Pero paglabas mo, mukha ka na naman santo. Pagkakausap mo yung mga matatanda, opo, opo, bless, bless, tito, bless, ganun ka. Pero pag walang audience, ibang klase kang tao. So posible, nung naborn again ka, hindi nila napansin. Sabihin, anong pinagbago? Mabait ka na naman dati eh. Oh, hindi. Pero ikaw, alam mo. Ikaw alam mo, may ginawa ang Panginoon Diyos sa iyong buhay. Yung pattern of sin mo, talagang ang laki ng nawala. Sa akin, alam ko yun sa buhay ko eh. Kasi sabi ko nga, ewan ko kung nakwento ko sa inyo, na minsan, nung hindi pa ako born again, malamig lang ang panahon. Iba na tumatakbo sa isipan ko. Malamig lang ang panahon. Parang yung katawan ko, merong nangyari sa katawan ko na gusto kong tumingin ng pornographic literature, gusto kong may gawin sa katawan ko, malamig lang yung panahon. Talagang parang kontrolado ako ng Diablo. Pero nung naborn again ako, nakawala ako doon sa bondage na yon. Pati ako nagulat, parang ano nangyari sa akin? Naiba na. Ayoko na ng mga ganun. Now, again, no? Hindi ko sinasabing perfect na ako. Hindi ko sinasabing hindi na ako natutukso. Pero kung kinumpare ninyo yung past life ko at saka yung present Christian life ko, sabi niyo, ibang tao na to. Ibang tao na ako. May milagrong ginawa ang Panginoon. At sabi dito, decreasing pattern of sin. Kaya ang ganda na sinabi rito na whoever does not practice righteousness is not of God. Alam nyo, i-clarify ko lang ito, no? Merong sinulat si MacArthur, no? May mga sumusulat sa kanya. Basahin ko sa English, no? Tinan nyo ang kanyang sinabi. Sabi niya, let me clarify something here. Itong puntong itong decreasing pattern of sin, no? Sabi niya, I frequently receive letters, lagi siya nakatanggap ng mga sulat, mula sa mga nagdadalamhati ng mga Kristiyano na nagdududa patungkol sa kanilang kaligtasan because they can't seem to break a sinful or unwise habit. They most often write about smoking, overeating, and masturbation. They fear their struggle with such things means they are locked into a pattern of sin. But John is not saying that the frequent occurrence of one particular sin in a person's life means that person is lost. Rather, he clarifies his meaning in saying that a true believer cannot practice lawlessness. A person who

nanay niya nakulong dahil sa kanyang sariling kasalanan, walang pakialam. Yung nanay niya napunta doon sa kanilang lugar, ginawang katulong. Hindi niya nararamdaman na grabe, maling-mali itong aking ginawa. Now, tinan niyo ang pagkakaiba. Yun yung practicing sin. Yun yung hindi man lang kinukonsyensya sa kanyang ginagawang kasalanan. E ano yung kabila? Yung kabila, oo, may struggle siya sa kasalanan, pero pag nagawa niya yung kasalanan na yun, sising-sisi siya. Talagang grabe siya umiyak sa Panginoon. Lord, naulit ko na naman ito. Panginoon, ayoko na po talaga itong kasalanan na ito. Patawarin niyo po ako. Namatay si Jesus Christ para palayain ako, pero naulit ko na naman, Panginoon. Yung nagdurugo yung kanyang puso. Hindi siya natutuwa sa kanyang ginawa. Pero yun, pagkatapos siya magkumpisal, mamaya, babagsak na naman siya sa kasalanan na yun. No? Pero hindi yung practicing sin. Ang practicing sin, pagka nag-internet, walang pakialam. Pagka nagpunta sa mga pornographic sites, walang pakialam. Pagka nag-masturbation, walang pakialam. Sabi niya, normal naman ito eh. Ganyan tayo mga lalaki eh. Pagka hindi ka nagaganito, bakla ka. Yung mga ganun, parang iinsultuhin ka pa. Pagka ganun talaga, normal yun, natural ito, ito talaga. O pagka ngayon, may relasyon ka sa isa, hindi na kayo kailangan magpakasal, live-in lang kayo, pag ayaw mo na, di, at least wala kayong pali. O di, hiwalay kayo, okay lang, walang problema. Hindi siya kinukonsyensya. Practicing sin, yun yung sinasabi rito ni John na mali. It is evident or it is obvious who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God. Pag pinapractice mo, sinasadya mo, ginagawa mo, na hindi ka kinukonsyensya, wala kang pakialam kung ano sabihin ng mga tao, wala kang hiya. Lalo na ngayon, ang dami ng taong walang hiya. Hindi sila nahihiya. Wala nang malis. Noon, nahihiya silang gawin yun. Ngayon, wala na akong pakialam. Lantaran ko nang papakita itong ginagawa ko. Wala na. So, iba na. Pag ikaw ay na-born again, you will see a decreasing pattern of sin. You will not practice righteousness. Hindi yun practice mo. Posible, bumabagsak ka doon, pero hindi yun practice. Ikasyam, do you receive answers to your prayers? Itong isang para malaman mo kung talagang yung fruit sa buhay mo ay talagang totoo na galing sa Ebanghelyo, nakikita mo yung answer sa mga prayers mo. Tingnan niyo chapter 3 verse 21 and 22. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. Itong dahilan kung bakit ang mga unbelievers minsan lumalapit sa atin at sinasabi, Brad, pare, pakipag-pray naman ako. O bakit ikaw? Ikaw na lang. Malakas ka dun eh. Tinan nyo, bakit ganun silang magsabi? Malakas ka dun eh. May access ka dun eh. May connection ka dun eh. Nararamdaman nila sila, wala silang access dun eh. Dumaan na sila kay Santo ganyan, kay Anghel ganun, kay ganyan na ano. Parang hindi dinidinig ang panalangin ko. Pero ikaw, nakikita mo yung answer sa prayers eh. Hindi lahat sinasagot ng Panginoon. So, siyempre, minsan ang sagot ni Lord, no. Minsan ang sagot ni Lord, wait. Pero marami kang nakikita, yes, ang sagot ni Lord. No, kasi ito yung sabi niya, pag ikaw ay tunay na born again, anak ka ng Diyos, may connection ka sa Panginoon. Libre yung access mo sa kanyang trono. Pwede kang dumiretso sa kanya. Yung mga iba, kung kani-kanina pa dadaan, daan pa kay Mary, daan pa kay Santo ganito, daan pa kay San Juan, daan pa kay St. Joseph, ikaw, diretso. Sabi nga ng Book of Hebrews, come with confidence into the throne of grace that you may receive mercy and grace to help in time of need. May pangangailangan ka, diretso. Pray diretso sa Panginoon, kahit anong oras. So, yun yung pagkakaiba. No, na mas may makikita kang answers to prayers. Okay, ikasampu, ikahuli.

experience the ministry of the Holy Spirit. Tingnan niyo sabi ng chapter 4 verse 13, ano? By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us of His Spirit. O, talagang ano to, hindi pwede na sabihin mo, ikaw ay Kristiyano at wala ang Holy Spirit sa iyo. Hindi, automatic yon. Pag ikaw ay naborn again, nasa iyo ang Holy Spirit. Hindi lang ang mga Pentecostal at ang mga charismatic ang may Holy Spirit. Pag ikaw ay Kristiyano, kahit na ikaw ay hindi naniniwala sa mga milagro-milagro na nangyari pa ngayon, nasa iyo ang Holy Spirit. Tapos dagdag pa ni John, chapter 4, verse 2 and verse 3. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist which you heard was coming and now is in the world already. Anong ginagawa ni John dito? Nagbibigay siya ng isang specific example. Dito niyo malalaman kung ang Holy Spirit ay talagang nasa inyo. Kasi kung yan ang Holy Spirit, He will honor Jesus Christ. Sasabihin niya, Jesus is the Christ. Kasi noon, mayroong mga false teachers nagsasabi, no, Jesus is not the Christ. Si Jesus, siya yung tao. Si Christ, yun yung spiritong galing sa Diyos. Nung si Jesus Christ, yung karpintero na anak ni John at saka anak ni Mary, ay nabaptize, yung spirit ni Christ pumunta kay Jesus. Yung mga milagro, dahil doon sa spirit ni Christ na nakay Jesus na tao. Pero nung si Jesus ay pinako na sa cross, umalis na yung spirit ni Christ. Yeah, sabi ni John, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Every spirit that does not confess Jesus is not from God. In other words, sinasabi niya, itong si Jesus, siya si Kristo, siya yung Christ, siya yung Messiah. Etong si Jesus, siya yung Diyos na nagkatawan tao. Huwag mong ihiwalay yon, hindi yon ibang tao. O, isang example yon. Sabi niya, diyan mo malalaman kung may Holy Spirit. Ano pa? Paano mo malalaman na may Holy Spirit? Kasi binibigyan ka niya ng liwanag pag nagbabasa ka ng Bible eh. Na nung nasa loob ako ng seminaryo, meron kaming study time, study period ng time na yon. Every Saturday, required kaming magbasa ng Bible nung magpapari ako sa loob ng seminaryo. Pero hindi ko maintindihan sarili ko. Pagbasa ko ng one paragraph pa lang, maikli lang yung paragraph, inaantok na ako. Hindi lang sa hindi ko maintindihan, paano ko maintindihan? Inaantok na nga ako, hindi ako interesado eh. Pero nung naborn again ako, iba yung galaw ng Holy Spirit. Nakikita ko na, ang dami ko nakikita, ang dami ko naiintindihan. Kasama yon sa ginagawa ng Holy Spirit. Kasama sa tulong na gagawin ng Holy Spirit, magpe-pray ka na, Lord, tulungan mo ako na sana makashare ako dito sa ganito. Sana pag-share ko, maging maliwanag, makatulong, mabago buhay nila. May instances makikita mo, tutulungan ka ng Holy Spirit, pati ikaw magugulat. Wow, ano pa yung mga pinagsasasabi ko? Tapos makikita mo pa, baka mamaya yung kausap mo, umiiyak na lang. Hala, ano nangyari sa kanya? Ano nasabi ko? Ang Holy Spirit ang kumikilos. Tapos hindi lang yon, of course, no? Pati yung pagdating sa kasalanan, dati, wala lang ngayon, parang grabe, kinukonsyensya ka masyado pag nakakagawa ka ng kasalanan. Kilos din ng Holy Spirit yon. The Holy Spirit will convict you of sin. Yun yung mga bagay na mangyayari. So, makita nyo, no, pag itong mga bagay na ito ay nakikita natin sa ating buhay, hindi lang yung nag-sinner's prayer ka, hindi lang yung na lagi kong involved dun sa church, hindi lang yung mga bagay, kundi ito, nakikita mo to kasi ito, hindi ito madadrama eh. Hindi ito na parang kunwari ganito. Hindi, talagang pag ito ang totoo sa buhay mo, talaga sasabihin ng lahat, milagro yung nangyari sa buhay ng tao na yan. Kilala ko yan siya. Ibang tao na, ikaw mismo magugulat, ibang tao na talaga ako, binago talaga ako ng Diyos. Parang isang magandang example na naalala ko.
Nung nasa loob ako ng seminaryo, yung mga classmates ko, mahilig magmura. Mga magpapari, ah. Talagang konting salita, mura, mura, mura. Tapos, di umalis na ako sa seminaryo. Dumaan akong transcendental meditation. Then later on, born again. One time, nagkita-kita na naman kami ng dati kong mga classmates sa seminaryo. Nung nagkita-kita na kami, nagsasalita na sila, bawat phrase, bawat salita, may mura. Nung nasa loob ako ng seminaryo, hindi ko yun napapansin. Pero nung naborn again ako at nagkita-kita na kami, pansin na pansin ko yun. Sabi ko, grabe naman, konting salita, may mura ka agad. Paano ko napansin yun? Ano nangyari sa utak ko? May nagbago. Ano nangyari sa puso ko? May nagbago. Yun yung regeneration. Yun yung naborn again. Yun yung I was transferred from death unto life. Yun yung being born of God. Yun yung the seed of God was planted in my heart. At yun ang mga ebidensya. Kaya ito yun. Kung, ito summarize ko lang, ano? Kung nakita natin na yung transformation natin, yung pagbabago natin, nakaugat sa ebanghelyong tinuro ng mga apostol, kung nabago pagtingin mo sa Diyos ngayon, you enjoy fellowship with Jesus and with God, kung ngayon ay sensitive ka na sa kasalanan, kung ngayon ay sumusunod, gusto mo nang sumunod sa kautusan ng Panginoon, kung ngayon mahal mo ng kapwa mo Kristiyano, kung ngayon you reject this evil world, kung ngayon may discernment ka na para alam mo kung ano yung spiritual truth, ano yung error, kung ngayon nagde-decrease, nababawasan yung pattern of sin sa buhay mo, kung ngayon nakikita mo na yung prayers mo ay sinasagot ng Panginoong Diyos, kung ngayon na-experience mo ang ministry ng Holy Spirit, kung ang sagot mo dun sa mga katanungan yon ay yes, then pumasa ka sa test. Ikaw ay totoong Kristiyano. Pwede kang makatiyak dahil dito sa walang kaduda-duda na prutas na to na ikaw ay born again, na ikaw ay talagang anak ng Diyos. Ikaw ay talagang Kristiyano. Kaya yan ang importante. Test yourselves to see if you are in the faith. Tiyakin natin, kung wala yon, let's repent of our sin. Kung hindi natin nakikita yon, lumapit tayo sa Panginoon, magmakaawa tayo, Lord, please have mercy upon me. Kausapin mo, Panginoon Diyos, maging honest ka, sabi mo, Lord, alam mo sa totoo, hindi kita mahal. Malamig ang puso ko. Tinatamad ako magbasa ng Bible. Grabe tong kasalanan ko, hindi na ako kinukonsyensya sa mga ginagawa ko. And sabi mo sa Panginoon, nararamdaman mo. Sabi mo sa totoo, minsan naalala ko nga nun, umiiyak ako dahil hindi ako maiyak. Alam mo yung ibig sabihin nun? Natitingnan mo lahat ng katabi mo doon sa church, sila, habang nakataas ng kamay, nag-iiyakan. Kasi daman-dama nila yung kilos ng Diyos at ng Espiritu sa kanilang puso. Ako, pag tinitingnan ko sila, pag mag-aaray ko, naiiyak ako kasi, Lord, bakit sila nararamdaman nila ako? Hindi ko nararamdaman yun. Hindi ako naiiyak. Wala akong nararamdaman. Wala akong pakialam. No, kaya ako naiiyak. Naiiyak ako sa inis sa sarili ko. Ganun ang gawin mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, ba't ganito pakiramdam ko? Ba't ang tigas ng puso ko? Ba't hindi ako nakukonvict sa kasalanan? Bakit ayoko sa inyo? Bakit ayoko ng Kristiyano? Ba't ayoko umattend ng church? Bakit na-bored ako pag may preaching na? Bakit mas gusto ko pang manood na isang buong araw sa Netflix at sa ganito kaysa makinig sa isang oras mahigit na preaching na salita ng Panginoon? Lord, ba't ganito puso ko? Iyakan mo ang Panginoon. Mag-pray ka sa Kanya. At ito pangako ng Panginoon. Sabi ng Romans 10:11-13, for the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Hindi siya pahihiyain ng Panginoon. Hindi niya sabihin, lapit ka ng lapit sa akin. Tsi, mas ka dyan. Yok sa'yo. Hindi kita liligtas. Hindi. They will not be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Panghawakan niyo yan.
Sabi mo, Lord, sabi mo, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Alam ko, Lord, di ako ligtas. Alam ko, pag namatay ako ngayon, mapupunta ako ng impyerno. Pero Lord, sabi mo, everyone, kasama ko sa everyone, Lord. Everyone who calls on the name. Lord, I call upon you. Lord, I pray to you. Jesus, have mercy upon me, the sinner. Ano sabi niya? Will be saved. Paniwalaan mo kung sino si Kristo? Siya ang anak ng Diyos na nagkataon tao, nabuhay dito sa mundo, binigay niya ang buhay niya para bayaran ang makasalanan natin, nabuhay siyang muli pagkatapos on the third day, tapos pumunta siya sa langit at He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Paniwalaan mo yung mga yon. Then cry out to Him and say, Jesus, have mercy upon me, the sinner. Kung wala ka pang nararamdaman, pray again. Keep on praying until something happens. Dahil ang pangako niya, everyone who believes in Him will not be put to shame. Hindi ka mapapahiya. Yan ang paghingi sa, yan ang bagay na pag hiningi mo sa Panginoon, makakasigurado ka ng sagot na yes. Yung ibang bagay, pag hiningi mo kay Lord, Lord, sana yumaman ako, Lord, sana malamang, hindi yes. Pero yung, Lord, nawa, maawa po kayo sa akin, iligtas niyo po ako. Yan ang prayer na makakatanggap ng yes mula sa Panginoon. Basta sincere ka at nakaugat ang pananampalataya mo dito sa Ebanghelyo.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
2: Sa iyong papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: It's 9:32 in the evening, mga kaagapay, mga kaibigan, at live mula sa FEBC Studios dito sa One Corporate Center. This is Heartline Monday Edition in partnership with Amara Counseling and Training Center. My name is Pastor Archie De La Cruz, kasama si
1: Dr. Alain Dizon.
0: And we are so happy and excited, mga kaagapay, at 3 minutes past the hour of 9:30. Sa pagtingin ng ating mga timepieces at paglunes, alam na po natin yan, marami na nangyari lalo kung gabi na, at sa Pilipinas, gabi na. Pero may ibang oras, ibang bahagi ng mundo katulad ng sa Japan, Australia, lalo na sa Europe, US, and Canada, di ba? Pero ganun pa man, mga kaagapay, kayo po na nakatutok ngayon at makakahabol sa broadcast na ito ay wine-welcome po namin sa isang napapanahon, sa isang hopefully ay meaningful, makabuluhan na pagsasama-sama po natin gamit ang inyong mga talapihitan at sumasahimbapawid po tayo, o kaya naman ay gamit ang mga social media platforms natin kagaya po ng Facebook at Instagram at hopefully sa iba pa mga platforms para makapag-reach out sa mga young viewers, mga young generation
1: yes.
0: viewers. Hindi ba, Doc Alain?
1: Mm-hmm.
0: So, ano man po yung ginagawa ngayon, whether kayo po ay nag-multitask, may ginagawa sa bahay, or preparing to leave dahil mga graveyard shift, thank you for joining us, keeping us company, o kaya ay backgrounder po, o kaya nasa confines ng inyong mga offices, o kaya ay bahay na, nakatutok, no, gamit ang inyong mga mobile phones o mga gadgets, seeing us dito mismo, hindi lang napapakinggan, ng mga, hindi lang bosesan, kundi may mga itsurahan din. Doc, this is something that we have missed doing in the last
1: two
0: weeks. Oh, no. So, how is it like? How does it feel again?
1: Okay lang, nakapahinga.
0: Nakapahinga?
1: Oo. Although nga sa medyo this is one of the longest gap between our last time na nag-live tayo hanggang today. Siguro enough lang siya para ma-miss mo, no? Yung ginagawa natin ito pag Monday ng gabi. So, sakto lang, in other
0: sakto
1: words.
0: Sakto lang. O how are you? Ano ba mga cases na kadalasang na-handle mo ngayon, whether online or on-site sa Amara?
1: Well, same old, same old.
0: Meaning, ano yung mga usual na cases?
1: Well, sa mga couples, usually mga misunderstanding at saka third party.
0: Mm-mm.
1: Tapos sa mga iba naman, normally mga anxiety, depression, tsaka mga unhealthy thoughts, yung mga ganun.
0: Mm-hmm.
1: And of course, yung iba naman is mga ordinary life decision making lang naman. So, it ranges from the simplest to the most complex probably.
0: Mm-hmm.
1: So, from people from all walks of life.
0: Anyways, no, ang mahalaga dito, may mga tao na kapag kaalam nilang kailangan nila ng tulong, hindi sila nag-aatubili. Kasi the most courageous act of self-care is to raise your hand and say, I need help. No? Yeah. Hindi ko sinasabi na hindi importante yung mag-pray o mag-journal, pero there are times when you will realize na kailangan mo pala ng mga professional help o intervention, no, para tulungan tayo mag-process, may mga bagay na ma-realize
1: right.
0: o makaaluan sa pamamagitan ng isang pakikinig na mayroong kabuluhan at may yung mga empathetic listening, active listening, listening with understanding.
1: Yes.
0: Oftentimes, it takes people like that na sa paligid natin for us to be well somehow.
1: That's why I recognize yung effort ng mga tao na sick ng health because it's not easy. Especially in the culture here in the Philippines, hindi pa naman ganun ka-welcoming ang mga tao when we talk about mental health or mental wellness, especially sa Christian community, sa mga churches. Kasi nga, sometimes nagiging challenge pa yung faith. Kasi isa yun sa mga factor affecting kung bakit yung mga tao medyo hesitant to seek professional help because of the stigma attached to it. That's why we keep educating, advocating po about mental health na hindi naman po siya, I mean, it affects people from all walks of life. Hindi naman po porket meron kayong pinagdadaanan, questionable na ang inyong faith or relationship with God through Christ, hindi po ganoon. Talaga lang pong tanggapin natin ang katotohanan ng buhay na lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, including mga psychological challenges and issues na pwedeng nating kaharapin ng kahit sino. So, tanggalin po natin yung stigma, hindi po lahat na nagpapatingin sa psychiatrists or sa psychologists or counselors ay may mga, let me use the term that stigmatizes the issue, baliw, or sira ulo, huwag po natin gamitin actually itong mga salitang ito because it actually hinders people. Hold them back to really seek help because of they are too scared or afraid na malabelan ng ganoon. Eh hindi naman. The truth is, as I learned from my training sa ating mga professors, na all of us actually can benefit from seeking professional help like counseling or sa mas serious cases or clinical cases, ang psychodynamic psychotherapy. Because we will be able to know ourselves more. We're talking to someone like a professional. And din natin matutunan yung mga ways how to relate in a healthy way with the people around us. So, yun.
0: Ang ganda ng healthy relationships. Ano? Ito isang mindful o gumagamit ka minsan ng ipag-iisip sa pakikitungo sa paraan ng pagsasalita. Yung mga salitang nagbibigay ng buhay, ng pag-asa, no? Sa halip ay nakakasira, nakakawasak o nakaka-discourage. Ano?
1: So, sabi nga nila, speak life.
0: Speak life. Andy Boyd yan. Anyways, sa mga bagong tutok po sa programa po natin na bagong bukas ng yung mga talapihitan, whether yan po ay mga PM radios natin mula sa station o kaya ay using your car stereos going somewhere. Good evening po kung kayo ay nasa Pilipinas o kaya naman po kayo nasa ibang bansa. For example, ay sa Italy, like there are two friends.
1: Nauna pa
0: nasa Italy.
1: Nauna pa sila.
0: Sa Italy doon ay 3:39 o 3:40 in the afternoon. So, buon pomeriggio. May sabihin, good afternoon.
1: Okay.
0: Ayan. Mag-shoutout tayo, Doc. Alain, pwede ba? Kung napansin po ninyo, kami po ay naka-I love shirt. No?
1: I love. I heart Firenze.
0: I heart Firenze. Ibig sabihin, obviously, ang dalawang shirt po na ito ay galing sa kagandahang loob ng isang regular viewer, listener, supporter at prayer partner by the name of Sister Malu Beninsol.
1: Ayan, Miss Malu, marami pong salamat. Sa gift na ito, ayan po. In honor po sa nagbigay, sinuot po namin siya tonight.
0: And it fits Doc Alain very well. So, grazie mille, Ati Malu Beninsol. May God...
1: Grazie mille, maraming salamat.
0: Thank you very much.
1: Okay, thank you po.
0: Regards sa inyo ni Mav. At ano din, shout out din ang Bon Pomeriggio rin kay Tita Sen Gonzalez, isang regular listener din natin at source of encouragement mula naman sa Arezzo, Italy.
1: Ayan.
0: I missed going there this time dahil sobrang busy yung schedule. But Tita Sen, if your household is watching also, we extend our warm greetings of peace and blessings to you. Ayan. At binabati rin tayo ng isang Pilipinong guro. Mukhang kilala mo siya, Doc Alain, no? Good evening daw sa iyo, Doc Alain at Pastor Archie. Good evening din sa iyo,
1: kapatid. Good evening din po sa inyo. At thank you for tuning in tonight.
0: So, mga bagong tutok po, especially gamit ang radio at di po nakikita ang kasalukuyan na gaganap po sa studio. Ito po ang programang Heartline Monday Edition kasama ang Amara Counseling and Training Center. Hatid po sa inyo ay halos isa't kalahati

0: AS Radio TV. O kaya naman po ay pwede pong ipadala dito mismo sa group chat. O kaya i-PM po kay Doc Alain o kaya sa akin at babasahin po natin yan maya-maya lang ng konti. At kung kayo po ay nasa Pilipinas, for example, ay hindi na haka-access through Facebook Live, pwede po kayong mag-text sa ating mga hotlines ang inyong mga questions at mga feedback sa 0916-296-6620. I repeat, 0916-296-6620 para sa mga Globe users and 0961-784-9351 para naman sa mga Smart users. Abangan po namin ni Doc Alain yan. At kami po ay nagpapasalamat of course sa kagandahang loob at mga matitiyaga na matatalinong pagkilos dito sa production staff sa ating studio. Shout out kay Kuya Nat, Nathaniel at kay Kuya Jabez,
1: yes,
0: who are helping us tonight at maging sa mga broadcast engineers po natin diyan sa bandang Bukawi sa ating transmitter site. At isa pang greetings po, extending all the way dyan po sa bandang Milan, Italy, si Kuya Rolando Madelo. Kuya Roland, this is to let you know that I miss you and Tiffany. At pa-extend po na aking greetings kay Pastor, kay Ate Mean, tsaka kay Pastor, ayan, Ronald. Blessings to you po. Doc Alain, you have some people to greet, no? Bago natin tayo magbasa ng questions.
1: Yes, of course, binabati ko ng magandang gabi si Abby at saka si Trish. They are naka-tune in sila kasi hinahanap na yung link kanina.
0: Okay.
1: Si Lucas saka si Hopya, thank you for listening and joining us tonight. Ganun din si Luke, si John, si Boyet, si Rap, and hopefully Rafi, you are watching also with us tonight. Shout out sa inyo at magandang gabi kay Pastor Ziggy, si Justine, of course kay asaking inaanak si Jared at saka si Kim, also kay Sally at saka kay Francis. If you are tuning in, magandang gabi sa inyo. Ganun din kay kay Tep-Tep, kay Jill at saka kay Richard. Shout out din sa inyo and of course sa mga teachers and students ng GeoSlack Academy sa pangunguna po ni Pastor Eric at ng principal si Miss Annika. I'll be there 2 weeks from now to do some orientation on resiliency. So I looking forward ako na to visit again after first week ng school year nila ngayon. So magandang gabi sa inyo. And of course, some friends, Kuya Ronald from Jesus Flock Gateway Church. So kung sino man nakikinig, comment lang po kayo para po ma-shoutout ko kayo with your name. So yan muna sa ngayon.
0: Yun muna sa ngayon. Nag-shoutout din ako sa aking isang napaka-masugid na disciple. Ang pangalan niya si Daryl Vasquez mula sa Malabon. So Daryl Vasquez, you are listening. At na-encourage si Pastor Archie sa iyong tulong at support lagi sa ating mga discipleship meetings at cell group. At ganun din kay Alvin, kay Junvi, tsaka kay Gracia na nagsimula kami mag-cell group kahapon. So I appreciate you guys at maging mga cell members natin si Ayan, si Joseph, si Fonsi, si Enrico, si Albert, si Buboy. At ayan, yung mga kaibigan po natin yan sa Christian Gospel Church Bagong Baryo. At maging mga kamanggagawa po natin sa Paglinang Student Center Compassion Philippines, diyan din mismo sa Bagong Bar. Binabati ko po kayong lahat. At maging yung mga friends po natin sa Heritage Christian Fellowship. Ako ang speaker nila this coming Sunday. So friends at mga saints mula sa HCF Manila, I'll see you all on Sunday and I can't wait to have fellowship with you and then worship the Lord together. Ayun. Sige po. Yun muna po ating babatiin sa ngayon. At Doc Alain, how important yung sa panahon na ang violence, ang selfishness at maging yung mga pagiging conceited, ano? Because yung laging iniisip yung sarili natin, anong kapakinabangan ko, ano makukuha ko dito, gaano ba kahalaga yung pagiging compassionate or kind to people nowadays, especially during this time that this greatly affects in our yung ating mental wellness, na yung ating view of life and the support system that we should strengthen even more ngayong mga araw na to.
1: Ano yung tanong?
0: How important is compassion and kindness and choosing to be kind? Yeah.
1: Actually, because of what is going on in the world, it's sometimes it's hard to show compassion, kindness, showing gratitude to the people around us, to our situation. Especially, we have this tendency to be more

0: focus on what we need, mm-hmm. what we can get out mm-hmm. of something or out of people. So, nagiging struggle siya karamihan. However, especially for us believers, we are called to be more compassionate, to be more Christ-like. When we mm-hmm. respond mm-hmm. to people around us, especially sa situation na nangyayari ngayon mm-hmm. sa mundo natin, so kailangan natin isabuhay itong mm-hmm. ating, especially sa mga tao, they consider themselves as faithful followers or mm-hmm. Christians, to exercise and live out the compassion to people, especially those who are struggling with so many issues, people struggling with some brokenness that they're currently experiencing sa kanilang life because of many factors, mm-hmm. especially in socioeconomic issues, mm-hmm. the political issues na kinakaharap ng ating bansa, whether we like it or not, we are affected. Mm-hmm. And that is why we need to, this is the best time for us to exercise more yung kahalagahan po ng pagiging maunawain, mm-hmm. pagiging pagtingin sa mga biyaya na meron sa atin despite of all the challenges that we are facing. Learn to be more grateful.
1: Mm-hmm.
0: Okay? To be grateful of what we, the blessings that we are enjoying at the moment, trying to stretch our understanding at pangunawa sa mga taong may pinagdadaan, especially sa mga nangyayari nga na ano na sa like yung mga nangyari sa mga shooting sa schools,
1: shooting,
0: yung mga ganyan, oo. Mas dito natin dapat i-exercise yung discernment, what's really going on before we speak of judgment.
1: Mm-hmm.
0: Na kasi naiintindihan natin yung mga nagiging reaction ng mga tao out of pain, mm-hmm. out of anger, pero if we're gonna try to step back a bit and look at the bigger picture, mm-hmm. and exercise the discernment and understanding even more, pwede makatulong ito para mas maano natin yung mas maipakita natin na mas piliin natin na maging mas mabait, mm-hmm. mas maging mabuting tao, mas maging gracious,
1: mm-hmm.
0: and grateful,
1: mm-hmm.
0: sa kung anong meron sa buhay natin.
1: Mm-hmm.
0: It can change the person's behavior and perspective. That's one isa sa mga kahalagahan ng pagpapakita mm-hmm. ng compassion sa ating mga kapatid.
1: Mm-hmm. Nakita ko yung alliteration, ano?
0: Yes.
1: Good, gracious, and grateful.
0: Yeah.
1: Pwedeng preaching, ano na yan, na outline. So when we say being kind or compassionate, there has to be intentional actions and behavior towards others
0: mm-hmm.
1: na nagmamanifest ng goodness at laging mm-hmm. Leading them to be grateful.
0: Of course.
1: Hindi laging nagreklamo at nagpo-promote tayo na meron at meron pa rin tayong dahilan para makapagpasalamat, hindi pa nireklamo or let's say cruelty or
0: yes.
1: problems, no? And last but not the least ay yung grace, no?
0: And that requires consciousness.
1: Consciousness.
0: That's why we always encourage my clients, and I encourage the people, yung mga kaagapan natin nakikinig, to exercise self-awareness.
1: Mm-hmm.
0: Because we have this tendency to react based on our emotions.
1: Mm-hmm.
0: Kaya isa po yun sa mga importance ng ginagawa po ng ministry ng healing through the helping professions of counseling and psychotherapy and psychoeducation is mm-hmm. to teach people and practice emotional regulation.
1: Mm-hmm. Emotion
0: kasi regulation. Part po yan ng isa sa mga kawikaan sa salita ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: As a Proverbs 4:23, above all else, guard your heart because it is the wellspring of life. So, kailangan maging, and in order for you us to do that, kailangan maging magkaroon ng conscious effort to raise our self-awareness on how we are thinking or iniisip, ano pong ating naramdaman mm-hmm. or feeling when we react to a situation or to a person.
1: Mm-hmm.
0: So, pataasin po natin yan at dyan po natin makikita. At may exercise din yung isa sa mga blessing ng Holy Spirit ng Panginoon, yung discernment.
1: Mm-hmm.
0: If we will learn how to raise our self-awareness, mas magiging, magkakaroon tayo ng kalinawan at kalinawan sa kung ano yung tamang dapat na response
1: mm-hmm.
0: sa isang bagay. So doon, magagamit natin yung sinabi mo, yung goodness, graciousness, paging grateful
1: mm-hmm.
0: sa kahit anong situation.
1: Oo. Ganda na sinabi mo, Doc, ano? Itong mga G's na ito at mga manifestations, so actual platforms ng ating mga commitment ay conscious. Ibig sabihin, gugustuhin mo,
0: mm-hmm.
1: paplanuhin mo, pipiliin mo. Sa panahon na halimbawa may mga socio political issues when it's easy to fight, it's easy to to mag-post mang bash o maging judgmental. Pero sa panahon na ang mental health, pag hindi na pangalagaan, it can actually lead to a withdrawal, isolation, resignation, or self-harm, suicide at some extent. O kaya naman ay mga mag-post ng threats.
0: Yes.
1: Hindi ba? Na parang na-exacerbate.
0: Yeah, I remember may nahuling teacher nag-post yata ng parang a threat to the vice president. Ayun, tuloy nahuling
1: siya. Okay, yeah.
0: Ito yung sinasabi natin mga example na kailangan natin maging maingat. It's okay to react.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dapat naman talaga maging involved tayo sa mga usapin pagdating sa kinalaman sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
0: Pero mag-iingat din po tayo on the way we express our thoughts and feelings. Mm-hmm. Because there is a possibility na sobrang ines, sobrang galit, we might violate some laws. Mm-hmm. Alam mo yun? Especially medyo yung pagpapatupad ng ating batas, may mga injustices na nangyayari.
1: Yeah, right.
0: So we need to be more careful. This is the time na dapat exercise natin yung wisdom.
1: Mm-hmm.
0: Okay, at okay din yun, nakikisaw-saw tayo sa issue kasi it concerns us.
1: Uh-huh.
0: So dapat lang po maging maingat tayo.
1: Mm-hmm.
0: We have yung self-control or emotional regulation. Very important yan. Especially, tayo, hindi naman tayo immune sa mga nangyayaring mga trials sa Senado or things like that. Kahit ako, sometimes I lessen the time to spend watching because instead, I don't want to sound spiritual, pero one of the best response in this situation is to utter prayers to commit and lift up our nation, the leaders of this country.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Na mag-intervene ng Panginoon so kung ano man nangyayari sa loob at labas ng bansa because what is happening outside the Philippines is affecting also our country.
1: Mm, indeed. So it's really good to always trust the Lord, a God of justice, a God of order, ang Diyos ng katuwiran, kabanalan, ang siyang makikialam sa sitwang kalalagayan natin ngayon, no? Magandang ano yon. Hindi lang siya basta consolation, pero isang expression ng ating faith to a God who intervenes, a God who can do something beyond what you can think or imagine kapag gusto niya pakialaman ng isang bagay, hindi ba? So, ang ating manalangin tayo, gagawa tayo ng mga hakbang at mga advocacies to righteousness, hindi ba? To holiness,
0: yes.
1: to justice, generally. So, but all these things should handle. So, maging mid-care, mid-grace.
0: Mm, naman.
1: Na yung sinasabi ni Doc Alain.
0: Anyways. Huwag ba napunta usapan natin doon?
1: the importance of mindful living and transaction. Napaka-importante niyan ngayon. Yung
0: I mean the issue of the country.
1: Politics. Because it creates divides.
0: Yung and whether we like it or not, it really affects the lives of everyone. Right naman.
1: Anyways, okay. Bumabati po tayo sa isang mabuting kapitbahay na regular listener at viewer din natin, si Ati Lisa La Rosa. Yan, aking may good neighbor. So, shoutout sa iyo, Ati Lisa. If Kuya Ernie is watching, no, binabati kita, Kuya Ernie. Maraming salamat sa napakasarap na tanghalian kanina. Doc Alain, can I just tell you, ako ay blessed by na-sandwich ako ng dalawang mabuting kapitbahay. Generous. Hindi ako lagi nagluluto eh.
0: So ano yan, sa kaliwa at sa kanan o sa harapan
1: mismo. Kanan, kaliwa. So shout out sa La Rosa family at maging sa Agapito family. Speaking blessings to you and to your household. Yung kindness sila ay para ding si at Timalu Beninsol at si Tita Sen. At isang listener din natin, a churchmate, si Ate Eva Amoso Cruz. Ngayon ay nanunood. Hello daw sa iyo, Doc Alain.
0: Hello din po sa inyo. Magandang gabi. Thank you for joining us.
1: Ayan. At salamat po sa panunood sa atin sa gabing ito. At nag-PM na rin yung aking amore, si Ruth Aisel Sullivan, na ngayon ay nasa trabaho pa. Sumilip lang ito sa kanyang cellphone just to make sure that ongoing yung program at saka meron
0: to mas let you feel na yung kanyang presence.
1: Oh, something like that. So, amore, thank you for watching at mamaya niya pa ito papanoorin kasi oras ng work.
0: I see.
1: So, buon lavoro and then thank you for forwarding this episode link sa mga kaibigan natin na babanggitin ko mamaya the moment they are on board na at tuned in na. Kaya po ng mga bagong tutok ay welcome po sa programang Heartline, maging yung mga nasa kanya pong mga ano, na mga nasa radio ano, na nakikinig po kasama natin. Maraming salamat po at you're choosing to be with us. Doc, may isang question tayo rito na nababasahin natin, no, ang mula sa ating listener. At painyaya pa rin po natin ito sa lahat. Na kung meron po kayong questions, ay do not hesitate.
0: Pero before yan, kasi baka makalimutan natin, kailangan nating batiin ang mga taga Pasita Christian Bible Fellowship. Kasi we were there, kailan ba? Two Saturdays ago, July 4. So kami po ay nagpapasalamat ni Pastor Archie in behalf of Amara Counseling and Training Center for having us to do the psychoeducational workshop on finding a message of hope
1: yeah.
0: or anchored in Christ, talking about depression, suicide, self-harm, and some skills
1: on counseling.
0: Yes. Mm-hmm. So we had a great time. So marami, at kung kayo po, ilan sa inyo ay nanonood sa ngayon, magandang gabi po. And again, we are so grateful. Marami pong salamat. Lalo na kay sa mag-asawa ni Stein Henry at saka ni Miss Grace.
1: Ayan. At paging kay Miss Sylvie ano, at saka niyong spouse. That's fine.
0: Yes.
1: Salamat po maging sa kanilang senior pastor na si Pastor Jimmy ko. Thank you sa inyong leadership, sa inyong need-based program at sa kapatiran po natin sa PBCF. At marami din na umaten pero hindi sila member ng PBCF.
0: Yes,
1: but they thought na makatulong yung seminar workshop natin na ito.
0: So hopefully that's not the last. Masundan pa ng ibang topic naman.
1: Yun po mga kaagapay, isang paanyaya po sa inyo. Kung kayo po ay merong nararamdaman na advocacy o parang pakiwari nyo, i-educate o i-train yung mga cell leaders, mga stakeholders ng ministry tungkol sa isang psychological and spiritual understanding of stress, anxiety, depression, self-harm, suicide, plus basic skills in counseling, do not hesitate to get in touch with us.
0: Sa aming pong Facebook page, just login po sa inyong Facebook and look for Amara Counseling and Training Center. Don't forget po to like and follow our page para po updated kayo sa mga nangyayaring events. At doon din po makikita nyo ano yung mga services that we provide. Pero for the sake of our listeners, we provide po counseling services for individuals, for couples or married couples, para sa mga bata po, teenagers, at sa mga may edad na rin, kasama po yan. And ganoon din po sa group counseling by request, ginagawa din po natin ito. Mm-hmm. And also, we kagaya na po nabanggit ni Pastor Archie, we also provide a psychoeducational workshops on different mental health issues as long as it's within our capacity, mm-hmm. our skills, the wisdom and knowledge that we acquired from decades of practice. Decades talaga, no? More than a decade. We are here po to provide those. At kapag gusto nyo pong mag-provide kami ng mga ganitong learning event, send us po sa email naman na nandun sa aming Facebook page. Send us para po sa details yung amaracenter2015@gmail.com. Just get in touch po to Facebook Messenger sa aming Facebook page. But if you would like to direct contact po para mas mabilis, at you can send a text message or call us po sa 0995-203-2231. Again, the 0995-203-2231. And we are located po sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City, ang landmark Commonwealth. Ever.
1: Haba siguro ng Commonwealth. No?
0: Ayan.
1: At mga kapatid, mga kaibigan, ano, we also do webinars, mga online counseling. So whether you are based here in US, Canada, or some parts of Asia, for as long as there is a stable internet, we provide that po sa mga remote areas where these trainings and counselings and counseling services can be conducted and be given.
0: At again, pahabol, si tune in ngayon si Jill. Okay, good evening po mga poging pastor. Siya lang po yung pastor.
1: Akala ko siya lang yung pogi.
0: Ako lang yung pogi, hindi naman. So thank you for tuning in, Jill. Okay. Mm-hmm.
1: Oh yeah, the question is, good evening po, Heartline. Ang grandparents ko na po ang tumatayong parents ko nang magkaroon ng kanya-kanyang family ang mommy at daddy ko nung bata pa ako. Mm-hmm. Nagkahiwalay, ganun ba yun? Okay. 8 years ago, namatay po ang lola ko. Hindi ako nakapag-grieve noon. I need to be strong for my lolo at sa mga tito at tita ko. Ngayon ay nasa ICU ang lolo ko at mukhang malapit na din siya. Mm-hmm. Bakit sobrang bigat sa pakiramdam na parang doble ang sakit? Normal po ba ito?
0: Ayun na yung tanong.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so first and foremost, dun sa tanong niya, nakita po natin na parang may issue about abandonment. Kasi ang tama yung parents niya ay ang kanyang grandparents. Mm-hmm. At nagkaroon ng sariling pamilya ang kanyang mga magulang.
1: Mm-hmm.
0: So iniwan siya sa kanya, sa parents, siguro other parent ng ama or ng kanyang ina.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pero mostly sa parent ng nanay yan. And
1: kadalasan,
0: mother.
1: No?
0: Kadalasan sa grandparents ng mother. So that's a big issue na hopefully is nakita or wina-work out niya sa ngayon. Mm-hmm. Kasi yung tanong niya, bakit sobrang bigat? Pangalawa,
1: yeah,
0: doon sa kanyang tanong, nakita po natin na hindi din siya nakapag-grieve nung mamatay ang kanyang lola.
1: Mm-hmm.
0: So di ba pagka nagiging parang parents mo at ang nagpalaki sa'yo ang iyong mga lolo at lola,
1: oh,
0: mas, yung iba yung closeness, no?
1: Mm-hmm.
0: Closeness.
1: Iba, iba.
0: Pagka kahit buhay yung parents mo, yung pag nakadevelop ka ng closeness sa grandparents, sometimes mas close ka pa sa lola, oh, at sa lolo, di ba? Especially kapag busy yung parents for working. Ito sa case na nagtanong, hindi lang busy sila sa work, busy sila sa kanilang mga families na siya, mm-hmm, naiiwan talaga siya.
1: Mm-hmm.
0: So, when sinabi niya na kailangan niya maging strong, hindi siya nakapag-grieve.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi natin alam kung nakapag-grieve ba siya after.
1: Yeah.
0: Tapos, after some time, ilang taon, 8 years or almost a decade, ito namang lolo niya ngayon ang malapit na siguro,
1: mm-hmm,
0: at nakakaramdam na siya, mm-hmm, na pwedeng mawala na rin.
1: Mm-hmm.
0: So, there's a possibility na lahat ng isyong ito ay dinadala niya. Kaya, doble-doble yung sakit at ang bigat. Na-anticipate mo na yung pag mourning over the possible loss ng, mm-hmm, lolo mo, kaya mo din ito nararamdaman, yung sobrang yung bigat, or pwedeng na-remind ka ng pagkawala ng lola mo na sabi mo nga eh, hindi ka nakapag-grieve, kaya pakiramdam mo doble yung bigat na yung nararamdaman. So possibly iyon na you are starting to grieve now with the lola.
1: Yeah.
0: Tama yung nanay mo.
1: Mm-hmm.
0: At this time, you are, parang hindi naman nag-a-advance yung grieving. Parang na-anticipate mo na yung pagkawala ng iyong lolo. Plus, yung pakiramdam na there's a possibility, it could be another factor affecting why you are feeling the weight, is sa kulturang Pilipino kasi, kapag kayong magulang iniwan ang anak sa grandparents, mm, hindi niya nakita yung abandonment and rejection na part.
1: Oh, sa part ng magulang.
0: Oo, kasi pinalaga, hindi ka naman iniwan,
1: oo,
0: may nag-alaga naman sa'yo.
1: Na magulang,
0: which is,
1: din,
0: na
1: nila.
0: Magulang,
1: okay,
0: din nila. So this is the, uh-huh, case. Pero dito, lumalabas, there's a possibility na merong ganong issue na hindi na pag-uusapan,
1: mm-hmm,
0: na na-abandon siya ng kanyang original parents. Mm-hmm. Now, na itong grandparents niya, tama yung parents niya,
1: mm-mm,
0: nawala ang isa, mawawala yung isa,
1: uh-oh,
0: that could be the second abandonment that she,
1: okay,
0: might feel.
1: Uh-oh.
0: Ang kaibahan lang nito is she could have prepared herself even more because, mm-mm, nakita niya kung paano nawala at mawawala yung isa versus doon sa pagka, nung iniwan siya nung kanyang magulang mismo, hindi naman siya conscious noon kasi nga,
1: mm-mm,
0: she's very young.
1: Mm-mm.
0: So, posible din, doble rin din yung abandonment na nararamdaman niya.
1: Posible, okay.
0: Mm-mm. And
1: so, combination to ng abandonment tsaka anticipated grief.
0: Tsaka grieving.
1: Loneliness.
0: Yes.
1: No?
0: Yung grieving, pwede rin doble-doble kasi, oo, pwede nag-grieve sa pagkalos ng parents niya. Kasi nga, hindi buo yung family.
1: Doesn't parang, mean death, no? Yung grief, no?
0: Oo, hindi naman. Basta anything, mm, that you lost, pwede kang mag-grieve and, mm, mourn over those things. So, yun ang isang mga possibilities kung bakit ganun yung pakiramdam. Normal ba ito? Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman talaga ganun kadali ang makaramdam ng pagkawala ng isang tao. Naging napaka-importante or significant, mm-hmm, ang influence sa buhay mo. So, yung nararamdaman mo ngayon is very normal. Hopefully lang, ma-work out natin or ma-work out mo yung, kasi yung abandonment pwedeng new sa'yo.
1: Oo.
0: Kasi mayroon ako na-encounter na isang client na akala nga niya, yung binanggit kong kultura ng Pinoy, iniiwan ang anak sa grandparents kasi nga busy sa pagtatrabaho. Mm-hmm. The truth is there is an abandonment issue behind. Hindi siya direct, pero because we are longing for the parents nung bata ka. Diba?
1: Yeah.
0: Good thing is some people nga are asking, so why did I grow up fine naman kung ang magulang ko nga parang iniwan ako sa grandparents ko? It's because you have someone who guided you and he became, sa perspective naman ng psychodynamic psychotherapy, ito yung tawag na constant object. Yung object constant, alam mo din to, yeah, yung yes, object constancy. Somebody that will help us to mold ourselves into the person that we are becoming. Mm-hmm. And it should be the good parent or the good enough grandparent, yeah, sa case ng mga iniwan sa mga lolo at lola. Mm-hmm. Kasi ibig tatanong, why did I turn out fine kung gano'n ang magulang ko? Mm-hmm. It's because somebody stepped in, mm-hmm, to guide you. Mm-hmm. So, kaya naging okay. Ayun, so yung mga, sa kulturang Pinay nga, hindi yan nare-recognize eh. Parang pinalagaan ka na, pinaalagaan naman kita. Mm-hmm. Pero ang hindi nare-recognize ng mga parent is, kahit na, pero yung sense of, kasi tayo, we are getting our sense of security and identity from our parents.
1: Yes, of course.
0: Kaya matindi ang self-esteem, low self-esteem issues ng mga taong inabandon, mm-hmm, tas pinaampon, mm-hmm, yung mga ganon, mm-hmm, yung mga adopted. Yeah. Kasi there's a feeling of rejection na kailangan mong ma-work out. Mm-hmm. At of course, yung abandonment na hindi nga na minsan nabibigyan pansin sa kulturang Pinoy, mm-hmm, because of the extended family setting natin. Mm-hmm. Yung kasama sa bahay ang grandparents, mm-hmm, yung mga ganyan. Mm-hmm. So somebody is automatically taking over. Mm-hmm. Pero yun, meron pa rin abandonment issue doon,
1: yeah, yeah,
0: na hindi nakikita. Mm-hmm. So yun, yung mga possible explanation dun sa nagtanong kung bakit ganun kabigat, doble-doble. Yeah. So nare-remind ka nung issue na, itong mga issue, pwedeng unresolved issues. Mm-hmm. And at the same time, you are grieving over the loss of the two significant person that has raised you, mm-hmm, to become the person that you are today.
1: While you're talking, Doc Alina, no, and this is a public confession, ako ay lolo and lola's boy. Kasi oh, because of work din.
0: Hindi ko alam yun.
1: Oo nga eh. Kaya parang ano, I remember my golden years playing tsaka the strict discipline of my lolo. Ito naman, Doc, sa side naman ng tatay ko. So kabalik talaga nung sinabi natin kayo na oftentimes iniiwan sa magulang ng nanay. Di ba? Pero this time, mm-hmm, dahil ako pinanganak sa Nueva Ecija, so I spent good years schooling under the watch of my grandparents, yung paternal grandparents.
0: Mm-hmm.
1: Narealize ko, yung aking tendency at naintindihan ko na yung abandonment na-manage ko na it stemmed yung mga formative years of schooling because clear sa akin my biological parents would always leave me sa pangalaga ng lolo at lola. Clear yung ano, yung pag umaalis yung ano, yung jeep, yung bus, hahabulin ko.
0: So the image stays with you, and also the emotion that comes with it, which is normally pain.
1: Pag umaalis ako, patay. So parang ilang taon din yun. Ganun. Kaya pala yung in the course of time, pag meron akong very close na friend, may tendency maging possessive. It goes, stems back na parang iiwanan mo din ako eh, mga ganun tendency. So, yung possessive, hindi na pero super controlling, pero parang when nagkakaroon insecurity that the day will come when someone will come in, ganyan, and then take over. Parang baka ipagpalit mo din ako to someone who's more intelligent, more caring, more good-looking. Well, good-looking.
0: So in that case, you are reacting based on the traumatic experience that you had with, mm-hmm, your father. So tayo nga yung ating pong mga responses normally is a reaction, mm-hmm, because of the unresolved trauma, mm-hmm, that we have in our past. Na kaya mas maganda po, hindi naman sa binabalikan or nire-revisit, but our past can actually help us understand why we are today.
1: Mm-hmm.
0: The way we react to people, the way we respond to situations. And I remember when I was still in my training, ang dalawang pinakamabigat at pinakamasakit, mm-hmm, the emotion or trauma that a person can experience in life is the issue of abandonment and rejection.
1: Yeah.
0: At pag ito ang na-experience totally ng tao na hindi na-resolve, mm-hmm, malaking effect niyan on the way the person sees himself, the way the person sees the world, and the way the person sees the people around him. Mm-hmm. Again, na-mention natin sa ating mga previous episode, yung core belief na tinatawag. Okay, so abandonment and rejection.
1: Meron tayong ginagamit, ano, isang non-standardized test sa psychological counseling, yung life trap, na alala mo.
0: Yes, of course. Ginagamit ko before yan sa assessment.
1: Ngayon, pwede pa rin naman. Kasi it makes sense. May mga questions doon na totoo yun. Not because it was alphabetically arranged, pero it seems na more than half, kung di man lahat, madami.
0: Or chronological.
1: Talagang ano, marami pala sa atin, mga kaagapay, whether you like it or not, no, meron mga experiences or possible memories or trauma related to abandonment.
0: Yes.
1: Grabe, no? Mm-hmm. Kaya pala, meron tayong tendency na ano, no, yung mga insecure at unsecure, ambivalent relationships, mga or not avoidant, so safe, no? Avoidant person, personalities, no?
0: Nag-stem yan sa mga unresolved issues in the past, mm-hmm, or traumatic experiences that has been yun nga, hindi kinalimutan, pero napaka-importante.
1: Oh, maalala.
0: Ayoko na, baka hindi ko na masabi. Too important to
1: forget?
0: Hindi. Yun na nga ba sinasabi ko, hindi ko ma...
1: Experience or memories that are...
0: Too painful to remember, but too important to forget.
1: Tagalog.
0: Huwag na.
1: Napakasakit alalahanin, pero sobrang importante para makalimutan. Diba, sa psychodynamic approach and counseling, it's good to go back, no? Nabalikan, maging okay, maging aware. Kasi yung awareness, magiging ano siya eh.
0: Again, sabi nga ni Soren Kierkegaard, in order for you to understand your present, you can understand the present through your past.
1: Mm-hmm. Siya yung nagsabi ng the present is a window to our past.
0: Mm.
1: Ayun. So mga kapatid, get in touch. Si Doc Alin, hindi ako nagkakamali, isa sa mga aporte po nito ay psychodynamic counseling. Tama ba? Tama o tama?
0: Psychodynamic. Psychotherapy or psychotherapy. Because I have seen how it works sa mga napakarami ko ng clients ever since. Mm-hmm. Although it's a long-term therapeutic relationship, I have clients that until now I've been still seeing after a year, after 2 years, after 3 years, but I have seen the transformation, the healing that took place already.
1: Mm-hmm.
0: Parang I have seen how they have grown and how they have resolved and once unresolved issues that they have. Mm-hmm. At yun ang nagpabago sa kanila, sa kanilang perspective sa life at sa kanilang mga sa sarili, sa mundo.
1: Mm-hmm.
0: That lead to healthy responses, healthy behaviors.
1: So mga kagapay, huwag po kayong mag-aatubili. In case you're curious about how to undergo psychotherapy, no, at panaintindihan sa nanggagaling yung mga issues nyo ngayon bilang mga adults, no, isang binata, dalaga, may asawa na parang may mga paulit-ulit na mga ano, no, na mga triggers o kaya ay parang mga responses that are not so healthy. No, hindi, minsan tawag nila ungodly o parang immature, hindi ba? Nare-rebuke yan sa church. Pero kung litingnan natin sa lensang isang professional counseling, may pinanggalingan ito at paulit-ulit. Mm. So do not hesitate to seek help to be processed and improve yung buhay natin, yung quality life and the way how we promote yung healthy relationship with your family, churchmates, mga disciples, mga office mates. Kasi minsan, yung mga ganyan, di ba, yung mga difficult personalities, so parang pangit ka bonding. No? Yung pala, may mga pinag-uugatan pala yon. So seek help for yourself. At bago po tayo mag-break, ay nagpapasalamat po tayo sa mga nagsha-shoutout po sa atin, especially from all the way, no, from UAE, United Arab Emirates, si Rosalinda Gomez Buico. Hello po sa inyo. Diyan ay 4 hours late eh. So ngayon ay 10 o'clock doon, ay alas 6:15 ng hapon. Tama ba po? Parang ganyan. O ng gabi na pala, sorry. Salamat po sa panonood. Magiging Evangeline Casabuena Atmosfera.
0: Yan nga si Jill.
1: Siya si Jill. Okay. Mga pogi, buti naman ha. Damay ako doon. At ang aking napakabuting tita na napakasarap magluto, mabuting may bahay at napaka-spiritual, si Tita Carolina Astor mula sa Francisco diyan sa Bandang Monumento, Bandang Caloocan. So, Tita Carol, if you're watching and still tuned in, and Tito Bebot is with you, speaking blessings to you both. And I hope to visit you bago kayo mag-transition sa inyong buhay at makita ko malang yung bahay ulit na yan bago pa man sa lumipat. At Doc Sarina Astor, if you're watching, and Amari, blessings to you. I'll see you very, very soon. Okay, so meron na tayong mga pumasok na tanong, Doc, actually, just a while ago. At salamat kay Kuya Nat. Pero bago natin bigyan daan ng mga katanong ito, ay siguro maaaring magkaroon muna tayo ng ilang segundo, perhaps a minute of break para bigyang daan ng ilang paalala mula sa ating istasyon. Kaya naman, ang programang Heartland ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati, walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Jesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: At nagbabalik nga po ang programang Heartline Monday Edition. Kasama pa rin mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center. This is Pastor Archie de la Cruz.
3: And together Dr. Alindison. Sorry na paaga.
2: That's fine. Mataas lang po yung energy namin kasi this is something that we missed mga kaagapay to do this live dito mismo sa FEBC Studios dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig City. At nagsha-shoutout po tayo sa mga live audience natin ngayon, no? Namely, malibad po kay Tita Carol Astor, si Ate Det D mula sa Heritage Christian Fellowship dyan sa Paco, Manila, kung saan ako mag-preach on Sunday.
3: Wow.
2: So Ate Det, shoutout to you and to your beautiful household at I can't wait to see you. At yung mga kapatiran natin dyan, yung pastoral team ng Heritage Christian Fellowship, Pastor Ted, no? At saka yung the whole pastoral team, Pastor Jeno, hello sa inyo lahat. At saying shoutout din sa isang masugit na taga-subaybay, prayer partner and supporter ng Amara at FEBC, si Ate Leonora Santos Aquino. Ayan, mula sa Be Open Christian Fellowship, Christian Church, dyan sa ibang bagong silang. At maging kapatiran po natin sa Biyayang Tahanan Homeowners Association, specifically yung aming president na si Kuya Manuel Castillo na nanonood din po ngayon. May Tita Remy Azania watching all the way from Pandibulacan ay nag-hello din po tayo sa inyo. Classmate natin si Tano Valero, Pastor Tano Valero mula sa PFI. Nanonood Thank din siya you. Ngayon at napakaraming mga kaibigan po natin na ngayon ay naka-tune in, binabati po namin kayo.
3: Kasi nga i-guess mo siya.
2: Pwede. Tano, ano? If that's fine with tapos kasabay ni Pastor Joshua Olano.
3: Oh, di ba sila yung magkakabatch?
2: Oo. Oh. Ang ingay siguro nito, no?
3: Oh, nga, why not? Pastor Tano, sometimes join us.
2: Oh, why not? Gabi naman eh, di ba? At binabati rin po natin ng shoutout si Mami Naomi Ulano na mula Imus, Cavite.
3: Ayan,
2: na member ng
3: Naomi.
2: Family Christian Fellowship. Si Jonah din, no? At si Dre, si Primo, si Sydney, si Ruana. Of course, hello po sa inyo lahat. At paging Caballero family sa Fordham, St. Ignatius Village. Shoutout din kay Ate Elisa Delfino at kay Ate Emma Bonitale del Mundo mula dyan sa San Pedro, Laguna. Ang aking mga kaibigan at mga hosts sa Italy. At again, kay Pastor Shirley and Pastor Albert at maging sambahayan ng mga Sullivan, Ruth Aisel Sullivan, Tita Melba Sullivan at Tito Ricky, kay maging kay Kate. Blessings to all of you po at I will see you very very soon dito po sa Pilipinas. Naku, in-announce talaga, ano? At another live listener po mula sa ating church ay si Ate Evelyn Ico. Ayan, Ate Evelyn, thank you for tuning in and watching po. At it's always good to see you sa church. At maging aking tito po, nanonood mula naman sa MacArthur Leyte, Tito Edmundo Merillo. So blessings to you, Tito Edmond, at kay Tita Yoli at mga pinsan ko diyan. At regular listener din at viewer din natin mula sa CGC sa Bagong Baryo ay si Ate Eden Salta at si Tenten. Hello po sa inyo, mabiyayang gabi po sa inyo. At maging kay Kuya Bilyong at Lita Alfonso na ngayon ay malamang nakahiga at naghihintay na mapakinggan yung kanilang pangalan. So, maya pabengi po kaya kayungan, ikit na ka bukas o kaya this weekend po sa inyong mga regular cell groups at ating mga worship services. At ganun din sa Jabez Christian Fellowship kaya Pastora Zenaida Bernales, magandang gabi po sa inyo. Ang kapitbahay namin is Ate Lisa Agapito ay nakikinig din po. At ang nanay ko mula diyan sa Batya, St. Martha Home sa Bukawi, Bulacan. Get well soon, Mama. At maraming taong nagpe-pray sa inyo. Ayun. Doc, here is our question. At mga kaagapay ha, kami po ay nag-aanyaya pa rin kung meron po kayong gustong idulog. Samantalang meron tayong resident psychotherapist dito sa booth ay samantalahin po natin. Mag-send po kayo ng inyong question o inquiry at ipadala niyo po yan sa messenger account ng FEB and DZAS, no? 702-DZAS Radio TV. O kaya po dito mismo sa chat, no? O i-PM niyo po ako o kaya si Doc Alain at with confidentiality and anonymity ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan. Okay? O kaya kung kayo po ay gumagamit ng mobile phone o mga cellphone, pwede po kayong mag-text sa 0916-296-6620 para sa mga Globe users and 0961-784-9351 para naman sa mga Smart users. At ayan. So bago natin basahin yung question, ay isang malupit na shoutout sa isang regular listener viewer, si Ate Mila Pascua. Hello po sa inyo. Okay. Doc, the question is, magandang gabi po, Heartline. Nakikinig po ako sa pamamagitan ng mobile app at may isa lang po akong tanong. Medyo mahaba ito, Doc, ha? Applicable po ba ang salitang pahinga sa lahat ng taong pagod? May kaibigan po kasi ako na madalas magsabi na pagod na siya sa buhay. Ang nakapagtataka po, nakakatulog naman siya ng 8 hours bawat araw. Maganda rin naman po ang kanyang hanap buhay at wala naman siyang malaking kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Ngunit sa kabila nito, pagising niya ay parang pagod pa rin ang kanyang isip at puso. Madalas niyang sabihin na wala naman siyang maipaliwanag na problema, pero pakiramdam niya ay ubos na siya. May mga araw na parang nawawalan siya ng gana sa mga bagay na dati niyang kinagigiliwan. May mga pagkakataon ding sinasabi niyang nakakapagod mabuhay. Nakakaumay ang paulit-ulit na takbo ng araw at tila nawawala na ang saya sa mga bagay na dati namang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Kaya po ang tanong ko, paano po ba lalapitan at tutulungan ang mga taong ang pagod ay hindi pisikal kundi emosyonal at mental? Yung tipong hindi na kayang lunasan ng sapat na tulog, bakasyon o simpleng pahinga. Ano po ba ang pinakamainam na paraan upang maparamdam sa kanilang merong nakikinig at may nakakaunawa at may pag-asa para sa mga katulad nila? Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Diyos.
3: So there's a lot of factors at play dun sa tanong, no?
2: Mm-hmm.
3: At ang isa sa mga na-highlight sa akin doon is yung una, tama siya yung kanyang analysis regarding sleeping enough hours, pero yung tao, ang pakiramdam pagod pa rin. Because probably, hindi naman talaga siya tulog at hindi quality sleep yung 8 hours niya.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga factors na nabanggit niya, there's a possibility na marami siyang iniisip.
2: Mm-hmm.
3: Merong probably anxiety.
2: Anxiety, probably.
3: Because, yun nga, yung meaning na pagod na siya sa buhay. If you're going to look deeper into that phrase, yung pagod na ako sa buhay, parang it implies something.
2: Mm-hmm.
3: Like, may saysay pa ba yung buhay or may meaning?
2: Mm-hmm.
3: Or ano ba yung purpose? Bakit I need to go through the monotonous cycle of life?
2: Mm-hmm.
3: So ito yung mga dapat mga part ng life niya na kailangan ma-unpack.
2: Mm-hmm.
3: Na bakit ganito yung pakaramdam mo towards this if you are blessed? Mukhang ganun kasi ang sinasabi yung nagtanong. Tapos may mga signs and symptoms ng possible depression because yung parang feeling of parang walang halaga ang buhay, feeling of worthlessness.
2: Mm-hmm.
3: Pwede rin sign ito ng burnout, kung ano man yung pinagdadaanan or ginagawa niya, pwede nakakapagod din yung nakaka-burnout. Kasi minsan kapag ang isang routine sa buhay is paulit-ulit, walang new, you can also experience burnout from that.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Because yun nga, kagaya ng mga nababanggit natin sa mga ibang episode natin, I keep saying that our brain actually is wired for novelties, for something new, for excitement. Mm-hmm. We need rewiring of our brain. That's why it's important yung pag-communicate ng ating feelings, ng ating thoughts sa ibang tao. Importante meron tayong nakakausap kasi nakakatulong ito para magkaroon tayo ng ibang perspective sa buhay. Especially itong pinagdadaanan ng nagtanong or noong kung sino man yung concern siya. Pwedeng, kaya nagiging ganun ka, parang may na-sense na akong boredom actually.
2: Boredom.
3: Mm-hmm. Tsaka yung feeling na monotonous nga. Maybe because may mga nakakausap ba siyang ibang tao to get perspective of his or her life. So, importante kasi ito.
2: Mm-hmm.
3: So, ang tanong niya, paano ba natin ito matutulungan? Bigyan mo lang siya ng time to sit down with the person and talk to the person, explore a new feelings, tanungin siya. Hindi ko mag-i-interpret. Mm-hmm. Okay, tanungin mo. Sa tingin mo, pwede mong itanong. Sa tingin mo, saan nang gagaling yung ganitong pakiramdam?
2: Mm-hmm.
3: So, you let the person reflect. on his or her own feelings and thoughts kasi importante magkaroon siya na maging grounded siya.
2: Grounded. Okay.
3: Sa mga nangyayari sa kanyang sarili. Paano niyo nasabi, for example, na paulit-ulit or nakakapagod. Mm-hmm. Ano specifically ang nagbibigay sa'yo ng pagod?
2: Mm-hmm.
3: Yung mga ganitong mm-hmm. tanong kasi mm-hmm. hindi natin na-explore. Sometimes we just settle, mga kaagapay, sa hayaan mo na lilipas din yan.
2: Uh-huh.
3: But the truth is, the mere fact that you're experiencing these symptoms and signs sa iyong katawan, sa iyong kaisipan, at sa iyong damdamin, may sinasabi ang iyong katawan, ang iyong buhay sa'yo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Sabi nga nila, don't ignore the pain. When you are in pain, you have to respond to your body.
2: Mm-hmm.
3: Kasi those are the warning signs, the signals. So there is something wrong.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, kung sa ating psychological health or mental well-being, there's something off or something mm-hmm. wrong with the way of our emotional health. So ito, mga ganitong pakiramdam, hindi natin dapat isantabi. So mas maganda, bigyan mo ng pagkakataon mm-hmm. or opportunity itong taong ito na magkaroon siya na makausap mo.
2: Mm-hmm.
3: Or, i-suggest mo na makipag-usap siya sa isang professional.
2: Oo.
3: Para ma-process yung kanyang mga thoughts na ito,
2: mm-hmm.
3: yung kanyang feelings. And definitely, magkakaroon niya ng mga kaliwanagan sa ilang bagay, kung hindi man sa lahat, kung saan nang gagaling yung kanyang mga ganitong pakiramdam at pag-iisip.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: Ikaw, what do you think?
2: Tama naman, I cannot agree more, no? Yung boredom, yung repetitiveness at cyclical, no?
3: Mm-hmm.
2: Posibleng ito isang coping mechanism because of loneliness, o kaya parang yung boredom. Tapos, ang effect, dahil binanggit din naman yan, ay mga hindi ito physical exhaustion, posibleng
3: yes.
2: ito ay mental, emotional, so baka anxiety.
3: Mm-hmm.
2: Something is draining this person, na takot siyang harapin, so dinadivert into something that will exhaust the whole body para itutulog na lang din, pero hindi talaga na-address yung issue. Isang pagtatakip, maari lang ha.
3: Tsaka yung isa pang naisip ko regarding that question is yung sense of yung reason
2: yeah.
3: why, bakit ka ba nabubuhay?
2: Yeah, ayun. Purpose, no?
3: Purpose and meaning. Kasi yeah. lagi tayong babalik doon eh.
2: Mm-hmm.
3: What is the essence of your life?
2: Wow.
3: Why you are doing what you are doing?
2: Mm. Yeah.
3: Hindi siya madaling sagutin, especially kapag hindi mo alam kung ano yung naging, sa ating mga believers, we call it, ano yung naging call sa'yo ng
2: yeah.
3: Panginoon.
2: Mm-hmm.
3: Kasi tayo, iisa man ang purpose ng lahat,
2: mm-hmm.
3: especially to those who are believers who really live out their faith, na God has called us to live a life that is honoring and glorifying Him mm-hmm. by sharing the good news to other people.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Pero it's a general call for all of us.
2: Yeah.
3: Pero meron tayong mga specific calling na tinatawag.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yung nakaibahan ng purpose saka calling.
2: Mm-hmm.
3: So baka yung calling nawawala o yeah. hindi pa alam.
2: Oo.
3: Diba?
2: Mm-hmm.
3: Kasi ako, I actually look for the purpose
2: okay.
3: before.
2: Mm-mm.
3: Kaya ako, ang dami kong naging trabaho, ang dami kong na-try sa buhay, nagkanda. I don't want to use the word leche. Pero I was so messed up because yung pala, I was trying to look and search for the meaning and purpose of life until I found Christ. Kasi walang-wala, I found myself at the rock bottom.
2: Mm-hmm.
3: So sabi ko, wala na akong ibang pwedeng subukan kundi si Lord eh.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ako naging Christian.
2: Mm-hmm.
3: So, doon ko nakita yung purpose. And then the calling eventually, which is ito nga, napasok tayo sa healing ministry na ito.
2: Mm-hmm.
3: Kaya naman, somehow we are passionate. Somehow pa eh. Passionate about what we do. And talagang it gives joy, kumbaga,
2: mm-hmm.
3: despite the challenges
2: mm-hmm.
3: that we're experiencing in this kind of work. So, yun din, pwede nyo pong tignan iyon, yung mm-hmm. aspeto na yon. So, sino po makakapag-realize nito? Try to encourage to talk or mm-hmm. to seek a professional help.
2: Mm-hmm. Parang naalala ko rin tuloy, ano? I'm not sure if this is Max Lucado or si Philip Yancy na parang, God keeps searching for you and me until we have finally surrendered after messing up our life. Na kasi because of our free will and our own definition and discovery.
3: I think it's Philippians.
2: Mukhang Philippians nga, no? Sa mga book na feel disappointed with God.
3: Yes.
2: Diba?
3: I think yun yung title ng book na yun. No?
2: Ayun eh, but so amazing about grace, disappointed with God, and where is God when it hurts?
3: Yes.
2: These classics, I tell you, anyways. So, maganda yun. It could be a spiritual also invitation, no? Yung mga ganitong mga, when we exhaust all means like finances, work, satisfying promotion, connection, relationships, whatever, no? Pero, you know, something is still missing. Eh? It's not just loneliness,
3: well,
2: baka emptiness.
3: It has to be spiritual. No? Everything is actually spiritual. Mm-hmm. If we're gonna wear the light, the right lens or the mm-hmm. right perspective, it boils down to a spiritual aspect mm-hmm. talaga. That's one thing I have learned in this life.
2: Oh, however, may mga client tayo na talagang ano pa. Alam mo, may mga sarado pa sa mga possibility.
3: It's okay.
2: Na, ano,
3: maybe it's God's way also, yung path niya. Kailangan dumaan sa hard path, in order to discover that. Mm-hmm. What real life is all about.
2: True, true. So, brokenness is something na possibly mangyari to some people until we finally surrender na all our human efforts are meaningless o kaya parang will come to an end or it not truly and ultimately satisfying until we encounter the Lord in ways that are not easily understood. Parang hindi kagad natin maintindihan o parang hindi natin mawawari na ito pala to. Yung mga encounters. Yeah. Di ba? Anyways, talking about this, parang kakapasok lang na isa natin mabuting kaibigan from PBCF, si Kuya Stein Henry Saldavia.
3: Yan, kakabati lang namin sa inyo kanina, pero again, thank you.
2: Oo.
3: We truly appreciate.
2: Oo nga eh. Pinagpapasalamat po kami sa ministry opportunity na yan,
3: yes,
2: alongside with the Christian churches sa area po ng Pasita at kay Ate Grace din, kay Sylvie at Pastor Jimmy. Grace Works ba? Kalimutan ko na yung printing company nila, Grace Works. Para bang ganyan, ano?
3: At one thing I appreciate this church is yung kanilang ano, yung being such a good host.
2: Yeah.
3: Diba?
2: They are. So thank you. At may nanonood din sa atin, nagpapabate, good evening si Ate Emmy Cristobal. Magandang gabi din po sa inyo, ate, at salamat po sa patuloy ninyong pagtutok. Dok, may nag-PM dito, ayaw niya magpangalan. Kasi yung usapan daw natin kayo na may kinalaman sa possible na grief.
3: Mm-hmm.
2: Meron siya kasing churchmate daw na namatay kahapon. Biglaan. So, sudden death. Okay? Yeah. Paano po posibleng makatulong ngayong mga darating na araw sa family friend, the churchmate namin na ito na nakaranas ng aksidente at bigla ang kamatayan?
3: In times like this, especially kapag very unexpected at sudden yung death, wala naman dyang ganito dapat or ang pinaka-best, especially kapag nangangapa tayo. Kasi ako sometimes I also find myself trying to, you know, find the right way how to makiramay. And the safest really po, mga kaagapay, pag ganito yung situation, is to just be there. Be
2: just
3: present,
2: be there
3: physically. You don't have to say anything.
2: Mm-hmm.
3: Alam mo yon. Parang pagpapakita doon, showing up, is one way to tell them na hindi ka nag-iisa. Ako ay in my experience sa pakikiramay, because yung namatayan at saka yung namatay close sa akin, yung bago pa lang tayo nag-aaral nito or pag-graduate na ako, doon ko natutunan to eh, na sometimes crying with them is the best way to grieve with them.
2: Crying with them.
3: And nagawa ko siya, hindi dahil yun yung tama, because that's what I felt. When I saw the person, we just hug each other and no words, we just cried together. And then after some time, when we saw each other again, and she remembered that moment, sabi niya, you know what? The best pakikiramay experience is when we cried together. And that gives an affirmation, oo nga, no? Sometimes you don't have to say anything.
2: Mm-hmm.
3: If you feel like crying, go ahead. Cry with the person who experienced the loss. Kasi tayo, takot din tayo magpakita ng ating emotions sometimes eh. But the truth is, ito sinasabi ko rin ito every time I teach about our true self and identity.
2: Yeah.
3: The source of our strength later on is when we choose to be vulnerable with the people around us. Not only that we are showing our true self, but at the same time, we also build strength around it.
2: Yeah.
3: Sa ating vulnerability. At ito yung karamihang hindi tayo aware masyado and we avoid. Kasi nga, we always want to project the expectation of society to be strong, to be wise, not to, alam mo yun, yung mga ganong expectation. But the truth is, we can't always be like that.
2: We can't.
3: We need to acknowledge our weaknesses and make it a source of our strength. Sabi nga, diba sa Corinthians, that yung power ng Panginoon can be experienced through our weaknesses.
2: Yes,
3: the strength of it,
2: diba?
3: And that is enough.
2: Yeah.
3: Diba? So, sa pakikiramay, it's okay. If you feel like crying with the one who experienced the loss, go ahead. Sometimes a tap on the shoulder, holding lang ng hands. Hindi mo kailangan magsalita eh. Minsan, we say some things na hindi helpful. Para lang masabi, may masabi. Mm-hmm. Parang yung mema lang, may masabi lang. The truth is, don't say anything. At sa mga nakausap ko, na dok, ang dami namang nagsapunta, pero yung mga sinasabi nila, instead na makatulong, hindi nakakatulong eh. Yung mga words of encouragement, pero said at the wrong place at the wrong time. Kaya the best way pa talaga na makatulong is just to be there, be present, show that hindi sila nag-iisa, at pag hindi mo naman sasabihin, the more you just keep silent.
2: Shut your mouth, no? Kung may maibibigay, halimbawa abuloy, pwede rin naman, syempre.
3: Of course!
2: Sa pakain, o kaya papalibing, o cremate. Diba, especially kung medyo needy.
3: Maging practical, ang help, ang pakikiramay. Or kung talagang gusto magsalita, ang pwede mong sabihin is, paano ba ako makakatulong?
2: Yun, oo.
3: How can I help? How can I alleviate the situation?
2: Oo, maghugas sa mga pinagkainan.
3: Exactly.
2: Magpatong-patong upuan. Ganun. Huwag ka muna nagwawalis kasi baka sa iba offensive yung pagwawalis.
3: Mga pamahiin naman na i-consider.
2: Oo, di ba?
3: Minsan tatanungin mo, okay lang ba magwalis? Kung hindi, sige, hindi ako magwawalis. Yung mga ganun.
2: Tapos minsan na pinagalit, ba't ka naligo? Di ba? Ganun, di ba? Ba't ka umalis? Ba't nagligay ka ng sisiw sa iba? Di ba? May mga ganyan-ganyan pa, no?
3: Hindi ko na alam yan.
2: May mga ganyan minsan. Na mga runung-runungan eh, di ba? Indeedness. Anyways, so yun po ay trying to ano lang to address a little yung mga practices natin that should be also be observed. That's not the time for us to correct or confront yung mga practices na medyo taliwas kayo, ano. So it pays to be respectful.

0: parang lahat ng bagay sa mundo ay maiiwan ko. At yung death is certain that is uncertain. Ang kamatayan ay tiyak na hindi tiyak. Diba?
1: Tiyak
0: so magubulay tayo. At alam mo ba, siya nagtanong sa atin, one of the favorite one of my most favorite books na nabasa nung pandemic, yung Tuesdays with Morrie. Na sabi ng aklat na ito, there is no such thing as too late. No, pangalawa, sabi niya, people will begin to live the moment they realize they're about to die. No? Magkakaroon lang talaga tayo ng totoong pagtingin sa pamumubuhay at pamumuhay kapag na-realize natin na tayo ay mamamatay na. Doon pa lang talaga tayo mabubuhay. So, ayun nga. So there's more meaning or invitation sa mga lugar, sa mga panulukan kung saan may mga nagluluksa ang mga tao dahil nawalan. At sabi nung nagtanong sa ate, sabi nung kanyang thoughts din, siguro based daw sa ating discussion, maybe also in the house of mourning, we realize what's really important. That is the meaning of life.
1: Yes.
0: Yun. Anong kahulugan, katuturan ng buhay? And especially if we think about life after death.
1: Mm-hmm.
0: No, yung kaya, buhay kaya pagkatapos
1: ko,
0: diba, ng
1: yung
0: buhay.
1: Eternal life. It could be the beginning and death.
0: Mm-hmm. Parang dati pinag-uusapan natin bandang mga ano ba, bandang mga November. Pero hindi, di ba? It happens.
1: I said kasi, it's a part of life. Hindi siya opposite ng life. Death is a part of life. Hindi siya opposite ng life. Kaya hindi mo kailangan hintayin November.
0: sa mga existentialist, sa reality-based counseling, ano, even sa logotherapy, yung, di ba, yung finding meaning to all the things that we do in life,
1: yes.
0: No? Viktor Frankl, at yung mga existential approach, yung being in touch with the reality.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron ko kilala, Doc, may mga pag-usapang patay, mga hospital, kumakatok pa sila eh. Di ba gumaganon pa sa ano, sa mga kahoy?
1: Knock on wood.
0: Oo, knock on wood. Eh, para bagang, bakit? Ano magagawa ng pag knock sa wood? Di ba tayo mauwi din doon? Di ba? Pero iba talaga, may fear of dying kasi.
1: Well, sabi nga nila, dapat pagka Christian ka, dapat nga mag-celebrate kasi you're going to meet the Lord.
0: Your Creator, no? Your Savior. But because of some ano, earthly and worldly attachments, perhaps.
1: Which reminds me, command din sa atin, don't be attached
0: in this
1: world.
0: Of this world. Yeah. Well, people have varying struggles sa buhay. No? Especially if they have accumulated wealth and fame. Kaya iba, di ba, lahat ng pag-extend ng buhay, mga cell, yung iniinom, cell, ano ba yan? Yung extend ng buhay, cell life o stem cell? Di ba, iniinom para mag-extend yung buhay at pinakamahuhusay ng mga experts ay ginagawa. Ibig sabihin ay ginagawa para ma-extend, lalo sa Singapore, maghahusay yung mga doktor doon. Kaya yung mga wealthy at may mga resources just to extend their lives, dumadayo talaga at nagpapaschedule ng treatment sa Singapore. Because they have one of the finest medical experts in the world, they say.
1: At keeping young, staying young.
0: Oo. Parang ano yung taglay nyo ng ano. Anyways.
1: Yeah, I mean, people are trying to do all these things just to, you know.
0: Right. Nag-shoutout tayo kay Sister Eleonor Pinzon, palakpak. Palakpak na. So, salamat po sa inyong panonood at maging kay Ate Merlinda o kaya Pet San Juan, dyan po sa bandang Bagong Baro. Salamat po Ate Pet sa panonood. At ganun din kay Windy Cherries Winner. Ayan, salamat po sa panonood at may God bless you po. Sana po ay meron kayong kapakinabangan sa ating pag-uusap sa gabing ito at magdudulot sa atin ng mga pagbubulay at makabuluhan na pagtingin sa ating mga pagpapasya. Sa ating mga kasalukuyang kalalagayan.
2: Right.
0: Anyways, Doc, we have 9 minutes left, ano? Pero I could not miss this chance of saying a special shout out of thanks and pag-honor sa ilang mga kaibigan, kapatid at kamanggagawa ko po sa Assemblies of God o ADIMEF, no, Florence, Italy. Because bago kasi ako umalis, they gave me a very good treat.
1: Ayan.
0: This is very personal. So nagpapasalamat po ako, mga kaagapay, specifically sa grupo na ito, ang tawag ay Ginger Girls. Ginger, wow. Luya, no? Ginger Girls, please know that I'm very, very thankful sa inyong surprise and yung treat at pag-honor sa akin ng aking birthday dyan last month. Specifically, si Maricel, si Michelle, si Ate Melo, si Marivic, si Melinda, si Ate Tamayla, Tita Emily, at saka si Ate Jing. no, kasama si Tito Bobot, Ninong Bobot, si JC, tsaka din si Jay. Please know that I am very, very thankful sa inyong ginawang pag-honor na yan, sa inyong gift sa akin na na-appreciate ko talaga ng sobra. So, Ginger Girls and your spouses, speaking blessings to you, no? Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat at maging sa Intercessors Ministry, no? Yung mga kapatiran po dyan na naglaan po ng gabi, ng resources at ng generosity para maging meaningful yung isang special evening of birthday fellowship na yan. So, sa panguna po ni Pastor Albert at Pastora Shirley, salamat po sa inyo mga Ginger Girls and Boys at maging sa Intercessors Ministry ng Assemblies of God, Firenze, Italy. Maraming maraming salamat. At thank you din, my amore, Ruth Aisle Sullivan, for making this happen and making this birthday very, very meaningful. Ayan, I can't, can't wait to see you very soon. At maging shoutout din kay Nanay Gloria Elarco, nanonood din nga sa mga sandaling ito dyan sa bandang London naman, sa United Kingdom. Layan ang naabot natin, nakakatuwa, ano?
1: Mm-hmm.
0: At si Ate May Gomez ngayon ay nakatutok.
1: Hi! Tsaka speaking of birthday, belated yun. Happy birthday po sa aming executive director, si Miss Rachel De La Cruz. Advance happy birthday or happy birthday, isang oras na lang mahigit kay Kuya Eugene, kasamahan namin sa Amara.
0: Oo,
1: and sa'yo din, di ba? Belated.
0: Belated. Super happy belated. Birthday. Last month na, mag-iisang buwan na.
1: Oo nga, no?
0: Pero anyways... So, Ate Rachel, ayun, happy birthday po at salamat sa inyong generosity.
1: Yes.
0: At happy birthday tomorrow sa isa naming counselors to the daddies, to the husbands. No, si Kuya Yu, Lolo Yu dyan tawag na.
1: Naka, baka ramihan niyang client ngayon mga bata.
0: See? At oh, si Tuloy talaga ba?
1: So, parang father figure naman ang dating niya sa mga kabataan ito.
0: And he looks no young. Nung pag sumag-smile si Kuya Eugene, alam mo na parang very welcoming at very hindi threatening no sa mga bata.
1: Probably.
0: I think so. Baby face eh. No? At of course, shoutout sa ating mami ng bayan, si Ate May. Ate May, may ano kami, may generosity sa amin, si Miss Jo Alabastro. Tsaka si Miss May.
1: Pinilit mo lang kasi.
0: Oo, so, binigyan tayo ng anniversary shirt. So, shoutout sa ating station manager na si Miss Jo Alabastro at sa ating mamanikain na si Ate Heidi Bernardo Sampang sa isang sweet pero meaningful quick fellowship dito kanina sa studios at sa kanilang yes. anniversary shirt na ibinigay sa atin. Okay. Doc, again, bago tayo mag-pray at magpasalamat, ano, please, in case meron sa ating mga listeners, mga audience na here and abroad na gustong magpakonsulta sa atin, ano yung mga programa ulit ng Amara na pwede po nilang i-avail or i-refer sa mga churchmate loved ones, whether here in the Philippines or abroad, and how can they reach out to us?
1: Basta po nangangailangan po kayo ng counseling, whether it's for individual, children, teenagers, adults, students, couples, please get in touch with us po. Ang aming pong approach here is holistic, meaning we don't only include in our approach ang discipline in psychology, but also it's integrated with the discipline of theology, because first and foremost, we are Christian counselors and psychotherapists. So holistic po ang ating approach dito. So if you're needing any of these services, please feel free to get in touch with us through our Facebook page, Amara Counseling and Training Center. And also, we provide also psychoeducational workshop and seminars related po sa mental health and providing counseling skills. Just send us po an email for details. Pag po i-invite niyo po kami sa amaracenter2015@gmail.com, which you can also see po sa aming page. At sa for direct inquiries through text and calls, you can call us at 0995203-2231. And if you want to know where we are located, we are located po sa number 3 Ligaya Street, Isidore Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. So, ayun po.
0: Yun, maraming maraming salamat. At ganun din, nagpapasalamat definitely tayo ano, sa mga kaibigan po natin nag-share ng link po na ito para mapanood, yes. magkaroon ng kapakinabangan. At for seriously considering partnering with us or referring Amara sa inyo po mga kaibigan, mga kilala at mga chances where we can actually promote no, yung ating advocacy to wellness and wholeness. Okay, at this point mga kaagapay, no, since we have 3 minutes remaining, there's no way, better way to cap off our episode tonight by coming to the Lord in a prayer. So samahan niyo po kami ni Doc Alain na magpasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Ang maraming Diyos na sumaaming kalagitnaan samantalang na isasagawa po ang isang live broadcast na ito. Kami po ay nagpapasalamat kasi ito po ay tanda po ng inyong biyaya at pagmamalasakit sa amin. At sa pamamagitan ng specialized ministering ito through radio and social media, ay nakapag-usap po kami at nakapagbigay ng mga pagpipili at mga hamon sa mga paraan ng aming pamumuhay at tungo sa kagalingan, kapayapaan, kaalwanan at mga matalinong pagpapasya hinggil sa mga bigatin, sa mga kaguluhan at mga krisis na kinakasadlakan po ng aming mga tagapakinig. Salamat din po sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang upang kami po ay hipuin, pakialaman at magkaroon po ng kasapatan ng mga pagkakataon upang mabuksan ang aming mga mata na ultimately at the end of the day sa inyo po kami lalapit at sasanggunin ng tulong. Sa inyo po kami Panginoon makasumpong ng pag-asa at pagpapanauli po ng aming mga kanyahan at mga sigla upang harapin ng may tapang at pananampalataya yung mga kasalukuyan po naming mga pagdarahop. Ito po yung prayer ko o namin sa mga listeners and viewers po namin here and abroad na hindi po lingid sa inyo ang kanilang mga pinagdadaanan. Father, I pray, according to your loving kindness and grace, faithfulness and unsearchable wealth, I pray that according to your will, magkaroon po ng mga pagkilos at mga pagbabago at mga breakthrough sa kanilang pong mga sitwasyon. We know that you are our unlimited God. You are our God who listens and empathizes with us and a God who is the source of every good and perfect gift. And you are our God who never changes. And we are praying all these things in the sweetest name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.
1: Amen. At bago po tayo tuloy magpaalam, gusto po namin pasalamat sa mga tao sa production team, lalo na kay Nat.
0: Yay!
1: At kay Jabez na tumulong po sa ating ngayong gabi para po ma-air ng live itong ating programa. So thank you po sa inyo.
0: At yung maging mga kaibigan natin, mga broadcast engineers.
1: Kasama na yun.
0: Doon sa Bukawet Transmitter
1: yes,
0: site.
1: Yes, given na yun.
0: definitely given na yun.
1: So, ayun.
0: Oo, mga kaagapay, mga kaibigan, ang inyong nga pong napakinggan ay ang programang Heartline, Monday Edition, kasama ang mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center, Pastor Archie de la Cruz.
1: And Dr. Aline Dizon.
0: Live na live po dito sa FABC Studios sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig City. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po maraming salamat. May God grant all of us a very recharging and peaceful sleep tonight. God bless us all. Good night po.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang mapagpalang araw po sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong walang sawang pakikinig, pagsuporta at pananalangin para po sa Ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines at sa inyo pong walang sawang pakikinig dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Hebrews 12:2.

Hindi ko po alam kung kayo ay natatakot sa matataas na lugar. Meron pong tawag dyan na phobia. Tawag po dyan ay hindi ko na po matandaan eh. Pagpasensyahan nyo na ako kung anong tawag dito sa phobia na to. Pero meron pong mga tao na takot talaga sa matataas na lugar. Ay isa po ako doon. Hindi ko po alam kung kayo rin ay nalululang mabilis kapag kayo'y nasa matataas na lugar. Pero ako po ay malululain. At talagang naalala ko nga po, there was a time na ako'y tatawid sa EDSA. At para po makatawid ako sa EDSA, ay kailangan kong dumaan sa isang overhead bridge na may kahabaan. At natatandaan ko po yung araw na yun, ako'y pinagpapawisan ng malamig. Hindi ko po malaman kung anong aking gagawin sapagkat ako po'y nalulula. Natatawid sa halos tatlong malalaking daan. At medyo may kataasan yung bridge. And at the same time, maraming kotse na dumadaan. At siguro ay naghalo-halo na po yung sabay-sabay na nangyayari. Mataas na lugar, mahabang daan, malawak na kapaligiran, maraming kotseng dumadaan. Na ako po ay medyo hindi naging magandang epekto sa akin. Kaya medyo pinagpapawisan po ako. Naghahanap ako ng babae na pwede kong makasabay, tumulong, umalalay sa akin para makatawid ako doon sa daan. Hindi ko po malilimutan yan sapagkat wala po ako nakita na pwedeng sabayan. Talagang may leksyon po ata ang Panginoon na gustong ituro sa akin nung araw na yon. Wala po akong nasabayan, wala po akong nakita, kahit nagintay ako ng may katagalan kung merong pwedeng tumulong sa akin. Kaya napilitan po akong gawin ito mag-isa. At isa po sa na-discover ko, ay nalubos na nakatulong sa akin, ay yung nakatuon lamang ako sa isang bagay. Hindi po ako tumitingin sa baba, hindi ako tumitingin sa gilid ko, nakatuon lang ako diretso ang aking paningin at meron lang ako isang bagay na tinitingnan. Lubos na nakatulong po ito sa akin para ako ay makatawid sa alinlangan ko, sa takot ko, sa panik ko, sa takot ko sa mataas na lugar. At hindi ko po namalayan, ako pala ay nakatawid na ng ligtas. At hindi na po ako pinagpawisan. Ano? Nakatawid po ako ng ligtas from one place to another using that very high bridge with every car passing by na may kaguluhan, may kaingayan at mabibilis ang kanilang takbo, which further sent me into na-overwhelm po ako. At medyo malawak po yung daan and it was so easy to be overwhelmed. Pero nakatulong po sa akin that I fix my eyes on something. Straight ahead. Look straight ahead. Do not look straight to the left or the right nor down, but just look straight ahead, fixing my eyes on something. I'm sharing that because this verse reminds me of that. Hebrews 12:2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Alam niyo po, sa mundong ating ginagalawan, napakarami pong distractions, hindi po ba, that will fight for our attention. Napakarami pong mga bagay na tatakot sa atin, na magdudulot sa atin ng pangamba, na madidistract tayo, mahuhulog tayo, hindi tayo magpapatuloy sa lakarin. Yung mga stress natin, yung ating mga responsibilidad, yung mga hindi natin inaasahan na mga unos ng buhay, they can easily cause us to lose our focus. Si Peter po, when he looked at the waves around him, he began to sink, hindi po ba? But when he looked at Jesus, he walked on water. Mga kapatid, katulad po ng aking naging karanasan, let's fix our eyes on something. Let's fix our eyes on Jesus because He is the pioneer and perfecter of our faith. Choosing Jesus is a daily intentional choice. Kinakailangan po, minuminuto, atin siyang pinipili sa ating buhay. Marami po tayong desisyon na ginagawa sa bawat araw, hindi po ba? At sa ating pong bawat desisyon,
Kinakailangan po nating masigurado na kasama si Jesus, si Jesus, ang daan ni Jesus ang ating pinipili. It is a daily intentional choice. It means choosing trust over worry and peace over chaos. He has already walked the path before you, and He is the one sustaining you through it. Kapag ka inalis po natin ang ating tingin sa ating mga problema, sa ating mga distractions, sa ating mga kinatatakutan, at tayo po ay tumingin diretso sa ating Panginoon, fixing our eyes on Him, on who He is, on His power, tingnan niyo po kung hindi magbabago ang inyong kaisipan, ang inyong perspektibo. Maaring nariyan pa rin ang unos, ngunit wala na silang kapangyarihan upang tayo ay magapi, tayo ay matalo. Kaya mga kapatid, fixing our eyes on Jesus, it is daily, it is intentional, it is choosing trust over worry, choosing peace over chaos. And when we shift our gaze from our problems and to His power, into who He is, the storms will lose their power to overwhelm you. So, my friend, start your day by acknowledging God before checking our phone. Let's look back at God's past faithfulness. Let's fill our minds with thoughts of His goodness and faithfulness in our lives. And mawawala po ang ating takot for today and even tomorrow. When anxiety strikes, and they will, let us pause. Remember His goodness. Remember who He is. And repeat His name over your situation. Declare His name, that He is our Almighty God, the Faithful One, the Great Provider, the Great I Am, and nothing is impossible with Him.

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Nawa po ang mensahe ng buhay na ating narinig sa araw na ito ay ating panghawakan at huwag kalimutan. Ayos on Jesus, my friends. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit, 138:7. Ang tao'y nangungulila sa kadahilanang hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Files began to vanish quickly. First Woody's hat, then his boots, then Woody himself disappeared. A director at Pixar was shocked to see years of work gone in a few seconds. The movie Toy Story 2 was almost lost forever.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Sinasamba natin ang Panginoong Diyos at pinupuri natin ang ating dakilang maylikha. Sumaating lahat, mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, ang mayamang biyaya ng Panginoong Diyos. Welcome na po, bukas na ang ating hardin ng panalangin para sa ating celebration, pagdiriwang sa mga sinasagot na panalangin, pagdiriwang sa mga katotohanan at katangian ng Diyos. At syempre, bukas na po ang hardin ng panalangin para sa ating pagdulog ng ating mga prayer concerns, ng ating mga pasanin, ng ating mga burdens sa Panginoong Diyos. Inihahatid ng 702, DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang hardin ng panalangin. Agapay din tayo ng simbahan, kaya lahat ng mga nakikinig sa atin na mayroon po tayong mga nais na ilapit sa Panginoong Diyos ay atin pong gawin ngayon dito sa hardin ng panalangin. Si Desa Magtunaw at ang ating Manila production team ay present. Ako naman po dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Tayo na po at sa atin pong opening prayer ay sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba namin ang inyong dakilang pangalan. Kayo po ay karapat-dapat na purihin, banal ang inyong pangalan. Sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, ay amin pong nakita ang inyong mukha. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ay amin pong naranasan kung sino kayo, O Diyos na Espiritu, banal na Espiritu, at sa amin ay nagbibigay ng gabay. Pinupuri po namin kayo, sinasamba, purihin ang inyong dakilang katapatan. Kayo po ay patuloy na magsalita, speak to us, O Lord, at continue, Lord, and continue to bless our souls, bless our hearts. Pagpalain po ninyo siya, nakasabay ko ngayong nagpe-pray dito sa hardin ng panalangin. In Jesus' name, Amen.

Sa atin pong pagbubukas sa hardin ng panalangin, syempre naandyan palagi nakahain, ha? Nakahain sa hardin ng panalangin ang pagkain ng ating kaluluwa. At ang pagkain ng ating kaluluwa ay hindi po tinitipid ng Diyos. Ito ay sapat na sapat para tayo ay mabusog, para tayo ay maging malakas, masigla, at ito ang sustansya ng kaluluwa at ng puso. Kaya inyo pong lakasan ang inyong radyo sa mga nakikinig sa PM Radio, doon naman sa mga nanonood sa atin sa social media, pwede po ninyong i-share na, lalo na sa inyong mga anak. Special po ang ating message for today para sa mga magulang, para sa mga anak. I-share nyo na po ang ating social media ngayon sa Facebook at YouTube. Ito pong aking babasahin mula sa Bible. Ano? Ang Bible Pinoy Version ay nasa Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23. Simula po sa verse 15 ay ganito ang sinasabi. Makinig ka, anak ko, maging matalino ka. At lagi mong isipin kung paano mamuhay ng tama. Huwag kang sumama sa mga lasenggero at sa mga sobrang lakas kumain. Ang mga lasenggero at matatakaw siguradong maghihirap. Kung kaintulog lang sila, basahan na ang isusuot nila. Makinig ka sa tatay mo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. At yung nanay mo, pag tumanda, huwag mong pababayaan. Sikapin mong makuha ang katotohanan at huwag mong pakawalan, pati na rin ang talino, pangaral at tamang pangunawa. Proverbs 23 verses 15 and 16. Mga magulang at mga kapatid, tayo po ay ipinanganak sa mundong ito at binigyang buhay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga parents, ng ating mga magulang. Yun pong iba sa atin ay nagiging magulang din. Yun namang iba na tinawag para maging single ay nagiging magulang sa pamamagitan ng ibang kaparaanan, sa pamamagitan ng discipleship, sa pamamagitan ng pagme-mentor, sa pamamagitan ng pagiging ate o kuya sa ibang mga kamag-anak o kaya naman sa mga kapatiran. Ito pong responsibility ng pagiging magulang ay extension ng pagiging magulang ng Diyos na kanya naman pong ibinigay na image sa sangkatauhan para maramdaman ng mga tao na ang Diyos ang dakilang magulang at sa pamamagitan ng ating pagiging magulang sa ating mga anak ay maramdaman nila, maranasan nila ang kabutihan ng Diyos at ang turo ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, bless the parents and bless the would-be parents. At alam natin, may mga pangaral ang mga magulang. Ito sabi, mga anak, maging matalino ka. Ano nga ba ibig sabihin ng pagiging matalino? Hindi lamang po iyan academic. Ang pagiging matalino po, pagiging smart, pagkakaroon ng karunungan. Hindi po sa pamamagitan ng artificial na karunungan, kung hindi actual na karunungan. Iyon ang nagdudulot ng tinatawag sa Bible na wisdom sa salitang English. Ngayon po, sa panahon ng artificial intelligence, ay marami tayong nagagawa o natutulungan. Pero mayroon din pong babala ang mga eksperto na ang AI o ang artificial intelligence ay mayroon pong damages at mayroon pong mga maidudulot na kasamaan. Kaya itinuturo po ng Biblia, sabi dito, maging matalino ka, makinig ka, anak ko. Maging matalino ka at lagi mong isipin kung paano mamuhay ng tama. Hindi po sinabi ng Biblia na lagi kang mag-Google at hanapin sa ChatGPT kung paano mamuhay ng tama. Sabi diyan, isipin. Ibig sabihin organic. Ibig sabihin pinadaan sa ating mga utak, mga brain. Kaya ibang AI po iyon. Iyon ay hindi artificial intelligence, kung hindi actual intelligence. AI, actual intelligence na ginagabayan ng Panginoong Diyos. Huwag kang sumama sa mga lasenggero, sa mga sobrang lakas kumain. Huwag kang sumama sa lagi na lamang games ng games at hindi na inatupag ang pag-aaral. O pag nag-aaral naman ay puro copy-paste. Ano? At puro na lamang ChatGPT ang isinasubmit sa eskwelahan at nauubos ang oras, sabi sa Bible, sa paglalasing, pagiging matakaw, maghihirap sila.
Yun pong paghihirap dyan, hindi lamang financial yan eh. Pwedeng iyan ay emotional, pwedeng iyan ay depression, mental health condition, dahil hindi po nasanay ang ating mga utak. Ano ang kaugnayan nito sa pagmamang magulang? Alam niyo po, maraming mga magulang ngayon ay galing na rin sa generation namin na masyadong nasanay sa modern technology. Kaya napakahirap po sa mga magulang na ituro sa mga anak na huwag kang mag-gadget, huwag kang mag-device, kasi yung mismo mga magulang ay halos nakadikit na lagi sa mga device. At iyan po ang challenge sa mga simbahan, sa mga religious leaders ngayon, kung paano pa rin ituturo ang pagmamagulang sa pamamagitan ng actual intelligence at hindi artificial intelligence. Bumalik po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Minumulkahi ko nga actual na papel na Biblia na ating pinagdaanan. Hindi tayo ay conservative kung hindi mayroon po itong mga naidudulot na benepisyo sa pagpapalago ng ating actual wisdom na galing sa Panginoon. At pinapaalam din natin na ang mga magulang natin ay ginagamit ng Diyos to teach us wisdom. Kung ikaw ay bagong parent, responsibility mo yan na ikaw ay maging daluyan ng actual intelligence and wisdom sa iyong mga anak. Kung ikaw ay bagong parent, kung ikaw naman ay dating parent, God bless you sa iyong pagtuturo. Kagaya ng sinasabi sa Biblia, makinig ka sa tatay mo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Yung nanay mo, pag tumanda, huwag mong pababayaan. Alam po ninyo, ngayon na ang aking nanay ay kinuha na ng Panginoon sa kanyang face-to-face na presence, nalulungkot po ako. Pero naaalala ko na kayamanan sa aking kalooban ay yung maraming mga payo ng tatay ko, ng nanay ko sa akin. Ang laging sinasabi ng mga magulang natin, lalo na sa mga kabataan, nako, ikaw ay ang bata-bata mo pa, kaya malakas ka pa. Pero kapag ikaw ay tumuntong na sa ganitong edad, unti-unti mo nang mararamdaman yung ganito, yung ganyan. Kaya huwag mong aabusuhin ang iyong katawan, huwag mong aabusuhin ang iyong isipan. Huwag kang magpapakaligalig sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng kabagabagan, at ipagkatiwala mo sa Panginoon yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Laging sinasabi ng mga magulang ko yan, lalo na ng nanay ko, nako, pagtanda mo, maiintindihan mo rin to. Nako, pagtanda mo, yan eh, marirealize mo rin. At lagi niya rin ibinibilin sa amin na magmahalan kayong magkapatid, dadalawa lang kayo, magtingin ng kayong mabuti. At ganun din, kanyang itinuturo ng nanay ko na iingatan mo yung sarili mo kasi ikaw ay ganito ang iyong kondisyon, ganyan. At maraming marami pang iba, mga personal na bagay. Sa pamamagitan ng pagluluto, hindi nakukuha sa YouTube ang sarap ng pagkain na iniluto ng nanay natin. Yung lasa ng pagkain, yung pininyahan ng nanay ko, yung adobo ng nanay ko, yung menudo, the pickles ng nanay ko, sinigang, at iba't iba pang mga niluluto niya, memories na lamang yon. Pero salamat sa Panginoon, naranasan ko kung gaano ako kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga magulang, lalo na ng aking nanay. At alam ko, ganun din kayo sa inyo-inyong mga magulang. Ganun din kayo sa inyo-inyong mga anak. Kung paanong minahal ako ng nanay ko at ng tatay ko, itinaguyod ako sa pag-aaral ko sa seminaryo, sa Bible College, at kahit na nung ako ay nasa engineering school pa sa Mapua, hanggang sa ako ay na andito sa Australia, o nung ako ay nasa ministry sa Pilipinas sa pamamagitan ng DCAS at ng Caloocan Christian Church at ng iba't iba pang ministries, laging nakasuporta ang nanay ko, ipinapag-pray. At numero unong tagapakinig ng DCAS ang nanay ko, at nagsusupport sa ministry ng FEBC kahit na nung nag-retire tayo. At iyan po ay kayamanan sa akin. Hindi na ituro ng ChatGPT yan. Hindi na ituro ng AI. Na ituro ng mga magulang ko sa pamamagitan ng actual intelligence kahit na hindi pa sila nakapag-aral noon dahil sa post-war situation sa Philippines. Pero ang actual intelligence ng ating mga magulang dahil sa kanilang resilience, sa kanilang naranasan sa buhay, na naituturo sa atin, higit na higit sa ChatGPT at sa
artificial intelligence. Kaya sa lahat ng mga nakikinig na mga magulang ngayon, God bless you. At sa lahat ng mga kasama natin sa social media, i-type nyo po dyan, i-declare natin sa Facebook, sabihin natin, God bless the parents. Sige po, i-type nyo dyan sa atin pong social media, ano, sa Facebook, sa YouTube, God bless the parents in Jesus' name. At lahat naman ng mga magiging parents, matuto kayo sa mga magulang nyo sapagkat iyan ay kayamanan. At iyan po ay nakukulang ang panahon natin eh. Ano, kung ako ay nagse-seminar, minsan isang araw nagwo-workshop eh, maikli ang ating panahon. Kaya summary na lamang itong ating binabasa. At syempre, ito naman po ay galing sa Biblia. At sabi pa po dito sa verse 24 ng chapter 23, no? Proverbs 23 verse 24, sobrang saya ng tatay ng mabuting tao, proud ang magulang pag ang anak niya ay marunong. Ang tatay at nanay mo, gawin mong proud sa'yo, pasayahin mo ang nanay ko. Lord, sana ang nanay ko po ay napasaya ko. Sana nanay ko ay napaligaya naming magkapatid. Lord, sana po ang tatay ko, kahit may mga pagkukulang kami sa mga magulang namin, ay napasaya ko. Lahat po tayo, we will be living with memories ng mga magulang natin. At bilang mga magulang naman, ibigay mo sa tulong ng Diyos ang lahat ng iyong makakaya to raise your child. Higit pa sa kayang gawin ng artificial intelligence at ng ChatGPT at ng internet, at pagdating ng Panginoon, ng panahon, liligaya ka bilang magulang dahil nagpagamit ka sa Diyos para hubugin ng tama at mahalin ang iyong anak. I-declare po natin sa social media ngayon, i-type niyo po ngayon, God bless the parents, God bless my nanay in Jesus' name. At i-share po natin itong broadcast na ito sa social media, ikalat po natin para marinig ng mas marami. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagmamahal sa aming lahat. At bilang dakilang magulang, ipinaranas ninyo, ipinaramdam ninyo ang inyong pagmamahal sa aming lahat. Tulungan po ninyo kami na pasiyahin, paligayahin ang aming mga magulang. Kung ang aming ama o ina ay single parent, biyudo o biyuda, tulungan niyo po kami na maging support sa kanila. At ipinapag-pray namin ang lahat ng magulang ngayon, pagpalain niyo po sila sa kanilang pagiging magulang, sa kanilang mga anak, lalo na yung mga single parent sa anumang kadahilanan, kahit na yung mga lolo, lola na naging mga magulang na sa kanilang mga pamangkin o apo, o may mga inampon na mga kamag-anak o mga bata. God bless the parents and help us, Lord, to make our parents happy by your grace and by your mercy. Receive your blessings, everyone, in the name of Jesus. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali, ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpala namin Diyos, itinataas po namin ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa araw na ito. Idinadalangin po namin ang lahat ng witnesses na haharap sa trial na nawa lahat ng kanilang sasabihin ay yun lamang katotohanan at pawang katotohanan. Idinadalangin po namin ang prosecution at defense nawa ay magawa nila ang kanilang gampanin in a very respectful way or manner na manatili ang paggalang sa isa't isa. Idinadalangin namin ang presiding officer, si Senator Chis Escudero, nawa bigyan mo siya ng wisdom na laging maging patas ang gagawin niyang mga desisyon at maaayon sa batas at higit sa lahat sa iyong banal na kalooban. Idinadalangin po namin ang mga senator judges na naway makinig ng mataimtim sa bawat mga sasabihin sa panahon ng trial upang ang gagawin nilang desisyon ay maging patas at nababatay lamang sa ebidensya. Idinadalangin po namin ang mamamayang Pilipino na naway maging mulat sa mga kaganapan at pag-aralang mabuti ang mga naririnig sa panahon ng pagdiditis. O banal namin Diyos, pagpalain niyo po at tulungan ang Congress na sa kabila ng kaabalahanan sa impeachment trial ay mabigyan pa rin ang kanilang pangunahing tungkulin na gumawa ng mga batas na makabubuti para sa Pilipinas. Idinadalangin po namin ang aming executive branch sa pangunguna ng aming presidente na nawa ay makapagsagawa ng mabuting governance at mabigyan ng pansin ang pangailangan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Idinadalangin din po namin ang pagpapatuloy ng imbestigasyon sa maanumalyang mga flood control projects at iba pang mga proyekto ng gobyerno. Nawa, Lord, ay mapanagot ang lahat ng may pananagutan sa mga anumalya at sa mga korupsyon. Idinadalangin po namin sa inyo ang Armed Forces of the Philippines na mapangalagaang mabuti ang soberenya ng Pilipinas, lalong-lalo na doon sa West Philippine Sea na nagpapatuloy ang panggigipit ng China. Idinadalangin din po namin ang aming Philippine National Police na mapangalagaan ang katahimikan ng bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, nawa ang aming AFP at PNP ay manatiling loyal sa konstitusyon at sa Republika ng Pilipinas at hindi sa sinumang tao o partido. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Amen, amen, para sa bansang Pilipinas. Alam po ninyo, mayroong linya sa ating pambansang awit, Lupang Hinirang. Ano? Sabi po doon, buhay ay langit sa piling mo. Sabi ko, sana nga po iyan ay ating maisakatuparan at sa tulong ng Diyos, ang Luzon, Visayas at Mindanao ay magmistulang langit sa lupa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga Pilipino, sa biyaya ng Diyos. Ito po ay hindi lamang linya ng Lupang Hinirang, kung hindi tunay na nararanasan. Buhay ay langit sa piling mo. Ang akin pong nanay ay kinuha ng Panginoon. Ito ang kanyang larawan, ano? Ayan. Nung kanyang 75th birthday ay hindi yata lumalabas. Yon. Anyway, salamat sa Panginoon sa nanay ko. At salamat sa naging role ng DCAS sa buhay naming pamilya at ng nanay ko. At sabi ko nga sa inyo, nanay ko ang isa sa mga number one na listener ko dati sa DCAS. Hanggang sa siya po ay nagkaroon ng progressive dementia, kinuha po noong Sabado ng umaga at sinundo ng Panginoong Jesus. Kaya mayroon po tayong gawain mamaya sa mga nagpe-pray po sa atin. Maraming salamat. Ang DCAS po, maraming salamat at nagkaroon ng time na makapag-lead ng worship service mamaya pong 4 p.m. sa IRM Evangelical Church, Parkland Estates, Lamuan. Diyan po sa Malanday, sa Marikina. So maraming salamat din kay Pastor Romel Guevara, Susan Guevara, kay Station Manager Joe Alabastro, kay Pastor Eric Cortez. Yun po mga gustong dumalo, 4 p.m. po mamaya sa IRM Evangelical Church sa Parkland Estates, Malanday, Marikina. Ako po ay nandito sa Sydney, Australia, makakasama ninyo online. At it means so much to us, ang inyo pong pakikidalamhati at pagbibigay ng encouragement, lalo na po sa akin, sa inyong lingkod. At meron din pong service ang Caloocan Christian Church, 7 p.m. the same time dito sa Australia. At kinabukasan po, ano, bago ihatid sa cremation ng mga labi ng aking nanay, Milagros Clarete Maliwat, ay meron pa rin pong worship service doon po sa Parkland Estate sa IRM Church. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kasama po namin kayo sa lahat ng karanasan, sa lahat ng pagkakataon. Dalangin namin ang kagalingan sa baby na 7 months ni Jesse. Dalangin namin, Panginoon, salvation para sa pamilya ni Grace. Dalangin namin ang healing, Panginoon, para kay Maria Edna Cruz. Ganun din, Panginoon, makapasa sa board exam ang pamangkin ni Irene na si Kim. Dalangin namin ang kagalingan para kay Teresa at kalakasan sa kanyang sakit sa puso. At dalangin namin, Panginoon, ang healing sa lahat ng may sakit at may karamdaman. We pray for this in Jesus' name. Lubos ang kagalingan, Panginoon, para sa tagapakinig namin si Rebecca Austria na mayroon ding mild stroke. At may ubo si Norma Austria. Dalangin namin na makita na po ang batang nawawalan na si Haven Ramos at makauwi na sa kanilang tahanan. Patuloy na kagalingan sa osteoarthritis ni Viring Villanueva at magkaroon ng magandang trabaho ang lahat ng naghahanap ng trabaho kagaya ni Dayan. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kayo ang aming kaaliwan, kayo ang aming kalakasan. Dalangin din po namin sa mga sandaling ito na patuloy ninyong pagpalain ng mga magulang na nasa ibang bansa, ang mga parents na OFW at nagpapaaral ng kanilang mga anak. Bless them, Lord God, and may their efforts not go into vain. Pagpalain nyo rin ang mga mabubuting anak, yung mga anak na pinapasaya ang mga magulang nila, yung mga anak na nagbibigay ng lugod sa inyo. They glorify you by becoming not just obedient but God-honoring to their parents. At ang pagbibigay nila ng luwalhati sa inyo ay pinakikita nila sa pagmamahal sa kanilang mga magulang. Ipinapag-pray ko rin, Panginoon, ang mga magulang na kasama ko sa mga sandaling ito. Tulungan niyo po sila na maging mabuting example sa kanilang mga anak, sapagkat ang mga anak nila ay magiging magulang din. Maraming salamat din po, Panginoon, sa ministry ng aking kapatid na si Cherry na siyang nag-alaga sa aking nanay. At sa kanya pong naging pagmamalasakit bilang kami ay magkapatid, pagpalain niyo po ang mga kagaya niya na nag-aalaga sa mga senior citizens. Bless the senior citizens, yung mga inaalagaan ng mga anak, ng mga mahal sa buhay. Bless the carers, bless the caregivers. Marami pong salamat, Panginoon, kayo ang aming dakilang magulang at kayo ang nagpapakita, nagpaparamdam ng pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga parents. Bless the parents, O God, and bless everyone and answer our prayers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan at sa kanyang kadakilaan. Inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan at Agapay din ng Simbahan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Dessa Magtunaw at ang ating Manila Production Team. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Salamat din sa nasirang Pastor Proceso Marcelo, napakalaki ng ministry ng Hardin ng Panalangin at ni Pastor Marcelo sa nanay ko kahit na nung mga earlier years ng aming Christian life. God bless us all, mga kaibigan. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Naranasan mo na bang masaktan ng taong hindi mo inaasahang mananakit sa'yo? Hindi naman kailangang pisikal, pwedeng salita, pwedeng betrayal, pwedeng paninira. Pwedeng may taong pinagkatiwalaan mo pero hindi pala siya ang magiging dahilan ng luha mo. At kung magiging honest tayo sa atin, pwede nating sabihin, babawi ako. Ipaparamdam ko rin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Hintayin niya. Darating din ang araw. Aminin man natin o hindi, may parte sa atin na gusto ng revenge. Parang gusto natin maging referee at judge ng sitwasyon, di ba? At the same time. Pero alam mo ba, ang pagigante ay parang paghawak sa mainit na uling para ihagis sa iba. Habang inaantay mong mabato mo yon, ikaw mismo ang unang napapaso. Magandang Monday morning sa iyo, Kaagapay! Yes! Ikaw na nakikinig ngayon sa radio, gamit mo man ngayon ay transistor radio, PM radio or car stereo. Salamat po dahil kasama kita habang ikaw ay abala ngayon sa paghahanda ng pang-almusal. Probably ikaw din ay naglilinis ng bahay o di kaya ay nasa biyahe. Ano man po ang inyong ganap, kung saan man dako ka ng Pilipinas or abroad naroroon, I hope and pray na nasa maayos kang kalagayan. I am here for you, loving and praying for and with you. Don't forget po, paki-like and share po ng ating program, ng ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube streaming. Huwag kang bibitiw, tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

Kaagapay, naalala ko tuloy yung kwento ni David. Kung may karapatan ng isang taong maghigante, si David na siguro yon. Si Haring Saul kasi, paulit-ulit siyang pinapapatay. Wala namang ginawang masama si David. Sa katunayan, tapat siyang naglingkod, pero dahil sa inggit at takot, gusto siyang ipapatay ni Saul. Just imagine kung gaano kabigat

Ito na yung sign. Finally, makakabawi na rin ako. Pero hindi ganun ang ginawa ni David. Lumapit siya kay Saul at ang ginawa lang niya ay putulin ang isang maliit na bahagi ng balabal nito. Hindi niya sinaktan, hindi niya pinapatay, hindi siya gumante. At pagkatapos noon, nakonsensya pa siya. Bakit? Dahil alam niyang hindi siya ang dapat humatol. Sa 1 Samuel 24 verse 12, sinabi niya, "Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya ang nagpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay." Grabe no, hindi dahil mahina si David, hindi dahil wala siyang pagkakataon. May pagkakataon siya actually, may kakayahan siya, pero pinili niyang huwag gumanti. Kaagapay, may malaking kaibahan yun ha. Minsan kasi iniisip natin na ang pagpapatawad ay para lang sa mahihina. Pero sa totoo lang, mas malakas ang taong kayang tigilan ang sarili kaysa sa taong basta na lamang gumaganti. Hindi madaling magpatawad, aminin mo yan, hindi madaling magpakumbaba, lalo na kung malalim ang sugat. At gusto kong maging malinaw, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na okay lang ang ginawa sa'yo. Hindi ibig sabihin na kinakalimutan mo yung mga nangyari. Ibig sabihin, wala nang boundaries. Ang ibig sabihin lamang po nito ay, hindi mo hahayaang kontrolin ng galit ang puso mo. Ipagpaubaya mo ang hustisya sa Panginoon. Kasi alam mo ha, kapag ikaw ang kumapit sa galit, ikaw rin ang mabibigatan. May nabasa akong quote na tumatak talaga sa akin. Sabi po, "Forgiveness doesn't change the past, but it changes your future." Napakaganda, 'di ba? Hindi mababago ng pagpapatawad 'yung nangyari before, 'di ba? Pero mababago nito ang direksyon ng puso mo. Baka may nakikinig po sa atin ngayon na ilang buwan o ilang taon nang may dinadalang sama ng loob. Sa isang kaibigan, sa kamag-anak, sa dating partner, sa katrabaho o baka sa sarili mo. At baka ngayong umaga, hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito. Baka sinasabi sa'yo ni Lord, "Anak, pagod ka na sa pagbubuhat ng galit. Ibigay mo na sa akin." Hindi dahil deserve ng taong nanakit sa iyo, kundi dahil deserve mong magkaroon ng kapayapaan. Alam mo kung bakit napakalakas ng forgiveness? Kasi yun din ang ginawa ni Jesus sa atin. Tayo ang nagkasala, tayo ang lumayo, pero siya ang unang lumapit. Sa halip na paghihigante, pinili niya ang krus. Sa halip na hatulan agad tayo, pinili niya ang biyaya. Kung ganoon ang pagmamahal na ipinakita ni Kristo sa atin, hindi ba tinawag din tayong maging daluyan ng kapatawaran para sa iba? Hindi madali at baka hindi mangyari sa isang araw, pero po sa tulong ng Panginoon, posible. Kaya sa pagkakataong ito, manalangin at isurrender po natin lahat sa Lord. Our dear Heavenly Father, maraming maraming salamat po dahil pinili mong patawarin kami kahit hindi naman kami karapat-dapat. Lord, teach us and help us na magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas na bitawan ang galit at ipagkatiwala po lahat sa inyo ang hustisya. Lord, we pray ang mga lugar na nakararanas po ng digmaan, alitan at kaguluhan, naway manaig ang kapayapaan kaysa galit, ang pag-uusap kaysa karahasan, at ang pag-asa kaysa sa takot. Gawin mo kami, Panginoon, na instrumento at vessel ng iyong kapayapaan at pag-ibig saan man po kami naroroon. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

This morning, kaagapay, gusto kitang hamunin. May tao bang kailangan mong patawarin? May pangalan bang biglang pumasok sa isip mo habang nakikinig ka? Kung meron, huwag mo munang isipin kung deserve ba niya. Ang isipin mo, anong klaseng puso ang gusto mong mabuo sa'yo ng Diyos? Pusong puno ng galit o pusong puno ng kapayapaan? Dahil po sa dulo ng lahat, ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng pansamantalang satisfaction, pero ang pagpapatawad ang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang makabawi, kundi ang piliing magpatawad. Alam niyo ha, hindi madaling bitawan ang sakit, pero kapag ipinagkatiwala natin ang hustisya sa Diyos, magsisimula rin gumaan ang iyong puso. Maraming salamat sa iyo kaagapay na sumama dito sa ating program. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Sa ating naging devotion this morning, ano po ba yung naging impact sa inyo? Ano po ang mensahe sa inyo ni Lord? Ano po ang inyong natutunan? Paki-comment naman po iyan sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. And don't forget na paki-share naman po ng ating streaming. Ito po yung ating reminder, laging tandaan na si Kristo lamang po ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Agapay ng Sambayanan.
2: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Magandang morning po sa inyo, mga kaagapay. Sabi nga, magandang mabiyayang Monday sa ating lahat. O, diba? Kalahati ng July. O, diba? Ang bilis-bilis na. Ang bilis po talaga ng panahon. Sabagay, sabi nga po sa banal na kasulatan, sa end times, bibilis na talaga yung panahon. Anyway, so dahil Lunes ngayon, syempre kakanta muna tayo, ha? Okay, Dad, ready ka na?
4: Ready, subukan natin.
5: Kamusta ka na?
4: Mabuti.
5: Ayan, oh, beauty. Yan ang maganda. Okay, mga kaagapan, yan po ang ating tono. Handa na po ba tayo? Ready? Sing. Monday.

0: Amen.
1: Yan. Yan po ating declaration every Monday for a mabiyayang, hindi lang Lunes, mabiyayang Linggo para sa bawat isa. Bakit? May ginagawa ang Diyos. Ayan. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GCIS. Kamusta na po kayo mga kaagapay? At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, o kayo po ay nakikinig, gamit po yan, at kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po transistor radio at PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig sa Facebook live stream mula Apari hanggang Kulo, kung maganda po ang inyong internet connection, nakukuha niyo po ang ating program. So, ganun din sa ating mga kaagapay all over the world na nakatune in sa atin sa Facebook live stream. So, nakakatuwa po ano na ganyan nakatek yung ating program at yung napapakinggan na tayo all over. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para pang Monday natin maging mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito pa naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhatdaan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon tulungan tayo na maglinang at tunay na gumabay sa atin sa buong katotohanan kung kaya't wow. Amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Tandaan ang theme natin for July, Peace and Progress. Sabi, kapayapaan, susi sa kaunlaran. At alam niyo ba, July 15, ayan, July 15 ay World Youth Skills Day. So ngayon, magfo-focus tayo dito. Paano natin ini-empower ang mga kabataan? Ano yung, how do we empower them for positive change? O, di ba, ang ganda-ganda na ating pag-uusapan ngayon. Paano natin sila matuturuan? So, yun nga, tulad ng nabanggit ko, ang July 15, ay World Youth Skills Day. Ito ay United Nations Observance tuwing July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance ng pag-equip o paghahanda sa mga youth ng skills para po sa employment, decent work at entrepreneurship. Ang taong ito po ang ika-11th anniversary at ang theme ay Skills for a Shared Future. So, ang observance ay nakafocus sa pag-equip sa mga young people ng mga innovative, forward-thinking competence, kasama na po yung technical, digital, AI, at green skills upang matulungan silang mag-lead ng may empathy at makapagtatag ng resilience at makashape ng mas sustainable na future o kinabukasan. So, ang pag-empower po ng mga young people effectively ay masigit po sa simpleng goal. Ito ay isang mahalagang mission na naghuhubog sa future ng ating mga communities. Kapag nag-invest tayo sa mga kabataan, nag-i-invest tayo ng hope, innovation, at resilience. So, narito po yung mga strategies na makakatulong sa mga pamilya, mga magulang, mga adults, at mga seniors. At may powerful role sa pag-foster ng positive change, lalo na po sa mga kabataan. So, kung magsasama-sama, makakalikha po ng mga environment na kung saan ang mga kabataan ay magsa-thrive, matututo, at mangunguna ng may confidence. So ang material natin, kinuha natin sa Motivated, ang title niya Empowering Youth Strategies for Positive Change. So ang effective na pag-empower ng young people ay nangangahulugan ng pagbibigay sa kanila ng tools tulad ng confidence at opportunities para makagawa ng decision at mag-take control sa kanilang buhay. Ito ay patungkol sa pag-nurture ng kanilang strength at tulungan silang maka-overcome sa mga challenges. So ang empowerment ay maaaring mangyari sa maraming pamamaraan mula sa educational programs, pwede rin after-school clubs, hanggang mentorship at community resources. So narito yung ilang pamamaraan na ma-empower ang mga kabataan effectively. Ito, talagang totoo to. Mag-provide ng access para sa education at skill building. Ang pag-aaral po ng bagong skills ang nag-boost ng confidence sa kanila at nag-open ng opportunity o ng pintuan ng mga iba't ibang opportunity. Another pa, mag-encourage ng leadership opportunities. Hayaan ng mga kabataan na mag-lead ng projects o clubs para ma-develop yung kanilang sense of responsibility. Another, sabi ganun, mag-create ng safe space for expression. Kailangan po ng mga young people ang lugar na maibahagi nila yung kanilang ideas na walang judgment o paghuhusga. At also, sabi nga, mag-offer ng mentorship at guidance. Kasi po ang mga positive role models ang nag-i-inspire at nagsusupport ng growth sa kanila. And also, definitely, pag-promote ng health at wellness. Kasi ang physical at mental health foundation to para sa success. So sa pag-focus sa mga areas na ito, natutulungan natin ang mga young people na makapagtatag ng matibay na foundation para po sa kanilang future. So habang binabasa ko po ito, nabanggit po ng pamamaraan, nakita ko yung kahalagahan ng pamilya at church sa pag-train ng at pag-empower ng mga kabataan para maging responsible at makapagtatag ng magandang future para sa kanila. Diba po? Kaya nga po ang lagi nating panawagan, gandahan nyo yung youth ministry ng church, gandahan natin yung Sunday school ministry ng church, kasi ito po yung education arm ng church para po lalo pong maging matatag yung mga kabataan. Kasi ang pangunahing role nga po ng pagtuturo ng mga kabataan nasa ating mga magulang. Ang liwanag po nung nakasulat sa Deuteronomy 6:6-9, 'di ba? Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Mga kaagapay na mga magulang. Ito yung aking panawagan. Ano? Huwag natin pong ipasa ang responsibilidad ng pagtuturo sa ating mga anak. Una, sa kanilang mga lolo at lola, sa kanilang mga tito at tita, o sa kanilang mga guru sa school o kahit sa church, di ba? Ang pagtuturo sa kanila ay pangunahing responsibility natin bilang mga magulang na ibinigay sa atin ng Diyos. So kung nais nating lumaki ng maayos ang ating mga anak, maging matibay na bahagi at sandigan sa kanilang paglaki. Dito po pumapasok yung kahalagahan ng mentorship at guidance. Dito rin pumapasok yung skill building at access to education, confidence, leadership opportunities, spaces for expression, at health and wellness, di ba? Tayo po ang makakapagturo dyan. So mga kaagapay, huwag ipasa sa iba ha. Tayong mga magulang ang pangunahing may responsibilidad para po sa ang atin pong mga anak ay maging positive change sa ating community. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Yun na uli, anak. Peace for positive year. Skill for skill future. Sustainable future, invest to the young, connect for confidence, tools to mature, educational programs, access for education, leadership, opportunity, share them, our thoughts without judgment, future family ministry ng church, itahi sa puso at sa lahat na upang tunay na gumabay sa bawat isa. Wow! Maganda po talaga yan. Opo, salita ng Diyos. The Bible. Amen, amen. Wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Do not take away or add to God's word. Huwag babawasan o dadagdagan ang salita ng Diyos. Revelation 22:18-20. Ako si John. Winawarningan ang lahat na nakaririnig ng prophecy sa librong ito. Kung may magdadagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos ang salot na sinabi dito. Kung may magtatanggal na kahit na ano sa nakasulat sa prophecy ito, sa librong ito, tatanggalin rin ng Diyos ang parte niya sa puno ng buhay at sa banal na city na nabanggit sa librong ito. Luke's Gospel recognized as scripture. Ang Luke's Gospel kinikilalang salita ng Diyos. Sa unang Timothy 5:18, sabi sa scripture, huwag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan niya ang butil at dapat mong pasweldohin ang nagtatrabaho. Old Testament recognized as scripture. Ang matandang tipan, inikilalang salita ng Diyos. Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako para baliwalain ang law ni Moises at ang mga teachings ng mga prophets. Actually, dumating ako hindi upang baliwalain, kundi para tuparin. Sa Mateo 23:35-37, dahil dito mananagot kayo sa pagpatay sa mga inosente. Simula kay Abel at walang kasalanan hanggang kay Sikaraya na anak ni Berekaya na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at altar. Tandaan ninyo, babagsak sa mga tao sa generation na ito ang parusa sa lahat ng papatay na yon. Sa 2 Timothy 3:15-16, bata ka pa lang, alam mo na ang Holy Scripture. Magagawa nitong ibigay sa iyo ang karunungan para maligtas ka. Dahil sa pagtitiwala kay Jesus Christ, ang lahat ng nakasulat sa Scripture ay galing sa hininga ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama ng likong gawain, pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. Paul's recognized as scripture. Paul's writing recognized as scripture. Ang mga sinulat ni Paul kailangang akinilalang mga salita ng Diyos. 2 Peter 3:16, ganito ang sinabi niya sa lahat ng sinulat niya. May ilang part lamang doon na mahirap intindihin, kaya binabaluktot yon at iniiba ng mga taong walang alam at hindi nakakaintindi. Gayon din ang ginawa nila sa ibang nakasulat sa Scripture na ito naman ang wawasak sa kanila. Capital discipline, deterrent to crime, sumasansala sa mga krimen. Deuteronomy 17:12, papatayin ang hindi sumusunod sa sinabi ng priest o sa judge na nagsiserve kay Lord sa inyong Diyos sa araw na iyon. Do not put innocent to death. Walang papatayin mga walang sala. Exodus 23:7, huwag kayong magpaparatang ng di totoo at huwag kayong papatay ng taong matuwid at walang kasalanan. For adultery sa mga mangalunya. John 8, 3 to 11, dumating ang teaching ng law at ng mga parishes kasama ang isang babaeng nahuli sa pangangaliwa. Pinatayo nila ang babae sa harap ng lahat. Sinabi nila kay Jesus, "Teacher, huling-huli po sa akto ang pangangaliwa ng babaeng ito." Inutos sa law ni Moises na dapat batuhin ang babae hanggang mamatay. Anong masasabi ninyo? Sinabi nila ito upang mahuli nila siyang nagsasabi ng mali at maakusahan siya. Yumuko siya sa lupa tapos nagsulat sa lupa gamit ang daliri. Tuloy pa rin silang nagtatanong, kaya tumayo siya. Ang sinumang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa kanya. Walang nakabato sa babae at isa-isa silang nawala. Nawala na po sila siya. Hindi rin kita huhusgahan. Umuwi ka na. Huwag ka na lang magkakasala. Wow, wow, wow. Amen, amen. May pag-asa ng pagbabago kay Jesus Christ at kaligtasan. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Kasi kung titingnan natin, sa simula't simula pa lang naman po, eh meron ng solusyon sa Panginoon. Ando na lahat. So, ang point nga natin, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. At since pinag-uusapan natin ngayon ang Bible, ito po yung manual ng buhay. Diba po? Maging anuman pong aspect, parenting, yan, pinag-uusapan natin ngayon, providing skills for young people. Andyan, paano natin tuturuan ang ating mga anak, paglaki nila, simula bata, diba? Nakikita natin yung role ng mga parents in teaching the children. Role ng church of community, church community, para ma-enhance yung kanilang mga skills, diba po? So, in reality, tulungan po talaga yan. So, alam natin na ang Bible ang pinaka-manual ng buhay. So, dapat binabasa, pinag-aaralan, tayo mismo ginagawa natin for our personal devotion at patuloy na ginagamit natin for our own personal life. Diba po? At hindi lang yon, hindi lang siya binabasa. Sinusunod din, isinasabuhay para ang katotohanan ng word ng Panginoon maging realidad sa atin. At tulad ng sabi nga po, maging ilaw tayo sa sanglibutang ito. So, hindi lang sa ating pamilya, kundi even sa ating workplace. So, yun po yung mga dapat nating ginagawa. Kaya nga, ang magandang tanong lagi, nagbabasa ka ba ng Bible? Nag-aaral ka ba ng Bible? That is our manual of life. Hindi lang yun, di ba? Doon tayo ginaguide ng Panginoon. So, dapat po nakikita natin yung mga katotohanan yan. So, pray na po tayo. Panginoon, maraming maraming pong salamat for the Bible. And nakakatuwa po kasi the Bible itself is a miracle. Pero mo, iba't ibang mga tao ang sumulat, iba't ibang tao at different times, at different situations. But yet it still has the same message, salvation through the Lord Jesus Christ. Salamat po Panginoon sa bawat isa na sumulat at alam namin na ito pong katotohanan to Panginoon ng siyang it's the answer. Yeah, Jesus is the answer sa lahat ng suliranin. So kami po bilang mga magulang as we train our children to follow you, bilang mga lolo at lola as we train our mga apo, maging biblical po kami Panginoon. Natutuwa po ako dun sa news na naging declaration sa Texas na a Bible reading will be done in the school. So Lord, ang ganda po nun. Kasi yun naman po talaga ang basis namin. So Father God, we pray na kami rin po bilang quote and unquote Christian nation. Eh gamitin po at ang banal na kasulatan sa aming sariling buhay, sa aming paaralan, sa aming pamilya, Panginoon, para lalo pong maging matatag ang aming mga buhay at ang aming mga anak. Maraming pong salamat. Today, Lord, thank you po sa buhay ng aming mga kaagapay. Unang-una na, si Kuya Romel Guevara. Maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay, lalo na po sa worship sila nila Susan. Ganon din po kay Ma'am Ping, ganon din po kay Rachel. Salamat po, Panginoon, kasi nakakatuwa na makita sila na ginagamit mo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. So Lord, marami pong salamat as they continue to encourage your people to worship. So continue to bless him, bless their whole family. Salamat din po, Panginoon, kay Kate Bitong. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin patuloy na pagpapala din sa kanilang buong pamilya, kila Ate Ernie, kay Kuya Dennis at sa kanilang magkakapatid. Continue to bless them, their business as well, at lalo po silang maging malalim sa isang kaugnayan sa iyo. Lord, naalala ko din po ang aking twister, ang aking best friend when I was in elementary, si Reza Ruby Vivar Paner. Thank you, Lord. Yesterday was her birthday, but Lord, I pray that you bless her, guide her as well. Ganun na rin po. Naalala ko rin po, Panginoon, si Kuya Bert at Kuya Ate Ami Bulos ng OMF sa Baguio. Panginoon, salamat po sa kanilang buhay. How they have encouraged people who come and visit Baguio and stay in their place, and how they're encouraging them, Lord, to be deeper in you. So Lord, maraming pong salamat. Ilan lang po sila, Panginoon, sa amin pong nabanggit. But Lord, thank you. Kasi alam namin na marami pa po, Panginoon, mga kaagapay, na today is their special day, whether it's their birthday or their anniversary, and you are blessing them, O Lord. Nakasulat naman po sila sa inyong puso. Naalala ko rin po, Panginoon, si Ate Carol Bautista. Salamat po. Nakakatuwang makita na lagi siya nakikinig at malamang nakikinig siya lagi sa program. So Father God, thank you po. Salamat po sa iyong biyaya. So Father, we just thank you for what you're doing, at patuloy na idinadalangin, Panginoon, ang mga kabataan na lalo po nilang makilala ka ng lubusan. Thank you, Lord.
0: Panginoon, sinabihan mo ang babaeng mangalunya, huwag ka na lang magkasala. Ang pamamarangay ay galing rin sa kanya. Kung kaya dahil doon, wow, amen, amen, may pag-asa ng pagbabago kay Jesus Christ at kaligtasan. At dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, nasa atin pong pagpili, no? Kasi kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan natin, you know, hindi lang nga sabi ko nga, wag lang po yung pakikinig sa gabay, kundi mayroon tayong personal study sa Word para po lalo po tayong lumago sa Kanya. That's a choice we have to make talaga. If we want to know the God we love, pag-aralan ang Kanyang love letter sa atin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belliena
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Inspirations Unlimited.

hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpina ng 702-DZAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataporma. Pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio, kaagapay tayo rin po ay talagang active sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na nakikinig sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS-FEBC Radio. Kaagapay, yan ay ating libreng mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre kaagapay, binabati natin ng isang maulan na hapon ng ating mga kaagapay na nakikinig po sa kanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre kaagapay, kahit umuulan, tayo po ay kailangan nating maging energetic. Kahit umuulan kaagapay, tayo po ay magbibigay ng motibasyon at inspirasyon, impormasyon para po sa ating mga kaagapay. Aba, syempre, kaagapay, dito po sa Inspirations Unlimited, lahat po kasali. Ikaw man ay kabataan, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay sabihin natin mga lolo at lolang nakikinig ngayon, aba, kaagapay, samahan mo ko hanggang alas 4 imedia ng hapon, dahil kaagapay ang ating kwentuhan ay may kinalaman sa pagiging wagi o tagumpay. In short, panalo. Siyempre kaagapay, sa pamamagitan niya, ako po ay makikipagkwentuhan sa inyo dito kaagapay, kasalukuyan po dito sa Ortigas sa Maynila, ay nag-umuulan po. Sana umulan na siya at mamaya mag-out tayo ng alas 4. Nawa hindi tayo mahirapan. Una, sumakay. Pangalawa, at hindi mabasa. Kaya kaagapay, inaanyayahan ka namin na magdala ng iyong mga ng payong, kapote, lahat po ng ng magagamit po dito sa tag-ulan kaagapay, dahil alam natin na mahal po ang magkasakit. 'Di ba kaagapay? Alam mo 'yon na sobrang appreciated natin ngayon na may mga HMO, 'di ba? Kaya kaagapay, hangga't maaari, 'wag ka nang lalabas, dahil uso na naman po ang leptospirosis. At syempre kaagapay, magandang hapon sa iyo dyan sa papauwi na ngayong alas 4, ngayong alas 3 pala ng hapon. Kaagapay, mag-ingat ka sa mga patambay dyan sa train, sasakay ng jeep, sasakay ng FX. Alam kong siksika na naman dahil Lunes, pero kaagapay, tandaan mo na enjoyin natin ang bawat bit ng kwentuhan natin. Syempre kaagapay, eto na, pupunta na tayo sa ating question of the day, na alam ko namang paborito nyong sagutin to. Kaagapay, ang ating pong question of the day, anong achievement mo sa buhay ang sobrang proud ka? Uulitin ko kaagapay ang ating question of the day. Anong achievement sa buhay ang sobrang proud ka? Nako kaagapay, kailangan nating malaman. Alam mo ba na sobrang sarap talagang mangarap? Nako, pinapaulan na naman tayo ng puso ng mga kaagapay natin na ating partner. Yan po ang Life Coach Philippines International. Nako, nakakatuwa naman yung mga papuso ninyo. Salamat po sa mga puso na yan, kaagapay. At syempre kaagapay, diba, kasi ito yung mga achievement na kung saan hindi mo alam na kaya mo pala, pero pag natapos ka na sa dulo, nandyan yung totoong tagumpay. Aminin mo kaagapay, meron tayo mga achievement na hindi mo malimut-limutan. Kahit ilang taon na ang nagdaan, ilang buwan man ang nagdaan, ilang dekada man ang nagdaan,
alam mong proud ka sa achievement na yan. Ito na, babasa tayo ng komento ng ating kaagapay na madami silang mga naging achievement. Kaya naman kaagapay ha, make sure na itong mga achievement na to ay talaga namang maaalala mo palagi. Ito na kaagapay, ang unang sumagot sa ating poster, talaga namang ipinagmalaki ang kanyang achievement. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Susan Bunag. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, 702DZAS. Sabi niya, humble po ako kahit mahirap ang pinagdaanan namin sa buhay. Nakapagtapos po kami ng kolehiyo at lalo na po ng aming mga anak sa tulong ng Diyos. Now, may mga sarili na po silang buhay at naipundar sa sarili nilang pamilya. Palakpakan po natin ang mga magulang natin dyan, sa lahat po ng mga magulang na nakapagtapos ng kolehiyo. Deserve nyo po ang palakpakan na yan kaagapay, kasi aminin natin, sa panahon po ngayon, mahirap na makapagtapos ng kolehiyo. Sa panahon ngayon, mahirap na ang isang magulang na hindi mapaaral ang kailang anak dahil sobrang competitive na po ng mundo. Kaya ikaw kaagapay na magulang, saludo ko sa iyo dahil nakapagpatapos ka ng anak. Ano man ang grado niya, high school man yan, college man yan, o iba't ibang degree man yan, kaagapay, saludo ko sa iyo dahil napagtapos mo ang iyong mga anak. Grabe, nakakatuwa naman itong achievement na yan. Congratulations po sa iyo, Ate Susan. Eto, si Ate Maricar Loriaga, nakakatuwa naman to, Kuya Nat. Sabi niya dito, as a new dean professor, my greatest achievements are to see my student to graduate in College of Respiratory Therapy. Wow! Sabi niya, isa rin sa kanyang mga achievements ay isa siyang licensed respiratory therapist. Wow! Seeing my patient recover from the critical illness. Alam mo, sobrang achievement talaga, no? Yung mga kababayan natin, yung mga kaagapay natin na nasa public health. Diba, aminin natin kaagapay, pag nakita nilang gumagaling, pag nakita nilang nag-i-improve yung mga pasyente nila. Kaya naman, congrats po sa mga nurses natin. Iba't iba man po ang inyo pong profession sa buhay, pero pag nakita nyong nagkaroon ng progress, kapag gumaling ang inyong pasyente, aba, saludo tayo dyan, kaagapay. Grabe naman itong mga achievement na ito, nakakatuwa. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Barge C. Sabi niya, isa daw sa kanyang proud o di kaya ang kanyang achievement na proud siya sa buhay ay ang nakapagtapos siya, una kaagapay, ng masteral degree sa De La Salle University sa Manila. At kaagapay, nakapagtapos din daw siya ng doctoral degree sa PUP Manila. Wow! Kaagapay, nakakatuwa naman. Aminin nyo, diba, na parang sa mga kaagapay natin na maraming tinapos, nakakatuwa kapag nagsusuot ka na ng toga, nakakatuwa kapag magmamarcha ka na. Alam nyo, kaagapay, speaking of marcha, Kuya Nat, no, hindi po ako nakaranas ng marcha ng college. Kaya kasi kami yung unang pandemic eh. Kaya never ako nakaranas ng marcha kaagapay. Pero ano man ang mangyari kaagapay, papamarchahin naman natin ang ating magulang sa mga susunod na taon. Kaya nakakatuwa yan kaagapay. Keep it up, no, sa pagkatuto. Keep it up doon sa willing to learn. Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng pagkakataon mag-aral. Kaya good job sa'yo, Kuya or Ate Barge. Eto, sumagot ang ating certified guest na si Miss Candy Teng. Hello coach, sabi niya dito, ang kanya daw sobrang achievement sa buhay na proud siya ay being a life and mental health coach ng Life Coach Philippines International and healing from the multiple mental illness by the grace of God. O diba kaagapay, minsan ka talaga kasi, ang achievement, hindi siya tungkol sa material na bagay. Minsan, ang achievement, hindi naman sa pera. Kadalasan, ang achievement yan, kaagapay, patungkol yan sa kapayapaan ng puso, katahimikan ng buhay, pagkakaroon ng, alam mo yun, ng peace. Kasi kaagapay, hindi lahat ng tao
ay nagkakaroon yan. Yan minsan kaagapay ang isa sa mga dapat ipagka-proud natin sa mga tagumpay na nakuha natin. Kaya naman kaagapay, sa pagbabalik po ng ating programa, mas masarap ang kwentuhan. May tanong ako sa inyo kaagapay, paano kapag sobra-sobra na ang achievement? Okay pa ba to o addiction na ito? O di naman kaya kaagapay, kapag hindi ka na marunong makontento sa tagumpay, aba, nakakatakot na minsan ang matalo sa buhay. Kaya naman kaagapay, kung ikaw po ay nakikinig sa inyong mga radyo, kaagapay, huwag kang maglilipat ang himpilan. At syempre, sa mga kaagapay natin na nagstay dyan sa ating Facebook Live, kaagapay, muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Magandang hapon muli sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Kaagapay, ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, gusto ko lang sabihin na Kuya Nat at syempre sa lahat ng mga kaagapay natin, 5 years na tayo sa Ministry of FEBC. Grabe, alam nyo kaagapay no, hindi ko lubos maisip na aabot ako ng 5 taon dito sa FEBC Philippines. Kaya una, salamat sa Panginoon kasi yung pag-sustain niya ng kanyang grace dito sa akin para maging bahagi po ng 5 taon. At 5 taon ko na rin kayong kapiling mga kaagapay. At thank you so much po. Siguro ito yung achievement ko ngayon na sobrang proud ako kasi dati naaalala ko na nandun ako sa control kasama sila Kuya Nat, yung mga prod tech natin. Sabi ko noon, hindi, 1 taon lang ako dito. Ngayon, 5 taon na. Ngayon, 5 taon na tayo, kaagapay, na nagsasahim papawid. Kaya nakakatuwa kasi lilipas din pala yung mga panahong hindi ka okay. Lilipas din pala yung mga panahong hindi ka palaging good. Pero kaagapay, salamat talaga sa grace ng Panginoon. At syempre, salamat sa inyo kaagapay na walang sawang sumusuporta sa amin mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Kanina nga mga kaagapay, iniwan ko sa inyo ang mga tanong na what if hindi ka na nasasatisfy sa achievement na meron ka? What if, nako, hindi ka na, wala ka ng kakontentuhan kapag nakaranas ka ng failure? Aba, alam mo ba kaagapay, may word na tinatawag na achievement addiction. Oh, di ba ngayon nyo lang nadinig yan? Mamaya mga kaagapay, pag-uusapan natin yan dahil i-welcome na natin ang ating magkakasama. Kaagapay, ito ay aking nakasama na sa Himpapawid at ngayon po kaagapay tayo ay makikipagkwentuhan sa kanya. Siya lang naman mga kaagapay ay isang business and personal recovery coach at bahagi din po siya kaagapay ng Life Coach Philippines International. Ipinapakilala ko po sa inyo lahat at mga kaagapay, si Coach Sean De Hoya. Magandang araw po sa inyo, Coach Sean.
1: Hey, magandang araw, Brian. It's been a while. Kumusta? Magandang araw din po sa lahat ng mga kaagapay.
0: Ayan, ako po ay mabuti, Coach. Grabe, napakaganda ng kwentuhan natin kasi nung na-research ko itong kwentuhan na to, aba, sabi ko may tinatawag pala na na achievement addiction. Sabi ko, nakakatakot tuloy ngayon magtagumpay kasi hindi mo alam kung, alam mo yung hindi mo alam kung ikaw ba ay nasasatisfy pa, kung ikaw ba ay nagkakaroon ng kalituhan. Pero bago tayo dumako dyan, Coach, baka may mga gusto kang batiin na sumusuporta sa'yo. At syempre, hi na po sa buong Life Coach Philippines International. Go ahead po, Coach.
1: Hi lang sa mga coaches, andiyan po ata sila sa chat no, na sumusubay sila at nagsusupport sa Life Coach Philippines International. And also dun sa coaching hub namin sa DCAP Cooperative Republic, open na po kami ngayon. Saying hi lang po sa lahat ng mga nagsuserve po dyan sa aming bahay.
0: Ayan, grabe naman. Nako, alam mo, Coach, no, may mga kasalanan talaga ako sa mga coaches. Ngayon malapit lang yan pero hindi ko talaga mapuntahan. Pang nagkaroon ako ng talagang oras, talagang dadayuhin ko yung ano na, talagang atin na kinuha na yun. Kumbaga parang ano to, yung coffee hub na yan, ang inyo pong tirahan, kumbaga. Pero Coach, bago tayo magsimula, syempre napakaganda ng kwentuhan natin. Ang dami natin na dinig, yung iba mga nagtapos pa ng doctoral, yung iba nagtapos ng masters, yung iba professor na, yung iba namang kwento dito ay mga sila ay din na, at yung ibang kwento dito ay kung paano nila natanggap yung Panginoon natin. Pero Coach, i-define nga muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng achievements?
1: Ang achievement kasi, ano yan eh, kailangan nating tingnan na ang achievement ay pag may natapos po tayo, no? It's finishing something. Ibig sabihin, kung kayo po ay may na-achieve na isang bagay, at madami ka na-mention kanina, Brian, no? Yan yung mga achievements yun eh. Ibig sabihin, pwede yung achievement na may nakuha kang award, pwede din na may na-finish, natapos

0: Tapos kang kurso or meron kang goal, o di ba? May mga meron tayong yearly at monthly goals yan, achievement yan, or yung title kanina yung doktor po, di ba? Ano, yun din, that is also an achievement. Or kung nagsisave po kayo ng pera, may target kayo, yan achievement yan. So yan mga iba-ibang bagay at na achievement na tinatawag natin. It's ibig sabihin naman niya tapos tayong gawin na gusto nating makamit sa buhay natin. Na measurable, kayang i-measure.
1: Kaya mahalaga kaagapay na ano, na ang bawat gawain natin hindi lang puro simula. Dapat may hangganan din ang mga ginagawa natin sa buhay. Pero para po sa kaalaman po, coach, ng mga kababayan natin, lilinawin na natin sa maagang panahon. Ano po ba ang pinagkaiba ng achievement at success?
0: Magandang tanong yan. Ano nga ba yung difference ng achievement sa success, no? Kasi totally magkaiba siya, no? Ang achievement, ang success kasi, kung titingnan natin sa ganyang perspektibo, is, for example, meron kang award na nakamit. Anong klaseng tao ka naging after nun? So yun yung success. It's a perspective yan na ikaw sa pagkatao mo. Pag may mga nakakamit ka, may nabibiyayaan ka, o meron ka mga goals na nagiging, na nangyayari, ano ba yung character na ibibuild natin? Ito bang pag-achieve mo ng mga bagay ay nakakatulong sa'yo sa pagkatao mo, yung mga values mo, na-strengthen mo siya? Yung purpose mo ba, na fulfill ba yon? So yun yung success, it's you becoming, ikaw mismo, kung ano yung klaseng tao kang nagugrow, kung anong klaseng tao ka nagsasucceed or nagre-respond, yun kasi yung difference ng achievement and success. Pag success kasi talaga iyan, ikaw eh, inner yun eh, yung pagkatao mo talaga.
1: Ang galing, no, kaagapay. Pag sinabing achievement, yung parang kalalagyan mo o kanya ano yung pinakahuling mapupuntahan nung huling hantungan. Kumbaga parang hindi yung hantungan na ano, no, pagkamatay, pero kung ano yung nangyari doon sa itinalaga mo. Pero yung success pala ay produkto ng ginawa mo. Tama ba ako doon, coach?
0: Oo, yun kasi, ang achievement kasi outcome lagi yan, di ba? Result. Yan, kita yan. Pero yung success, life direction yun. Kumbaga, hindi masyado nakikita ng tao yan. No? Say, for example, pag tayo po ay, kung nag-ano po tayo ng college, high school, madami po tayong pinagdaanan, di ba? And yung achievement na din dyan, nakatapos tayo ng high school, nakatapos tayo ng college, nakatapos tayo ng kurso. Yung success is, tayo ba ay nagiging mas mabuting tao habang dinadaanan natin yung mga challenges, yung mga problema natin sa panahon na yon? Tayo ba ay nag-grow? Tayo ba ay nagiging mas mabuti sa sarili natin? Tayo ba ay nagiging more patient sa sarili natin at sa ibang tao? Yan yung success. Yan yung difference niya. So, hindi siya specific sa nakikita ng tao. Sa pang ilalim yan sa pang kalooban o character ba? Ano yung nabibuild na character pag tayo ay may na-achieve? Yun yung success.
1: Yo, ano, kaagapay, di ba? Grabe, no? Para mapapaisip ka, ano na ba yung mga na-achieve mo sa buhay? Pero ang tanong doon, naging success ka ba? Kasi totoo yan, kaagapay, na minsan ang achievement kasi ay pwedeng ano, eh, pwedeng tangible yan, na kumbaga saan, kung it can be a diploma na kung saan nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na tumaas ang iyong karunungan. Pero ang tanong doon, anong klasing tao kapag katapos niyan? 'Di ba? Ano yung naging outcome? Ang ganda nun, sir, no, kumbaga parang nagdedireksyon na kung anong tao ka pag nakuha mo na 'yan. Kaya naalala ko tuloy, Coach Son, yung isa sa binitawan na quotable quote ni Ricky Lee. Sabi niya, "Yung diplomang hawak mo ay hindi yan para sa iyo, kundi yan ay para sa ibang tao." Kumbaga parang dapat pala talaga meron kang ginagawang ano to, may ginagawa kang mission, may ginagawa kang purpose doon sa mga achievement na nakuha mo sa ano, sa mga ginawa mo sa pagtapos papagal mo sa mahabang taon. Coach, syempre, ngayon ko lang napakinggan. Kasing ani, kumbaga parang, nung nabasa ko to, nung ginagawa ko tong programa to, sabi ko, grabe, pwede pala tayong ma-addict o pwede pala tayong magkaroon ng mindset ng puro tagumpay lang. Pwede tayong magkaroon ng mindset na kailangan palaging panalo, kailangan palaging mina-achieve. Coach, ano yung tinatawag na achievement addiction?
0: Ito magandang topic ito, no? Yung achievement addiction na yan, pag yung tao, yung individual, ay laging hinahabol o minimithi lagi yung titulo, yung mga title, mga results, recognition ng ibang tao, tapos next level, diba? Kung sa corporate, yung promotion, lagi gusto mo promote, yan yung tinatawag na achievement addiction. So, ang ano nito eh, yung conversation na hindi ako okay kung hindi ako nagpo-produce. Diba? Hindi ako okay kung hindi ako napopromote. Hindi ako okay kung hindi ako nananalo. Or hindi ako okay kung lagi akong lagging tapos yung ibang tao parang nauuna sila. Or hindi ako okay na hindi, wala akong ginagawa. Wala akong nakakamit. Wala akong nakikita sa buhay ko na nakukuha ko. Yan yung achievement addiction. So, sa context, kumbaga, sa bata, kung sa bata yan, di ba sa school, sa start pa lang, merong star, nagbibigay ng star pag nakakapag-achieve yung bata. Pinipin sila ng ganun. So, ganun similar yung achievement addiction. Ang nangyayari sa bata, instead na yung bata nakikita niya at naiintindihan niya nag-grow siya, nagiging mas positive siya, nagiging mas patient siya, laging yung measure of success niya ay yung star na yon. So, natatanggal yung tao doon sa pagiging progresibo ng buhay, yung measurement niya is yun na lang kung may star o wala. Pag walang star, hindi siya magaling, pero may star, magaling siya. So yun yan, constant yan, paikot ng paikot lang. And hindi siya simple lang na ambition eh. Ambition naman, healthy naman yan, Brian, if you think about it. Kasi yes, it's something that, di ba, motivates you, it inspires you. Pero kung yung nagiging yung result na yung measure ng identity mo, yung measure ng worth mo, yung measure ng pagmamahal ng ibang tao sa iyo, doon na nagiging impact sa health natin specifically. Kasi hindi na nagiging tama yung reason behind, yung purpose behind you doing the things.
1: Ibig sabihin, Coach, nabanggit mo kanina yung patungkol sa mga star. Eh, siyempre, ang mga bata ngayon, sobrang fast-pacing ako, Coach. Napakadami kong nakakausap na kabataan sa mga eskwelahan. Parang hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. Gusto na nilang tumanda kaagad. Parang gusto na nilang magkaroon ng mabilis ang lahat na bagay. Parang gusto nila, lagi ilang term sa akin, hindi Kuya Bray, grind lang ng grind. Kumbaga parang sabi ko, ba't kaya minamadali nila yung buhay? Gusto na nilang tumanda, gusto na nilang magkaroon ng trabaho, ayaw nilang enjoyin yung mga... Ibig sabihin, Coach, etong achievement addiction, pwedeng bata pa lang meron na.
0: Totoo yun. Kailangan natin tingnan sa perspektibo ng child raising, no, especially doon sa mga magulang. Kasi kung yung bata ay lumaki sa isang environment, and common sa atin to sa mga Pinoy, di ba, na kung nurse yung parents, nurse din, kung engineer, engineer din, at yun yung nagiging pate. So ang nangyayari, yung bata, pag nakikita nila at nararamdaman nila na yung measure of success nila ay yung makamit nila itong academic records or may certain na income sila, potential for example, sahod, or even sa business perspective. So doon nakukuha yun kung bakit yung bata tuloy na tuloy. Bakit? Ano yung reason doon? Hindi naman talaga yung paghawak ng diploma or may earning potential na may pera sila, it's more of yung validation kasi ng mahal nila sa buhay eh. Kasi yun yung naging measure, kumbaga, na pag may diploma ka, pag nakaakyat ka ng stage, yan, nabigyan ka ng award or medal, yun yung success, yun yung ibig sabihin na achievement. Pero yun kasi yung nagiging nabibigay ng pressure din sa mga bata,
1: exactly,
0: na hindi nai-explain sa bata na hindi yun yung measurement. So mangyayari, pag ganun yung startup ng mindset ng bata, di continuous na yun. So imagine, di ba, madami yan sa corporate world, Brian, na may mga taong hindi na po-promote, hindi nabibigyan ng parangal, hindi nabibigyan ng award, dun sila nag-impact ng self-worth nila. Kasi ang pakiramdam nila, kung wala silang pat in the back, wala silang nakukuhang good job, or wala silang nakukuhang award, ay insignificant na sila.
1: Grabe, kaagapay, no? Kasi nasanay, lalo na ako yung kaming mga, wow, millennials talaga, no? lalo na yung mga millennial people kasi tayo yung ani, kumbaga parang tayo yung nagkaroon ng pagkakataon na kung saan, kailangan ganito ka kasi si ganito ganyan. Kasi oo nga, totoo nga yun, kaagapay, no? Siguro may dahilan din yung kabataan natin kung bakit din tayo ganito mag-response sa achievement. Lalo na yung mga comparison, lalo na siguro yung mga pagkakataon na you never recognize kaya tayo nagiging parang ganun tayo ka-addict or ganun tayo ka-pursue doon sa tinatawag natin na achievement. Coach, may mga signs ba o may masasabi ba tayong parang papunta ka ng achievement addiction? May mga senyales ba na ang isang tao ay achievement addict na?
0: Well, yung kailangan tingnan lagi dyan ng individual is yung achievement kasi, measurement kasi yan.
1: Mm-hmm,
0: diba?
1: Mm-hmm.
0: So, lagi yung makita. Makita yan literally, physically, kung ano yung achievement. Yung success kasi, yung deeper measure yan, yung being nga, yung pagkatao. So, kung yung individual ay lagi na lang nagiging materialistic ba yung perspektibo sa achievement sa buhay nila na dapat may medal lagi, dapat may certificate, dapat may promotion, dapat may ganito ako kung kadaming pera, dapat na-recognize ako. Yan yung mga bagay na achievement addiction na. Kasi yun lang lagi yung nami-measure versus kung success yung focus ng individual, imbis na medal, ang minimeasure niya yung disiplina niya. For example, every single day, nagigising ako ng alas ganitong oras para hindi ako malate, diba? Yung imbis na certificate, yung learning, na imbis na nakakuha ng certificate is more of, ay may natutunan ako. May something na dati hindi ko alam to, pero ngayon alam ko na. Yung promotion, pwedeng level of growth ba na mas naging patient ka na yung influence mo lumago, 'di ba? Mas madami kang taong natutulungan sa opisina. Yung money, imbis na yung physical na money, yung value, ano bang naigagawa ng pera na yun? Nakakatulong ba yun sa ibang tao? At yung contribution naman, recognition naman, it's more of contribution. Ano ba yung nakocontribute ng tao na yun? So, ganun na kailangan tingnan na measurement kasi yung achievement. Pag nakapag-focus na yung individual dun sa achievement and pag may measure ba na dapat meron ka akong A, B, C, D, and E, yun na ang kailangan tingnan. Kasi yan, it's affecting the person's ability na to see beyond yung materialistic or yung measurement na yun.
1: Mm-hmm. Even in a small details kaagapay, totoo yan, masyado na tayong competitive. Sabi ko nga nung kausap ko yung isang dinidis, parang part ng group ko sa church, sabi ko, alam mo ba na ang tao ngayon ay sobrang talino na? Lahat sila may mga masasabi na, lahat sila may gusto ng gawin, lahat na may gustong mapatunayan. Pero ang totoo, gusto lang naman talaga ilang ma-validate kasi gusto nilang marinig. At the some point of their life, hindi kasi sila nadinig. Kaya, grabe yung anig, kaya grabe yung chasing ngayon. Sasabihin natin, kaya grabe yung chasing ngayon ng mga kabataan doon sa word na medals, doon sa word na recognition, doon sa word na honors. Kasi nakuha nila sa atin doon sa mga older generation na kapag meron kang ganito, may recognition. Kapag meron kang ganyan, nakikita ka. Kapag meron kang ganito, ibig sabihin, you are good enough, you are qualified. Na minsan ang sakit, di ba, na parang sa sobrang masyado natin ini-embrace yung achievement, sa sobrang ini-embrace natin yung, alam mo yung taluktok ng tagumpay, hindi na tayo marunong makontento dito lang. Diba? Pero wala naman kami sinasabi ni coach na mali ang mangarap, pero yung pagiging kontento, yun yung mahirap hanapin. Coach, ang tanong ko dito, kung kunari nararanasan na natin to, nararamdaman na natin, pwede bang ma-manage yung ganitong uri ng addiction o let's say na wala na?
0: Kaya pa naman. Yun yung beauty kasi ng pagiging tao, 'di ba? Kasi lagi naman tayong may potential para mas maging mabuting tao. And ito kasi ang kailangan ditong tinan lagi yung deeper issue, Brian, eh. Ano ba yung deeper issue nung individual? Kung bakit gusto niya makamit 'yon? And maganda din sabi mo kanina na kung pinalaka kasi yung bata na yung measurement of success, measurement of pagmamahal, measurement of significance ay yung results ba? Doon kasi yung kailangan i-address, yun ang kailangan i-tingnan o lagyan ng microscope para maiintindihan. Kasi at the end of the day, hindi naman pwedeng, hindi ka na mag-a-achieve eh. Kasi part yan ng buhay, di ba? Part yan ng progression. But it's more of restoration ng tao. Kung may na-achieve sila, ano yung deep within them ang nagbabago? Ano ba yung klaseng tao nagiging sila, di ba? Na eto, ginagawa ko to kahit hindi ko makuha yung result, alam ko na itong area ng buhay ko sa relasyon ko, for example, kung ang tao ay nahihirapan ngayon mag-build ng relasyon kasi lumaki sila sa environment na lagi lang sila trabaho, trabaho, trabaho at nawala yung connection niya. So yun ang kailangan i-strengthen na hindi kumo na meron akong malalaking bahay, madami akong auto, madami akong kaibigan, ay may validation ba ako? But it's more of, okay, madami ako neto kasi alam ko na merong mga tao at meron mga individual at organisasyon na natutulungan ko because dun sa talent ko, dun sa gift ko. And and yun yung need na i-shift na yung specific na achievement and success na clear sa'yo kung bakit mo ginagawa yon. Hindi lang basta-basta kasi kinalakihan mo na, yun ang ginagawa mo. So, madi-define, clearly define kung bakit mo siya ginagawa.
1: Kaya, ay, kaagapay, no? Ang ani, kumbaga parang wala namang masarap mangarap, wala namang masarap umabot ng tagumpay, wala namang sinabing masama ang laging nagwawagi, pero nagiging masama siya kapag pangit na yung intention ng puso. Diba? Nagiging greedy na siya kapag ang intention mo kilalanin. E paano pag hindi ka na nakilala, ibig sabihin ba nun, mawawala na ang lahat ng recognition at achievement na meron ka. Kaya ano siya, no? Totoo yan, coach, na alamin natin yung ugat. Alamin natin yung pinaka naging dahilan. Yun pala, no, makikita natin kaya pala ganun siya ka-achiever at the some point of ng buhay niya, hindi pala siya napansin. Nakakalungkot, syempre, kumbaga parang darating sa punto ng buhay na nag-strive ka ng nag-strive. Pero at the end of the day, kapag ang measure mo ng tunay na tagumpay ay pera, posisyon, rango ng buhay, kumbaga yung quality of life nawawala kahit gaano kakagaling. Pero totoo, ang ganda nga nung sinabi ni coach eh, na parang yung success kasi ito yung resulta ng mga bagay na ginagawa mo na kung sino ka pag nakuha mo na yung isang bagay na yun. Di ba nakaka-remind sa atin na ang tagumpay hindi siya talaga patungkol sa ano eh, sa dami ng pera. Ang tagumpay hindi siya patungkol sa dami ng inaral mo. Pero kung walang pagbabago ng puso, walang naging mission, walang naging purpose, for me, yung achievement, nawawala talaga siya eh. Ano siya, kumbaga parang nag-fade, diba? Diba, okay, sige, nakastay yan sa mga clear books mo or dyan sa documents mo, pero kapag walang change, pag walang nangyari sa puso, naiiba, nagkakaroon ka na ng ibang tanim ng damdamin. Pero, sir, eto, alam kong mahirap tong tanong na to, pero paano ba talaga makontento sa buhay?
0: Magandang tanong yan. Ano ba? Paano nga ba?
1: O diba, ano ba yung measurement ng ano, contentment?
0: Ano ba measure ng contentment? Mm-mm. Well, yung measure ng contentment kasi, and again, maganda yung nasabi mo na, ano, no, na konteksto na yung achievement, hindi naman mali yan. Maganda nga yan eh, kasi nagiging scoreboard mo yan. Diba? Alam mo na lahat itong mga bagay gusto mo makamit, at lahat ito ay na-achieve mo. Pero ikaw, as an individual, nakita mo na nag-grow ka, na nagiging mas mabuti kang tao.
1: Mm-hmm.
0: Yung, ang critical dito kasi is yung vision, Brian. Ito yung tinutulungan namin as life coaches. Tinutulungan namin yung tao, yung clarity ng vision. Kung ano yung klaseng pamumuhay at kung anong klaseng tao yung individual maging, di ba? Kasi pag clear sa tao na ito si, for example, si Brian, in the future, in 5 to 10 years, anong klaseng pamumuhay gusto kong meron ako? Anong klaseng relasyon meron ako? Anong klaseng mga businesses or profession meron ako na nagsumusuporta dun sa well-being namin? Kasi, di ba na yung share ni Coach Candy, apat lagi yan yung perspektibo ng mental health. It's physical, mental, spiritual, and emotional. So, lahat bang area na yon, kung tayo ay may tinatrabaho at may tayong binibigyan ng oras at attention at na-achieve natin yung mga bagay na yon, nai-strengthen ba natin yung area na yon? Kasi, yun yung core ng kailangan tingnan eh. Like for me specifically, Brian, yung ako sa business and personal recovery, ang focus ko dyan is to reclaim, restore, and restructure yung pamumuhay tsaka yung worth ng individual. Kasi meron tayong na-experience na mga losses along the way, di ba? Pwede tayong may mga career or may mga goals tayo na hindi natin nakamit kasi whatever reason, di ba? Meron tayong mga relasyon na nilaban natin before and unfortunately, yung kabilang party hindi lumaban. So lahat ito tumatama sa atin, sa pagkatao natin, ay nababawasan yung courage natin, yung confidence natin, and yung sense of community natin. So as we grow and go, ang pinaka-importante doon kung ano ba yung vision mo para sa sarili mo. Kung ikaw lang naman ang tatanungin, kasi minsan anchored kasi yan sa ibang tao, di ba? Anchored yan sa relasyon natin, anchored yan sa anong sasabihin ng ibang tao, pero ako simple lang kasi dyan eh, kung may anak ka, o kung parents kayo na, at may plano kayong magkaanak, ano ba yung buhay na gusto mo iiwan sa anak mo? Diba? At yung buhay bang yun, yun ba yung tinatrabaho mo para makamit mo siya? Tapos sa individual naman, ang tanong ko dyan is, kung may mga mahal ka sa buhay, ano ba yung memory na may gusto mong iiwan sa kanila? Like pag tinanong sila, ganito yan. Para clear ka kung ano yung gusto mong ma-achieve at para clear ka kung ano yung success sa'yo. Kasi pag clear yun, kahit anong mangyari, hindi makukuha sa'yo yun eh. Kahit nag-fail ka, kahit nagkakamali ka, kahit nawawala yung mga mahal mo sa buhay sa paligid mo, alam mong okay, buo kasi ako na alam ko ito yung gusto kong makita, itong gusto kong makamit, at kung may mga mahal ako sa buhay na may iwan ko, maaalala nila na ito yung ginagawa ko at ito yung naibabago ko sa buhay nila.
1: Mm-hmm. At yun talaga ang tunay na pamantayan ng tagumpay. Hindi talaga pere, hindi talaga, alam mo yon, galing sa buhay. Kasi kung ano yung iiwan mo na legacy, at yun tunay, ayun po kaagapay ang tunay na kakontentuhan ng buhay, kung ano yung kaya mong iwanan at kung paano ka makikilala ng tao. Hindi lang dahil magaling ka, pero isa kang tao na may purpose sa buhay. Grabe no? Ano? Parang mapapaisip ka ngayon, no? Parang achievement addict na ba ako? Or madami ka lang gustong mapatunayan sa buhay? Pero, Coach, bago tayo magtapos sa programa natin, bago kita bitawan, ano yung payo mo sa mga taong nangangailangan ng peace ngayon? Lalo na, ang kwentuhan natin ay patungkol sa achievement.
0: Well, yung payong may iiwan ko, guidance is, ito tinuro sa amin ni Master Coach A, yung founder and CEO namin. Sabi niya, you are the average of the 5 people that you're constantly with. Diba? Tayo, kung ano yung karakter natin, yung ugali natin, yung perspektibo natin sa buhay, ay based yan dun sa mga taong kasalamuha natin. And hindi lang yung physical na tao, pwede din sa social media, no? Kasi, Brian, madami na kang consumption ngayon. Hindi lang ito dun sa nakakausap mo, at dun din sa kinukonsume mo, whether kung ano mang platform yan. So, ang ano ko lang, guidance ko lagi sa mga tao na pag nilay-nilayan mo kung yung mga pina-follow mo na influencer, pina-follow mo na mga leaders, pina-follow mo na individual at kinakausap mo, sila ba ay nakakatulong sa'yo para mas maging matusay ang buhay? Mas magiging peaceful ba? At mas magiging confident ka at courageous ka sa sarili mo na kaya mong makamit yung gusto mong makamit sa buhay? Kasi kung yung tanong na yun ay hindi, at hindi sumusuporta tong mga taong to, kumbaga mas lalo ka pang dinadrag down or nililimit ka para mag-succeed, ay yan ang kailangan ng pag-isipan. Kasi yan, dinadrag ka na. Ngayon, kung yung mga taong naman yun, may mga part doon na tao na talagang nirarara ka, talagang tinutulungan ka, talagang gustong maging the best version ka, ayun ang ikip mo. Tapos yung iba, papalitan at papalitan. Hindi siya madali, Kasi syempre, kung mahal natin, kahit ano naman, nag-build tayo ng relasyon, it will take time. Pero yun naman yung beauty ng Life Coach Philippines International and the Cup Coffee Republic worldwide, kasi nag-build kami ng community talaga, yung third space, para maipag-heal ka, makapag-recover ka dun sa mga bagay na pain. Kasi lahat naman tayo may pinagdaanan ng pain, no? Ito kasi yung nagiging hindrance na makapag-advance tayo at makapag-progress. So yun, kung kayo ay challenge currently na maghanap ng environment, dun sa Dicop Coffee Republic, ang pinakamagandang space namin. Open kami from 3 p.m. to 3 a.m. except Wednesday. So punta lang kayo dun, makipag-usap kayo sa mga coaches. At least, iba yung perspektibo sa buhay. Makakapag-shift ka na, okay, ito pala pwede ito. Ito pala pwede ito. Pwede kong gawin. Because that one, matutulong na sa'yo para mag-broaden yung perspective and horizon mo.
1: Mm-hmm. Nako po. Hay, kaagapay, oh, diba? Tandaan mo na hindi lahat ng tagumpay ay patungkol sa laman ng iyong wallet at hindi lahat ng tagumpay ay patungkol sa dami ng diplomang iyong tinapos at hindi lahat ng tagumpay ay patungkol sa medalya at karangalan at pagkilala. Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang business and personal recovery coach at isang life coach mula po sa Life Coach Philippines International. Muli ko pong ipinapakilala si Coach Sean De Hoya. Maraming salamat po sa inyo, Coach.
0: Maraming salamat din, Brian. We'll talk to you soon. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at napapanood at nakikinig sa palatuntunan ito. Thank you.
1: Nako, kaagapay. O, mag-reflect ka ngayon. Ano ang naiisip mo? Aba, baka mamaya ibang addiction na yan. Baka mamaya ang gusto mo palaging nasa taluktok at ayaw mo nang pumunta sa baba. Tandaan mo, kaagapay, na ang achievement o sabihin natin na ang tagumpay ay ayos lang. Pero ang tanong, ano na ang pagkatapos at nagkaroon ba ng pagbabago ang puso? Kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Nathaniel Peralta, at syempre saluduhan natin ang ating mga kaagapay dyan sa RTV. Siyan po sa ating mga intern mula po sa Bulacan State University na si Alexis at Faith, at syempre sa guidance ni Ate Aileen Valdez at ni Jabez Mancho. At syempre, saludo tayo sa assistant ni Shekinah Avalon at syempre dyan sa ating mga kaagapay po sa technical team po natin at sa Bukawi transmitter site. Kaagapay, mag-ingat ka ngayong hapon na ito dahil maulam. Ito po muli, kaagapay, ang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: FM 102.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang mapagpalang araw po sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong walang sawang pakikinig, pagsuporta at pananalangin para po sa Ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines at sa inyo pong walang sawang pakikinig dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Hebrews 12:2.

Hindi ko po alam kung kayo ay natatakot sa matataas na lugar. Meron pong tawag dyan na phobia. Tawag po dyan ay hindi ko na po matandaan eh. Pagpasensyahan nyo na ako kung anong tawag dito sa phobia na to. Pero meron pong mga tao na takot talaga sa matataas na lugar. Ay isa po ako doon. Hindi ko po alam kung kayo rin ay nalululang mabilis kapag kayo'y nasa matataas na lugar. Pero ako po ay malululain. At talagang naalala ko nga po, there was a time na ako'y tatawid sa EDSA. At para po makatawid ako sa EDSA, ay kailangan kong dumaan sa isang overhead bridge na may kahabaan. At natatandaan ko po yung araw na yun, ako'y pinagpapawisan ng malamig. Hindi ko po malaman kung anong aking gagawin sapagkat ako po'y nalulula. Natatawid sa halos tatlong malalaking daan. At medyo may kataasan yung bridge. And at the same time, maraming kotse na dumadaan. At siguro ay naghalo-halo na po yung sabay-sabay na nangyayari. Mataas na lugar, mahabang daan, malawak na kapaligiran, maraming kotseng dumadaan. Na ako po ay medyo hindi naging magandang epekto sa akin. Kaya medyo pinagpapawisan po ako. Naghahanap ako ng babae na pwede kong makasabay, tumulong, umalalay sa akin para makatawid ako doon sa daan. Hindi ko po malilimutan yan sapagkat wala po ako nakita na pwedeng sabayan. Talagang may leksyon po ata ang Panginoon na gustong ituro sa akin nung araw na yon. Wala po akong nasabayan, wala po akong nakita, kahit nagintay ako ng may katagalan kung merong pwedeng tumulong sa akin. Kaya napilitan po akong gawin ito mag-isa. At isa po sa na-discover ko, ay nalubos na nakatulong sa akin, ay yung nakatuon lamang ako sa isang bagay. Hindi po ako tumitingin sa baba, hindi ako tumitingin sa gilid ko, nakatuon lang ako diretso ang aking paningin at meron lang ako isang bagay na tinitingnan. Lubos na nakatulong po ito sa akin para ako ay makatawid sa alinlangan ko, sa takot ko, sa panik ko, sa takot ko sa mataas na lugar. At hindi ko po namalayan, ako pala ay nakatawid na ng ligtas. At hindi na po ako pinagpawisan. Ano? Nakatawid po ako ng ligtas from one place to another using that very high bridge with every car passing by na may kaguluhan, may kaingayan at mabibilis ang kanilang takbo, which further sent me into na-overwhelm po ako. At medyo malawak po yung daan and it was so easy to be overwhelmed. Pero nakatulong po sa akin that I fix my eyes on something. Straight ahead. Look straight ahead. Do not look straight to the left or the right nor down, but just look straight ahead, fixing my eyes on something. I'm sharing that because this verse reminds me of that. Hebrews 12:2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Alam niyo po, sa mundong ating ginagalawa, napakarami pong distractions, hindi po ba, that will fight for our attention. Napakarami pong mga bagay na tatakot sa atin, na magdudulot sa atin ng pangamba, na madidistract tayo, mahuhulog tayo, hindi tayo magpapatuloy sa lakarin. Yung mga stress natin, yung ating mga responsibilidad, yung mga hindi natin inaasahan na mga unos ng buhay, they can easily cause us to lose our focus. Si Peter po, when he looked at the waves around him, he began to sink, hindi po ba? But when he looked at Jesus, he walked on water. Mga kapatid, katulad po ng aking naging karanasan, let's fix our eyes on something. Let's fix our eyes on Jesus because He is the pioneer and perfecter of our faith. Choosing Jesus is a daily intentional choice. Kinakailangan po, minuminuto atin siyang pinipili sa ating buhay. Marami po tayong desisyon na ginagawa sa bawat araw, hindi po ba? At sa ating pong bawat desisyon,
Kinakailangan po nating masigurado na kasama si Jesus, si Jesus, ang daan ni Jesus ang ating pinipili. It is a daily intentional choice. It means choosing trust over worry and peace over chaos. He has already walked the path before you, and He is the one sustaining you through it. Kapag ka inalis po natin ang ating tingin sa ating mga problema, sa ating mga distractions, sa ating mga kinatatakutan, at tayo po ay tumingin diretso sa ating Panginoon, fixing our eyes on Him, on who He is, on His power, tingnan niyo po kung hindi magbabago ang inyong kaisipan, ang inyong perspektibo. Maaring nariyan pa rin ang unos, ngunit wala na silang kapangyarihan upang tayo ay magapi, tayo ay matalo. Kaya mga kapatid, fixing our eyes on Jesus, it is daily, it is intentional, it is choosing trust over worry, choosing peace over chaos. And when we shift our gaze from our problems and to His power, into who He is, the storms will lose their power to overwhelm you. So, my friend, start your day by acknowledging God before checking our phone. Let's look back at God's past faithfulness. Let's fill our minds with thoughts of His goodness and faithfulness in our lives. And mawawala po ang ating takot for today and even tomorrow. When anxiety strikes, and they will, let us pause. Remember His goodness, remember who He is, and repeat His name over your situation. Declare His name, that He is our Almighty God, the Faithful One, the Great Provider, the Great I Am, and nothing is impossible with Him.

Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Nawa po ang mensahe ng buhay na ating narinig sa araw na ito ay ating panghawakan at huwag kalimutan. Ayos on Jesus, my friends. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.

0: Theaters.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa lahat na nanonood, na nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DZS. At kami po ang inyong mga kasama tuwing Lunes, si Kuya Willie Basilio at si Teo Villander Lucio. You say hello.
1: Hello.
0: Ayan.
1: Good morning, Teo.
0: Good morning po, Lolo Willie.
1: Talaga. Future FEBC broadcaster. Woo!
0: Ayan, lumugar na. Ayan. Hello po. Ayan. Tumatawa pa, Kuya Willie. Maganda umaga po sa inyo lahat. Welcome, welcome sa panunood at pakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZS. Ito po ang programa pampamilya. At kami po ng Kuya Willie ay lagi tuwan-tuwa sa pagkakataon na kayo mga kapiling namin. Ano po? Kuya Willie, baka meron kayo nais batiin sa araw po na ito?
1: Opo. Siyempre, una sa lahat po ng ating mga kagapay ngayong umaga, panibagong Lunes para sa ating Monday edition ng Family Matters. And particular na binabati natin yung ating minamahal na kapatid, si Ate Adela Basilio Torres sa San Fernando, Pampanga. Ay, Kuya Jonel, naihatid na namin sa kanya nung Sabado yung kanyang PM radio. So,
0: oh, wow.
1: Nakikinig na siya ngayon.
0: Mabuti so, ka pa, naman. Nakapaghatid na. Kami may iahatid sa Baguio City, hindi pa namin naihatid. Wala sa Japan, request ng Japan. At happy listening po sa inyo na nanonood at nakikinig sa amin diyan po sa PM radio. Siyempre pa sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin sa iba't iba nating platform. Ayan, may hello si Teo. Ayan. Hello, hello sa inyong lahat. At ayan. Hello. Happy birthday kay Lola Hilda de la Cruz. At okay, Willie, baka may mabatiin pa po kayo.
1: Oo. Siyempre kahapon, birthday ni ati Femi Espino, nanay ni Wilson Espino, yung laging nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Canada.
0: Wow.
1: So, si ati Femi. Tapos ngayon po, tatlo sa ating mga kapatiran. Si Crystal Kate Bitong, si Jonathan Bagay, and si Princess Villamil. Si Princess po ay pabalik na ng Saudi sa Friday. So salamat sa patong nakasama natin siya sa panahon ng kanyang bakasyon. At kasama na rin po, binabati natin, dinalo natin ang sangtsahin niya kahapon sa General Trias, Cavite. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng pagkakaratay niya, ay naibahagi natin ng dakilang pagmamahal ng Panginoon sa kanya, si Ate Rose. No? So hopefully ay nabati natin siya. Bukas, birthday po ni Robert Jerome Bayaka, si Ana Lizelle Mortel, and then sa 16th, si Ate Shelo Valenzuela, and on the 17th, ang asawa po ni Pastor Dave Mortis sa US, si Judith Mortis, and Jalen Rose Galvez. Sa inyo pong lahat.
0: Yan.
1: This week, binabati po namin kayo ng happy, happy birthday.
0: Yan. At syempre ba, gusto natin batiin lahat na nanonood na nakikinig sa atin. Ha? Babatiin natin namin ni Kuya Willie at ni Teo. Ano, ha? Happy listening kay Ray Zamora at

0: Patuloy natin dalangin ang kalakasan at kagalingan ni Ate Lisa. Hello, hello. At nanalangin kami na magkaroon ng donor at magkaroon ng kidney donor si Lisa. Si Nora Cachela, nanonood ng hinigil sa atin mula sa Caloocan. Si Marlin Auxilio, si Ang Mendoza Popol, nanonood din sa atin. Welcome, welcome. At nag-good morning. Si Aida, si Edna Austria, Pastora Edna, salamat. Si Ma'am Donna Alib, dyan sa USA, nanonood na kinig sa ating Kuya Willie. At ganoon din niya si Ate Marlin Auxilio. At yan, pakigreet daw ng happy birthday, sabi ni Pastora Edna. Si Sister Ena Kayana, ayun. At si Jeremiah Ilaga, yan, may kasamang palakpak pa nga po ko. Mga palakpak pa at... ganun din ay ipapasalamat tayo sa Panginoon sa mga sumusubaybay sa atin at pino-forward ang ating link, Kuya Willie, sa iba't iba nila mga kaibigan. Ganun din, happy listening kay Christina Soriano Constantino. At nanonood daw sila at ganun din ay via Facebook pala. Nanonood, nakikinig si Ma'am Donna Alib na mula sa Morro Bay, California. At ganun din si... Christina Soriano, listening through Radio 702 DZAS. Siyempre, sa ating lahat ng listener natin at watch at nanonood sa atin. Ayan, no? May hello, hello, hello. Salamat po. Hello to everybody.
1: Sa panig
0: hello
1: ng,
0: to everyone. Yes.
1: Sa bandang kaliwa mo, Bishop, maliwalas, maputi ang paligid.
0: Maputi ang paligid. At ako naman, sobrang ganda ng ngiti ng aking apo, ng ating batang-batang co-host sa araw na ito. Ano po ha? At totoo, tumatawa siya. At salamat po. At magandang topic natin ngayon, Kuya Willie. Ano po?
1: Ay,
0: kaya
1: totoo.
0: Kasama natin ito si Teo.
1: Oo nga.
0: Kasi dahil sa topic natin. Ano topic natin, Kuya Willie?
1: Ang topic po natin, mga kagapay, raising boys to be gentlemen.
0: Yung
1: pagpapalaki daw natin ang ating lumaki si
0: Mapa. Yes, sa palakpakan sila daw.
1: Oo, yun, talaga. Yung maging
0: magin po. Sabi mo, palakpakan, po. Pumalakpak.
1: Yes.
0: Palakpakan natin. Yes, na maging magin o. Ang mga kagaya ni Teo Boy, Milander Lucio. Ayan. Ayan, praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito, mapag-uusapan po natin po ito sa talakayan. Gusto natin batiin lahat ng mga IGSL student na nagkaroon ng practicum at exposure sa ministry sa aming mga churches. Three groups sila, Kuya Willie. One group ay nasa Caloocan, another group sa May Kawayan, at another group sa Marilao. At yesterday was their last day for a one-month exposure. At we thank God for their lives at sa kanilang mga na-impart. At they were also very helped, very humble to say that they have learned a lot from Hope of Glory Communities. Kaya congratulations po sa IGSL, International Graduate School of Leaders. Yes.
1: Kayo po ba, Bishop, may kaugnayan din sa no sa Crew Philippines.
0: Opo, opo. Ako po ay ang napagkatiwalaang maging chairman ng Crew Philippines 15 years already. Yun, in different badges of the board. Ayan.
1: Eh meron tayong kaibigang pastor family sa Aklan at isa sa kanyang mga anak ay magiging misyonero ika nga ng
0: Crew
1: Philippines assigned sa Davao. Yan.
0: Oo, oh, yan ay kasama
1: itong,
0: sa atin.
1: Itong August na to ay in-install. Itong August na to lalakad na siya.
0: Padama. Yes, last time
1: Agustino,
0: in-install natin
1: Agustino
0: sila. Agustino. Agustino. Yeah, praise the Lord. At dapat salamat tayo sa mga kabataan nagbibigay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lalo na dyan sa Crew Philippines, Campuses for Christ, they are entering into full-time by faith. Wala silang sweldo. Sila ang nagre-raise ng kanilang support at nagkakaroon sila ng mga ministry partners.
1: Man.
0: Who are helping them. Kaya congratulations sa inyong pamilya na kayo ay willingly nakasuporta sa inyong anak. Ano po. Sa mga kabubuksan ng kanilang radio at kanilang mga FB at kanilang mga online, yes. Kami po ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang 702 DC FBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Isa kami ng station ng Pride Broadcasting Company at kasapi nga po kami ng KBP. Pwede rin po kami mapanood at mapakinggan sa aming mga streaming, fbbc.ph o kaya naman 702 DCAS app at sa pamagitan rin ng Facebook page na ganyan lang 702 DCAS FBBC Radio at YouTube channel 702 DCAS FBBC Radio. At syempre ay napapanood din po kami sa television. Tayo po ay napapanood sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin dito po sa Family Matters. Salamat sa Panginoon sapagkat bagaman may mga binaha, may mga naapektuhan, but generally, praise the Lord at naingatan tayo ng Panginoon. At congratulations din sa mga officials ng ating pamahalaan na talagang promptly para sa proteksyon ng mga estudyante ay kumilos po sila. Kaya saludo tayo sa mga naglilingkod nating mga public servants at we praise God for their lives. At yan, Kuya Willie, kung wala na po kayong habol na babatiin, hiling ako po kayo na basahin at mabigyan ng maikling reflection sa salita ng Panginoon na sasandigan ng ating pong family chat po today.
1: Diliba po kundi yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, kamanatang 4, talatang 2. Unahin po natin basahin sa mabuting balita Tagalog. Ang sabi po dito, kayo'y maging mapagpakumbaba, magdahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sa English Standard Version, sabi po, start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Aba, parang re-echo ito ng doon sa Proverbs 22:6, ano? Napapakinggan po dito yung kahalagaan po, Kuya Junel, ng pagkusa, talagang sasadyain, nagagawin, bahagi ng tungkulin nating mga magulang sa pagpapalaki sa ating mga anak. Much more, kaugnay po sa ating papaksayin, raising boys to be gentlemen, ay nagpapaalala una sa atin dito, bakit ba sinulat ni Apostol Pablo to at nakaukol sa mga mananampalataya sa city of Ephesus. In their time, Kuya Junel, nung isulat po ito ng Apostol Pablo sa kanila, ang city of Ephesus, ang dami pong pwedeng ipagmalaki. Ang dami pong pwedeng ipamayagpag sa mundo, ika nga. Marami pong mga lugar dyan na talagang nagpapatunay, mayaman, maganda ang syudad. Pero pagka po yung ikangay puso ng individual na mamamayan o kalahatan, sabihin natin ay parang malayo pa sa Panginoon, wala pang kaugnayan sa Kanya, hindi po lamang mababaliwala yung naipagmamalaki kabi-kabila sa physical, material na paningin, kasi po mawawalang halaga yung pagkam the citizens will be lost in their eternity, no, sa bagay na kaugnayan sa Panginoon. Now, para po mapanatili yon, sabi na po sa Pablo, simulan natin sa pamilya. At habang musmus pa ang mga bata, eto, sa kabila ng meron kayong may pagmamalaki talaga, sabi niya kayo maging mapagpakumbaba, maging mahinahon kayo at matyaga. Patuloy mabuting mga gawa, isasalin ito sa susunod na henerasyon, sadyain ay turo sa kanila, sa kanilang paglaki, at yung bang idea na hindi ko sosolohin yung bagay na may pagmamalaki ko, may enjoy ko. At sabi niya sa mga mga Christian sa Epeso, iba na ang buhay ninyo ngayon. Dahil may na kayong Kristo sa buhay ninyo, may pagsasalang-alang kayo, una sa Diyos, pangalawa sa inyong kapwa. At una sa lahat, sa tahanan.
0: Ganda. Napakaganda ng salita ng Panginoon na kita natin na nailalapat sa mga sitwasyon sa ating pamilya. Kaya praise God that yung binasa mong pangalawang talata ay makita natin doon. Yan yung naging basihan din ng aming seminar noong Sabado. Part and parcel of the 61st anniversary ng living epistle dyan sa Cubao sa pamamagitan ni Bishop Isigire. At sila may dalawang school at kinumbay nila ito sa isang parenting seminar. Ang pamagat ay Raising Godly Children noong nakaraang Sabado. Kaya nariyan tayo noong nakaraang Sabado. Kasama nating nagsalita ay wala iba kundi ang teacher na Det Isigire, ang butihing may bahay. Ano mo ba itong si teacher na Det Isigire? Ito ay lumaki sa SKM. Sa SKM at nagulat ako at doon siya natagwa na nakilala ni Bishop Glenn Isigire at sinimulang ligawan. Kaya ito ay isa sa ating mga educators ng Philippine Council of Evangelical Churches kasama sa ating commission. Ano po? At natutuwa ako sa mga parents nila. Napaka-participative at napaka-sigla. Ano po? Yung sigla na mag-asawang Isigire ay naipasa nila sa kanilang mga teachers, sa kanilang mga parents. So it was a wonderful day or Saturday of seminar for parents. Kaya hello sa lahat po ng ating mga nakasama noong Sabado po dyan. Kaya praise the Lord, Pastor Willie. Marami sa kanila ay bumabati sa inyo. At talagang sabi nila ay nabe-bless sila sa inyong napakahaba ng panahon ng pagbo-broadcast. Sa talagang very grateful po ang marami sa kanila. Kaya praise the Lord. At
1: alam ba ko, Jonel, na dyan po nagtapos yung ating mga anak sa elementary level.
0: Wow, dahil Marikina, no? Malapit lang. Ayun, tama. Wow, so kaya pala talagang ang Basilio ay kilala dyan sa Living Epistle. So tayo po yung nagpapasalamat din sa Panginoon sa lahat ng mga nakadoopang palad po natin sa ating pong pag-minister doon sa graduation ng College of Law doon sa Bulacan State University. Nagkaroon sila ng graduation. And we thank God sapagkat it was a wonderful morning also of fellowship and sharing of the goodness of God sa mga bagong abogado at ngayon magsisipaganda para kumuha ng bar exam. Congratulations again to Dr. Ninita de la Cruz Tuazon at siyempre pa sa kanyang sa presidente ng Bulso, si Dr. Chody San Angelos. Okay, Willie? Baka hilingan ko po kayong basahin muli sa isa pang pasada ang salita ng Panginoon sa araw na ito.
1: Okay, sabi po, Epeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbawa, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa.
0: Wow, napakaganda na talaga. Ito ay baunin po natin po sa buong araw po na ito, sa buong isang linggo. At sa ating talakayan, ito rin ang magagabay sa atin po, sa ating mga ibabahagi. Ano po? Meanwhile, gusto natin batiin ng happy listening ang ating hardinero dyan sa Toyokawa, Japan. Si Reverendo Eleazar Galios ay nanonood at nanghihinig sa atin dyan sa kanyang taniman dyan sa Toyokawa, Japan. Si Aurora Amparo Padilla ay good morning po at good morning din sa Estibia Farm at si Sister Oring. Tinrit niya yung ating mga missionary about how many are they? 16 missionary plus our pastor. So siguro almost 30 kami doon. We had a wonderful breakfast together. At salamat sa mga dalayon. At namahabot, nanonood din sa atin ang aking kabalae, si Maring Dory Acuña Darlucio. Kailala mo rin ito. Mga Acuña. Happy to see my smart, guwapitong apo. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, no? Si Lola Teo, bumabati sa iyo. At nakuha ang puti ng Lola. Ayan. Si Grace Agsalud. Nanonood ang kinis sa atin. Meron pang heart. Mm-hmm. God morning po sa two handsome pastor of Family Matters. Listening always and forever. Ayan. Cabanatuan City. At si Leonida Rubio, nanonood ang kikinibig sa atin habang nagluluto ng lunch, Kuya Willy. Wow, nakakaluto naman. Si Lani Mongkal Ramos, si Sharon Kayana, ayan, mula pa sa abroad. At si Pastor Mon Crisostomo, si Nona Dacor, ay magpapalang umaga na po sa ating dalawa, sa lahat ng FM, Family Matters, si Epifanio Salvador. Salamat po at na-share na raw niya, Kuya Willy, itong ating broadcast. Praise the Lord at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat inyong pakikibahagi sa amin dito sa Family Matters. Hindi lang kayo ang natutulungan, pati kami ay natutulungan po. Kaya naisin natin patiin ang Papalit Siling, ang aking kapatid, na ngayon ay nandiyan sa Veterans Hospital o operahan siya bukas. At praying na ikaw ay patuloy na palakasin ang loob mo ng ating Panginoon, Diko, at ang iyong pangambatakot ay pagkatiwala mo sa Kanya. Kaya, wow, so salamat po sa Panginoon sapagkat ang Kanyang katapatan ay ating naranasan sa buong isang linggo. Yan ay simula ng panibagong isang linggo. At maganda simula natin ito kay Willy sa pagbibigay ng pagkakataon sa ating Monday partner. Oo. Pagbibigay ng karagdagang kaalaman sa kanila.
1: Yes. Di liba po, kundi yung kilala natin sa tawag na Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. At susundan po yan ng Papuri 25 na awitin, Diyos ng Kapayapaan.
0: Amen.

0: Eto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Narito na rin po ang ating memo ni Mommy mula sa inyong Mommy Bessie Rios. And for this time, tuon na natin ang mga middle childhood na mga bata. Ito po yung bagong umaangat sa kanila pong level of education. At hindi lang po umaangat sa level of education, umaangat din sila sa kanilang kamalayan patungkol sa mga kaibigan. Am I rejected? Am I accepted? What do they say about me? Naku, yan ang mamahalagang bagay para sa kanila. And this is also a time na dapat medyo maging aware tayo in terms of recognizing lumalaki na po sila at nagbabago na ang kanilang kaisipan. There are times also that during this middle childhood, lalo na po yung later childhood, mga age 9 years old, simula na rin po ng puberty. Yeah, especially sa ating mga girls. Okay? Ano ating pwedeng gawin? Tatlong bagay ang mahalagang gagawin natin. Una ay hayaan po natin silang makawala. Konting kawala, no? Hindi na sila mga preschool, hindi na sila mga ika nga ay toddlers, no? Na lagi tayong nakagwardya. This time, hayaan po natin sila na magsagawa ng kanila pong mga sariling diskarte. At ganun din naman, turuan na natin sila maging more independent sa kanila pong mga gamit, lalo na sa gamit sa paaralan. Pangalawa ay maganda rin po kung sila ay sasabihan natin that in terms of getting out and in terms of their expectations to be accepted or to be rejected or to be sometimes naman lang, no? There are instances na na-accept sila and there are instances na na-reject sila. So let's support them that yes, these things are real and makatotohanan din that you will feel hurt, will be offended. But, ito yung pwede mong ano kaya ang pwede mong gawin? And then, tuturuan din natin sila that the more itong mga life principles that the more they insist to be part, the more na magkakaroon ng problema. Or the more that they would like to be engaged dito sa mga bagay na ito in school, no? Ay kailangan kung saan sila gifted ay doon sila dumuon. And ito din po, let us also teach them about verbal negotiations. Kasi nung medyo bata sila, wala lang, iiyak lang sila, medyo sisimangot, dabog-dabog yan. Lalo na kung tantrums yung toddlers, no? Pero teka, middle childhood na sila. And nandiyan na sila classmates, no? Hindi pwede yun. So they learn how to speak themselves. And also, be ready. Sa negotiations, hindi ka tatanggapin lagi. There are instances that you will just keep quiet and say, it's okay. Kasi next time, pwede namang hindi. At ikaw ay maging approved sa iyong negotiations. Mahilang paalala mula sa inyong Mommy Bessie Rios dito sa Nemo.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming salamat sa napakagandang awitin na yon at ating napakinggan dito sa Family Matters. At maraming rin po salamat sa panibagong kaalaman na dinagdag at binahagi sa atin ni Dr. Bessie Rio na kilala natin sa pagiging mami. Ano, memo ni mami. Ayan. Kami po kanyang mga lingkod, John Almelan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ang isa namin kasama ay medyo naglalaro na, si Teo.
1: Akala ko si Lola Tess.
0: Siya ang nag-aalaga ngayon. tayo nagpapasalamat sapagkat tuloy-tuloy ang pagpaparamdam ng mga nanonood at nakikinig sa atin, Kuya Willie, sa araw na ito. Si Grace Alzulod ay bumabati po sa atin. At yan, oh. Si Leo, Pastor Leo Opeña ay nanonood na hinig sa atin. Si Evelyn Jose, magandang araw po sa inyo pong lahat. At si Edgardo Elizaga, hello DCS, good day po. Ayan, at tayo nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ng Lunes, July, 13?
1: Oo.
0: Yeah. Grabe, talagang ambilis. Ang bilis ng panahon at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa bilis ng panahon ay patuloy natin naranasan ang kanyang mayamang biyaya.
1: Amen.
0: At siyempre pa tayo mga magulang ay mayroon ba na lagampanin na magpalaki ng ating mga anak sa paraan ng Biblia. At sa araw ngayon ito, ang ating tatalakayin ay wala iba kundi, ano nga po ito kay Willie?
1: Raising our boys to be gentlemen.
0: Yes. Ano po bang initial thought nyo dito sa tema natin?
1: Alam mo, Kuya Jonel, ito hindi po kailangang madiktahan ng mga pagbabago, lalo na sa ating kapanahonan. Ang estilo ng pamumuhay noon ay iba na iba kaysa sa ngayon. So hindi po kailangang madiktahan ng anumang pagbabago yung ating pag-uusapan. Yung panuntunan ng Biblia tungkol diyan, hindi po yan nagbabago. O yun, yeah. Initially, manggagaling tayo doon sa kaisipang iyon.
0: Amen, amen.
1: Oo eh. Dangan kasi, nagbabago na nga ang takbo ng buhay natin. Abay, nauwi sa, by observation, Kuya Jonel, nauwi sa dalawang extremes. Sa isang, sa isang banda, naabuso naman ng mga lalaki yung sinasabi ng pagkalalaki, no? May pangabuso, mayroon pong sobrang naglumilikha ng takot sa isip puso ng kanilang mga anak at yung practice ng authority nila labis-labis kaysa sa narapat lamang sa panuntunan ng Panginoon. Sa kabilang banda naman, the other side ng extreme, yung parang malambot, mahina na parang sinasabi, yung gentleness kasi parang pambabae lang yan eh. Oh, diba?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, sumobra namang lambot dito sa kabila na meron namang pagpapabaya. Meron namang todo pasa doon sa kanilang partner tungkol doon sa pagiging magulang na lalaki para mapalaki yung kanilang mga anak na mga lalaki as in. Lalaki.
0: Yes, that's right. Na parang kapag a matter of gentleness, pambabae yan. A matter of loudness, strength, yung pagiging dominant sa lalaki yan. Mm-hmm. Hindi. Yung gentleness can also be for men. Yan yung intention natin sa araw po na ito. How can we raise gentle men from our children? Kaya pag lumaki na sila, hindi sila ika nga ay katatakutan ng kanilang pabiyak at ang kanilang mga anak. At talaga excited na kay Willie sa yung pasabog na yan ng ating mga, ito isa ko pang kabalae, kabalaeng Marites Pinka Dampog. Ayan, nanonood din sa atin kasama si Janet at si Ramil Salueta. At maraming lahat na staff dyan ng Tito and Tet Electrical Supply and Services ay nanonood din sa atin kasama ng kanilang presidente ang aking kabalaing si Roger Tito Dampog. Si Nelia Palma, nanonood, nakikinig din sa atin sa araw na ito, kayo Willie, at nag-good morning po silang lahat sa atin. At siyempre pa ito, parang kakilala mo kaya ito, Queen Basilio Fortaleza.
1: Ay, oo. Maganda naming anak yun.
0: Yo!
1: Hello, ang tawag namin dyan, we fondly call her, Hi, Kulot! Yan.
0: Ayun, kaya pala, sabi ko na nga, parang kilala mo ito. Parang,
1: sa opisina, si kailangan ng IN.
0: Ayun.
1: Nakikinig sa atin, yan.
0: Ayun, sa buong IN, nakikinig sa atin. Happy listening po. At ganoon din si Remedios Michelle San Pedro, nanonood ang kinig sa atin at bumabati sila sa atin at nasa General Trias daw sila nakatira. Nako, ayun si Robert de la Cruz, nanonood ang kinig sa atin dyan sa kanya opisina sa kapitbahay lang natin.
1: Aha.
0: Nako, iba po, mamaya namin babanggitin sapagkat excited na tayo na talakayin ng Kuya Willie. Ano-ano po ba ang nais nyo ibahagi sa amin? Pwede ba ibigay nyo yung pauna habang iniinom ko lang
1: ayan
0: itong napakasarap na juice na ayan, inihanda
1: nakita ko ng baso. Nakita ko na yung baso na yan kanina si Teo ang umiinom dyan pero yung kamay na nag-aabot yun, palagay ko
0: hindi mo nakita.
1: Oh, hindi ko nakita
0: ako nga hindi ko napansin. Tinuro lang, tinuro. Pagtingin ko ba meron pala? Sige po. Ito na niyo na yung una nating babahagi habang ako yung humihigop.
1: Yan, mga kagapay, ang una pong bahagi sa ating pag-uusapan kaugnay dito, raising boys to be gentlemen, wag daw po nating hayaan na anumang anyo ng physical na violence sa loob ng tahanan. Yan, don't tolerate any form of physical violence in the home.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, Kuya Jun, lang isang obserbasyon. Pati na tahanan, pati na pamamahay natin, hindi na safe. Dahil mismo sa loob ng tahanan, may mga nangyayaring hindi dapat. Yung pananakit nga, bulyaw dito, yung ating sinasabing emotional na mga kasakitan, dulot po ng hindi na nga ligtas sa loob ng tahanan. Tayo mismo ay merong pag-aawayan, pati na yung mga kasangkapan natin sa tahanan, sa kabila ng pinaghirapan natin,
0: lumilipad.
1: Lumilipad, nagbabasag. Hindi raw po dapat hayaan na mangyari yung ganoon.
0: Yeah, napakahalaga noon na talagang akala natin wala epekto sa ating mga anak yon. Pero kapag mayroong violence sa loob ng bahay at tinotolerate natin ito, una-una na yan sa mag-asawa.
1: Right.
0: Hindi may iwasan ang conflict at friction sa mag-asawa. Ha? At lalo na yung mga babae, talagang hindi pwedeng hindi kumukontra para nakaharitian na nila. So, ibig sabihin,
1: totoo yun, talaga.
0: Totoo yan, di ba? Kaya talaga, pasensya na yung ating mga misis, wala sila rito. Pero, magkagayo man na mayroong fiction sa loob ng marriage, huwag mag-manifest yan sa violence. Sa pamagitan ng bulyaw, pamagitan ng pag-humiliate, pagsalita na masakit na salita, ano po. Lalo na nga, yung sabi mo kanina, mayroong physical manifestation ng paglipad ng mga kaldero, kawali, plansa, di ba? Lalo na nga kapag may mga pagkakataon din na yung magulang at anak, mayroon ding manifestation ng violence na yung mga magulang na kung makahataw kahit ano makita, ipinamamalo, violence yan. Talagang we don't tolerate. We don't tolerate. Sapagkat, mga din yung magkakapatid. Yung mga bata ay mananakit ng kapatid. Yan.
1: Oo, oh, yun nga. Bully.
0: Mananakit ng kalaro. So we don't tolerate. We cannot promise na may mga friction, pero we can promise not to tolerate any form of violence at home.
1: Yes. Opo.
0: Ano na ba nakakatulong yan, Kuya Willie, sa pagpapalaki ng gentle young men? Paano nakakatulong?
1: Alam nyo, di man sadyain, Kuya Junel. Psychology tells us na ito, palibasa'y nakikita, nagiging normal na katagalan yung pagpapakita ng violence left and right, and therefore ang kawian magiging ano na bahagi na ng karakter o behavior ni anak. So, yun po ang masakit dyan.
0: So isipin nila kung nagkakasigawan ng kanilang mga magulang, normal pala yun.
1: Oo.
0: Kaya na-adapt nila yung gano'n, na sigawan dito, sigawan doon. Parang sa halip na magpaliwanag, sa halip na mag-explain na maayos, dadaanin sa sigaw, dadaanin sa galit, dadaanin sa ika nga, pagta-tantrums. Ang problema doon, nakikreate nga yung culture of violence sa loob ng bahay.
1: Yes.
0: And yung anak mo, either talagang nagpapaka-strong o kaya nakikimi na natitiklop. And this is not helpful, ladies and gentlemen. Importante that we should never tolerate any form of violence. Again, we cannot promise na hindi magkaka-conflict, but we can promise that despite of the conflict, there will be no violence. Diba? Kaya talagang mahalaga po na hindi man magkaisa sa pananaw, pero magkaisa sa pagpo-promote ng ika nga ay gentle spirit and gentle atmosphere at home.
1: At ito nakakahanga, Kuya Junel, sa pagpansin natin sa how the Lord Jesus Christ, while on earth, paano niya ba hinarap yung mga harassment, yung mga pwedeng dinaanan niya, actually. Diba? Ang bandang dulo ng kanyang buhay dito, nung yalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ano man dinaanan ng Panginoon, pero nandung sinaktan siya, inalimura siya, no? In fact, dinurhan siya, lahat na ng panglalait, lahat ng mga panlilit na hinarap ng Panginoon, and yet, nanatili siyang maamo. Nanatili, hindi siya gumanti, samantalang ang sabi nga ng kanyang mga lagad, I think yung magkapatid na Juan at Santiago, sabi na, ano Lord, gusto mo hilingin natin na kidlatin sila mula sa langit. Yan. Sila pang galit na galit at ano, kung anong sa ginagagawin sa kanilang Panginoon. Pero si Lord naging panatag, naging gentle.
0: Yes.
1: Yan po ang isa namang kahanga-hanga dyan. Therefore, pagka ganun ang pairalan natin sa loob ng tahanan, Kuya Junel, walang lupa, ika nga, na pwedeng pagtamnan ng violence.
0: Walang lugar ang violence sa loob ng bahay.
1: Yes.
0: Dahil doon, ay maging sa kakakalakhang community, ay walang lugar ang violence. Diba? Kaya hindi yun nanonormalize yung violence.
1: Hindi.
0: Ha? Nanonormalize yung pagpatay dito, pagpatay doon, nanonormalize yung pagmumura. Namamoralize sa pagbabastos sa kababaihan dahil ng mga nasa posisyon. Ako, no, we say no to that. At nasisimula yan sa loob ng bahay. Praise the Lord. Pero pa po ba? Ano po pa ang pangalawa? At hihigo po li ako.
1: Alas. Lagang...
0: Maganda. Maraming puntos para maraming higop.
1: Ayun. Sige, dadagdagan natin to. Pangalawa po, mga kagapay, habang naisahan tayo ng Kuya Junel sa higop dito, tigat ng higop doon. And sinasabi po sa ating source yung growingfathers.com, sabi, train our children, our growing boys, train them to be tough but tender.
0: Ba, TNT.
1: TNT. Pwede bang magsama yung you are tough and yet tender? Parang
0: oo nga, paano yun?
1: Kasi nga hindi natin nakasanayan, hindi natin nakalakhan, hindi natin karaniwan napapractice yung pwedeng magsama sa isang individual, tough and yet tender. Diba? Meron tayong kasabihan tungkol sa pag-ibig. Pwede tayong magmahal ng prangka. Tayong Pilipino, hindi naman tayo kulturang prangka.
0: Yes.
1: Ano tayo eh, maingat tayo pagdating dyan. Ayaw natin makasakit ng damdamin, sabi nga. So, we'd rather na hamo na lang, lilipas din yan, yung mga tipong ganun. Pero na-tolerate na natin yung isang bagay na hindi marapat na mangyari. Therefore, you are tender but not tough.
0: Yon.
1: yung may pagkakataon no, na masyado kang agresibo,
0: Kabila
1: masyado.
0: naman.
1: Oo. Pero nasasabi mo na sa salita pa lang, sa tono pa lang ng boses mo ay ano na, magsasara na ng tenga yung kausap, yung sinasabihan, and therefore walang pagbabago na mangyayari. Therefore, yun ang anak natin, ay okay lang pala kay daddy, okay lang pa kay tatay to. So, ganun din ang aking gagawin. Meron akong naikasal, Kuya Junel, na sa aming counseling, sabi ng babae, laki daw siya sa pamilyang malalakas ang boses. Oh, talagang ngayon, konting kibot lamang sa kanilang mag-asawa, nauwi na sa sigawan. At ang pinakadahilan niya, yung konsensya siya nang galing, paano siya lumaki. Sa galing siya sa maingay na grupo, na pamilya. At normal lang sa kanya, samantalang dito naman sa napangasawa niya, parang tahimik lang, malumanay lang. Pwede mang magsama yun eh. Sabi niya, train them to be tough, but tender.
0: Yun, talagang nangyayari yan. Ano po? Kaya kung hindi mo alam yung pinagagalingan ng asawa mo, kala mo galit. Kala mo asal. Yung pala, nasanay lang sila na high pitch, high pitch. Kaya kung pwede naman, meron din ang tawag tayong awareness program. Pagka nag-high pitch na ang asawa mo, sa halip na patulad mo, ay kailangan gawin mo siyang aware. Oh, may tumataas ang boses dito. Ayun, mga ganun lang. Make it lighter. At pagka na-realize siya, oops, so nga ano. So you did not take personally against the person agad-agad, immediately. But you also will not tolerate it. Kaya you will call the attention, pero hindi sa paraang parang napuno ka na. Karaniwan kasi sa ating Kuya Willie, bigyan na timpi, timpi, timpi, timpi.
1: Oh.
0: Tapos biglang sabog.
1: Ayun. Yun ang isang madalas nating nangyayari sa atin. At ang lagi kong naibibigay na halimbawa dyan, paghahambing, di ba yung Mount Pinatubo, napakalmado niya, 400 years na mundo. Hindi mo nagulat ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Bigla na lang sumabog at basically, yung limang malalaking mga probinsya sa paligid niya, direktang apektado, as in talagang buhay, kabuhayan, mga komunidad, nawala, nabura.
0: That's right. Yeah,
1: sumipon, kukulo-kulo, at mali ang paraan ng ayun, sumabog na.
0: Ayun, kaya talagang napakahalaga nito, no? Yung top but tender. At hindi kailangang manatili tayo sa extreme dahil delikado nga. Pagka tender, tender, tender, tender, biglang tasabog. Pagka naman tap, tap, tap, tap, tap, eh, nagsasara na ng isip at puso. Kaya let's ask for God, for His grace, para pabalansi natin yung TNT. Ano po? Hindi yun yung tago ng tago. Ano? Hindi. Yung top parent, pero ano po? Ano sabi natin? Top but not, but tender.
1: But tender. Oo.
0: Kasi kara nila, pag top, dapat ay ano, dapat ay strong. Kasi top eh, hindi ho. Pwede namang hindi ganun ka-strong at tender in fact. Pero you can say no, if it is no. You can say wait, you can say yes, and you don't hesitate. But you communicate it tenderly. Ayan.
1: Ewan ko
0: tender,
1: kung,
0: loving care.
1: Ewan ko, Kuya Junel, kung pwede nating paggambing naman yan doon sa karanasan ni Lord Jesus sa kanyang mga 12 alagad. Kasi pinili po niya yung matapos ang magdamagang panalangin sa Ama bago niya piliin, handpick itong 12. Pero kung susuriin natin, in 3 years or so na magkakasama sila, naku, bawat isa sa mga pinili niyang alagad, sabi natin ay meron na ikang mga weak points yan eh. Meron mga kahinaan yan eh. At iba-iba sila. So, parang nasubukan talaga kung sa tao, sa level pang tao, nasubukan talaga yung pasensya ni Lord, yung kanyang pagkamalumanay. Pero pagka nagagalit siya, talagang hindi niya binabaliwala yung pagkakataon, matutuwa ng kanyang mga lagad na ito mali. Hindi, Pero tough nga, but tender. Si Lord Jesus,
0: Yun.
1: kasi po yun. Isipin mo, yung pinakamalapit supposedly sa kanya, hindi mo aasahan. Si Peter, kinaila siya. Tapos si Judas, sabi nga natin, itong mga bida sa lista ng 12. Pagka binasa natin ng Bible ko, General, yung pagkakasunod-sunod na pagbanggit sa pangalan ng kanyang 12, ang mga sikat, yung una at saka yung huli. Ang una, si Pedro. Ang huli, si Judas.
0: Nama.
1: Pinagkaroon, binigyan pa rin sila ng pagkakataon.
0: Yes, talaga napakaganda na talagang ito ay ma-practice natin sa lupa lang ng bahay.
1: Amen, amen.
0: Kaya maganda yung, I like your illustration na yung mga alagad, magkakaiba ng
1: Oh.
0: personality, magkakaiba ng background, magkakaiba ng preferences, magkakaiba ng advocacy. Pero nagkasama-sama sila sa isang, ika nga, common cause, common purpose, di ba?
1: Yo, right.
0: Ganyan din dapat nating maging mag-mature ang Christian community, ang pamilya, ang churches na sabi nila, huy, huwag pag-uusapan ng reliyon sa kapolitika kasi mag-aaway lang. Ibig sabihin, immature, na unable to balance the important things. Ano po? Pwede namang pag-usapan at matuklasan nyo magkaiba kayo. And you can agree to disagree and remain gentle to each other. Di ba? Walang hindi magbabastusan. Kahit magkaiba ng pananaw, di ba? At makikinig sa punto de vista ng bawat isa. E ngayon kasi meron tinatawag na echo chamber na kapag kayo nang pinapakinggan mo lagi, yun, puro ganun lang ang mapapakinggan mo. Yung kabilang side, wala na. Nawawala yung broad-mindedness, ano, di ba, na tinatawag. Kaya itong pagbalanse ng TNT na ito, it helps us broaden our mind. Kaya natutuwa tayo, maraming kabataan noong nakaraang eleksyon ay pinakialaman ang gadget ng kanilang magulang. At
1: Nagpaturo
0: nilike
1: kilola.
0: at nilike nila nilike nung gadget ng kanilang lolo't lola yung mga site na hindi binubuksan ni lolo't lola. So nakawala sila doon sa tinatawag na echo
1: Echo
0: chamber.
1: chamber.
0: Napapakinggan ngayon nila yung dalawang side, hindi yung puro
1: Right.
0: isang side lang. Kaya nakita yung epekto sa nakaraang halalan. Kaya nung bago nga ang halalan, na sabi, after my devotion, the Lord prompted me to post an important message. Tomorrow, I said, there will be miracle. Aba, marami nga nag-text sa akin, sabi niya, how were you able to discern it? Sabi ko, well, after my devotion, the Lord prompted me to do so. At nung nagkakaroon na ng pagtatalakayan, eh hindi lang yung mga kabataan ay nagkaroon ng paninindigan, kung hindi lang inimpluwensya ng mga magulang, kundi
1: Oo.
0: pinakialaman yung gadget, yung cellphone, para makawala sa echo chamber na puro yung trolls ang napapakinggan. At ganoon din, kapag lumaki ang bata na yung bang you can be tough and yet tender, ay hindi ka mangingimi na talagang ikaw nga ay magbukas at unawain ang punto de vista ng bawat isa. And yet you can say no when it is wrong, you can say yes when it is right. Kaya ganda ho yan, mga magulang.
1: Amen,
0: At
1: amen.
0: talagang yun ang kahalagahan, to raise up a gentle young men, balancing the two opposing ika nga things. Ano po? Primo, tender and yet tough. Tough and yet tender. Wow, praise the Lord. Beautiful.
1: Kaya nga Kuya Jules, sa batayan na talata natin, itong talakay ngayon, sa bandang huli, sabi, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. That is the way
0: Yo.
1: we show our love to our family, sa ating mga anak, mapakita sila na gentlemen, no? Dahil nga po, alam natin, ito yung nakasalig doon sa unang utos ng Panginoon na tungkol sa pagmamahal. Minahal niya tayo, magmahalan tayo, magkaisa tayo sa
0: Amen.
1: pagmamahal na yan.
0: Amen. Amen. Praise God. Meron pa po, ano pa po pangatlo?
1: Ito, sa ikatlo,
0: Napababao natin.
1: oo, mga kagapay, sinasabi po, encourage affection with lots of hugs.
0: Yo.
1: Yap up, yapos. Talagang yung kapit kamay, yung pisil sa palad, mahigpit, no? Halimbawa, kahapon, di ba, nanambahan tayo, nagsama-sama tayo sa church. O di ba, karniwan, may kamayan, may batian. Hindi
0: Yes.
1: po yung iwas kamay tayo, hindi po yung parang oo, nagbeso-beso, pero parang hindi man lang nangiti o papaano. Hindi po, kailangan po ito. Di ba, may tinatawag tayong mga love languages. Isa po dyan, yung physical touch. Yung
0: Yun, powerful.
1: anong tanggap nito, paano ko tinatanggap ito? Kasi alam ko po, ang isang love language ko ay yung physical touch. Mahalaga sa akin yung abot kamay ng kapatid, ng mahal sa buhay, mano dito, mano doon, at yung yakap, no? Yakap ay napaka tindi po ng dating niyan. May mga anak tayo kasi konting hawak mo pa lang, yakap, beso, akbay, aba, ramdam na agad niyan. At
0: Yes.
1: ang totoo, halimbawa si Apo Theo, aba eh, mami miss ka, Kuya Junel, bilang lolo. Dahil ang nakasanay niya, konting ano lang, eto na, salubong niya sa sayo, kasi naasahan, yayapusin mo siya, kagagrahin mo siya, at yung todong ngiti niya, aba, eh, talaga, mabibili ba yun ng anumang halaga, Kuya Junel?
0: No, totoo yan.
1: Oo.
0: Hindi, ah.
1: Oo.
0: Hindi yan kayang bilhin ng anumang presyo sa
1: Oo.
0: lupa. Makita mo yung apo mo
1: Yeah.
0: na nang humingiti at tumatawag. Gabi nga eh, sa aming smart family, eh talagang nako, napagod si Pastor TJ yung aking anak. Sapagkat si Teo ay request na request na worship song. At talagang nagpe-praise and worship. Pagkaraan, more. Eh talagang natutuwa ko lang pagbasa niyo aking limang anak. They're excited to be a co-parent sa kanilang kapatid na si Eunice at Job sa pagkapalaki kay Teo. Kaya talagang napaka-reassuring po noon, mga kaibigan. Kaya importante po ay ito ay ating isa puso. Ako, may mga nagpapasalamat sa atin. Si Hermie de Jesus, Kuya Willie, sa mga natututunan, nakikinig. Si Abner Rama, watching from Qatar. Wow. Ingatan kayo ng Panginoon dyan laban sa anumang mga epekto ng gera, Brother Abner Rama. Si Jerry Alburo, nanonood din, nakikinig sa ating Kuya Willie at tumahabol ng pagbati. Si Adeline Del Pilar, good morning po. Poging pastors, listening from Guagua, Pampanga. Ay, pakibati mo na mga...
1: Pahabak po kayo ko nga, kabalen, ay, kapatid King Gino, yan. Sabi ko,
0: magandang
1: po sa inyong lahat, mga kababayan at kapatid sa Panginoon.
0: Tama-tama raw. Yeah, sige po.
1: Yung binati natin kanina, Pastor Jerry Alburo, siya yung pastor natin sa Kawayan, Masbate.
0: Quezon, Masbate.
1: Yeah.
0: Wow. So, yeah, magandang yun sa Masbate. Ay, tayo napunta rin dyan. At ito, bumabati si Mercy Gandaso. Good morning po, Bishop Milan, Pastor Reverend Willie Basilio. Pastor Willie, nami-miss po namin kayo na mag-preach sa MCA po. Ayun.
1: Ayun.
0: God bless you, both humble and dedicated servants of God. Wow. Napaka-appreciative ng kapatid na ito.
1: Oh,

0: At nahoy sa ating mga patuloy, napakaganda nito binibigay sa atin ng Kuya Willie, how to raise gentle men and women. Ha? How to raise our children to become a gentle man. Kumbaga ay napakahalaga. Hindi po yan imposible. That is high possible. So pagkat kung sinusunod nyo yung mga binigay ng Kuya Willie, ay sundan nga, pakipaalala nga po Kuya Willie, yung mga nabanggit nyo na bago nyo ibigay yung panibago.
1: Oh, ang nabanggit na natin, Kuya Jonel, huwag nating hayaan maghari ang violence, physical violence sa loob ng tahanan. Pangalawa, ay train our kids to be tough but tender. At itong pangatlo, encourage affection with lots of hugs. Nako.
0: Amen.
1: Alam mo, no? Published na kasaysayan na sa United States. Nung mauso ba yung sinasabing mga, yung patayan ba sa mga eskwelahan? Oh, at kapwa estudyante yung namaril. At ano, na-interview yung nanay, yung unang-unang kaso na nangyari, ang payo ng nanay, sabi, huwag po ninyong hayaan na hindi mayakap ang inyong anak sa araw-araw. Pagka siya ipapasok sa school, ay huwag po kayong hihiwalay na walang hug. Nagpapatunay lang, Kuya Jonel, napaka makapangyarihan noong ating init ng pagmamahal sa kanila na inihayag through our hugs. No? Yung yapos, yung yakap, yung talagang mahigpit na mahigpit. Merong pagkakataon, Kuya Jonel, na pwedeng ipalagay ng nating mga magulang na wala na eh. Wala na akong ano pa, sigla pa. Hindi po yata bagay na marinig, masabi sa atin yung bagay na yon. Kasi po, baka kulang naghahanap tayo ng yakap din mula sa iba. Halimbawa, sa mag-asawa, kulang ba sa yakap si nanay kaya walang yakap sa anak? Kulang ba sa yakap si tatay kaya walang yakap sa anak? Dahil po doon, akala natin, wala rin tayong maibibigay. Pero ang totoo po, baka naman hindi lang na-che-chempo na nagkakatapat ayos yung pagkakataon po na binibigay. So, ilang oras ba sa maghapon ang dumadaan? 24 hours a day.
0: 24?
1: Oo.
0: 24 hours?
1: Napakarami po, napakarami po. Minuminuto pagkakataon. Just a hug would mean a lot for the whole day. It will make our day isang yapos, isang yakap lang po. Kaya
0: ang
1: ating akalain na wala tayong paraan, wala tayong pagkakataon.
0: But there is a mysterious connection that's happening.
1: Oo, totoo ka.
0: Kapag yung mga ending ng nerves ng tao ay nag-mimit.
1: Ayun.
0: At yan ay sa pagitan ng touch, hug, kiss, at napakahalaga yung mga anak natin. Hindi, minsan nagpe-parenting talk ako, Kuya Willie, may tumayo. Dinibigyan ko ng diin yan. Sabi nila, baka naman lumaki-baklaan ako. Sabi ko, kayo po ay entitled sa inyong opinion. Ako rin po entitled. Kaya lang ako po guest speaker niyo. Kaya pa yung tulutan niyo sa ako magsalita. At sa totoo, marami ho ay nabakla dahil hindi nga ho napakitaan ng gentleman. On the contrary. Ano po?
1: Right.
0: At yung kabaklaan na hindi naman sumpa, yun ay ika nga ay bahagi ng confusion sa nilalagay ng kaaway habang lumalaki ang bata. Dahil sa pagkukulang na hindi nila natanggap sa mga magulang at mga kinalakan ay nagkaroon ng ika nga identity crisis. Kaya that is our belief. That's why we love them and we would like to continue to journey with them to be able to see how God can do miracles sa kanilang mga buhay. Kaya talagang tayo ay nagpapasalamat sa marami mga ministry na umaabot dyan sa community na ganyan. At kung titusin natin, malaking bahagi ng magulang. Para bang yung tatay kailangan lagi strong, lagi nakikita ang tao dito, ang kilay, lagi po seryoso, hindi ho. They need to see gentle father in us and gentle mother for that matter. Kaya,
1: right.
0: And there will be power

0: And we are able to do that. Praise the Lord. Ano po susunod, Gavin?
1: Sa ikapat po naman, mungkahi natin mga kagapay, sabi po, strive to demonstrate gentleness with our children. Bago po sa iba, strive, pag sumakitan, pag talagang sadyain, kusain, nagawin, no? Pagsikapan. Hindi naman po kayo
0: eh,
1: naman
0: hindi,
1: tama.
0: Eh, hindi ako sanay sa ganyan.
1: Yun na nga
0: hindi ako
1: eh.
0: Sanay sa mga ganyan eh. Paano kaya ganyan kung hindi ako nasanay eh. Paano kung pagsasabakipan? Ayan.
1: Pwede
0: Ayan ang
1: natin.
0: mga katuwiran nila.
1: Oo, yun ang katuwiran natin. Pero, ang malungkot ko, Janelle, naghanap na kagad tayo ng katwiran, hindi pa natin sinusubukang gawin.
0: Yun, tama. Correct.
1: And then,
0: I love that.
1: Nakatali na tayo doon sa hindi natin
0: yeah.
1: gawin. Pero ito maganda. Yung isang bagay
0: Praise
1: na
0: God.
1: ano, sikapin natin talagang gawin, no? Pakita. Ay, kagadagan, makikita natin ng gandang dudulot nito. Yung kasiyahan ng kalooban ng ating anak doon sa nakita niya na ginawa natin, magkakaroon ng ripple effect sa kanila. Magkakaroon ng ripple effect. Gagawin ko rin yan. Di ba may advertisement tayo sa isang produkto ng mga nakaraan. Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Yun. Yun. Oo. After all, sabi natin, yes, the mother, but sabi po, the father knows best.
0: Yun, tama. Hindi lang mga mothers, kundi the fathers knows best. At, si Gary Granada, merong ano eh, merong kanta tungkol dyan eh. At talagang na-adapt ng mga bata. At kaya talagang kayang aralin yung gentleness, di ba? Ang ganda, sabi ni Gary Granada ay, yan, nakantayin natin.
1: Oh, sige nga.
0: Radio, dinig ko ba?
1: Hindi, hindi.
0: Si Estong nagtaka sa anak niyang isa. Bata-bata pa, kailutong magmura.
1: Nakaw.
0: Ang tangiling ng ula, ng pag-alipusa, ang angas ng ama, talo pa ang ama. Kanya'y nagising, usay kong maglasing, ang bait ng dating, hanggat di pa gising. Kaya ay ramdamtong, ang junior ni Estong, sa weteng nalulong, sa sabu na kulong.
1: Ayun, masakla.
0: Mana-mana lang yan,
1: mana-mana.
0: Kamukha ng fopiyang, pinagkopiyang, mana-mana lang yan.
1: Tama.
0: Mana-mana lang yan. Mana-mana-mana-mana lang yan.
1: Yeah.
0: Yan yung sa negative part yun. Namamana na adap. Ito positive. Naniniis ka. Tingsel di sa kubaw. Tagbagyot tag-araw. Ay kayod kalabaw. Walang payak. Ina kayang anak. Sa tahanang gayak, ang kalinga ng galak, ng pagday, ang taong niyang pala, tabahot aralay, kanyang pinagsabay. Ayon, ay nakapos, tiyay nagtatuos, kahit na humahos, cum laude na
1: tapos.
0: Di ba?
1: Oh.
0: Mana lang yan. Mana-mana lang yan. Ang sibling, ang galing, ng pinanggalingan. Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Mana-mana-mana-mana-mana lang yan. Ang turo ay sarilang tika. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga.
1: Bunga.
0: Galay. Meron pa yan.
1: Hey!
0: Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Ayun. Hindi natin tatapusin. Baka mamanay lakas ng loob. Yun yung sinasabi niya, Kuya Willie, di ba?
1: Oo.
0: Na-adapt eh, di ba?
1: Tama
0: ako. I am not naturally gentle
1: Oh.
0: person. So, pero nung matutunan ko, ay naaaral. Kaya nag-usap kami pagka medyo tumataas boses ko, unaware ako, mataas, malakas boses ko, yung paalala lang, ipaalala. At pag nakapaalala, oops, ay wala nang katukatwiran. Wala nang alibay at talagang I have to change, I have to change. At yun ang kailangan po natin sa bahay, ang mga nanay at tatay. We can never be perfect. We can never expect each other to be perfect. Pero pwede namang aralin, pwede aralin. Because we want to raise gentle children, lalo na among our boys, di ba? Lalo na among our boys. Kaya yun po ay napakahalaga, ano po. At kung atin po mapagtutulong-tulungan ito, sa pamamagitan ng mga binigay sa atin ng Kuya Willie, this is for the good of our children and they can better impact other people in their life. Di ba, Kuya Willie?
1: Oo, totoo po yan. At sabi nga po, pwedeng marami tayong pwedeng isipin na makatutulong na gagawin. Pero sa kabilang banda, Kuya Jirel, meron po tayong pwedeng mungkahi dito na hindi dapat gagawin, no? Yung ano ba yung mga don'ts, no? Kasi minsan
0: Don'ts.
1: Nasa do's tayo, anong gagawin.
0: Mm-hmm.
1: Ito po, dito naman, meron tayong bagay na iwasan na gagawin. Mga don'ts sa pagdidisiplina para lumaki po ang ating mga anak na maging gentlemen. Bawal ang sigaw. Bawal ang pangmamaliit sa ating mga anak. At
0: yun.
1: Kung maaari po, yung kung sinasabi natin, nagdidisiplina tayo, huwag yung pagkakataon na galit tayo. Baka po sabi, hindi natin makontrol yung ating sarili. So, mababaliwala yung ating gustong ituro sana sa ating mga anak pagka ganun. At saka, maging consistent po tayo, mga kagapay. Hindi yung pagka pasumpong-sumpong lang. Parang katulad ng pag-inom ng juice ng Kuya Junel. Pasumpong-sumpong. Yan. Kinailangan po niya uminom kasi kumanta siya eh. Medyo
0: kumanta eh.
1: Hirapan yung amin.
0: Merong kalamansi. Ayun.
1: Oo, oo.
0: Hmm? Parang pwede pa uli kumanta pag may oras.
1: Oo.
0: Yan. Kaya importante po yan. Ano po? Talagang ang talagang bottom line is willingness to learn, ano Kuya Willie?
1: Opo, totoo po yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nakapasailalim po yan doon sa, sabi nang sa talata natin kanina, maging mapagpakumbaba, sabi niya.
0: Mm-hmm.
1: Pagka nawala na po yung pagnanais na matuto pa, ay naku, pag-aambog na tayo sa ating sali, papalagay na natin, alam ko na lahat yan.
0: Yeah.
1: Wala pong dapat na attitude na gano'n.
0: Nagmamarunong na. Ayan. Praise the Lord. Nako, napaka totoo-totoo niya. Ano po? Kasi, alam mo ba, yung aking apo, ang tao sa akin, wo-wo. Yung lola niya, minsan kapag tinatawag ako, alam ba, nasa baba siya, nagtataas ako, di siyempre, malakas. Tatawag yon, pa! Pa! Ba, nag-ulat ako? Itong huli, tawag na sa akin ng apo ko. Pa! hindi ako tumitingin. Hindi ako tumitingin. Kaya pag naramdaman niya, biglang wo, ayun, very good. Yeah. Sabi ko, wo, ayun. Tapos misa, nalakas ang boses, matitingin ng tatay, ang tapa niya. Sabi, tayo, gentle, speak gently. Parang, wo, nagkakita mo, nag-aarap ng gabay. We can never expect them to be doing the right thing. Pero gabayan natin. At isang area yan, ito. Paano sila maging, ika nga ay babalansi nila itong mga bagay ito sa kanilang buhay. Praise
1: saka,
0: the Lord.
1: At saka ako yung original, di ba? Pagkano nagseset tayo ng mga batas sa ating mga anak. Ito ang gagawin lang. Ito hindi ba dapat gagawin? Pagka kumakain, halimbawa, tuturo natin paggamit ng mga kutsara o kung ano paman, no? Paano hawakan yung baso pag iinom. Kung magkaminsan, magugulat na lang tayo na naiba na yung ginagawa ng ating anak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pala, yung yung ating in-establish na batas, nilabag natin mismo.
0: Yun,
1: oh,
0: tama.
1: Kaya dapat po, huwag pong i-break yung rules na in-establish natin sa ating mga anak.
0: Mamodel mo,
1: Model mo, diba? Siyempre.
0: At halimbawa, si Teo pala this week, na aksidente.
1: Oh,
0: nabitawan niya yung baso.
1: Oh.
0: Nabasag. Pagkaraan, naluhuran niya, napaluhod. Nakutusok ay. Yung
1: ay, nakpo,
0: may bandang binte. Ang lalim. At maliit lang, pero ang lalim. So itinakbo ng ospital. At kami sumunod naman. You know? Talaga iyak siya ng iyak. Nilagyan ng pampamanin, hindi tumalab. Nilagyan ng pangalawa, yun, tumalab na. Pero nung nilalagyan ng pampamanin, aray, ganun. Talaga iyak ng iyak. Pero natuwa ako eh, dahil hindi na siningil ng doktor nung tinahe.
1: Oh.
0: Kasi habang tinatahe, pagkatahe, sabi niya, thank you. Nag-thank you sa doktor. Sabi ng doktor, aba, napaka-charming naman ang batang ito. Tapos hindi na kami siningil. O wala nang bayad sa PF. Eh, natuwa yung doktor. Yung sabihin, yung mga nadidinig sa parents niya, nagka-thank you sa nurse, nagka-thank you sa ano. So siya rin, thank you.
1: Yeah.
0: Kaya, yung thank you na yun, biro mo na libre sa PF. Kaya powerful talaga ito mga pagsisikap at pagtuturo natin sa ating mga anak. Kaya talaga it is very beneficial. Siguro yan ang ating takeaway. Ano po? Kaya ngayon po ay re-request natin ang Kuya Willie Basilio to close us in prayer.
1: Sige po, mga kagapay, manalangin tayo. Maraming salamat po ang manaming Diyos sa malayang oras na talakayan.
0: Yes.
1: Lalo na po inaangkin namin, napapanoon po ang paksaing ito. Marami ng karahasan, palipaligid, Panginoon Diyos, ang nagahari sa mundong ibabaw. Kahit na nga po yung mga institusyong tinalaga nyo para kahanapan, maging karanasan ng kapanatagan, kapayapaan, parang sabi nila, not even the home is safe now. Maring, sa nangyayari po, parang totoo nga kaya, Panginoon Diyos. Pero may pagbawi po dyan. Yung idea na may demonstrate ng naming mga magulang, yung aming pinapaksa, amen, Panginoon Diyos, yung makita ng aming mga anak, mga apo, papaano yung sa hangarin ng puso namin, mapalaki sila na maging mahinahon, gentle, Panginoon, as tulad ng aming Panginoong Jesus. Makita namin yung gentleness ay kasi po hamon ito at sagot ito doon sa Christ-likeness.
0: Amen.
1: Kaya Ama, paintulot niyo po na sa gitna man po ng mga karahasan, kaguluhan at parang pagkamakasarili yung pinairal, mangyari po pa rin, Panginoon Diyos. Yung sa loob ng tahanan, una sa lahat, kusa buong malay naming gagawin na turuan ng aming mga anak, i-model sa kanila ang pagiging maamo, mahinahon, punong-puno ng pagmamahal, pero hindi po ibig sabihin ng kahinaan. Pahintulot po, Ama, magtuwang ang tatay at nanay, ang mga nakatatandang kapatid sa loob ng tahanan, makita po, Panginoon Diyos, ang bagay na ito. At natin ang kahalagahan ng epekto nito sa lipunan na ginagalawan po namin. Ama, kung paano kayo naging maamo sa amin nung ipakita ito ng inyong anak nung siya isugo nyo dito sa lupa, meron kaming halimbawa na titingnan, susundan, at maging kapahayagan na rin po sa aming ugali dahil sa pagkakaugnay namin sa inyo kay Kristo Jesus. Ama, salamat po. We pray and declare blessing for every family. Mangyari po yung kapayapaan, kapahingahan, katiwasayan. Maraming salamat po. Pagpalaan niyo po mga susunod pang mga programa sa himpilang ito, 702 DCIS. Maging kaparaanan po ng paghipo ng buhay.
0: Yes.
1: At po ang mabuting balita ng kaligtasan until all have heard. Thank you, Jesus. Thank you. We pray this in your mighty name, the name Jesus. Amen and amen.
0: Amen. Amen. Wow. Maraming salamat po, Kuya Willie, sa mga ibinahagi niyo sa amin at sa napakagandang panalangin na yan. Sa lahat po na sumusubaybay sa amin dito sa Family Matters, maraming pong salamat po at sa inyong patuloy na panonood at pakikinig dito sa amin. Kuya Willie, sino-sino po ba mga papasalamatan natin na nakaagapay natin? Ano po?
1: Eh sila po, sa ating broadcast ngayon, si Ate Abside Pereira Tabua, Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, RTV team, ang Bukawi, ang broadcast engineers natin at doon sa Bukawi transmitter site. Salamat po sa inyong mga
0: sito. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin. Pati mga kaibigan natin dyan sa Japan, lagi nakasubaybay sa atin. Ano po? At maraming salamat sapagkat kayo po ay kasama natin dito sa ating radio broadcast at itong Family Matters ay para sa inyo. Siyempre, nakaagapay din natin Kuya Willie. Ito, oh. Ayan, oh. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa amin dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, Bishop John Navilan, kasama si Teo.
1: At si Willie Basilio po.
0: Ayun, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye-bye po.
1: Todong ngiti.
0: Bye-bye. Bye-bye po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

relaxing trend. House Blend on 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw na Martes, a 14 ng Hulyo. Kawikaan, chapter 22 to 24.
3: Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan at matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang.

ang mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 30 ang kawikaang ito. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang-agaw sa mga iyon. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ni nanasain man ang masasarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Huwag mong babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay, ni sasakupin ang lupa ng mga ulila, sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw at sinumang maakit niya

0: ay natututong magtaksil. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti, ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulag-taman ako. Ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Huwag mong kainggitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan, ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan, at ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang. Wala itong masasabi sa mahahalagang usapan. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Ano mang pakana ng masama ay kasalanan at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ngang ikaw ay mahina. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong, wala akong pakialam sa taong yan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagpapayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya'y makatatayong muli mabuwalman ng pitong ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Anak, igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susubayin ang sinuman sa kanila, sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Narito pa ang ilang mahahalagang kawikaan. Hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan. Ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuhuna ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

tanghin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang ganap mo ngayon o nasan ka ba ngayon? Ikaw man ay nasa biyahe, nasa trabaho na o nagpapahinga, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pagninilay-nilay. Ibahagi mo na rin ang ating episode ngayong umaga. Itag na ang iyong kamag-anak, kapamilya, barkada at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, minsan mo na bang naranasang malagay sa isang unfamiliar situation tapos kinakailangan mo pang magdesisyon ng isang mahirap na desisyon? Naranasan mo na bang kumaharap sa isang pagbabago na nararamdaman mo yung anxiety at uncertainty? O kaya ay lumipat sa isang bagong lugar na wala ka namang kakilala? Agree ka ba kaagapay kung sasabihin kong wala namang madaling pagbabago? Well, personally, ako kung papipiliin ako, ayoko talaga ng pagbabago. Yes, gusto ko ng challenge pero pagdating sa pagbabago, syempre nagdudulot ito sa akin ng anxiety, ng pag-worry, ng uncertainty dahil nga bago para sa atin yung lugar o yung sitwasyon. Well, sa libro ng Ruth sa Biblia, mababasa natin yung kwento ng isang babae na nalagay din sa isang pagbabago at unfamiliar situation. Pero dahil sa kanyang obedience, faithfulness at commitment, siya ay na-redeem. Yan ay si Ruth. Nang mamatay ang kanyang father-in-law, brother-in-law at asawa, nalagay siya sa isang sitwasyon. Nanatili siya sa kanyang mother-in-law. Kadalasan natin di ba naririnig yung mga kwento ng magbiyenang babae na hindi nagkakasundo. Pero ibahin natin itong si Ruth. Mahal niya ang kanyang biyenan na si Naomi na to the point na sinamahan niya ito. Isa itong mahirap na yugto dahil during those days, nakadepende yung mga kababaihan sa kanilang mga asawa at anak para mag-provide para sa kanila. Si Ruth, mahal niya si Naomi at ayaw niyang iwan ito. Ngunit kung babalik siya sa kanyang lupain, mas magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-asawa muli at magkaroon ng sariling anak at mas maginhawa yung ganong sitwasyon. Kahit pa nga kinausap siya ni Naomi at pinilit na bumalik na lamang sa kanyang lupain, determinado itong si Ruth na manatiling kasama siya at sumama sa lupain ni Naomi. Isa itong malaking desisyon na huwag bumalik sa sarili niyang lupain na for sure nga ay mas familiar at mas komportable para sa kanya. Pero itong si Ruth, ginive up niya ito. Kakaiba ang commitment ni Ruth para sa kanyang mother-in-law. Dahil nangangahulugan nito na hindi niya pinili yung bumalik sa sarili niyang lupain at pamilya at mamuhay bilang byuda at walang anak dahil wala nang maibibigay noon si Naomi na anak na pwede niyang pakasalan. At kung siya man ay magpapakasal, mababali niya ang commitment kay Naomi. Ibig sabihin din ay mamumuhay siya sa lugar na ibang tao, ibang kaugalian, ibang lengguwahe yung mararanasan niya. At ang commitment na ito, higit pa sa kasal. Dahil sa verse 17, sinabi niya na kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako maililibing. In the same way, reminder sa atin na we must take up our cross para sumunod sa Panginoon. Yan ang cost ng pagiging tagasunod ni Jesus. Gaya ng sinasabi sa Luke chapter 14 verse 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Minsan, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan nating iwan yung komportable, yung familiar, yung predictable na pamumuhay at ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon. Ngunit ang pinaka-amazing na commitment sa lahat ng ito ay nang sabihin ni Ruth kay Naomi sa verse 16, "Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Actually, ang experience ni Naomi sa kanyang Diyos ay bitterness. Pero sa kabila nito, nasabi pa rin ni Ruth ito. Nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya sa Panginoon ay higit pa sa present bitter setbacks ang nakikita. May courage ito na lumaya sa security at comfort ng mundo. May courage ito na humakbang kahit pa sa uncertainty. Pero kung tayo ay magtitiwala sa sovereign goodness and the mercy ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, makakaya rin nating lumaya at magkaroon ng commitment na gaya kay Ruth. Mga tipong, kapag tinawag tayo ni Lord para sa kanyang gawain, kaya nating iwan ang komportableng buhay, trabaho, lugar, at makakagawa tayo ng commitment natin sa Panginoon. Nakapag para sa gawain ni Lord, all in, commit kung commit.
Kaga pa, ikaw ba ngayon ay nasa uncertain na sitwasyon? Meron ka bang kinakaharap na pagbabago? Maaring pagbabago sa pamilya, sa relationship, sa career, sa ministry o sa kahit na ano pang aspeto ng iyong buhay. Kagapay, magtiwala lang sa Panginoon at sa katotohanang kumikilos siya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At hayaan mong maranasan ang freedom and joy na hindi natitinag ng mahihirap na sitwasyon.

Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Let us know paano naging pagpapala ang programang ito. Magpadala ng mensahe o mag-comment dito sa ating Facebook live streaming at ipaalam sa amin paano naging pagpapala ang programang Unang Salmo. Salamat po sa pagsama sa akin. Muli, ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang magandang Trusting Tuesday sa ating mga kagapay. Kamusta po kayo ngayon? Ayan. At dahil nga po, kamusta lang inyong mga buhay-buhay? Salamat sa Diyos, no? Lumampas si Inday ng konti sa atin last week. Nakakatuwa naman yon, yung pag-protect ng Panginoon sa atin. So praise the Lord for that. So kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan on a Trusting Tuesday. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o BM radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo din po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, mula Aparih hanggang Hulo, at maganda po yung inyong internet connection. Definitely, maganda rin po ang inyong reception. Pero alam nyo ba, at alam naman nating lahat, hindi lang tayo dito sa Pilipinas napapakinggan. Dun sa ating mga kaagapay na nakikinig po ng ating programa via Facebook live stream or via YouTube. Kung Facebook live stream, real time tayo, 5:30 dito sa atin, pero sa inyo po, real time sa inyong mga bansang kinalalagyan. So salamat sa Panginoon ha, nakapakaganda talaga ng ginagawa ng Diyos sa atin, lalo na po sa FEBC, sabi nga until all have heard, pinapalawak niya talaga tayo. So it's also our time to thank our ministry partner and to continue encouraging our ministry partner to keep on supporting the work of Far East Broadcasting Company dito sa Pilipinas. Pwede yan sa panalangin, di ba? Sinasama niyo po kami sa panalangin. Let's pray for the people, for the staff, di ba po? Let's pray for Sir Lucho, di ba? Pag-pray natin niya as they manage kasi malaki po ang gawain dito sa ating bansa. At hindi lang po doon, maging kabahagi din po tayo sa partnership kahit po sa finances. Alam niyo, ang sarap maging bahagi ng ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng DZAS, ng FEBC Philippines. At tandaan nyo lagi, sa bawat kaluluwa na na-encourage natin sa Panginoon, bawat kaluluwa na nababahaginan natin sa Panginoon, nakakakilala sa Panginoon, di ba? The heavens rejoice. So as the heavens rejoice, tandaan pagdating sa langit, baka sabihin niya, uy, ate, salamat sa pag-suporta mo sa FEBC, ha? Kasama ako sa mga nakakilala sa Panginoon. Yun yung maganda. So let us keep on. Sabi nga ngayong Tuesday na ating ministry partner day dito sa Gabay. Keep on keeping on sa pagsuporta until all have heard. Diba? Tandaan natin yan. So hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Tuesday maging trusting Tuesday. Lalo tayong manangan sa mga pangako ng Panginoon. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhatdan ng mga magagandang awitin sa inyong lahat. At hindi po lamang yan, kundi bigyan kayo ng tunay na gabay dahil ang salita ng Diyos ay binubuo ng dalawang bagay, ang matandang tipan at bagong tipan. At ang mga salitang ito ng Diyos ay naglilinang sa atin at gumagabay upang tayo'y dalhin sa tunay at ganap na katotohanan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Amen, amen.
5: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, empowering youth strategies for positive change. Kasi nga po, July 15 bukas yun, World Youth Skills Day. At ito po ay isang UN observance tuwing July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance. Ang ganda ng term, no? Strategic importance ng pag-equip ng mga youth sa skills para sa employment, decent work at entrepreneurship. Diba? Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So kahapon, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education at skill building, ang pag-encourage ng leadership opportunities sa kanila, ang paglikha ng safe place for expression na hindi sila hinuhusgahan, at ang pag-mentor sa kanila at pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness sa kanila. So ngayon naman, pag-usapan natin, sabi, why is it important to empower youth? Bakit nga ba mahalaga na mag-empower ng mga kabataan? So napakahalaga po ng pag-empower sa mga kabataan dahil ito yung naghuhubog ng mga leaders, innovators, at caretakers ng ating future o ng ating kinabukasan. Kapag ang mga kabataan ay nadamang sila ay mahalaga at meron silang kakayahan, may kakayanan din, di ba? Mas magko-contribute sila sa positive na pamamaraan sa kanilang pamilya at community. So narito po yung ilang mga dahilan. Kasi po, sa pagpapatibay ng kanilang self-esteem at confidence, di ba? Ito ay nag-empower sa mga kabataan na maniwala sa kanilang angking mga kakayahan, sa pagtanggal sa kanilang mga risky behaviors, di ba? Ang engagement po kasi sa mga positive activities ang nagpapababa ng chances ng mga negative influence. So sa pag-encourage ng civic participation, so ang mga kabataan na nadarama na sila ay empowered ay mas gagamitin ang kanilang karapatan bilang bumoto, mag-volunteer at maging isang advocate. So sa pagpapatibay ng kanilang resilience, di ba? Ang empowerment ay tumutulong sa mga kabataan na mag-bounce back mula sa kanilang mga setbacks o failures. At sa pagpapalakas ng communities, ang mga kabataan ay nagdadala ng mga fresh ideas at energy na nagbebenepisyo ang lahat. Di ba po? Halimbawa, ang mga after-school clubs na nakafocus sa leadership at teamwork ay makakapagbago sa mga mahihiyaing mga kabataan na maging confident community advocates. Kapag nag-empower tayo ng mga kabataan, lumilikha tayo ng ripple effect na magbe-benefit ang mga pamilya at gayon din ang buong community. So alam niyo po, nakita po namin ang kahalagahan ng empowerment ng mga kabataan nung nangunguna pa kami ng isang faith-based organization. Nakita namin ang kahalagahan ng education para sa mga batang Pinoy, kaya pinalawak din po namin yung sponsorship program ng organization. Alam niyo po, pumupunta kami sa iba't ibang partner countries bilang mga advocates ng mga batang ito at hinihimok sila na maging partner sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa buhay ng mga batang ito. Sa totoo lang po, mahirap ang challenge. Kasi sa bawat bansang pinupuntahan, may nakahandang 75 na mga bata para ma-sponsor. Kaya naman po sa loob ng isang buwan, sa pamamagitan ng pag-share sa mga churches, mga small groups, sa mga schools at civic societies, laging nananalangin, nahihipuin ng Diyos ang kanilang mga puso para maging partner ng isang bata na nais mag-aral. Diba po? Kaya po napakaganda, napakahirap din. Kasi po sa aming mag-asawa, kadalasan yung isang buwan umaabot ng 45 to 50 meetings. Yun yun. At sa iba't ibang bahay, iba't ibang lugar kami natutulog. Pero salamat sa Panginoon kasi yung adventure na yon, nakita namin ang kahalagahan nito para sa kabataan, para makita at matulungan ang mga kabataan. Mula po sa isang lyric, sa lyrics ng chorus ng Little Child, na ito po yung ginawa namin bilang theme song sa child sponsorship program namin. Ito po yung nakasulat. Sabi nga, sabi doon, "For we know there is hope for this little child if we only take the step and make a stand. To reach out and help this little child, we are giving him Jesus and a brand new life." Yan yan mga kaagapay. Kung tutulungan natin ang mga kabataan na makapag-aral, ma-empower, at tayo yung mga mananampalataya, definitely we share Jesus sa kanila. We are giving them Jesus and a brand new life. So, mga kaagapay, patatagin po ang youth ministry sa inyong mga churches dahil mahalaga ito. Patatagin din po ang Sunday school sa kanila. At kung nasa position ka na makatulong sa mga batang nangangailangan para makapag-aral at ma-empower, gawin ito ayon sa gabay ng Banal na Espiritu. More than ever, kailangan na maging involve tayo sa buhay ng mga kabataan, sa pamilya man, sa church, at sa community. Sa dami po ng distractions ngayon, kailangan nating proteksyonan ang ating mga kabataan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli, anak. Youth, you in positive plan, education, health, wellness, leaders for future positive influence, they will help. Fresh positive ripples effect. Education advocate for the youth skill. Hope make a stand. Jesus brand new life. Help the youth. Right now, in our times. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, for idolatry, utos ng makapangyarihang nag-iisang mapanibughuing Diyos para sa mga mananamba ng mga Diyos-Diyusan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Amen, amen. Exodus 22:20. Dapat patayin ang mga taong nag-o-offer ng sacrifice sa ibang Diyos except kay Lord. For kidnapping, Exodus 21:16, dapat patayin ang mga taong nangingidnap ng kapwa para ibenta o gawing alipin. For lying to the Holy Spirit, ang pagsisinungaling sa Holy Spirit, Acts 5:1-10, ang kasaysayan ng buhay ni Ananias at Sapphira, kapanahunang ang pag-uusig sa mga Christians ay humihigpit. Nakararanas sila ng kahirapan sa pangangailangang material. Kaya't para makatulong sa buong kapatiran, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian. Dinala nila sa paanan ng mga disciples. Ngunit ang mag-asawang Ananias at Sapphira ay nagkasundong mag-iwan ng bahagi ng kanilang pinagbilhan at pinalabas ng buong pinagbilhan ang kanilang inihandog sa iglesia. Ngunit ito'y pagsisinungaling hindi sa tao kundi sa Banal na Espiritu. Kaya dahil doon pinatay sila ng Diyos kapwa. For medium, psychic, sorcerers, Exodus 22:18, dapat patayin ang mga babaeng mangkukulam. Leviticus 20:27, ang lalaki o babae na nagko-consult sa espiritu ng patay o gumagamit ng magic ay dapat patayin. Batuhin sila hanggang mamatay. Sila mismo ang mananagot sa pagkamatay nila for murder. Genesis 9:6, sino mang pumatay sa kapwa ay papatayin rin kasi create ng Diyos ang tao na gayan sa Diyos. Leviticus 24:17, ang pagpatay sa isang tao ay papatayin din. Numbers 35:16-30-31, pero ang sino mang pumatay ng kapwa gamit ang armas na gawa sa bakal, bato o kahoy ay guilty sa pagpatay, ay dapat ding patayin. Ang taong nakapatay ay papatayin lamang kung may dalawa o mahigit pa sa mga ito ang mga witnesses. Hindi pwedeng parusahan ang ng kamatayan ang kahit sino. Hindi maaaring tubusin ng pera ang sinumang guilty sa pagpatay for violating the Sabbath. Exodus 31:14, dapat ninyong sundin ang utos ko tungkol sa Sabbath. Dahil banal ang araw na ito, ititiwalag at papatayin ang kahit sinong magtrabaho sa araw na ito. Instituted by God, ang Diyos ang gumawa nito. Genesis 9:6, kinabukasan, ginawa ng Diyos ang sinabi niya, namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptians, pero walang hayop na namatay sa mga Israelites. Wow, wow, wow, amen, amen, grabe talaga si Lord. Wala siyang katulad. Totoo po, kayo lagi na, di ba anak?
5: Opo, Ama. Ang daming sinabi ng daddy. Pero, bottom line, napakahalaga po nung obedience, pagsunod. Nag-note nga ako eh, obedience to God is amazing.

0: hygiene as well. So talagang nakaano yan, kahapon pinag-uusapan natin na ang Bible talaga manual ng buhay. Totoo yun. When you go through that, everything that involves where it's business, where it's friendship, family, sa business, sa pera, lahat yun, andyan ang salita ng Panginoon. Sa health natin, sa food, di ba po, andyan yan lahat. Pero ang obedience, hindi kayang sundin yun, lalo na when it comes to saying no to sin. Kaya din, makikita rin natin ang banal na kasulatan, ibinigay yung solusyon. Di ba po?
1: Amen.
0: Yung prophecy tungkol sa Panginoong Jesus, the Savior of the world. Kaya nga po sa discussion namin dun sa prayer meeting namin, sa growth class namin, ladies, kasi we're now discussing the first three laws dun sa Ten Commandments. Di ba yung mga yon? So, sa discussion namin, paano natin masusunod ito na thou shalt have no other gods before me, di ba? Dapat wala kang graven image, dapat you don't use the name of the Lord in vain. So, dun sa question na paano natin ito magagawa? Sa ang aking thought was, whenever we think of what Christ has done for us sa salvation, wala tayong, hindi natin masisikmurang magpiliin ng kasalanan. Masyado lang po tayong nabombard dun sa truth. I mean, totoo naman, salvation is free. Masyado tayong nating pinalawak yung free. Free para sa atin, gratis para sa atin, pero binayaran yon ng Panginoong Jesus. Di ba po? So kung ifo-focus mo yung ating mind dun sa what Christ has done on the cross for us to save us from this sin, how will we dare choose sin? Di ba? Yung being mindful. Kaya nga po sa pagsunod sa Panginoon, kailangan mindful tayo dun sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Lagi tayong dumadaan sa krus. Di bang sabi, not I, but Christ. So we intentionally choose not, di ba, we intentionally choose not to sin. Kasi alam natin na ang bawat kasalanan, yun ang nagpako sa ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So bakit natin gagawin uli, di ba po? So, sa ating pagsunod sa Panginoon, kailangan talaga andun yung ating mindfulness to understand what salvation is all about and desire in our hearts to follow Him. And sabi nga, bigyan ng ngiti ang Panginoon sa ating buhay. Di ba po? Ganun kaliwanag yun. Shall pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, though salvation is free for us, but you paid for it with your precious blood. Yun po yung katotohanan. So dapat maging mindful po kami doon, Panginoon, para lagi kaming nakafocus sa iyo, sumusunod sa iyong naisin. And when we understand that reality, saka lang po, Panginoon, ang obedience nagiging totoo sa aming buhay. Yung hindi na itong kami magre-rebel kasi susunod kami because you loved us so much and you died for us. So Lord, marami pong salamat for this truth. So Father, ang dalangin namin, may we live in this truth sa bawat araw ng aming buhay para makita namin, Panginoon, yung paggawa mo, yung purpose mo at i-align mo kami sa layunin mo sa aming buhay. Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Una na po kay Ate Ana Mortel, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her at si Edgar. Ganun din po, Panginoon, si Roger Sireño, si Nancy Lily Mercado, si Maya De Jesus, si Erlinda Flores, ganun din po, Panginoon, si Genesis Jose, si Julie Sidamon, si Kuya Rex Reyes, si Ate Edna Galantusa, marami pong salamat sa iyo kanyang buhay. Ganun din po si Chona Alboro Onrubia. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat sa aming mga listahan. Pero alam ko, Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa kanila na ang mga kaagapay na today is their special day. At alam po namin, nakasulat po sila sa iyong puso. So Lord, we ask that you bless each of them, bawat isa sa kanila, at patuloy na ma-encourage to really focus their eyes on you, the author and the finisher of our faith. So, Panginoon, salamat po. We remember to pray ngayon for the young people, mga young professionals.

0: professionals who are in the crossroads of their lives. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy na ma-encourage sila ng iyong salita and may they find direction in you alone. Kasi ikaw po yung way, ikaw po yung truth, ikaw rin po yung buhay. Kagaya nga po ni Apostle Peter, sabi nga niya, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Heavenly Father, marami pong salamat for such truth. Thank you for the Bible that you have given us. And thank you, Lord Holy Spirit, for always guiding us as we read your word. Hindi mo talaga kami pinababayaan. Marami pong salamat.
1: Panginoon, ang mga wala sa iyo at hindi sumusunod sa iyo ay kamatayan. Pero walang hayop na namatay sa mga Israelitas na iyong piniling bayan. Kung kaya't wow, amen, grabe talaga si Lord, wala siyang katulad. At dahil doon, tiyak naming hindi niya kami lalampasan. Amen.
0: Sa amin pong devotion ng Pastor Ness, ang pinag-aaralan po namin ay ang Book of Judges. Sa Book of Judges, kitang-kita mo yung pag-raise ng Panginoon ng judge to lead them. And they will live for peace for numbers of years. Merong iba, mahaba. No? Pagkatapos, makikita mo, sunod, sasabihin na naman nila, and they did evil in the sight of the Lord. Ayun na naman. Pag yun ang mababasa mo, ayan, gigirahin na naman sila. Ganon. Tapos, the Lord will raise judge again. Tapos, pa-Juliet yung process na yan. Eh mga kaagapay, hindi na tayo panahon ng mga judges, no? Namatay na po ang Panginoong Jesus na sa krus ng Kalbaryo once and for all. So dapat hindi tayo pa-Juliet. Dapat focus tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. And that's a choice we have to make. God has given us everything pertaining to life and godliness. Ito po si Beth Flores, lagi pa nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: Tama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon,

0: kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Kumusta po ang lahat matapos ang sunod-sunod na araw ng pag-ulan? Nawa tayong lahat po ay ligtas at malayo po sa anumang pong kapahamakan. Magandang umaga po, kaagapay. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin sa umaga pong ito sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin.

0: Bahagi po ito ng inyong paboritong istasyon, ang 702 DCS FEBC Radio TV. Mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig, na hindi lamang po kami napapakinggan sa radio, whether it's your usual transistor or car radio or PM radio or portable missionary radios, kami rin po ay napapanood sa Signal Cable Channel 185 sa ating pong pakikipagtulungan sa GCTV. At tayo rin po ay napapakinggan online sa Facebook at YouTube live stream ng DZAS at maging sa ating 702 DZAS app. Sama-sama po tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos. Huwag po tayong mag-atubili sapagkat tiyak nakakamtan natin agang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Tayo po ay italaga po natin sa Panginoon ang ating pong oras ng pananalangin at pagbubulay sa kanyang salita. Panginoon, marami pong salamat sa isang panibagong araw na kung saan ang biyaya ninyo, ang inyong habag, ang inyong pag-ibig ay muli naming mararanasan ng sariwa. At aming pong hinihiling, Panginoon, na nawa ang aming pong maigsing programa ng panalangin at pagbubulay sa inyong salita ay maging kalakasan namin sa buong araw na ito. Magdulot ng pananampalataya upang kami po ay makaharap sa mga pagsubok ng buhay sa araw na ito. Salamat po. Sa inyo po namin tinatalaga ang pagkakataong ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: Muli, ako po si Pastor Eric Cortez, ang Tuesday edition ng programang Hardin ng Panalangin. Kagapay, mag-comment na po kayo ng inyo pong mga prayer requests or ang inyo pong mga patotoo na makasagot po sa ating mga dalangin. Ito po ay encouragement sa atin sapagkat kapag nababasa po natin ito, hindi lang kami kundi yung iba po na nakikita na yung kanilang pangangailangan ay katulad ng inyong pangangailangan at magkakaroon po sila ng pag-asa na kung kayo po ay tinugon ang inyong pong mga panalangin sa katulad na pangangailangan, ay meron po sila makikitang pag-asa na sila rin ay makakasumpong din ng kasagutan sa kanilang pangangailangan. At sa mga magbibigay po ng prayer request, ay sasisikapin po natin na may panalangin ito. At kung sakali po ako po'y nananawagan, bakod po sa mga prayer partners na po talaga ng FEBC, gawin po nating personal na ministeryo na after the program, silipin po natin muli yung comment section at take time to pray for those needs. Maaaring hindi po nakikita o hindi kayo naririnig sa radyo, pero ang ating mga pagpapagal ay hindi nawawala ng kabuluhan sa Panginoon at alam po ng Panginoon na kayo po ay nagbigay ng panahong ipanalangin ang ating mga kapwa tagapakinig. Kaya po, alam nyo, comment na po dito po sa ating live stream sa comment section po. At tayo po ay dadako po sa ating pagtingin sa salita ng Diyos, sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Meron po bang tao na kapag nakita po ninyo, kasama niyo ang inyong mga anak, kasama niyo ang inyong mga apo, at kapag dumaan po yung taong yun, okay, nakita niyo yung mukha sa telebisyon, e sasabihin po ninyo, paglaki mo anak, maging ganyan ka din. Si Nicodemo ay ganun po ang reputasyon ng panahon na yun. Ang sabi po ng Biblia sa John chapter 3, may isang tao na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Dito po natin makikita yung kanyang credentials. Una po, siya po isang religious leader. Siya po isang Pariseo. Actually, pag tiningnan niyo po yung mga Orthodox Jews ngayon, ang kanila pong religion na Judaism ay naguugat po sa mga Pharisees. At napakahigpit po nila. They have more than, if I remember it right, 400 rules and regulations that they seek to follow every day of their lives. So ito pong si

Nicodemo, isa pong religious leader. Bukod pa po doon, siya po ay, sabi po rito nung sabi ng Panginoon sa kanya, guru ka pa naman sa Israel, sabi sa verse 10. So bukod sa siya isang taong reliyoso, siya rin ay nagdadala sa mga tao sa pagsunod sa Panginoon. Siya ay nagtuturo ng mga kautusan ng Diyos. And not only that, sabi po, siya ay pinuno ng mga Hudyo. Siya po ay bahagi ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay ang Supreme Court ng bansang Israel at that time. So, kumbaga po, he was one of the justices. Ang chief justice, kumbaga, ng Sanhedrin ay yung high priest. So, ito pong si Nicodemo, kapag po dumadaan sa kalsada, nakita po ng mga magulang, nakaray-karay yung kanilang mga anak, ang sasabihin po nila, anak, paglaki mo, maging ganyan ka. Gayahin mo siya. Ang tao pong ito, isang gabi pumunta sa Panginoon. Di natin alam kung bakit gabi siya pumunta. Marahil nakita niya abala ang Panginoon. Subalit mas malamang, iniiwasan niya ang mga mapanuring mata ng mga tao sapagkat ang isang kilalang taong katulad niya ay harap sa isang hindi naman masasabing nag-aral sa rabbinical school na katulad niya. Hindi naman pinuno ng mga Hudyo. Kumbaga, he was like a street preacher. Yung nilapitan niya, ang Panginoong Jesus. At marahil iniiwasan niya na sabi nga sa ibang bahagi ng John na siya'y alagad, yun nga lang ay palihim sa takot sa mga Hudyo, sa takot sa sasabihin ng mga tao. At isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. At ang sabi ng, ang sinasabi niya sa Panginoon, nakita namin ang paghahari ng Diyos sa iyo. At sumagot ang Panginoon, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Dito po, nanggaling yung pong katagang born again. Ipinanganak na muli. Hindi po ito tumutukoy sa isang asosasyon, tumutukoy po ito sa kalagayan ng isang tao sa harapan ng Panginoon. In fact, pansinin po natin lahat po tayo nagsisimula sa kapanganakan. Kumbaga, maaaring sinasabi rin ng Panginoon kay Nicodemo, kasi si Nicodemo yung tipo ng tao makapagsasabi na papunta ka pa lang, nakailang balik na ako eh. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, Nicodemo, kailangan mong magsimula uli. Ano man ang iyong pagmamalaki na ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, ano man ang masasabi mong naabot mo na iniisip ng mga tao na nakapagbigay sa iyo ng bragging rights sa kaharian ng Diyos, sabi niya, kailangan kang magsimulang muli. Kung akala mo nakarating ka na, hindi ka pa nagsisimula. Marahil tayo po ay nag-iisip na ganun din tayo. Nag-iipon tayo ng biroon nga ligtas points. Subalit, alam po ninyo, walang tao na magagawa pong iligtas ang kanyang sarili kung halimbawa, isipin niyo mga Hudyo, mga 400 to 600 rules and regulation ang kanilang sinusunod sa bawat araw. Pag-usapan na lang natin ng Ten Commandments, ang sabi po sa James chapter 2, verse 10, na masunod mo man lang lahat ng Ten Commandments, masuway mo isa, nasuway mo na ang lahat. So, paano natin magagawa na maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa? Ito pong kapanganakang muli, kung kayo po ay meron pong magandang balita, Biblia, meron pong footnote yung muli. At pag tinignan po natin, sa Griego kasi ay ipanganak mula sa itaas. Ito po'y pagsisimula na hindi po kagagawa ng tao, kundi kagagawa ng Diyos. Kapag tayo po ay nagbigay ng buong pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, tayo po ay, sabi nga, ang sinumang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na

dating pagkatao, lahat ay bago na. At sinabi dito ni Nicodemo kay Jesus, makapagsisimula pa ba ako? Matanda na ako. Sabi niya, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ni Nicodemo, paano ko magsisimulang muli? Patapos na ang buhay ko. Matanda na ako. At sumagot ang Panginoon, at ito'y may kadugtong pa rin nung sinabi niyang ipanganak na muli o ipanganak mula sa itaas, na ito po ay the miracle of the new birth. Ang sabi niya, tandaan mo ang sinasabi kong ito, sabi ni Jesus. Malibang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Marami po nagkakamali dito na yung tubig daw ay bautismo. Subalit hindi po. Kung ating titingnan ang pagkakaliwat po sa Griego, ang sinasabi po rito, malibang isang tao panganak sa pamamagitan ng tubig, sama katwid bagay sa espiritu. So basically, the Lord was talking of, He emphasized na it was not by human effort but by the miracle of God na isang tao ay makapagsimulang muli, na isang tao makatanggap ng bagong kalikasan. At ito po'y galing sa Diyos na matatanggap lang po natin kapag tayo po'y nanampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Kasi later on, sinabi po rito sa John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So paano po tayo makakaranas ng kapanganakang muli? Ito po ay kapag tayo sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus. At kapag tayo sumampalataya sa Kanya, kaligtasan, buhay na walang hanggan, at hindi po kapahamakan ang ating matatanggap. At hindi lang po ito katiyakan ng kaligtasan na tayo'y makakapiling ang Diyos kapag tayo po'y pumanaw na, kundi ito po'y isang bagong buhay na binibigay ng Panginoon. Marahil iniisip po natin, hindi na tayo makapagsisimula. Maaring iniisip po natin, huli na ang lahat. Subalit, anuman pong bahagi ng ating buhay, nasan man tayo, sa anumang estado ng ating buhay, tandaan po natin ito, hindi pa huli na tayo ay makatanggap ng bagong panimula. Isang bagong kalikasan, isang bagong pagkatao. At yun ay matatanggap natin kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Bago po natin ipanalangin ang mga ipinadala pong prayer requests, manalangin po muna tayo kung baka po may gusto pong tumanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas. Tayo po'y dumako sa panalangin. Aming Diyos, salamat sapagkat ang inyong mabuting balita ng kaligtasan ay naipahayag sa umaga pong ito. At ang aking kahilingan sa mga nag-iisip kung posible pa ba na makapagsimula sila ng bagong buhay. Posible pa ba na makabangon sila mula sa pagkakadapa? Posible pa ba na makawala sila sa isang buhay na batbat ng kasalanan? Nawa Panginoon, makita po ng aming mga tagapakinig, lalo na po yung mga ngayon pa lang magbibigay ng pananampalataya sa inyo, magtitiwala sa inyo para sa kaligtasan. Nawa makita po nila na ito po ang ebanghelyo nyo, ang mabuting balita para sa kanila na kailangan nilang tanggapin. At kagapay kung nais mo na maranasan ang bagong buhay na ito, maaari ka manalangin ng ganito sa iyong puso. Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Hindi po ako karapat-dapat. Subalit salamat sapagkat ang Panginoong Jesus na iyong sinugo ay namatay para sa aking kasalanan. At siya'y nabuhay na maguli bilang patunay na tinanggap nyo ang kanyang hain ng kasalanan. Ang kanyang hain para sa aming kasalanan.

Amin po binibigay ang amin pong pagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas. Kayo pong aming pangahawakan upang kami hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po. At kagapay kung ikaw ay nanalangin ng panalangin ito, ay paki-comment po para po kasama po tayo nagdiriwang sa panibagong simula na inyo pong natanggap mula sa ating Panginoon. Tayo po'y dadako na sa mga ipinadala pong prayer requests ng ating pong mga kaagapay.

Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat may Panginoon kaming matatakbuhan. At hindi po kayo magpapahabol, kundi kayo masusumpungan namin. Hindi nyo kami pahirapan, kayo'y kasing lapit ng aming susunod na heartbeat. You are as close as our next heartbeat. At salamat sapagkat you have given us the assurance na tatanggapin namin ang abag at kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Lord, we pray for comfort para po sa pamilya po ni Pastor Eric Maliwat sa pagpanaw po ng kanilang minamahal na ina, si Nanay Agring, na sa umaga pong ito ay ikikremate na ang kanyang mga labi. Ang panalangin po namin ay ang inyo pong kapayapaan na magbabantay sa puso't isipan, ang magbabantay sa puso't isipan ng mga minamahal na pamilya ni Nanay Agring, maging ang kanyang mga pinamahal na ka-churchmates, mga kamag-anak at kaibigan, kapatiran. Salamat sa patotoo ng kanyang buhay na aming narinig kahapon sa funeral service. Salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng inyong salita. At iniling ko po, Panginoon, yakapin niyo po sila ng inyo pong comforting presence. We also lift up to you, Pastor Jebo Bansuelo, na mga ilang sandali na lang po ay sasailalim sa brain surgery sa pamagitan ng gamma knife radio surgery. Itinataas po namin na salamat sapagkat yung nakitang tumor ay non-cancerous at gagamutin po ang kanyang recurring pituitary adenoma. I pray for a successful surgery. I pray for provision for this operation. But more than that, I pray for complete healing and recovery for Pastor Jebo Bansuelo. Salamat po. Sapagkat, sa umpisa pa lang, na may assurance kami that the tumor is non-cancerous. We also pray for healing sa kapatid po namin, si Sister Marian Estacio Alhambra, na nasa ospital. At inihiling po namin na ang kalakasan ay inyo pong ibigay sa kanya. We also pray, O Lord, sa miracle healing para po sa breast tumor ni Sister Maricel Lopez. Nawa, nakita na rin ng doktor ang karamdaman na kailangang tugunan kay Sister Mary Mendoza. We also ask that you would sustain si Maria Duringo sa pagharap niya sa chemotherapy. Si Cristobal Tinay sa healing, humihingi po ng kagalingan sa kanyang osteoarthritis. At si Lisel Domingo, Panginoon, na may gallbladder stone at fatty liver. Sa mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman, ibangon niyo po sila, Panginoon. Marahil po, pakiwari nila ay mahina ang kanilang pananampalataya para hindi makatanggap ng kagalingan mula sa inyo. Subalit mahina man ang aming pananampalataya, mapagkakatiwalaan at maasahan kayo na aming sinasampalatayanan. Salamat o Diyos sapagkat hindi nakabatay sa laki ng aming pananampalataya ang kagalingan, kundi nakabatay ito sa laki ninyo, aming Diyos. Dakila ka at umasa po kami ng kasagutan ng kagalingan at kalusugan para po sa mga kaagapay po namin na maaaring hindi ko rin nabanggit. Subalit humihiling po ng panalangin para sa kanilang iba't ibang karamdaman. We also pray, O Lord, na kilusan po ninyo ang gawain ng DFC Anda, Pangasinan. At hiniling po namin ng patuloy na pagpapalago nyo sa iglesyang ito. Ganun din po sa mga kababayan namin na humingi po ng trabaho, katulad po ni Arnie J, na anak po ni MR De La Cruz,
Ganon din po si Jerome Laksa na kapatid ni Herwin Vergara. At si Remedios San Pedro na sinisikap na palaguin ang kanyang negosyo para ma-sustain ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Salamat o Diyos sapagkat binibigyan niyo kami ng ikabubuhay. Sabi nga, you give us the strength to create wealth. Bigyan niyo po sila ang mga umiling po ng trabaho, ng pagkakataon po na makatagpo po ng trabaho na hindi lang tutustos sa kanilang pangailangan, kundi trabaho na kung saan sila po'y mananatili, magtatagal, lalago. Hindi lamang po sila makakakuha ng pang-araw-araw na pangailangan nila, kundi makakasumpong pa sila ng mga kaibigan, na mga very supportive, na mga boss o supervisor. We lift them up to you, O Lord. At umasa po kami, naniniwala ko kalooban po ninyo na kami makapagtrabaho, that we would be able to provide for the needs of our family through the work of our hands. Kaya alam ko po, tutugunan nyo ang aming panalangin para po sa pagpapala ng trabaho. I also personally thank you, O Lord, for the successful anniversary celebration ng aming pong church, ang Lifeway Church of Rizal. Purihin po kayo. Sapagkat naging matagumpay ang aming pagdiriwang at nawa, we were able to put a smile on your face. At umaasa po kami, Panginoon, na marami pang taon na ang church na ito ay lalago at magiging pagpapala sa komunidad na kinaroroonan nito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makadulog sa inyo ng aming mga pangangailangan, mga kahilingan, at umaasa po kami na kikilos kayo na higit sa aming iniisip at inaasahan. Sapagkat ang lahat ng ito ay iniiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin, alas 6 ng umaga hanggang alas 6:30. At napapakinggan kami sa radio, sa online, at maging napapanood sa TV, sa Channel 185, sa Signal Cable, sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po ang ating pong Hardinero, ang Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin, ay pangungunahan po ni Pastor Johnny Castillo para sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
4: sa bansa.

0: Alam mo ba na mahigit 7 taon ang binilang bago matapos ang 9 at pinakabago naming radio station na 1143 DZMR sa Santiago City, Isabela? Pagkatapos ng napakaraming pagkaantala sa konstruksyon ng himpilan, nakapagsahim papawidin ito noong March 2, 2011. Target ng DZMR na maabot ang 14 na people groups sa rehiyon pagsapit ng 2014.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak.
2: Di sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 14 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang testimonya ukol sa kasong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, inilahad ni Attorney Lotok ng NBI, Prosecution and Defense Counsel, positibo sa 4 na araw ng paglilitis. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umangat nitong Hunyo batay sa isang survey. At sa kalakalan, panibagong oil price hike epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Ilang testimonya ukol sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, inilahad ni Attorney Lotok ng National Bureau of Investigation, habang Prosecution and Defense Counsel positibo naman sa 4 na araw ng paglilitis. Narito ang report ni Kayla Escalante.
5: Testigo sa 4 na araw ng pagdinig ng Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Isa sa mga inatasan ng NBI na mag-imbestiga si Lotok ukol sa umano'y grave threats na ginawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong November 23, 2024.
6: Sinabi ni Lotok na may 4 na factor silang kinonsidera upang malaman kung ang pahayag ng vice-presidente ay seryoso at totoo. Kabilang dito ang delivery o paraan ng pagkakasabi kung saan inilarawan niya na ang vice-presidente ay galit na galit noon. Kasama rin sa 4 ang literal na kahulugan ng pahayag, nature ng instruction at ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig. Inihayag ni Lotok na more or less 8 beses umano minura ng Vice Presidente ang Presidente, First Lady at dating House Speaker, kaya kabilang sa mga ebidensyang ipinilabas ang mga video nito. Samantala, sinabi ni Lotok na mula sa point of view ng isang law enforcement, ang mga pahayag ng Vice Presidente ay nakakaalarma dahil maaari itong tularan. Tinalakay din ang naging resulta ng investigasyon ng NBI kung saan nirekomenda ang pagsasampa ng criminal charges laban sa Vice Presidente. Sinabi rin nito na ang pahayag ng Vice Presidente ay labas na sa freedom of speech dahil anila kung ito ay gagawin ng ibang mamamayan at maging norm ay maaari na lamang sabihin basta ang pagpatay sa ibang tao. Samantala, isa sa mga naglinaw ay si Senator Judge Paulo Benigno Aquino IV at tinanong kung ipinagpatuloy ng NBI ang investigasyon at inalam kung sino yung hitman na kinausap ng Vice Presidente, kung saan sinagot ni Lotok na wala itong validated information. Habang kinestyon naman ni Senator Judge Aimee Marcos ang mga typographical error sa subpoena ng NBI laban sa Vice Presidente, gaya na lamang ng nakadate na subpoena sa November 6 kahit November 23 naman naganap ang sinasabing video. Nagkaroon naman ng cross-examination si Attorney Mark Vinloan ng defense team kung saan napansin niya ang ilang pagkakaiba o inconsistencies sa mga dokumento ng NBI. Naka-adjourn ang Senate Impeachment Court hanggang mamayang alas 2 ng hapon at ipagpapatuloy ngayong araw ang cross-examination kung saan inaasahang ipresenta ng prosecution bilang testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Samantala, parehong positibo naman ang naging sagot ni Attorney Sheila Sison ng Defense Counsel at House Prosecutor Gerville Luistro ng kamustahin ukol sa ika-apat na araw ng pagdinig.
5: Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Samantala, naniniwala naman ang prosecution na inililihis di umano ng defense team sa technicalities ang usapin sa impeachment trial. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
8: Hindi spelling contest ang impeachment trial. Ito ang sinabi ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Lonto Ajong dahil nakikita ng prosecution panel ang pagtatangkang ilipat ang usapin mula sa substance patungo sa technicalities ng ilang dokumento. Bagamat karapatan ng defense panel na questionin ang dokumento na isinupite sa Senate Impeachment Court, subalit sinabi ni Ajong na ibalik ang usapan sa testimonya ng testigo, hindi ng mga encoding. Aniha, hindi nagbabago ang isang salita sa testimonya ng testigo dahil lamang sa sinasabing typo o clerical error sa isang dokumento. Ayon sa mga batas, nag-focus ang defense sa umano'y clerical errors at document discrepancies at hindi dapat masapawan ang central development sa impeachment trial. Matapos ma-evaluate ang mahalagang ebidensya, ang sworn testimony ng NBI, nakitain ito ng prima facie evidence na certainty of conviction bilang naging batayan ng rekomendasyon maghain na 3 counts of grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ajong, hindi nagbabago ang testimonya. Ihan-anya ang dapat timbangin ng Senate Impeachment Court. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang tampok na ulat, umangat sa negative 7 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Hunyo mula sa negative 15 noong Marso. Ayon sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey, nasa 46% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sa performance ng Pangulo, 39% ang hindi kontento habang 15% ang undecided. Kaya nananatili itong may neutral na rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Ayon sa SWS, tumaas ang satisfaction rating ng Pangulo sa lahat ng rehiyon kumpara noong Marso, ngunit pinakamataas pa rin ito sa Balanced Luzon o sa Luzon sa labas ng Metro Manila. Sa parehong survey, 43% ng mga respondent ang nagsabing mas napagsisilbihan ng Pangulo ang interes ng mga mayayaman, 35% ang nagsabing para sa mahihirap at 25% naman ang nagsabi na para sa middle class.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Panibagong oil price hike, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
9: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa Shell Pilipinas, tumaas ng piso kada litro ang gasolina, 4.60 piso kada litro naman ang itinaas ng diesel, at 2.30 piso kada litro naman ang kerosene. Iniuugnay ng Department of Energy o DOE ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa tensyon sa gitnang silangan, lalo na matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Batay sa mga analyst, maaaring abutin pa ng ilang buwan bago muling bumalik sa dating antas ang presyo ng langis. Sa iba pang balita, magsisimula na sa Hulyo 25 ang unang bahagi ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa Metro Manila. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na naantala ang pagpapatupad nito dahil nausog ang petsa ng paglalathala ng wage order dulot ng masamang panahon. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, maaari ring magkaroon ng dagdag sahod ang mga empleyadong mas mataas sa minimum wage kung magkakaroon ng wage adjustment sa kanilang kumpanya. Inaasahan ng pamahalaan ang mataas na pagsunod ng mga employer sa wage hike habang pinag-aaralan pa rin ang posibleng dagdag sahod sa iba pang mga rehiyon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 52 centavos sa US dollar, 43 pesos at 44 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 61 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 39 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
7: Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na si Josie. Sa huling ulat ng PAGASA kaninang alas 5 ng umaga, namataan ang sentro ng Tropical Storm Josie sa layong 1,085 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Kumikilos ito pan-northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras. Taglay ang hangin na hanggang 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Samantala, ayon sa PAGASA, habagat o southwest monsoon ang patuloy na umiiral sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.4 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.34 at lulubog dakong alas 6.29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Senator Francis Escudero, may panukalang bagong schedule ng impeachment trial. Bagong DOH Secretary itinalaga matapos magbitiw si Secretary Teodoro Herbosa. At sa palakasan, Alex Iyala, pinarangalan ng Malacañang matapos ang makasaysayang Wimbledon run.
2: Bagong araw, bagong balita.
10: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
4: Ibinungkahi ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na ilipat ng umaga hanggang hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y kapag nagbalik na anya ang sesyon ng Senado sa Hulyo 27. Ayon kay Escudero, maaring gawin ang paglilitis mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ngunit si Senate President Sherwin Gatchalian anya ang magpapasya sa pagbabago ng schedule. Sa kasalukuyan, ginaganap ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon. Dagdag pa ni Escudero, kailangan ding bigyang daan ng Senado ang mga pagdinig para sa 2027 national budget at ang iba pang mga panukalang batas. Bukod dito, binigyang diin ni Escudero na bukod sa impeachment trial, tungkulin pa rin ang mga senador ang kanilang trabaho sa paggawa at pagpasa ng mga batas.
10: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
4: Inatasan ng Sandigan Bayan ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang mga tauhan ng PNP General Hospital na dalhin si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital o PGH para sa medical examination. Ayon sa utos ng Anti-Graft Court, isasagawa ang pagsusuri kay Marcoleta ngayong araw. Inatasan din ang mga doktor na humarap sa korte sa Miyerkules para ilahad ang resulta ng medical examination. Matapos ang pagsusuri, ibabalik si Marcoleta sa PNP Hospital at iaharap muli sa korte. Inatasan ng mga otoridad na magsumite ng ulat sa Sandigan Bayan sa loob ng 3 araw bilang patunay ng kanilang pagsunod sa kautusan. Samantala, sinabi ng PNP General Hospital na maaari nang bumiyahe si Marcoleta matapos makumpleto ang antibiotics para sa kanyang mild pneumonia na inaasahang matatapos sa Miyerkules o bukas, July 15.
10: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
4: Sa ibang tampok na balita, nagbitiw si Secretary Teodoro Herbosa bilang hepe ng Department of Health dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Ayon sa Malacanang, nagsumite si Herbosa ng courtesy resignation matapos sumailalim sa isang medical procedure. Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Health Department. Si

0: Occidental. Ang detalye nito at ang iba pang mga balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
1: Naitala ang magnitude 5 na lindol sa karagatan ng Balut Island sa Rangani, Davao Occidental kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang pagyanig alauna 44 at tectonic ang pinagmulan na may lalim na 10 kilometro. Ayon sa FIVOX, wala namang inaasahang pinsala at aftershocks mula sa naturang lindol. Samantala, naitala ng FIVOX ang patuloy na pag-agos ng lava at bahagyang pagsabog ng magma mula sa Mayon Volcano kagabi. Ayon sa Mayon Volcano Observatory, naitala ang aktibidad sa mga oras na 6:52 ng gabi, 8:01 ng gabi, 8:29 ng gabi at 9:30. Pahayag ng FIVOX, nagpapatuloy na sa ika-189 na araw ang effusive eruption ng Mayon. Nananatili naman ang alert level 3 sa bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa iba pang balita, magsasagawa ng pinagsamang investigasyon ang Philippine National Police at Department of Education sa pagkasawi ng isang grade 4 student matapos ang school deworming activity. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co, nakikipag-ugnayan na ang 13 Martires Police sa DepEd para alamin ang insidente. Nanawagan naman ng PNP at DepEd na hintayin ang resulta ng investigasyon bago gumawa ng konklusyon. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pinadangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Iala sa Malacanang matapos ang makasaysayang pag-abot sa fourth round ng Wimbledon. Tinalo ni Iala ang defending champion na si Iga Swiatek at naging unang Filipina na umabot sa ganitong yugto ng isang Grand Slam tournament. Pinuri ni Pangulong Marcos ang husay at dedikasyon ni Iala pati ang paraan ng kanyang pagdadala bilang Pilipina na nagbigay ng karangalan sa bansa. Ginawaran din ng Pangulo si Iala ng presidential citation. Nagpasalamat naman si Iala sa pagkilala at nangakong patuloy niyang ipagmamalaki ang pagiging Pilipina habang kinakatawan ang bansa sa pandaigdigang palakasan.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Siyam na atletang Pilipino naman ang sasabak sa 2026 Summer Youth Olympic Games na gaganapin sa Dakar, Senegal ngayong taon. Kinumpirma ni Philippine Olympic Committee or POC President Abraham Tolentino ang delegasyon matapos idagdag ang mga gymnast na si Chelsea Maayo at Hilarion Palias III. Kabilang din sa mga atleta sina Pai Durden Wangkai, Naomi Cesar, James Ray Michelle Ahido, Rian Anna Chantel Coleman, Jejus Chan, Marignania Kong at Angel Polo. Ayon kay Tolentino, umaasa silang makakakuha ng medalya ang mga batang atleta na kakatawan sa Pilipinas sa torneo mula October 31 hanggang November 13 sa Senegal. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, DOJ bumuo ng Maritime Unit para ipagtanggol ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pagrepaso sa Juvenile Justice Act, plano ng Senate Committee on Social Justice. At sa ibang bansa, sunog sa isang establishmento sa Bangkok, ikinasawi ng 27 katao.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, bumuo ang Department of Justice ng isang maritime unit para mapanatili ang mga tagumpay ng Pilipinas mula sa 2016 South China Sea arbitral

0: ruling. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, layunin ng unit na maging sentro ng kaalaman sa mga usaping legal kaugnay ng karagatan. Sinabi ni Vida na kailangang ipagpatuloy ng gobyerno ang pagtatanggol sa karapatan ng bansa dahil hindi otomatikong na ipatutupad ang naturang desisyon. Ang pagbuo ng unit ay kasabay ng pagunita sa 10th anibersaryo ng arbitral ruling na kumwestiyon sa 9-line claim ng China. Muling iginiit ng Pilipinas at ng 13 iba pang bansa na walang legal na basehan ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. Gayunman, hindi kinikilala ng China ang naturang desisyon, kaya patuloy ang pagsusulong ng Pilipinas sa legal na hakbang para ipagtanggol ang karapatan nito sa karagatan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pagrepaso sa Juvenile Justice Act, plano ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Para sa detalye, narito ang ulat ni Lynn Garcia de la Cruz.
2: Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na repasuhin ang Juvenile Justice Act, ang batas na sumasakop sa mga minor de edad na nasasangkot sa adult crimes kaakibat ang pananagutan. Tugon nito ni Committee Chairman Erwin Tulfo, bunsod ng pagkakasangkot ng minor de edad sa shooting incident sa Tacloban kamakailan. Aminado ang senador na maraming butas ang Juvenile Justice Act na isinabatas bago pa ito naging senador. Bilang aksyon, inihayag ng mababalas batas na mahalagang pulungin ang mga stakeholders, kabilang ang mga abogado, prosecutors, mga magulang, youth representative, psychiatrist, Philippine National Police at iba pang otoridad. Anya, mahalagang magkaroon ng angkop na pasilidad kung saan maaring ilagak ang mga nasabing kabataan para sa youth rehabilitation center.
3: Kailangan po natin rinigin at lahat po ng stakeholders kasama. Hindi lang po ang mga abogado, hindi lang po ang mga, kundi pati mga prosecutors, magulang, parent, teachers, pati representatives ng kabataan. Kasi po, baguhin natin pangalan, huwag natin isama sa mga kriminal. Kasi sabi ng mga iba, lalong magiging loko pag sinama. Huwag natin isama. Pero let's put up a facility for them. Youth Rehabilitation Center, we call it YRC. Or natin pakinggan, sabihin juvenile, pakipakinggan. The Youth Rehabilitation Center na lang. Then may mga parusa sila. Yun yung nasa opinion ko lang sarili. Pero kaya nga po, we have to investigate in any legislation para makuha po natin ang idea at opinion ng lahat ng stakeholders.
2: Ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA sa Harborview. Bukod dito, pabor din si Senator Tulfo sa pagtatakda ng limitasyon ng access sa social media, lalo na sa mga 12 anyos pababa at paghihigpit laban sa mga mararahas na online gaming gaya sa ibang bansa tulad ng Australia. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang pangyayari, pinagtanggol ng Malacañang ang pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman bilang bagong chairperson at chief executive officer ng Al Aman Islamic Investment Bank of the Philippines. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang masama sa paghirang ng Pangulo sa taong sa tingin niya ay kayang gampanan ng maayos ang trabaho. Ito ay matapos questioni ng appointment ni Pangandaman matapos ang kanyang pagbibitiw bilang pinuno ng Department of Budget and Management kaugnay ng mga issues sa National Expenditure Program. Sinabi ni Castro na wala pa namang kasong isinampa laban kay Pangandaman at bukas ang gobyerno sa anumang imbestigasyon. Hinamon din ng Malacañang ang sinumang may reklamo o ebidensya laban kay Pangandaman na dumulog sa tamang proseso.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot sa 27 katao ang nasawi at 63 iba pa ang sugatan matapos masunog ang isang establishmento sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga otoridad, nahirap ang makalabas ang ilang biktima dahil sa makapal na usok at mga harang sa emergency exits ng bar. Batay sa paunang imbestigasyon, posibleng nagsimula ang sunog sa electrical short circuit ng air conditioning sa kisame ng nasabing bar.
1: Bagong araw, balita.
0: Tutol ang International Maritime Organization.

0: O IMO sa planong 20% na singil sa mga kargamentong dadaan sa Strait of Hormuz na inihayag ni United States President Donald Trump. Ayon sa IMO, walang legal na basehan ang mandatory na bayad sa pagdaan sa mga international straits at hinihintay pa nila ang detalye ng nasabing plano. Nagbabala naman ang mga shipping industry na maaaring makaapekto ito sa seguridad ng paglalayag.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 34, talatang 18. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 14, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:58.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Kapag mayroon kang gustong-gustong mangyari sa trabaho o negosyo mo, kaya lang ay hindi ito naaaprubahan ng dapat na magbigay ng go signal, ano ang gagawin mo? Tiyak na makararamdam ka ng disappointment, baka nga mainis o medyo magalit ka pa dahil hindi makita ng boss o kliyente mo ang value o potential ng iyong proposal. So what should you do when your idea is rejected? Paano nga ba makamove on buhat sa mga disappointing na kaganapan sa opisina? Subukan nating sagutin yan dito sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi sa lahat ng oras ay sasang-ayon ang iba sa gusto mong gawin o mangyari. Lahat tayo ay makararanas ng rejection sa iba't ibang panahon at okasyon. Pero tandaan mo ito, rejection can be a blessing in disguise. Masakit sa simula pero sa bandang huli ay makikita mong pwede itong magkaroon ng magandang bunga. Tatlong bagay ang gusto kong tandaan mo tungkol sa rejection. Una, rejection is an opportunity to refine your proposal. Parang sa pagsusulat ng libro, hindi naman sa unang pagpasa ng draft sa publisher ay maaaprubahan agad ito. Ilang beses itong daraan sa mapanuring mata ng editor, iparerebisa ng paulit-ulit hanggang sa makuha na ang pinakamagandang pagpapahayag ng mga ideya at kwento sa iyong libro. Hindi madali ang proseso, pero nagiging mas maganda at pino ang final product. If you are not willing to be rejected and corrected, then you are not prepared to succeed. Pangalawa, rejection can lead to a better redirection. Maraming mahuhusay at kilalang tao ngayon ang makailang beses na nakaranas din ng rejection. Si Soichiro Honda, ang founder ng Honda Motors, ay nireject ng Toyota Motors nang siya ay mag-apply sa kanila. Dahil dito, nagsimula siyang gumawa ng scooter na tinangkilik naman ang kanyang mga kapitbahay. Ang naranasang rejection ay naging daan para si Honda ay ma-redirect sa mas magandang oportunidad at negosyo. Hindi pala siya pang-empleyo kundi magiging founder ng malaking negosyo na kinalaunan ay naging competitor pa ng kumpanya na nag-reject sa kanya. Rejection can be God's way of redirecting you to something bigger and better. Pangatlo, rejection is motivation to press on. Ang sabi nga ni Sylvester Stallone, I take rejection as someone blowing a bugle in my ear to wake me up and get going rather than retreat. Kapag ikaw ay hindi natanggap sa trabahong iyong pinag-a-applyan, huwag agad susuko. Sumubok pa sa iba. Alam mo bang noong unang nag-try out sa basketball team ng kanilang eskwelahan, si Michael Jordan, ay na-reject siya. Pero hindi siya nag-give up. Naging sikat na manlalaro at isang icon o legend pagdating sa sports na basketball. Mas lalo siyang nag-ensayo at nagpursige. Huwag mong hayaang takot ang maging epekto sa iyo ng rejection. Dapat ay maging motivation ito para ikaw ay magpatuloy at magsumikap. Kahit ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng rejection, ang sabi sa Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by mankind. Pero sa kabila ng di pagtanggap sa kanya ng tao, nagpatuloy si Jesus, nagampanan ang kanyang misyon. He pressed on and obeyed God's will. Rejection can be a beautiful blessing wrapped in a unique package. Hindi man nangyayari ang gusto mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon, kung tama ang ating attitude, makaaasa ka na the best is yet to come. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: La la la la la la la la la.
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, syempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan. At sa Panginoong Jesus ito matatagpuan.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
9: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
8: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
11: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
10: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
11: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
12: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
13: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
14: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
15: FEBC.
14: Himpilang
15: 702 DZAM.
14: Agapay ng Sambayanan.
0: Ang tamang oras sa 7 na minuto makalipas ang 7 ng
14: Pilipinas.
16: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
14: Oras na Pilipinas.

0: Good morning, kaagapay! Bukas na ang pintuan ng oras na Pilipinas para sa makabuluhang talakayan. Samahan mo kami ngayong Tuesday morning. It's July 14, 2026. Kami ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: Long time no see!
0: Talaga ba? Ilang oras lang tayo nagkahiwalay. Oo, pero siya po, si Pastor A, na may kakaibang spelling ng pangalan.
1: Kahapon ay nagkaroon po ng privilege ang 702 DJS na mag-minister sa pamilya po ni Pastor Eric Maliwat,
0: yes,
1: sapagkat ang kanyang ina, si Nanay Agring, Milagros, no?
0: Yes.
1: Nanay Milagros Maliwat ay talagang sumalangit na.
0: Mm-mm.
1: Hindi lang sumalangit na, sumalangit na.
0: Yes.
1: At ngayon nga yung cremation.
0: Oo. So, tayo'y nag-sagawa doon ng simpleng celebration of life.
1: Nakakatuwa. Nakakatuwa. Marami yung barkada. Diba?
0: Kahit malayo na si Kuya Eric.
1: Oo nga.
0: Siyempre naman, yung ties na ating nabuo mula noon ay nananatili hanggang ngayon.
1: Oo nga. Amen. Nandun si Ate Carmen, si Ate Beth Flores.
0: Oo. Yeah. Pastor Ness.
1: Pastor Ness. Nakakatuwa. Nakakatuwa na we were there together. At ang nakakatuwa ay kumanta ka. Alam mo, nawala sa isip ko.
0: Ano nakakatuwa doon eh, ang lungkot-lungkot nung kanta.
1: Gusto ko nung kanta eh, nabilis nga ako eh. Dapat pala, pinasuot ko sa iyo yung DJI mic ko, tapos wag nirecord
0: na,
1: ko na maganda talaga.
0: Ano pang naiisip mo eh.
1: Dalawang camera setup, isang tuloy-tuloy na recording,
0: may
1: tapos mga
0: pang
1: situation. Oo, kasi sabi ko nga, talagang dapat ay isa yan sa pwede mong karirin.
0: At salamat din sa message mo, Pastor A.
1: Di ko nga alam, hindi ka naman natawa doon sa joke ko eh.
0: Alin ba yung joke doon?
1: Kita mo na?
0: Saang portion doon?
1: Kita mo na?
0: Pakiulit, pakiulit. Baka naman natawa ako, di mo lang nakita. Ako pa ba? Good morning. At tayo nakikiramay.
1: Yan,
0: seryoso sa mga naulila ni Nanay Agri.
1: Pero iba talaga kapag ang pumanaw ay alam mo talagang nagbigay ng pananampalataya sa Panginoon sapagkat nandun yung kalungkutan, subalit hindi nalulungkot ng walang pag-asa, yung sinasabi sa Bible.
0: Mm-mm.
1: At ngayong oras na ito, patuloy natin idinadalangin din ng ating kasama, si Pastor Jebo Banzuelo ay sumasailalim po sa isang surgery, non-invasive naman.
0: Mm-mm.
1: Non-invasive gamma naman.
0: Knife.
1: Wow, gamma. Pakalam pala, mukhang mahal na eh. Pero pinalalangin natin kanina din sa hardin niya.
0: Oo.
1: Kailangan
0: 7
1: talaga.
0: 7 o'clock, no, ang kanyang
1: procedure.
0: So ngayon,
1: nakasalang na siya.
0: Yeah, mag-intercede tayo para sa matagumpay na procedure na pagsasailaliman ni Pastor Jebo Banzuelo.
1: Yeah.
0: Walang pagaling. Imposible sa Lord.
1: Oo, pagaling at tali, salamat nga sa Diyos. Umpisa pa lang, alam na natin na
0: non-cancerous.
1: Yes, yes. Tama pa pronunciation ko, tumor, hindi tumor. Alam ba?
0: Basta nagkaintindihan na tayo. Tumor man
1: well,
0: yan
1: kasi,
0: o tumor.
1: Kahit marinig mong tumor.
0: Oh, nakakatakot kasi, pa rin
1: well,
0: yun.
1: Of course, pero dapat hindi nyo dapat kaagad tatalon na, naku, kamamatay ko na to. Kasi ako, yung inoperan ako sa tenga, may cholestatoma eh.
0: Ano naman yun?
1: Yung dito sa pagitan ng tenga at saka ng utak. Basta may oma. Di ba? Yung myoma. Di ba? Yan sinasabing tumor.
0: Mm-mm.
1: Pero, ayun, awa naman ng Diyos. Okay naman. At,
0: so, sa may mga procedure po ngayon, we are praying for you. Opo, lakasan ng loob dahil even sa loob po ng mga ER ay nandun po ang presence ng Lord.
1: Amen.
0: Pwedeng sumama po sa atin.
1: Totoo yan. Ang Diyos ang ating tagapagpagaling.
0: Oo, at ginagamit niyang daluyan, di ba, ng kanyang kagalingan, yung mga teknolohiya, di ba, yung mga makabago ng mga kagamitan ngayon, Pastor A. And of course, yung ating mga doctors.
1: Well, grabe, dati operahan ka sa, tag dito, gallbladder. Aba, wala nang hiwa.
0: Oh,
1: tatlong butas lang. Sabi ko, grabe ah. Appendicitis, ganun na rin. Grabe, sabi ko, ibang klase.
0: Advancement, yan. Ano?
1: Wala, sa Bible yan. Knowledge shall increase, sabi sa Daniel. So, natutupad yan sa ating kapanahon na nakikita natin.
0: Mm-mm.
1: Kaya, katulad ngayon, dati, traditional radio. Ngayon, ako'y namamangha sa lawak ng ministeryo.
0: Sabi nga ni Bishop R.A., digital. At ang isa pa sa prayer point natin for Pastor Jebo ay hindi na tumubo ulit yung tumor na yon. Kasi same ito yun nung location nung una niya parang few years back.
1: Oo na, napatapos na.
0: Oo.
1: Oo, pero ngayon, katulad ngayon, di ba, ibang klase talaga ang technology ngayon, di ba? Mabuti ang Diyos.
0: Yes.
1: Can you imagine na itong cellphone natin, alam mo ba na you have, yung SIM card, di ba dati 640K? Tama ba?
0: Oo, nung Jurassic World pa.
1: Hindi, di ka pa pinapanganak nun eh. yung magte-text ka tapos kasi may silang so kailangan eh talagang shortcut pa, di ba?
0: Di ba? May bilang pa yung phone, yung numbers ng text.
1: Alam mo ba na yung computing power na 64K, kung ako nagkakamali, 64K, 640K, yung basta ito, yung computing power ng mga lumang cellphone na yan, ang siyang computing power ng Apollo 11.
0: Wow!
1: Yes! Na lumipad.
0: Yung spaceship?
1: Yes! Yes! ngayon eh, inaalala natin yung paglipad niya papunta sa buwan at sa July
0: kailan?
1: 20. Na, biglang nag-uot yung utak ko, man eh.
0: Sa Lunes.
1: Oo, July 20. Sa aking pagkakalala, correct me if I'm wrong, ha?
0: Ano man nangyari?
1: Nag-landing na ang tao sa buwan.
0: Ah.
1: Oo, so inaalala po natin yan, the 57th year of the lunar landing. Mm. Kaya... imagine mo yung...
0: iba pa rin yung first time, ano? Yung bagamat ngayon ang dami ng attempts.
1: Computing power, Ross, ang cellphone natin ngayon, parang laptop na.
0: Galing.
1: Knowledge shall increase.
0: Mm-mm. So, sana ay nagagamit din natin ng tama.
1: Yun
0: diba, yung
1: lang.
0: Knowledge na ating nag-gain sa mga panahong ito, kaagapay.
1: So, yun lang.
0: Dito naman sa Oras na Pilipinas, ay sumali na rin kayo sa ating QOTD. Dami nating pag-uusapan ngayon, Pastor A.
1: Nga.
0: Nag-day 4 kahapon yung impeachment trial. Mm-hmm. Tapos yung isa sa mga NBI directors... regional, ano, ang sumalang sa witness stand. Kaugnay pa rin ito ng Article 4, yung grave threats, ini-establish pa rin. Okay?
1: Grabe!
0: And then, isa rin sa mga topics natin today, yung pag-angki naman ng China, kanila daw yung Batanes, sabi ng kanilang mga scholars.
1: Dahil malapit daw sa kanila.
0: Oo.
1: O di, atin ng China.
0: Kasi malapit din sila.
1: sila sa
0: kung yun yung argument.
1: O, ganun lang tayo. Madali lang yan. Sabi nga, tit for tat.
0: Ayan. Kaya naman, ang ating tanungan para sa ayan. Araw na ito.
1: Dinatry ko talaga, ha?
0: Na
1: makinig, ha?
0: Oh.
1: Pero, ano ang ating katanungan?
0: Eh, napakadali lang naman, kaagapay. Kung pinag-tsatsagaan mo ba na panoorin ang impeachment trial?
1: Alam mo, talagang kadali ko, no? Kada turn, objection. Ganun, no? Tapos talagang, hindi, alam
0: pero
1: mo,
0: natural lang naman nga daw, yung mga objection na yan.
1: It's a test of our patience. pero alam mo, magagamit
0: trabaho na. Trabaho kasi yun nung kanilang mga legal counsel.
1: Bagay.
0: Diba?
1: Pero magagamit na mag-asawa yan.
0: Oh.
1: Halimbawa, sasabihin ng asawa, siguro may anak ka na sa labas, objection. Speculative. Sabi ni Kumari, nakita ka sa may mall eh. Objection, hearsay.
0: Yan, kakanood ng impeachment trial. Nadadala na sa bahay.
1: Tama. Tapos, so, sasabihin ni Mrs. Overruled.
0: Irrelevant. Oh, yan. So,
1: pinagamit mo yan?
0: Pinagtsatsagaan mo ba kaagapay ang panonood ng impeachment trial? So, sali ka na sa ating huntahan ngayong Martes and welcome na rin sa iyo na sumusubaybay sa ating FB Live.
2: Good morning!
0: Kayo din sa YouTube channel.
2: Hello,
0: hello and kumusta sa iyo sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Hi,
0: sa mga kaagapay din natin sa radio at PM Radio.
2: Happy
0: sa mga Team Radio app.
3: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
0: God bless you.
1: Yan, sabi nga ni Candice Journey. Mm. Ako'y nag-aabang talaga kasi may natututunan ako sa bawat isa.
0: Nag-aabang sa impeachment.
1: Yes.
0: Right?
1: Wow. Good, good, good.
0: Uh-huh.
1: Oh, ang grade mo, 95.
0: Si Paul Mark Lacerna, good morning. Lagi rin tong nakikinig sa atin. Si
2: good
0: Sir
2: morning.
0: Paul.
1: Sabi ni Candice. At syempre, kasama na doon minsan ang gigigil. At minsan
0: natatangay.
1: Kailangan po, panonood kayo ng
0: affected.
1: Impeachment. Yeah, pag nanonood kayo impeachment, inom po kayo ng maintenance niya. Kung kayo po may problema sa high blood, mga losartan, atenolol, yung buibilis ang tibok ng puso mo, pabagalin mo sa pamagitan ng atenolol. Yeah.
0: Okay, ano ka muna, labas ka muna.
1: Oo.
0: Pag naka-high blood ka na.
1: Nagda-drive talaga ako.
0: Pag nakikinig ka.
1: Ang hirap sa dibdib.
0: Oo.
1: Well, ang kasama nating mga nagpapasan din ng mga hamon na ito, ang Team Positive, na makakasama po natin na may gitsang oras. Kasama po natin si John B. Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: The belated happy birthday, ayan, boy, and happy birthday kay Reggie Boy sa control.
1: Uy,
0: isa sa mga ka-team positive natin. God bless you, Reggie Boy. Sana'y mas maging strong ang iyong tuhod.
1: Ba't di ko alam yan, ha? Anong problema sa tuhod ni Tito Reggie?
0: Alam mo naman, pag di na tayo bumabata, may mga nabubuo-buo sa tuhod natin.
1: Hindi pa ako maka-identify sa ganyan.
0: Yan, pero seriously, napakalaking blessing ni Reggie Boy sa control sa ating DZAS FEBC family. Thank you, yan, Lord, sa buhay ni Reggie Boy. Yan,
1: amen.
0: Oh. Happy birthday!
1: Yeah. At si, ito, malalim ang boses ngayon ito. Si Phil.
0: Buti nga may boses na eh.
1: Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
5: Gagaan din ang buhay.
1: Mas malalim pa sa boses na yan. Gulat din ako nung nagsalita, napatingin ako eh.
0: Parang ibang tao.
1: Iba, iba. Tinuruan ko nga paano ibabalik yung boses eh. Oh, manawagan siya sa radyo.
0: Ayan, joke yan.
1: Hindi, pero seriously ha, wag kang kakain mo na ng matamis.
0: Amin na lang.
1: Oo. Hindi kasi nakakapagpalapot ng ano rito yun. Oo. Tsaka mag-ano ka, gargle with warm water with salt.
0: Sabi ni Gina Lynn, di po ako nag-aabang ng impeachment trial. Naguguluhan lang po ang utak ko. Yung mga laban ni Alex Iyala ang inaabangan ko.
1: Ayos.
0: Pampa-good vibes daw every day as OFW sa Hong Kong.
1: Alam mo, ngayon ko lang nakita, mas mataas pala si Alex Iyala sa Pangulo.
0: Matangkad siya talaga. Matangkad siya. 5'10 yata eh.
1: Kasi sa TV, halos kasing tangkad ko. Kasi 5'11 ako.
0: Oo.
1: Eh, gano'ng kalaki ang Pangulo?
0: Mga katangkad ko.
1: Kasi sa mga shots ng camera.
0: Parang nakikita naman ako sa radyo, no? Mga 5'6", 5'7 yata.
1: Ah, talaga.
0: Eh, hanapin natin sa Google.
1: Ang tangkad niya. Ang tangkad
0: tawagin
1: niya
0: mo lang Team Positive, mag-Google ako dito.
1: Sige, call Google. At kasama rin po natin si Doña Desa Lourdes the Explorer. Magtunaw!
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Oh, si Alex Iyala, 5'9".
1: Ah, okay.
0: 5'9", okay.
1: Mas matangkad ka pala kay Alex Iyala.
0: Hindi, mas matangkad siya sa akin. 5'6 lang ako.
1: Nagmukha tuloy, bata yung Pangulo eh. Kasama rin natin ito, laging pagod to dahil sa impeachment. Si Shekinah Pastora Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Oh, ayun. Ang Pangulo, estimate mga 5'7 to 5'8.
1: Ayun.
0: Kaya mas matangkad talaga si Alex.
1: Iyala. Yan. At siyempre, lahat tayo nagre-rejoice. At ba't kailangan pa ni Iyala na maglagay ng disclaimer na she's not pro-Marcos? Alam ninyo, simple lang, lahat tayo magdiwang. Wala mo ng politika sa iyo nito. Diba? At sa control at production side, kahit maulan, kahapon, kasama natin si Sister Sunshine Gabornes.
8: Rise and shine, we shine.
1: At sa radio TV side, si Jabez Mancho.
9: Jabez, at your service.
1: At ang ating Bukawe Tech People.
10: No problem.
0: Sabi dito ni Dari Bustos, good morning po sa lahat. Pagbati po mula dito sa Subway Project sa may Ortigas. Aba, kapitbahay natin to. At hindi daw siya nanonood niyan ng trial.
1: Eh, kasi mukhang nagtatrabaho siya.
0: Buti na lang dito sa ONP nanonood ka, Brother Dari Bustos.
1: Salamat. Thank po. You. Si Vincent Garcia naman, yes po, pinagtatsagaan ko po. Panoorin, talagang hinihimay bawat detalye ng mga papel na sinusumite, pati mga date, pagkakaiba ng nagtatypo error na bawat award. Well, it's good na yeah, makita natin na malaya ang ganyang mga talakayan. Kaya yeah, talagang ako kasi hindi ako detailed person eh.
0: Tapos naka-post na daw, diba, sa website ng
1: yung
0: Senate
1: mga dokumento. Ayaw, matyaga ho kayo, gusto ho ninyo. May insomnia.
0: Masilip pa.
1: Kung may insomnia ho kayo, gusto nyo makatulog, kunin nyo lang ho yun.
0: Sabi ni Ate Mayan Damian, Ohio, yes! Lagi kong inaabangan ng impeachment trial, pero team replay. Minsan nakaka-high blood.
1: Puso!
0: Lenny Carlos II, pagritang happy birthday ang aming Ninong Benny ng Batya Community Baptist Church. Happy birthday, Ninong Benny.
1: Alam mo ba
0: Benny
1: yung Batya? Ano yun?
0: Sa Bukawe?
1: Hindi, ano yung Batya?
0: Maliit na... Ay, hindi.
1: Yung malaking tansan.
0: Hindi. Malaking planggana.
1: Palang... Pero ang lumang tawag po doon, batya.
0: Batya.
1: Yung parang malaking tansan. Kung alam niyo yung tansan.
0: Oo.
1: Diba? Yun ho. Kung nakagamit na kayo, ha? Kung nakagamit. Ano yung Ohio pala? Ano yun? Korean? Japanese?
0: Japanese. Dahil nasa Tokyo si Ate Mayen. Kapatid ni Ate Karen.
1: Ah, okay. Akala ko itong Ohio. Ito yung lugar sa Amerika.
0: Ohio na. Ayan, so, tayo mong joke ngayon porque puyat ka, ha?
1: Oo. Wala akong dalawang oras sa tulog ko.
0: Okay na nga yan, kaysa walang gising.
1: Bagay. Diyo, kasi alam nyo, life with autism, yung pong aking bunso, naisipan niya mag-steam.
0: Self-stimulation
1: behavior. So, anong vocal steaming.
0: Maingay.
1: Ulit-ulit. Ay, grabe. At,
0: so, ngayon tulog na siya.
1: Inurasan ko yan eh.
0: Inisahan ka.
1: Tumigil siya alas dos na madaling araw. Wala
0: so,
1: na.
0: So, doon ka palang nakatulog.
1: Hindi na. Kasi kung matutulog, sasakit lang ulo ko dahil pupunta ako dito.
0: So,
1: eh.
0: Damihan mo na lang ang ano dito.
1: Ay, salamat. Joke. Salamat kay
0: kanino?
1: Ate Jo sa kape.
0: Ayun o. Pinaglalaban ka. Irene Jacinto, pinapanood niya ang impeachment trial. Excited ako. Parang tulad ng pakikinig ko sa DZAS.
1: Uy, salamat.
0: O, diba?
1: Salamat.
0: Si Nilo, ako inaabangan ko yung abogadong halatang tsamba lang ang pagpasa sa bar exam. Uy, sino
1: uy,
0: yun, Nilo?
1: Uy, dahu!
0: Sa defense ba yan o prosec?
1: Ako, in fairness ha, makikita mo dito talaga yung galing ng mga abogado.
0: Mm-mm.
1: Talagang... ano eh, they're
0: parang
1: very...
0: iisipin mo yung preparasyon nila bago sila sumalang dun din, ano?
1: Grabe. Sigurado, meron pang mga role-playing yan.
0: Oo, may mga practice pa yan.
1: Pinipredict na nila sa kanilang bola.
0: Kaya nga diba sabi nila, ang daming gustong mag-abogado kapag may impeachment trial. Ang daming nagtitake ng law. Nai-inspire sila. O, ba? Diba? O, sige, magkawi ka ang kayamanan muna tayo sa oras sa alas 7:27 ng umaga.
10: Kawi ka ang kayamanan.
11: Kawi ka ang kayamanan.
0: Thank you daw sa mga jokes mo.
1: Salamat po.
0: Oo,
1: pero sabi niya rito, thank you sa mga Norma. Jokes nyo. Tawa ko kay Pastor R.A. Ah, hindi po. Pastor A. E.Y.
0: Kasi nag-joke din si Norma.
1: Ay, spelling ko kasi ng pangalan ko, E-Y-R-I-C-H, kaya Pastor A.
0: Ayun.
1: Hindi yung R-A.
0: Di po ako nanonood, nakaka-ewan, sabi niya. Nakikinig naman po ako sa balita ninyo. Ayun. Ate Norma,
1: salamat.
0: Thank you.
1: Kasi yun na lang ko eh, maganda may summary naman.
0: Alright.
1: By the way, yung R.A., Ruben Abante, kumakanta po yun.
0: Oh.
1: Composer
0: na,
1: po yun.
0: Promise, kawikaan na tayo. 21, 1 and 2 ng Proverbs. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at na ibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso.
1: Ang ganda nitong verse na ito kasi binabalanse yung ang Panginoon ay sovereign o makapangyarihan at yung tinatawag na free will o ang tao po ay may malayang kalooban. Hindi ibig sabihin nito na pag tayo nagkasala, kagustuhan ng Diyos yun, tinakdaan ng Diyos, magkasala ka kasi malino naman sabi sa Santiago, when you're tempted, don't say that God is tempting you for God does not tempt anyone. Diba? Yun ang sinabi po sa James. Nor does he, kumbaga, is tempted by evil himself. Hindi ho ganun si Lord. Ang image nito, ang hawak ng Diyos, ang isip ng isang hari, na ibabaling ko sa inigawi, ang Hebrew kasi ay word pictures eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko alam kung nakakita ka na ng bukid. Irrigation
0: oo naman.
1: Hindi, ano ko lang. Alam ko, city girl ka
0: gusto
1: eh.
0: Gusto kong, hindi oh, sa Malolos, meron ding mga ganyan.
1: Di ba yung mga tubig canal, ay tubig, yung irrigation canal, di ba, ay para yung tubig dito tumalo, isasara yung dito.
0: Yes.
1: Yun yung image niyan. Yung, the heart.
0: Pwedeng ibaling.
1: Yeah, kung saan igawi. Hindi ibig sabihin that the Lord dictates or hypnotizes you para gawin mo yung gusto niya. Kundi ilalagay ka ng Lord sa sitwasyon that you're faced with the choice. Ikaw ay, kumbaga, yun yung isi-set up ng Lord. Tapos yung response mo na ngayon, pananagota mo na yon.
0: Sa ibang parang pag-unawa, minsan nilalagay ka niya sa crossroads.
1: Yes,
0: no?
1: Yun ang point. Ilalagay ka ng Lord doon and then now you have a choice. Parang sa chess, kung naglalaro kayo ng chess, kung magaling kang maglaro ng chess.
0: Hindi nga eh.
1: Ako rin. Marunong lang, konti.
0: Ayan na, nahimik na lang ako.
1: Yung,
0: sige.
1: Yung naglalaro ng chess, kaya niyang, yung magaling talaga, kaya niyang dalhin yung kalaban niya kung saan niya gustong pumunta. Pero, hindi sasabihin ng kalaban na pinilit ako dyan eh.
0: Mm.
1: Kaya ako napunta dyan. Hindi, decision mo yan.
0: Pwede kang masway.
1: Yes.
0: Pero, hindi ka nagpapasway.
1: Yun ang ating tatandaan. So, ngayon, anong kinalaman ngayon sa atin nito? Kasi, taas pagtayog kasi ng theology, anong kinalaman sa buhay nito? Well, dito nagkakaroon ng kabuluhan, yung mga verses na katulad ng God works all things together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang ating mga pinagdadaanan po ay para sa ating kabubuti. Mabuti man o masama ang ating pinagdadaanan, inaayos po ng Lord, ang sabi nga sa isang narinig kong sermon, can you imagine na, I heard it 2008. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung point.
0: Anong sabi?
1: Ang sabi niya, bago sumabit yung boses mo, ang sabi niya, God arranges all aspects of your life that so that He could draw you closer to Him.
0: Wow.
1: Yung mga pinagdadaan nating trial, nilalagay ng Lord yan, para kumbaga ay you don't go to the left or to the right, you go to Him.
0: Mm-hmm.
1: Tigas na lang ng ulo mo kapag dinilid ka lang ng Lord dito, eh dito ka papapaling.
0: Ayan, may diba? Mga testimony tayo na ganyan minsan, ano, parang nadedetour ka.
1: Yes.
0: Parang makarating ka dun sa dapat mong destination.
1: Tama. Yung akala mong stumbling block.
0: Correct.
1: Stepping stone pala.
0: Alright.
1: Kaya talaga pong ang Diyos, pagkatiwalaan natin na sundin natin ang kanyang gabay, bawat takbang natin ay pakinggan natin ang kanyang karunungan.
0: Proverbs 21:1 and 2, yan po ang ating inaral. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasalik

0: pagsisik ng puso. Oras natin, 7:32 ng umaga. Ay, mabilis na shoutout lang. Aba, karangalan nating nakikinig sa atin ngayon ang napakahusay ng tenga na si Sir Rico Bicol at ang kanyang wife na si Princess. Nanonood din sa atin kasama yung kanilang daughter na si Rema. Hello po,
1: kanyang pala,
0: Sir
1: Rema.
0: Rico Bicol. Yan, napakahusay.
1: Sabi ni Saison Trias Antonio, grabe po ang drama sa technicalities, no? Both sides. Sabi ni Vincent Garcia naman, tagisan ng mga abogado po. Maganda ang laban.
0: Aba, yan ang QOTD natin kaagap. Ay pinagtsatsagaan mo bang manood ng impeachment trial? So habang naghahabol kayo ng inyong entries, makinig muna tayo sa Traffic Watch mula sa MMDA Metro Base.
2: Mga kalas, oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada
4: Metro Manila Development Authority
5: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie.
1: Good morning.
6: Good morning, Kaheden, Pastor Eric. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin namang unahin ang lagay ng traffic dito sa may bahagi ng EDSA Southbound na kung saan nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng mga sasakyan mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. At moderately moving naman sa may Muñoz hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. Bahagyang babagal din ang daloy ng traffic sa may West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. At mabagal na rin ang daloy ng traffic diyan naman po sa may Timog Flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderately moving naman sa may Estrella sa Makati. Papunta naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At moderate to heavy traffic na rin diyan naman po sa may Evangelista hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dyan na po sa may pag-akyat ng Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic na rin pagkatawid naman ng Guadalupe Bridge hanggang sa may Show Boulevard. And after ng Show Boulevard, masusundan po yan dyan naman sa may Trinoma. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating po yan dyan naman sa may Bansalangin U-turn slot. After ng Bansalangin, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang sa may Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may Panulukan ng Commonwealth Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At moderate to heavy traffic na rin sa may Aurora Katipunan flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Green Meadows. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal, pagbaba dyan sa may Tiendisita sa patungo naman ng bagong ilog bago umakyat ng flyover. Pagdating din ng kalayaan, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan. Papunta naman po yan ng market-market at yung mga papasok po yan ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway ay mabagal na ang daloy ng traffic. Papunta dyan sa may Heritage Park at tuloy-tuloy hanggang sa may bahagi naman ng McKinley Intersection. At muling babagal po yan pagdating na ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa Intersection. Yung mga paakyat din po ng Libisa flyover, especially yung mga nanggagaling po ng Marcos Highway via FBR Road, nakakaranas po yan ng pagbagal. Paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound din ng Katipunan, light traffic naman po sa mga oras na ito. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po yung mga nagagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng pagbagal simula dyan sa may Labayani Road at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Doña Carmen. Moderately moving din na sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. At muli tayo makaranas na ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Luzon na patungo naman ng Tandang Sora. Pagdating ng Techno Hub, moderate to heavy traffic na rin po yan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa may Elliptical Road, sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista ang number coding.

0: natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito, Pastor Eric and Kahedi, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie!
0: Yes po. Yung
1: po bang Congressional Avenue sakop ng MMDA?
0: Ay, yes po. Meron naman po tayong mga, na may deployment naman po dyan. At yung
1: Congressional
0: Avenue pala, yung dyan sa may, sarado po yung Tulay. Close to traffic po yan dahil nga po nagkaroon ng sunog dyan na kamakalawa. At yung Tulay, yung mga asfalto umangat dahil nasira din po yung pundasyon nun. So, kailangang ayusin ng DPWH.
1: Yan yung bago malapit sa may EDSA, no?
0: Yes po, opo. Oo,
1: kaya iwasan na nila yan. Ang pwede ikutan ng mga tao kung galing sila ng bandang Mindanao Avenue, doon sa Bahay Toro.
0: Yes po, Bahay
1: Toro. Pero kung kabisado nila, baka maligaw sila. Mas maganda, labas na sila sa West Avenue.
0: Ayan, labas na sila dito na lang sa may North Avenue. North Avenue, papunta ng EDSA para kung papunta man sila ng Caloocan. Ayun po. Kuya, magano na po sila, Quirino Avenue, labas ng Balintawak, dyan sa may Cloverleaf. Paakyat din po yan ng EDSA para naman makarating kayo sa Caloocan.
1: Oh, naku, paalala lang po. Paalala lang po. Kasi yung structural integrity ng tulay nalagay sa alanganin. Salamat sa MMDA.
2: Thank you, Sir Charlie.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
2: Si Chatty Garong, sumagot din sa ating QOTD, masarap pong abangan sana. Kaso sana. Kapag merong mga senator judge na biglang umaacting as one of the defense team, nakakawalang kumpiyansa at tiwala sa patas na paglilitis.
1: Well, Ma'am Chatty, ang isipin na lang po natin, they're playing the devil's advocate. Yun na lang isipin natin.
2: Atara, yes po, inaabangan ko po lahat ng impeachment na naganap mula kay dating President Estrada at kay Justice Corona.
1: Wow, sipag.
2: Ay, napanood ko. Marami po akong natutunan at gusto ko din kasi malaman ang katotohanan.
1: Hindi kayo nahimok na maging abogado.
2: Maganda yun, kasi parang first hand mong nawi-witness, diba? So, yung mga nababalitaan mo, nababasa mo sa social media, meron kang reference na ikaw mismo yung nakasaksi.
1: Tama.
2: Diba? Nakasubaybay.
1: Ito naman si Ruby Clet, ang sabi niya, nanonood dito lang po sa ONP at nakikinig ng balita kung anong kaganapan sa usapin. Taga Muson sila, Harmony Hills, San Jose del Monte, Bulacan. Sa dami ko tawa sa inyo, masaya, nakaka-exercise ng panga.
2: Talaga ba?
1: Ang mga tawanan. Panga.
2: Thank you po. Si Ma'am Charmaine Varilia, nasa linya na natin para sa weather report.
1: Ayan.
2: Good morning mula sa Pag-asa DOST, Ma'am Charmaine.
3: Yes po, magandang umaga po, Miss Heidi and Sir Eric. Mag-isa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Bagyong Josie o Tropical Storm Josie ay nakapasok na ng ating park kaninang madaling araw at huling ngayong namataan sa layong 1,085 kilometers east o silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour mula sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos ngayon pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At sa nakikita nating senaryo ay agaran din naman yang lalabas ng ating park mamayang gabi o bukas ng umaga at walang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Sa buong bansa ng iiral o dito sa may parte ng kanlurang Northern Luzon, iiral naman ang habagat na siya magbibigay ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Ilocos North, Ilocos Sur at La Union. Dito sa Metro Manila, talabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorm, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nag-uulat.
2: Mabuhay ang Pag-asa DOST, napaka-helpful, ano? At ngayong medyo mga maulan-ulan talaga tayo dahil sa habagat, lagi tayong nakakatanggap din from NDRRMC ng alert, ano, tungkol sa rainfall warning.
1: Ka-textmate uli natin ang NDRRMC.
2: Minsan nga talaga na nagugulantang ka.
1: Pero mas mabuti na yun kaysa wala.
2: Diba? Tsaka parang mas ano na ngayon, mas sakto na kasi dati late.
1: Oh, nung bata ko. Nung bata ko, mga weather forecast din. Ayan, no? Ayan, diba? Pag sila uulan, aaraw.
2: Oo, may pagdududa ka na.
1: Pero ngayon, matindi, eksakto. At saka yan nga yung dati, tapos na bago dumating yung text.
2: Diba?
1: Hindi, nabagiging kasi.
2: Pero
1: nabaha.
2: Ingat, seriously, lalong-lalo na, kahit minsan walang bagyo, pero habagat ay nakakapaminsala din po.
1: Kaya pakinggan din ho natin ang warning ng ating pamahalaan.
2: Alyan. At tayo po'y dumako na sa ating bantay impeachment dito sa Oras na Pilipinas.
4: Tuto pa rin ko ang mga tungkulin ng Oras na Pilipinas. Bantay impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Kaagapay sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahapon, nakatuon ang pagdinig sa testimonya ni NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang saksi ng prosecution. Ipinagpatuloy po ng prosecution ng paglalahad ng ebidensya kaugnay ng umano'y banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lotok, sinabi ng NBI na nakita nila ang intensyon, motibo at kakayahan kaugnay ng mga pahayag ng bise. Kaya iginiit ng prosecution na mas tumibay ang kanilang kaso.
1: Objection, objection, objection. Kinwestiyon ng depensa ang ilang detalye sa investigasyon, kabilang ang timeline ng mga affidavit at itinanggi ang aligasyon na may inatasang tao para saktan ang Pangulo. Sa usapin naman ng assassination umano, sinabi ng NBI na wala pa silang kumpirmadong impormasyon tungkol sa dahu yung hitman. At para mas maintindihan na naging takbo ng ika-apat na araw ng impeachment trial at ng mga isyong lumitaw sa pandinig, kasama natin si Dr. Gary Ador Dionisio, co-convener ng Bantay Senado, Associate Professor and Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Good morning, Brother Gary!
5: Magandang umaga po, Pastor Eric at Miss Heidi at sa lahat po ng kapakinig ng inyong napakabuting programa.
1: Opo, Dr. Gary, itong so far, given, meron kasi nag-comment na ito daw, ang problema ngayon, nagiging masyadong parang technical itong impeachment. Samantalang, kaya nga sabi ng isang abogado, wala siyang problema kung hindi abogado yung presiding officer kasi hindi daw dapat maging ganun ka-technical yung impeachment. Ano po masasabi niyo ron?
5: Katulad po ng aming posisyon sa Bantay Senado, Pastor Eric, nais po sana namin na yung impeachment process ay maging accessible, maging mas kauna-unawa sa mga publiko dahil ang nililinis po dito ay hindi lang yung ating Vice President, kundi rin po yung ano yung kondukta ng ating mga central judges, even ng defense at ng ating prosecution. Dahil at stake po dito ay ang taong bayan. Kaya importante po na ang panawagan po namin ay simplihan at maging accessible ang mga lingwahe na ginagamit din po. In fact, isa sa mga statement po namin in the past ay sana may mga translation, no? Yung proceeding sa Bisaya, sa Waray, sa Ilocano, sa Kapampangan. Para ito po ay mas lubusang maintindihan natin. So we don't have any problem na kung mag-uusap yung mga prosecution natin kasama yung witness in Waray, wala pa kami yung problema dyan. Pero at the end of the day, ang panawagan nga po namin sa Senado, kung sino man na maaari pong makatulong para mas maging mas madaling maunawaan po ang proceeding na ito. Dahil sabi nga po ng ating mga lawyers, ang impeachment court ay hindi naman isang regular court. No? Isa sa sui generis. No? Ibig sabihin, talagang meron siyang kakaibang intensyon at motibo. At ang pag-usapan dito ay hindi yung mga, hindi ito isang criminal court, isa political court in a sense. No? Kakaiba rin isa sa sui generis court. No? At importante na matumpok natin ano ba yung bottom line, bakit ginawa ito ng akusado, ano ang kanyang intensyon at motivasyon. So, yun po yung aming panawagan sa ating mga senador, sa ating mga central judges na mas simplihan at mas tutukan yung issue at iwasan sana yung mga legal na mga technicalities. Dahil kailan lang mapatunayan ito? Nagkasala ba ang ating vice presidente sa mga konsesyon?

0: sabi ko nga kanina, give them the benefit of the doubt, baka naman
1: devil's advocate
0: role lang ang ginagawa nila. What do you, ano masasabi niyo sa conduct nila?
2: Actually, meron kaming parang grading or rubric na ginagamit sa Bantay Senado, yung aming green flag at red flag. No? At tama po kayo sa observation niyo, Pastor Eric, no? It seems na may ilang mga senador po talaga tayo na napapasok doon sa assessment namin as red flag dahil mukhang nakikita yung bias rather than yung kanilang impartiality. Kaya minsan nag-iisip yung ating mga mamamayan na ito bang mga central judges na ito ay talagang nais makuha katotohanan or depensahan, no, yung ating akusado. So yan po yung mga tiningnan din po namin. No? I totally agree with you. Nakakalungkot kasi dapat nga po, at the end of the day, parang lalas yung sinasabi, nakatutok kayo sa impeachment, hindi kayo nakatutok sa blood control. Bottom line, when you talk about impeachment, you talk about blood control, it's ang common denominator po nito ay ebidensya. Pag nagyan po ang ebidensya, paano rin ina-appreciate ang ebidensya? So, huwag po nating pagtakpan ang ebidensya, hayaan po nating ebidensya ay maipakita sa ating mga mamamayan at tingnan kung yung ito ba talaga ay valid, ito ba talaga ay reasonable, ito ba talaga ay merong indikasyon na yung ginawa ng akusado natin, no, in this particular case, yung ating si BP Sara, no, ay talagang sumasang-ayon dun sa articles of impeachment na na-file against her.
1: Mm-hmm. And Dr. Gary, help us out naman po, ano, kasi yun na nga, may tendency na napaka-technical, yung parang masyado nang nakakalito, diba? Uh-huh. Pati nga mga error, typo error, diba? Parang nagiging issue. Pero paano ba kasi dapat namin parang himay-himayin itong trial na ito? Dito muna sa Article 4, yung grave threats. Ano po ba yung mga tanong na dapat na masagot? Grave threats ba ay crime? If so, yung ba ay impeachable? Ganun lang po ba kasimple yung parang pinapatunayan po dito ng prosecution panel?
2: Ayan, tama po kayo dyan, no? Miss Heidi, dahil at the end of the day, yung typo error, even yung pag-question, for example, kay Regional Director Lotok, no, doon sa kanyang pagbasa ng notes, maliwanag na ito naman ay sinasalangayunan ng ating rules of court. No? Binigyan pa nga ng konting reminder, no, ni Attorney Ligutan si yung ating mga defense prosecutor na inaalaw ng rules of court yung pagbasa sa mga personal notes. Dahil ang importante rito, ito ay personal na ginawa at ito ay pinatunayan, no, ng ating mga testigo. Ang nakakalungkot nga lang dito ay napupunta tayo dun sa trap na mas nakikita natin yung ilang mga typo error rather than the intent, rather than the actual incident. Siguro tanong dito sa Article 4, binanggit ba ni BP Sara yung kanyang mga katagana na kung saan ay sinabi niya na nais niya ipapatay yung ating presidente, yung kanyang asawa at ang dating former speaker. Siguro yun yung importante nga dapat matingnan natin dahil in the first place, hindi ordinaryo mamayan si BP Sara. This is the first time in our history na meron kang vice president na nagbitaw ng ganyang statement against sa sitting president. Siguro isipin na lang natin last administration, si BP Lenny. Of course, it's out of her character na mag-threat ng ganito. Or assuming ginawa niya ito. Siyempre, magagalit din tayo kay VP Lenny, di ba? Kasi vice president siya eh. Lalo na kung ang pina-espouse niya ay isang violente at marahas na gawain. So I think it's really a major problem. At ito ay nakakalukot dahil sa kasaysayan nga sa, hindi lang sa Pilipinas, pag sa buong mundo na meron kang ganitong insidente.
1: Pero ang sabi ng defense ay yung naging tugon ng bise ay maituturing na unconventional.
0: But it was her freedom of speech, expression of her freedom.
2: Again, ang sinasabi nga po natin, hindi po kasi ordinaryong citizen. Katulad po natin, Pastor Eric at Miss Heidi, yung ating vice presidente. Kasi kung sakaling mamatay ang presidente, sino ba ang uupong presidente? So, alam yon,
0: self-serving, kumbaga.
2: No? So, merong, may makikinabang eh. Sa atin kasi, kung magsalita tayo ng ganyan, outburst,

0: to. Meron ano eh, so pwede nating sabihin na okay, it's a freedom of expression, pero again, hindi rin naman limitasyon kung ang expression na ito ay magdudulot din ng kaguluhan. Tandaan natin, kung ating matandaan, last administration, may isang guro na nagsabi, di ba, na nag-post sa kanyang Facebook na sasabihin niya na maghanap siya ng papatay kay former President Rodrigo Duterte. So anong nangyari? Immediately, no, sinaman siya ng NBI at nakaka-compelling yung ano yung itsura niya, no, na kung saan sisiksik siya sa sinasabi, no, na sa what happened. No? Of course, meron din umalalay sa kanyang abogado. But the point is, hindi ordinaryo mamayan ang ating Vice President. At kung may intent na ganito, it will create a national security concern. And of course, hindi ito magandang halimbawa o ehemplo, hindi lang sa kanyang mga tugsuporta, kundi sa mamamayang Pilipino, na you cannot simply get away with this type of statement. Tandaan po naman natin, no? Magkaiba man tayo ng mga political na kulay, pero bottom line, yung pagpapahalaga sa mga mamamayan, yung pagpapahalaga sa buhay ng mga tao, ay dapat iisa po ang ating paninindigan dyan. And this is really an important indication po na yung Articles 4, no, na pag-uusapan po natin ngayon ay hindi lang po kayo pwedeng i-deny, no, itong depensa. That's why we're still waiting, no, kung ano yung kanilang magiging strategy sa pagpapatuloy ngayong araw na ito, kasi muling ipapatawag nga si NBI Director Lotok, no, at bibigyan siya ng pagkakataon pang tanongin, no, both ng depensa at i-cross-examine nga ng depensa.
1: Well, ang sabi natin, ang Bantay Senado ay broad and non-partisan at it helps ensure na constitutional, fair, and impartial. Pero meron pong nag-comment dito na may judgment na raw kayo eh. Bias daw po kayo.
0: Ah, ang sinasabi po naman namin ngayon ay inintay pa natin ang mga ebidensya eh. Ang sinasabi po naman po natin ngayon kung ano lang ang transcribe. Ang tanong ka sa atin dito, for example, binanggit ba ni VP Sara yung mga kataga? Yun ang sinasabi namin. Kaya we are waiting for the depensa kung ano ang magiging statement nila tungkol sa pahayag na ito ni VP Sara, no? So we are referring to the statement made by the prosecution yesterday, at yun po ang ini-evaluate po namin sa Bantay Senado. At ano po ba yung katotohanan ng yun? Kasi kung gawa-gawa ang statement, for example, ng prosecution o ng NBI director, eh dapat din po siyang maging red flag para sa akin. So that's why we are still waiting, no, for the process. Kasi again, we are basically siding with the evidence. Meron bang ebidensya? Merong video. So ang tanong, aantayin po natin ano ang magiging tugon ng depensa tungkol sa video na ito ni VP Sara, kung ito ba talaga ay simpleng ito po talaga ay grave threat na masasabi. So what would be the argument of the defense on her statement?
2: Pero 'di ba Pastor A and Dr. Gary, parang ang direksyon ng framing ngayon ng defense ay parang may justification kung bakit niya nasabi yung mga banta na yon sa
1: Parang
2: Pangulo. Kasi
1: lumalo.
2: siya rin ay parang may banta.
1: Kumbaga, hindi nila tinatanggi na nagbanta. Ang sinasabi lang nila, justifiable. Oh, what do you think of that, Doc Gary?
0: Yung sinasabing banta naman sa kay VP Sara at sa pamilya niya, kung meron po, ay ano, sana po ay ito ay kaagad nilang sinabi po. So ahensya ng ating pamahalaan, at I assume nakipag-cooperate po sila, dahil in particular naman po, no, hindi naman po sarado ang ating ahensya ng gobyernong ito para mag-assist at tulungan kung sino man ang may mga banta. Na importante lang po ang magkaroon ng kooperasyon. Yung Oplan Romanov, ang naisip ko lang po dyan kasi, naging popular yan, no, sa statement before ni Mayor Basten Duterte. So, sana magkaroon pa ng kaliwanagan tungkol dito, dahil sa kanila po unang nanggaling, kay Mayor Basten po nanggaling yung project, yung Oplan or Project Romanov na yan. At kung yan po talaga ang pantaring kay VP Sara, sana rin po yan ay maimbestigahan ng maigi, no? But then again, ang sinasabi nga po natin, hindi po ordinaryong mamayan si VP Sara. Yun po ang gusto kong sabihin dito. So therefore, lahat po tayo may responsibility. Ako po bilang professor, for example, of course, I should be careful on the statements that I will mention to my students, to our community, especially, and also to our parents. Kasi meron po kong responsibility, no? Lalo po siguro kung kayo ay may mataas na panunukulan sa ating lipunan o sa ating pamayanan. Na mas maagat, mas mabigat yung responsibilidad po na nakaatas po sa atin. So, importante po na huwag po natin kalimutan ito.
2: Mm-hmm. So, yun yung pinagkaiba, Pastor A and Dr. Gary, na kasi busy siya. Kasi meron po kasi ngayon parang fine-frame na ano lang din siya. Parang kagaya ng mga pangkaraniwang tao.
1: Biktima lang siya.
2: Oo, parang natural yung ganong reaksyon. Pero ang parang nakakapagpaiba dahil nga sa posisyon niya na vice presidente.
0: Hindi lang po yung posisyon niya, kundi yung possibility na siya nga yung next in line. Or
2: okay, yun yung nagpapabigat doon.
0: So, yan po yung isa sa mga dahilan din. Eh, no? Kaya importante nga nun talaga na maliwanagan tayo dito.
2: Okay.
0: No? Itong grave threat. Kasi ang based nga dun sa kasong sinampa sa Arsenal of Pigment, it will fall to the betrayal of public trust. So kung ito po talaga ay magiging dahilan para magdesisyon ang ating mga central judges, no, kung guilty nga po yung ating vice presidente mula doon sa kanyang statement na sinabi, no. At importante po na mas marinig pa po natin sa mga darating na araw ano pa ang tugon ng witness dito sa tanong ng depensa, or what will be the response of the defense kung sila po bibigyan ng cross examination mamaya para po sa witness.
1: So, although napakaaga pa, no? Pero Doc Gary, sabi nyo, may mga red flag kayong nakikita. Yung pang red flag na yun, meron din kayo nakikita ng red flag sa prosecution?
0: Of course, yung aming po ng assessment naman ay very objective, no? Nakikita rin po namin, for example, halimbawa, yung request na nila na si Director Matibag ay may silang kaagad, no? So mukhang medyo hindi naman po yun dapat nararapat, dahil napag-usapan na from sa pre-trial na meron po silang mga required dates bago isalang halimbawa ang mga potential witness. So hindi po dapat maging special, for example, si Director Matibag na dahil atin siya ng isang conference ay kaagad siyang may isalang. Kasi tandaan po natin yung mga central judges po natin ay nag-aaral din naman at hindi na nila maigi kung ano maitatanong na sa lahat ng mga witness na naka-schedule. Kung magbabago ang schedule, it will be unfair to so ating mga central judges, no? Kung kailangan pa nilang immediately mag-research. Kasi syempre, despite na may mga staff naman po yung mga yan, inaasahan din po natin na dapat magtuloy-tuloy din naman yung proseso at schedule, no? Kung may changes man, dapat naabisuan ng maaga yung ating pong mga central judges, hindi lang yung depensa, no? Lalo na ating mga senior judges, in fact.
1: So, nung hindi napagbigyan, parang ang dating nun, eh, kasi nga naman, mahirap naman yung magpapa-exam yung professor, tapos sasabihin itong exam, tapos pagdating na exam, hindi pala yun.
0: Tama po yun. No? Maganda po yun yung analogy. No? Dahil, katulad nga natin sinabi, isang seryosong gawain po itong impeachment. At sa totoo lang, no? Nakakapagod, hindi lang po sa ating mga senior judges, kundi po sa ating lahat. So, lalo na yung ating mga central judges, we have to respect their time, dahil yung impeachment court ay isa lamang sa mga functions ng central judges. Huwag po natin kalimutan, meron pa po silang trabaho, yung kanilang legislative function. At ngayon po ay July na, by August, isasalag na po yung ating budget for 2027. So, importante po mag-convene na rin po, no, yung ating Senado, as a legislative body, at upuan hindi lang yung ating budget kundi yung iba't ibang mga issues based dun sa mga committees na hawak nila. So hindi po yun dapat matapos. So yun ang siguro consideration din dapat na makita ng prosecution dito, no? So hindi dahil kasi magiging ang mangyayari, baka sabihin ay meron silang special treatment. So iwasan po natin.
1: Eh yung ano, yung well, ako, question ko is, happy ba kayo sa performance ni Presiding Officer Senator Escudero? 1 to 10, 10 being the highest, 1 being the lowest. Anong grading niyo sa kanya so far?
0: Well, kasama rin yan sa mga na-assess po namin, no? So far, may green flag din po sa amin, no? Si Presiding Officer Senator Chiz Escudero. Although in-admit naman niya sa kanyang interview ata this week na nag-a-adjust din talaga ang Senado ngayon. Kaya medyo mabagal ang pag-usad ng ating trial ngayon, dahil tandaan natin yung huling impeachment trial na nangyari doon sa time of Chief Justice Cruz.